bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3

0: Radyo. Muzikal Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon.
4: Sa Philippine Sports Broadcast.
0: Ipapahuli
5: sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Collab.
0: Radyo Publiko.
1: Serbisyo.
0: Bayang
1: News Nationwide.
7: Balitang pambansa.
1: Sa ulo ng ating
7: pinakamalawang na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
1: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
1: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa.
9: Magtulungan.
8: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
1: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday. Sa 104.3 FM band.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: And The Capital.
10: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. In the new era of collaboration.
11: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3 The Capital.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
14: Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga.
0: Bangon, bayang mahal.
13: Bangon,
0: bangon, bayang mahal.
13: Pag-uusapan,
0: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
13: Tatalakayin,
0: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
13: At sasagutin,
0: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
13: 738
0: AM.
14: Sang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Eh po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. And then kami po'y napapanood at napapakinggan sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. So po kayo mga kababayan, medyo maulan na ang atin pong Friday morning, especially in different parts of Metro Manila. Ilan nga po para magsuspende ng pasok no sa iba't ibang mga paaralan sa iba't iba pong mga bayan dito sa Metro Manila. Siyempre, kapag ganitong mga pagkakataon na medyo madalas ano po yung pagbuhos ng ulan, short intervals, mga kababayan, ang concern ng taong bayan ay yung tungkol sa baha. Sa ilang saglit po, mga kababayan, may makakapanayan po tayo mula po sa ating mga butihing kasamahan. Wala po sa NDRRMC. Wala po sa OCD. Ayan. Mula po sa Office of the Civil Defense, National Capital Region. Makausap po natin sa ilang saglit ang atin pong butihing Regional Director, Sir George F. Kaiser. Kaya maya po yan mga kababayan. Pero bago yan, alamin naman natin ang lagay ng iba't ibang mga bahagi po ng Metro Manila. Partikular na dito sa Lungsod Quezon kung saan matatagpuan ang atin pong himpilan. Gapin natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa, Quezon City. Puspusan sa waterways cleanup at declogging operations. Tagapin natin ang ulat mula kay Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinaigting ng Quezon City Local Government ang waterways cleanup, declogging at clearing operations dito sa iba't ibang bahagi ng lungsod kasunod ng patuloy na pag-ulang dulot ng habagat na pinalakas ng Tropical Depression Maymay. Pinangunahan ang operasyon ng Department of Sanitation and Cleanup Works Quezon City at ng QC Department of Engineering para mapanatiling maayos ang daloy ng tubig sa mga drainage system, maalis ang mga bara at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Kabilang sa mga lugar na nagkaroon ng declogging at cleaning operations ang Pituazon Boulevard, Elliptical Road sa Barangay Central, Tendido at Roja Street sa Barangay San Jose, G. Araneta Avenue Corner Mauban Street sa Barangay Manresa at Banawi Avenue Corner Samat Street sa Barangay Santo Domingo. Hinikayat naman ng mga residente na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan, lalo na sa pagpawastong pagtatapon ng basura at pag-iwas sa pagtatapon nito sa mga kanal at drainage. Ayon sa QC Government, malaking tulong ang disiplina at pakikiisa ng bawat residente para maiwasan ang pagpabara at pagaling din ang panganib ng pagbaha, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, makakapanayan po natin ngayong umagang ito. Joining us via Zoom, ating pong Regional Director mula sa Office of the Civil Defense National Capital Region, RD George F. Kaiser. RD George, magandang umaga po.
15: Magandang umaga po sa inyong programa na Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga po sa iyo, Sir Al Corpus.
14: Opo, Sir George, maraming salamat po no sa pagpapaunlak sa amin. Alam naming busy-busy kayo kapag ganitong panahon na nakakaranas tayo ano po ng pag-uulan. Kamusta po ang pagbabantay natin, especially from the side of the Office of the Civil Defense National Capital Region sa iba't ibang mga lungsod po dito sa Metro Manila?
15: Okay, una po no, ang Office of Civil Defense no, kami po yung government agency na nag-uugnay sa iba't ibang government agency. So hindi po kami nag-iisa, kasama po natin ang iba't ibang government agencies at mga local government units. Ito ay kumbaga ito ay parang isang orchestra no, na tayo ay nagkukonduktor. Pero ito po ay efforts po ng lahat po ng government agencies at local government units. Kami po ay naka 24 hours no, virtual EOC. Nung August 3 pa lang po ay naka blue alert na po kami no. At kami po ay 24 hours binomonitor.

0: Office of the President, ng NDRMC, at ng MMDRMC, at ng Office of Civil Defense, lalong-lalo na sa pagdating sa tamang pagsusimide ng klase or work sa government. Dahil dito, no, na medyo nababawasan natin yung panganib sa mamamayan. No? Ang makikita siguro natin mabigat na effects ngayon, yung nakikita natin pagbaha. No? Nakakaranas tayo ng malalakas na ulan, no? Yung talagang sobrang lakas, pero hindi naman ito nagtatagal. At ito namang pagbaha natin, kung may napansin man tayong not possible, ito naman ay ilang oras or minuto, nagsusubside naman siya. No? Nakabantay sa atin, no? Yung lalong-lalo na yung MMDA at DPWH, no? Yung kanilang mga response teams, no? Na kung sakaling merong malala na ba, nandiyan yan, no? Nagdadalas na kahit umulan, no, naglilinis sila ng mga inlets o yung mga barado, no. Gusto ko lang sabihin, no, yung para sa aking personal na nakikita, ang nagiging sanhi ng baha na ito ay ano eh, yung mga ordinaryo garbage, no, na dumadaloy ng tubig ulan at dinadala, no. Ito yung talagang tinatanggal ng ating mga response teams, no. Kaya i-compare sa mga nakaraang taon, yung ating mga baha ay madali naman mag-subside siguro dahil sa efforts, no. Alam naman natin na hindi pa man din dumating yung Southwest Monsoon ay nakita natin efforts din ng DPWH na nililinis yung mga burak. Okay, yung mga dating normal na nakita natin nagbabaha na matagal ay hindi naman siya gaano, no, na tumatagal yung pagbaha. Yun lang ating obserbasyon. At sa mga orsa to, lahat naman tayo naka every hour, every minute, no, lahat kami nag-uugnay sa iba't ibang government agency at LGUs. Kaya sa nakikita ko, manageable naman yung ating epekto na itong bagyo na ito.
1: Opo. RD George, sir, nabanggit nga po natin, ano, may mga areas na tayo na tinutukoy na itong mga areas na ito talagang bahain. Ito pong mga lugar na to. As of now, ano po ang mga nakikita natin? Anong-anong mga areas itong mga not passable dahil po sa baha? But kagaya nga po ng paliwanag nyo, eh agad namang nagsusubside. As of this moment po, ilan yung mga areas na bahain?
0: Tamo ang DPWH at ang MMDA, no? Meron silang areas na na-identify, no? Ng mga bahain, no? For example, dito sa part ng Quezon City, no? Yung mga lugar ng mga Santo Domingo, no? Yung mga may mga suki tayong lugar sa EDSA, yung mga Santolan, no? Beach, no? Marami tayo sa bandang Las Piñas at Paranaque, yung bandang Sukat, sa marami po ito, no, kung isa-isahin natin. Pero yun nga, no? Madali, kung taga-Riyang kasi alam mo na yan kung ano yung bahay, no? Pero madali naman siya, no? Compare last year, no, na tumatagal na 3 oras, 4 oras. Ngayon, sandali lang naman, maghintay lang tayo, no? Pag bumuhos na malakas ang ulan, ang ipapayo ko sa motorista, itabi niyo muna yung sasakyan niyo. Huwag natin salubungin, no? Huwag natin salubungin. Sapagkat ilan lang naman yan, magsusubside din yan, no? At panawagan din natin sa ibang motorista, huwag naman masyadong sumilong, no? Nagkukos ng traffic, no? Kasi yung traffic, importante yan, i-clear natin yung roads. Baka kung sakasakali na mag-deploy tayo ng mga search and rescue, makadaan naman, no? Maganda rin balita na ang ating lahat ng pumping station gumagana, no? At ang MMDA, nakabantayan sa mga nagtatapon ng basura, no? Yan talaga isa sa mga mandato ng MMDA na pati yung anti-littering, no? Binabantayan, naglalagay na sila na similar sa NCAP. Para naman yung mga mamayan, mag-ingat-ingat din sa pagtatapon. Kasi yung simpleng pagtatapon ng basura, pag nagsama-sama po yan, yan po yung bumabara eh. Yan po yung cost talaga ng flooding sa aking personal, ha, na nakikita, no? Yan talaga yung ordinaryo, magtatapon ka ng pakete lang. Pag nagsama-sama yan at dinalo yan, yan po yung nagbabara sa mga inlet natin, no? So, yung mga response teams natin mula sa DPWH, MMDA at mga local government units, no? Patuloy. Pero masana tayong masanay na porket mayroong nagde-declag, tayo tapon ng tapon. Kailangan din siguro personal na disiplina turuan natin mga anak natin na itong mga basura na ito talaga ang post. No? Patuloy din, no, ang ating naka 24 hours tayo sa pagbabantay ng pag-declag ng mga drainage at mga inlets natin.
1: Opo, yun nga binabanggit nyo kanina, RD, na dahilan ng pagbabaha, kaya naman talagang hinahihirapan, ano, hindi nagagawa yung function ng mga drainage natin, ng mga inlets natin, ng mga pumping stations natin dahil doon sa mga basura. At nakakatuwa kasi nabanggit nyo po kanina na ang MMDA nag-i-install din ng mga cameras, ano, para makita,
0: opo,
1: similar sa NCAP.
0: Opo,

0: na nakikita ko sino yung mga nagtatapon. May mga nai-report na po ba sa atin na who has the jurisdiction kapag ka meron tayong mga nakikitang mga kababayan? Because if the people can remember, yung mga tagapanood at tagapakinig natin, may mga nahuhuli, nagtatapon. Kung kailan naman umuulan, alakas na nga ng ulan, tsaka pa nahuhuling nagtatapon ng mga basura. Buti sana kung sa tamang tapunan yung tinatapon, nakikita natin kung saan-saan lang itinatapon. Ito po ba napapag-usapan din sa ating mga paghahanda with the local government units, with the NDRRMC and the MMDA, kung ano yung mga siguro maaaring asuntong kaharapin itong mga taong ito?
1: Alam nyo, ang ating mga local government units, no? Siguro, baka yung iba sa atin, di pa pinanganak, may ordinansa na tayo dyan. Ang mga local government units, meron silang ordinansa dyan. Lahat siguro, no? Lahat, no? At ini-enforce nila yan. Ngayon, bukod dyan, nasa mandato ng regional, no? Ng MMDA, yung anti-littering na yan, no? Marami na silang nahuli dyan. At ngayon nga, nag-i-install na sila, no? Kaya ayoko silang pangunahan, no? Pero syempre, nakikibalita tayo, no? Nag-i-install na sila ng mga CCTV cameras similar, no? Sa NCAP para paghuhuli nito, no? Hindi to sekreto, sinasabi na nila, pag kayo nakita diyan, huli namin kayo. Hindi ko lang alam kung kaya na natin yung MMDA mag-abiso nung paano nila i-enforce. Pero seryoso po ang MMDA dito dyan sa anti-littering na yan. Pagkat yan po talagang sanhi, yung simpleng basura na yan na pinagsama-sama mo ang bigat. No? Mabigat talaga. At itong flooding ito, malaki pong perwisyo sa ating bayan. Sana matuto na tayo, hanggang tayo umabot na makukulong tayo. No? Yan na ipinapabot natin po sa ating mga kababayan para po sa ating sarili ito.
0: Opo, hindi kasi naiintindihan ng ating mga kababayan. Minsan, na sinasabi nila, basura lang yan eh. Bakit mo ako kailangan ikulong? Hindi nila naiintindihan yung masamang epekto na dulot nito. Hindi lang sa ating ibang mga kababayan na maaari siguro napeperwisyo dahil binabaha, nahihirapan dumahan sa mga areas na ito. But at this point in time, RD, makikibalita rin po kami ano. When it comes to the suspension ng mga pasok sa either trabaho or sa from the private sector at doon sa mga pasok ng ating mga anak, ng ating mga siguro mga kapatid na maliliit, who has the jurisdiction? Kumbaga, may say ba dito ang OCD? Nagbibigay ba kayo ng suggestion sa mga local government units saying na, okay, mas mabuti siguro wag na tayong magtalaga na tayo, no, ng suspension ng klase, o ito ay purely napapag-usapan lang between the mayors themselves?
1: Una sa lahat, ang local government units, ang mga mayors, ang meron talagang kapangyarihan para magsuspende. Jurisdiction nila yan, nasa ground sila, constituents nila yan. Nasa kanila ang mga, meron sila mga ground, no? From barangay to LGU. Sila talaga ang may karapatan yan, no? Sila talaga, itong mga nakaraan, nag-suspend naman sila. Bagamat, no? Nasa kanilang kapangyarihan yan, ang Office of Civil Defense ay pwede pong mag-recommenda sa Office of the President kung nakikita nito na kailangan ng regional at national intervention, no? Sa ikabubuti po ng ating bayan, no? So Office of Civil Defense through NDRRMC, no, magre-recommend po sa Office of the President yan, no? Kung nakikita po natin, no, na kailangan i-regionalize or mas malaking, mas malawak, no? Nangyari na po yan, no, pero minsan lang po yan sapagkat nirerespeto po natin at binibigyan ng karapatan ang mga mayor mag-decide sa kanilang mga LGU, no? Ito, may batas po tayo dyan. So, talagang lang recommendation. Pero napansin natin, itong mga nakaraang araw, nagsuspindi po ang Office of the President natin ng klase, ng work na klase. Talagang kita nila yung sinuspindi ay hindi sapat, no? Hindi naman sa sinasapawan natin, no? Kasi kanya-kanya pong assignment po yan, no? Kanya-kanya pong assignment yan, no? So, pag nakikita ng higher level na mas makakabuti, atin pong nire-recommenda ng Office of Civil Defense po.
0: Opo. On another matter, RD, mas pinalalakas pa natin ngayon yung mga isinasagawa nating mga OPLAN kontrabaha, ano po, dito sa Metro Manila. Ano po yung kinaibahan naman ngayon sa mga isinasagawa nating programa, ano po, para maiwasan na bumaha dito sa mga areas na natukoy natin kumpara nung nakalipas na taon? Ano po yung mga improvements na ginawa natin?
1: Nakikita ko talagang significant improvement niyan, no? Medyo ngayon, medyo mas proactive. Siguro pwede natin sabihin, no? Pinangungunahan po ko kasi ito ng presidente natin. Eh. Hindi, walang biro. No? Pinangungunahan ng presidente natin, nagpapaalala sa ating mga response team, nagpapaalala sa ating LGU, nagpapaalala sa National Government Agency. Kaya kung napapasin natin, sa tingin ko lang, no, mas maagap ngayon ang pagde-deploy at ang paghahanda. No? Pangalawa, makikita natin, no, yung mga response teams ng DPWH, MMD at mga LGUs, no, inaabangan nila. Kung yung area, hindi pa nagbaba, nakaabang na sila na eto, tatanggalin natin ng baraso. Makikita natin, mas proactive ngayon. Kaya ang resulta, kitang-kita rin, no? Yung baha, hindi naman nagtatagal dati. Nagtatagal ng isang araw yan, 6 oras, 7 oras. Ngayon, 1 oras lang, 2 oras lang, wala na. Kaya hindi ako makapag-report eh, ng maayos na not possible. Kasi ngayon, not possible. After 1 hour, not possible na, no? Eh, yung baha naman, 6 inches, flooding na yan. Pero nadadaanan. Ang importante, yung daloy ng trapiko, umaandar. At yun namang nagbablock ng traffic dahil sumisilong sa mga underpass, sa mga tula, wag naman sana nating ano, no, isipin magdala kayo rin ko, tumabi kayo, no, para makadaan naman yung daloy ng traffic. Malaki po ang nakita kong pagbabago, no, ikumpara sa mga nakaraang taon. Mas proactive, no, ang ating mga responders at ating paghahanda sa iba't ibang LGUs at national government agencies.
0: Opo, gusto natin i-congratulate yung ating mga local government units at yung mga agencies. Opo. Gaya po ng OCD. Opo. At ng NDRRMC. Opo. Na imbes na reactive tayo ngayon, mas proactive tayo doon sa mga ginagawa
1: tama
0: natin
1: yan.
0: Na mga reaksyon, ano, yung mga dapat natin gawin when it comes to siguro mga pag-uulan. At nabanggit nyo kanina, ano, yung mga sumisilong kapag umuulan sa mga overpass. Ayoko naman i-single out, but
1: yeah, po,
0: this
1: po,
0: is very observable doon sa mga nakamotor. Siyempre, kailangan din natin pong galangin, ano, yung karapatan naman ng ibang tao na dumaan doon sa mga major thoroughfares natin. Lastly po, RD, gusto po naming malaman ngayon, doon sa, let's use the term interoperability, yung ating pong whole of government approach, may mga plano pa ba tayong gawin, pagbutihin sa atin pong kampanya, ano po, laban sa pagbabaha dito po sa Metro Manila.
1: Sa ngayon, no, ako sa totoo lang kontento ako, no, sa whole of mission approach nga po eh, dahil pati ang private sector ay nakikisama, no? Nakikisama mo mga CSO, mga organizations. Maganda po ang ating ugnayan. Yan ang masasabi ko, napakaganda, no? Syempre, hindi tayo nakukontento, gusto nating improve. Kanina nga po sa aking guidance, no, nung aming IMT, at sinasabi ko, kung meron ang ating mission ay hanapin natin yung gaps, no? Hanapin natin yung gaps. Hindi pwedeng wala yan. Hanapin para lagi tayong mag-improve. Kailangan improve. Bagamat ako personally kontento po ako, no. Kontento po ako ngayon sa ugnayan po ng National Government Agencies at ang LGUs, no? Kulang na lang, sabihin ko minuto, nag-uusap-usap kami, no? Kasi meron kami virtual EOC at marami pong taong involved dito. No? Hindi tayo nagbibigay ng pagkakataon na tayo ay magkamali.
0: No? Mm-hmm.
1: Kaya sabi ko, let's continue to improve. Bagamat sa ngayon po, ako ay kontento po sa ating ugnayan sa iba't ibang government agencies at LGUs.
0: Lastly po, RD George, sir, ang ating pong mensahe, of course, sa ating mga kababayan ngayon, and of course, sa ating mga mabubuting kasamahan, masisipag po natin mga kasamahan from the OCD and the RRMC. 24/7, nagbabantay po sa ating mga lansangan. Ang inyo pong mensahe, nasa inyo pong pagkakataon.
1: Ito, general lang po. Lahat ang involved sa DRM, di po kami natutulog. Lahat po, no? I'm sure, pati nga Office of the President, ang PCO, no? Nakapantayan, hindi pwedeng yung natutulog sa pansita, no? Sa mga ordinaryong mamamayan po, ito pong ating mensahe, no? Kailangan aware tayo sa nangyayari sa paligid. So, total, mahilig din naman tayo sa SOCMED. Mag-follow po tayo ng ating mga Facebook, ng ating mga LGUs. Kasi number one talaga LGUs. Yan talaga number one, no? Pangalawa, nandyan po yung mga programa tulad po ng programa nyo sa media, no? Hindi naman nagbabalita ng mali yan, no? Huwag tayo magpakalat ng fake news. Yan, isa pa yan, no? Huwag po tayo magpakalat ng fake news, no? Ugnayan lang sa tamang Facebook, no? Office of Civil Defense, no? Kung gusto nyo yung national, malaman ang nangyayari sa ibang bansa, mag-follow po kayo ng OCD PH, Civil Defense PH, at sa pag Metro Manila naman, Civil Defense NCR, no? importante yung Facebook page ng Elias. At sa program nyo rin po, no? Maging aware tayo. Pangalawa, sumunod po. Sumunod po tayo sa mga bilin po ng ating mga authority, sapagkat sila po ang nakakaalam po niya, no? Pangatlo, no? Huwag tayong matigas sa ulo. Lakas ng ulan eh, ilalabas ka pa ng bahay, no? Hindi naman ulan kasi problema lang natin, baka may bumagsak diyan na yero, no? Delikado. Eh ito naman pag mga ganyang malalakas na ulan, panandalian lang naman 'yan. Hintay lang tayo ng mga ilang minuto, isang oras. Okay na 'yan. Tatakbo na at makakabalik tayo sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Yun po lamang nakikita ko mensahe sa ngayon. Pero okay po, no? Maganda po yung ating preparedness dito, no? Contento po tayo dyan.
0: Opo, kaya RD, palagay ko, kaya yung ating mga kababayan nakakatulog ng mahimbing kasi ang OCD yung gising. Yeah, maraming salamat po, RD George, at mabuhay po kayo
2: tayo at ating
0: mga kasamahan sa OCD.
1: Okay, marami din pong salamat sa inyong programa at sa inyo rin po, Sir Al Corpus.
0: Buhay po kayo, RD George F. Kaiser, ang ating mga masisipag na kasamahan mula sa Office of the Civil Defense.
3: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Lampot siyam na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Atin pong panayam kay Regional Director George F. Kaiser mula po sa Office of the Civil Defense, NCR. Ito naman mga kababayan, pagka ganito pong panahon, yung ilan sa ating mga kababayan na nagsistay sa kanilang bahay dahil may work suspension, may suspension ng pasok, for sure, masarap pa ang tulog niyan ngayong umagang ito. Napakamahimbing pa. Ito po ay dahil sa sakripisyo ng ating mga kasamahan sa iba't ibang mga ahensya. Tulong-tulong po yan mula sa OCD, NDRRMC, mula po siyempre ating mga local government units, si mga staff ng ating pong mga butihing alkalde. Of course, siyempre ng ating mga national government agency. That should be the case mga kababayan. Ano po? Dapat itong mga nararanasan nating comfort dahil sa serbisyo po ng ating mga civil servants. Bago tayo tuloy ang mag-break, sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyo publiko ng pamahalaan, marami sa ating mga kababayan ang lubos na nagpapasalamat sa mga programang inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na rito ang 20 Bigas Meron Na program o BBM Rice na malaking ginhawa para sa maraming pamilyang Pilipino. Dahil sa abot-kayang halaga sa bigas, malaki ang natitipid ng mga benepisyaryo na maaari nilang ilaan sa iba't ibang mga mahalagang pangangailangan tulad ng pag-aaral ng kanilang mga anak.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahay ng mga bata kung pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
8: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
7: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 34 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa puto pong ito, magtungo naman tayo sa ating mga kasamahan mula po sa ating network stations at sa iba't ibang panig po, Metro Manila. Kapin natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahang si Shirley Espino mula po sa Radyo Pilipinas, Zamboanga. Halaga ng nalambat na ilegal na droga ng pulisya sa Zamboanga Peninsula sa isang buwang operasyon, pumalo sa higit 10 milyong piso. Tanggapin natin ang ulat na yan ni Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Iniulat ng Police Regional Office 9 na pumalo na sa higit 10 milyong piso ang halaga ng nalambat na ilegal na droga ng kapulisan sa magkakahiwalay na anti-illegal drugs operation na ikinasal sa Zamboanga Peninsula noong nakaraang buwan. Batay sa accomplishment report ng Pro 9 mula Hulyo 1 hanggang 31 nitong taon, nasa higit 1,400 grams ng shabu at 18 grams ng marijuana ang nalambat ng mga otoridad mula sa kabuang 181 operasyon na ikinasa sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ito rin ay nagresulta ng pagkadakip ng nasa 176 na individual na sangkot sa ilegal na droga. Samantala, para naman sa nagpapatuloy na kampanya kontra smuggling sa Region 9, nakapagtala ng 32.5 million pesos na halaga ng mga kontrabando ang nalambat ng pulisya mula sa 111 anti-smuggling operations at pagkahuli ng 77 mga suspek na sangkot sa smuggling. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Shirley Espino, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Zamboanga. Pati pala drugs ngayon, no, nalalambat na. Kala ko dati isda lang eh. Kaugnay ng ulat na yan mula kay Shirley Espino. Tanggapin naman natin ang ulat ni J. Mark Dagala, mas mahigpit na nagpagpagpagpapatrolya sa mga baybayin, iniutos ng PNP Chief matapos masabat ang 6.5 million pesos na halaga ng hinihinalang ipinuslit na sigarilyo sa karagatan naman ng Zamboanga. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: alinitasan nga ng Philippine National Police ang lahat ng tauhan nito, particular na iyon nakatalaga sa mga coastal area na paigtingin na kanila pagpapatrolya kasunod nito ng pagkakasabat ng mga hinihingal ng puslita sa Garilo sa Zamboanga City na nagkakalaga ng 6.5 milyong piso. Kabilang sa mga nakumpiskang kargamento, ang iba't ibang tatak ng sigarilyo gaya ng Canon, Berlin at Bravo. Ginawa ng PNP Chief Police General Jose Melencio Narcares Jr. ang pahayag kasunod rin ng pagkakadiskubli nga ng mga naturang kargamento. Anya patunay lamang ito ng teritory na pagpapatupad ng batas sa karagatan at mas pinagting ng intelligence operations laban sa mga sindikato ng smuggling. Nagunitang nasa bat ng 2nd Mobile Force Company ng Zamboanga City Seaborne Unit ang isang motormangka na may kargang mahigit 2,000 rim ng inina ng puslit na sigarilyo sa Layag-Layag Island, Barangay Talon-Talon kahapon. Nagdisulta ito sa pagkakaresto ng dalawang suspect matapos ang mabigong magpakita ng mga kulang dokumento gaya ng permit para makapagbiyahe ng mga kargamento. Para sa Bagong Pilipinas, Gamer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Parang napapadalas ang Zamboanga ngayon. Naunang ulat ni Shirley Espino tungkol yun sa drugs. E naman, mga illegal na sigarilyo. Ako, parang dapat bantayan lalo yan ng Coast Guard at ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga. Samantala, pagkakaantala sa impeachment trial, ikinadismaya ng House Prosecution dahil sa pagtanggi ng depensa na mag-stipulate sa mga dokumento. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
14: Ihayag ng House Prosecution Panel ang kanilang pagkadismaya sa patuloy na pagkakaantala ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa pagtanggi ng defense team na magkasundo o mag-stipulate ukol sa dokumentong ebidensya. Dahil dito tumagal ang pagpapakita ng records kaugnay ng 612.5 million pesos na confidential funds na kasalukuyang iniimbestigahan. Ayon kay legal spokesperson Benjamin Tolosa, ayaw niyang isipin na sinasadya pa ang mga pagkakataong ito. Kasalukuyang inilalahad ng prosecution ang mga financial records kabilang ang mga acknowledgement receipts para sa naturang pondo ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa prosecution, kung magkakasundo o magsistipulate lamang sa mga dokumento, pareho namang hawak ng magkabilang panig, may iwasan na ang paulit-ulit na pagtukoy sa bawat exhibits. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, binigyan muli ng pagkakataon ang defense team na suriin at ihambing ang mga dokumento bago ang pagdinig sa Lunes. Question din ni Attorney Armando Virgil Ligutan, kabilang din sa mga abogado ng prosecution, ang argumento ng defense team na baka magkaiba ang mga dokumentong ipinapakita ng mga auditor ng COA sa mga isinumite ng OVP at DepEd. Tinawag ni Lugutan na hindi karaniwan o unusual ang argumentong ito, sabay paalala na tumanggi na ang depensa na mag-stipulate ng pre-trial at binigyan lamang ng panibagong pagkakataon ngayong Linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.

0: AM.
1: Apat na po't isang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung Higan Ding Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Sa nalalapit na ika-apat na sona ng Pangulo, pakinggan ang boses ng mamamayang Pilipino.
0: Tinig ng bayan. Mga salobing at reaksyon.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Four
0: Link Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
10: Radio Mag 1278.
0: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radio

0: AM. Apat na put-anim na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, narito naman ang mga balita mula pa rin sa ating mga network stations sa iba't ibang panig po ng ating bansa. PDRRMC Kalinga, nakatutok pa rin sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Ang ulat niyan mula kay Aquino Perez ng Radyo Pilipinas Tabuk.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Patuloy na naka-standby ang mga responders team ng PDRMC Kalinga para may kagad responde kung may nangailangan ng tulong ngayong panahon ng bagyong Maymay. Ayon kay PDRMO Christian Luyaben, sa ngayon kasama nila ang isang team ng Coast Guard na malaking katulungan sa search and rescue operation kung kinakailangan, lalo na sa Ilog Chico at iba pang bodies of water sa lalawigan. Ilang bahagi ng provincial at national road ang naapektuhan dahil sa pagguho ng lupa sa hinang patuloy na pag-ulan tulad ng Pinokpok Palbanan Road, Magnao Road at Tabuk Pontok Road, pero nabuksan din ang mga ito dahil sa patuloy na sinasagawang clearing operation ng DPWH at PDRMC. Nakaanda rin ang iba pang equipment at relief goods o food at non-food items na migit sa 9,000 sa regional warehouse sa Lawigan ng Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, sa Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
0: Samantala, pinakahuling kilos kampaneng pampangulhan mula po sa ating mga kasamahan dyan sa Lawag, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangungunahan ang pagtatapos ng 1,150 na mga estudyante ng TESDA. Ang ulat na yan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Yes, maraming salamat kasamang inaasahang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkatapos ng 1,150 graduates ng Technical Vocational Course ng Technical Education and Skills Development Authority dito sa Ilocos Norte. Laganapin ang graduation ceremony dito sa may gymnasium ng Ilocos Norte National High School. Sa ngayon ay patuloy pa rin yung pagpasok ng mga graduates mula sa ibang bayan dito sa Ilocos Norte, kung saan nasa 20, mahigit 20 na technical vocational institutions ang dadalo o mayroong graduate na dadalo dito sa mismong event. Sa ngayon ay inaasahan na mamayang mga alas 11 ng umaga na posibleng darating si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Pinakamarami naman ang Igama Colleges ng Bayan ng Badog ang nag-produce ng 423 graduates, 320 dito ang nagtapos sa early childhood care and development. At yung ibang natitirang bilang ay mayroong nagtapos sa shielded metal arc welding, dressmaking at yung operator ng forklift na isang heavy equipment para sa mga malalaking kumpanya. At mahigpit yung itinapatupad na seguridad dito sa may eskwelahan dito sa may Ilocos Norte National High School mula doon sa gate ay sinecheck na ng mga otoridad yung mga bag, backpacks ng mga graduates, pati na yung mga ibang bisita at sa atin din sa media. Pagkatapos ay kapag papasok na sa mismong bakod ng gymnasium, naroon na naman yung mga otoridad na nag-check ulit ng mga bagahe o bag or backpack ng mga attendees bago pumasok dito sa mismong gymnasium. Yan lamang yung mga update dito sa Ilocos Norte National High School. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Salamat, Rani Dorilag. Samantala, PRO 5 Kasurog, Disaster Emergency Assistance Response, naka-standby sa posibleng epekto ng bagyong Maymay sa Bicol. Ang ulat niyan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nananatiling naka-standby ang Disaster Emergency Assistance Response Contingents ng Police Regional Office 5 bilang bahagi ng Bicol Shield Initiative sa gitna ng patuloy na pag-ulan dulot ng Tropical Storm Maymay. Bagamat hindi direktang inaasahang tatama sa Bicol Region ang bagyo, sinabi ng PRO 5 na nananatili silang nasa mataas na antas ng kahandaan upang agad na tumugon sa anumang insidenteng may kaugnayan sa masamang panahon. Handang magsagawa ng evacuation assistance, search and rescue operations, security sa evacuation centers, traffic management at relief support ang Police Regional Office 5 kung kinakailangan. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang kapulisan sa mga local government units, disaster risk reduction and management offices at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar, baybaying komunidad at mga lugar na landslide prone. Samantala, muling pinaalalahanan ng PRO 5 ang publiko na manatiling mapagmatiyag, subaybayan ang opisyal na weather advisories at agad na sumunod sa mga abiso at evacuation order ng mga lokal na otoridad kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: At bilang panguli, isang kabaong na walang laman muli na namang natagpuan sa Buendia Avenue sa Makati City. Nakatutok doon ang ating kasamahan, kinakapatid na AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, kinakapatid na Alian, isa pang puting kabaong na walang laman ang namataan sa kahabaan ng Buendia Avenue sa may barangay Bel Air, Makati City. Ito nga yung nangyari ngayong umaga. Kamukha ito ng namataan na kinakapatid na Alian sa Boy Scout Circle sa Quezon City at pawang may pulang watawatin kung saan nakasulat ang katagang Chinese Communist Party Greedy Talot. Ang kabaong ay may litrato pa ni Chinese leader na si Xi Jinping at dalawang iba pa. 3:40 ng madaling araw nang ito ay nakita ng mga tauhan ng barangay sa Bel Air. Ayon nga kay Police Master Sergeant Haji Usop ng Makati PNC Investigation and Detection Management Section, negatibo naman na kinakapatid na Alian sa bomba ang naturang kabaong. Kaninang umaga alas 7, Bossing Alian ay tuluyan ng inalis ang kabaong sa naturang lugar. Iniimbestigahan pa ang pagkakakilanlan ng mga nag-iwan nito sa kabaan ng Buendia Avenue. Kinakapatid na Alian, mula pa rin dito sa Makati City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio, at sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong Biyernes ng umagang ito. Yan, isang maulang umaga pa rin sa ating lahat. Maraming salamat sa ating nakapanayam kanina, no, si RD George F. Kaiser mula po sa OCD-NCR. And of course, maraming salamat po sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side, Boss Alvin Pelgone, Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, Boss Mark Bokiron, at Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula sa production division, Christopher Tirambulo at Miss Glorife Bagon. Ang tabayanan po ang mga balita ay atin sa atin ni Ginoong Tommy Reyes mula sa PBS News Division. Pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin si Ginoong Leslie Bocobo. Bumabati kami sa inyo ng isang magandang umaga and happy weekend, everyone.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Hamon ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ng opisyal ng bansa na pro-China, sinagot na ni Defense Secretary Gibo Chudoro. May live report si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Babalikan po natin si J. Mark. Samantala, negosasyon para sa pag-alis o mapababa ang 12.5% forced labor tariff na ipinataw ng Estados Unidos sa Pilipinas nagpapatuloy ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tuloy ang ginagawang pakikipag-negosasyon ng pamahalaan sa U.S. government sa harap ng kawalan pa rin ng resolusyon ng U.S. Trade Representative hinggil sa umanoy forced labor issue ng bansa. Matatanda ang nagpataw ng 12.5% forced labor tariff ang Amerika sa Pilipinas dahil sa umanoy hindi sapat na pagpapatubad kontra pagpasok ng mga produkto sa kanila na gawa mula sa forced labor. Kaugnay nito ay muling nanindigan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pumapasok sa forced labor ang bansa at sa katunayan ay maraming batas ukol dito. Bawalan niya ang pwersahang pagpapatrabaho at may kalakit na kaparusahan laban sa sinumang employer na nagpapatupad nito. Kayaan niyang patunayan ng pamahalaan na mali ang akusasyon na may nagaganap na forced labor sa bansa.
9: Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli na nagkakaroon ang employers at nagpapatupad ng force.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Hamon ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ng mga opisyal ng bansa na pro-China, sinagot na ni Defense Secretary Gibo Chudoro. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na hindi red tagging o pag-aakusa ang kanya naging hamon sa mga opisyal ng bansa na hindi tumitindig para sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Chudoro na gumagamit ang kagawaran ng isang makatarungan at objective criteria sa mga kaso na ginalaman sa reputasyon ng mamumayan. Diit ang karihim, simple lamang ang pamantayan sa patakaan ito. May mga opisyal na hindi kumikilala sa nilalaman na Administrative Order No. 29 na nagtatakda ng nautical chart sa Bajo de Basindo kundi kaya ay naman ay tumututol dito. Ginawa ni Chudoro ang pahayag matapos siyang hamunin ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga opisyal ng bansa na kumikiling sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Magunit ang hinamon ng kalihim ang mga pro-China officials ng Pilipinas na kumukwestiyonin sa Korte Suprema ang pinatutupad na AO 29 at na nagtataguyod sa West Philippine Sea o magbitaw na lamang sa pwesto kung hindi ito kayang tindigan. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa ibang balita, panukala para palawakin ang pagtatatag ng modernong post-harvest facilities umusad na sa Kamara. Mula sa Kamara, ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Bubuo na ang House Committee on Agriculture and Food ng isang technical working group upang pagsamahin ang ilang panukalang batas na naglalayong palakasin ang post-harvest support para sa mga magsasaka. Ayon kay Committee Chair at Quezon Representative Mark Enverga, layunin ng hakbang na mapabuti ang kalagayan ng mga rice farmers sa bansa. Pitong panukala ang pagsasamahin na itinutulak ang pagpapatayo ng mga makabagong imbakan, drying, milling at transport facilities. Kabilang dito ang House Bill 3531 ni Speaker Faustino D. III na nag-aatas sa DPWH, Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform na magtulungan sa pagtatayo ng mga pasilidad para sa post-harvest. Kasama rin ang House Bill 9731 ni Antipolar Representative Philip Conrad Acop na nagmumungkahing magtayo ng modernong post-harvest hubs sa bawat lugar na may produksyon ng pananim. Inaasahang mapapababa rin ng mga panukalang ito ang post-harvest losses at magpapalakas sa kita ng magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Katin
12: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
12: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Garin at maging si former Secretary Carmencita Riodica. So, nakapagpulong na po ba kayo ng Council of Experts at bakit po ninyo ika nga binuo itong Council of Experts? For what purpose?
1: Idagdag natin sa napakatanyag na listahan na yan ay si Secretary Esperanza Cabral.
0: Oh, yeah. Okay.
1: Lima sila na aking kinausap upang magkaroon tayo ng Council of Experts or Council of Elders. Mm-hmm. Ang ibig sabihin dito na napakalalim at napakaraming problema ng DOH, kaya ako po ay humihingi ng tulong sa kanila, ang kanilang karanasan at kanilang karunungan mm-hmm. upang matulungan ako na mapagsilbihan ng mabuti ang DOH.
0: Mm-hmm.
1: Nagpulong na kami nung Miyerkules at marami silang mga sinasabi kung paano pagandahin pa.

0: maari mong gawin agad. Ito
1: mm-hmm.
0: ay pag-aralan mo muna at ito ay hindi uubra.
1: Mm-hmm.
0: In other words, sa kanilang karanasan ay masasabi nila ang mga polisiya o strategiya na sa kanilang panahon ay hindi umubra o kaya ay maganda naman, maganda ang naging resulta.
1: Mm-hmm.
0: Kaya antakid mo, limang health secretaries yan na may kanya-kanyang sariling karanasan at
1: mm-hmm.
0: tutulong
1: mm-hmm.
0: sa Department of Health ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pa ito nangyari. Ngayon ko pa lang ito, ngayon pa lang ito mangyayari at naisip ito sapagkat malaki ang kanilang matutulong at sayang naman kung ang may tutulong nila ay hindi maipaabot sa akin, sa Department of Health at ang magiging resulta nito ay mas magandang serbisyo para sa ating mga mamamayan.
1: Yeah. Well, of course, that is something na kailangan nating ikabantayan. Sapagkat sabi nyo nga po, ano po, SecBricks, each one of these former secretaries have their own expertise, batay na rin sa naging experience sila as former secretaries ng Department of Health. Malaking tulong ito para sa Department of Health. Pero siguro marahil bilang bukod kasi sa pagiging kalihim ng Department of Health, kayo po ngayon ay tumatayong chairman na rin ng PhilHealth. May pagbabago ba kayong nais o dapat ipatupad sa mga kasalukuyang programa nito gaya po ng nung YAKAP program at iba pa?
0: Yung tuloy-tuloy tayo sa YAKAP program, ang natulungan nito ay more than 4.5 Filipinos na at aabot to sa 7 million sa taong ito. No? Sa tulong ni si President ng PhilHealth, si Dr. Edwin Mercado, kami ay nagtutulong-tulong. No? Kami ay ang tawag nga rito ay nag-apresyete para mas maganda ang serbisyo at aligned yun ang keyword doon
1: mm-hmm.
0: ng PhilH at PhilHealth.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ang PhilHealth din ay pinuwag na nila yung 45 day stay, no, mas
1: yeah.
0: kahit mas matagal o paulit-ulit ang admission ng pasyente ay tinatanggap nila. Maliban doon, tinanggal na rin nila yung kailangan 24 oras ka na admitted bago mo maramdaman o ibigay sa iyo yung mga benepisyo ng PhilHealth.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung mga ang tawag dito sa English, mga tweaks, no, maliliit na pagbabago
1: mm-hmm.
0: na malaki ang magiging resulta o biyaya.
1: Alright. SecBric, total na pag-uusapan na rin lang naman natin ang PhilHealth at maging iba pa mga programa ng DOH, lalo na doon po sa mga benefit package o Z packages ng PhilHealth. Mawalang galang na po at maisingit ko lang ito. May mga concern po kasi na bakit meron kasing isang kaso na kinakailangan ma-angioplasty o operahan. Pero laking paglulumo nitong taong ito nang malaman niyang kinakailangan daw pong ma-stroke siya o ma-ospital bago niya makuha yung benefit package na yon para sa angioplasty. Tuloy nagsasabi na kinakailangan bang ma-ospital pa mag 50-50 bago ikang ma-avail yung angioplasty sa ilalim ng Z-benefit package. Baka pwede pong mapag-usapan din ito ng PhilHealth at ng inyong pamumuno sa kagawaran.
0: Inaayos po natin yan kasi ang katunayan po, ang angioplasty ay yun na po yung operasyon, yun na po yung procedure. No? Bago po noon, ang may tinatawag na angiogram, titingnan po kung barado po ang daluyan ng inyong dugo sa puso, yung coronary artery.
1: Mm-hmm.
0: Meron po mga diagnostic procedures na covered na po ng PhilHealth. Kasama po rito yung mga tungkol po sa puso. Kailangan po lang dumulog sila sa kanilang YAKAP center. At ang YAKAP center po natin ay yung primary healthcare. Ibig sabihin po, sila po yung mga unang doktor na kailangan tumingin sa pasyente. At itong mga primary care doctor po natin, sila lang naman po ang magdidesisyon kung kailangan po pumunta sa espesyalista

0: yung pasyente. Ang espesyalista po rito, yung doktor na sa puso, doktor sa bato, doktor sa baga, doktor sa buto, lahat po yan ay maaring mapuntahan ng pasyente sa rekomendasyon po ng primary health care physician na nakikita po sa ating mga yakap clinics.
1: Yun, okay. Pero ito susunod na katanungan ko, sec breaks eh, pero mukhang kailangan natin ito pag-usapan. Kasi lumabas itong balitang ito kahapon at isang araw po, kahapon, ano po. Eh, kailangan po natin pag-usapan dahil pera ng taong bayan na nakataya dito, sec breaks eh. Kaugnay po ito kasi ng plano niyong review ng 3 billion pesos procurement ng TB commodities. Pakibahagi nga po muna kung paano nagsimula ito at bakit ba nais yung isailalim muna ito sa mususing pag-aaral o review, Sec. Bricks?
0: Salamat sa tanong, Ray. No? Ang TB drugs po, nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Dalawang linggo po lang po ako nakaupo at bakit ko po pipirmahan ang ganyang kalaking halaga na hindi ko naman po pera, hindi po, ito po ay pera ng taong bayan at nilalagay ko lang po sa tama na aking pong suriin muna pag-aralan bago po tayo pumasok sa ganyang kontrata. Ang tawag po rito sa English ay due diligence. Palagay ko po ay wala pong mali doon sapagkat ang ating pong binabantayan at pinoprotektahan, hindi lamang po kaban ng bayan, pero ng bayan. Ngunit ang pasyente rin po natin na sisiguraduhin po natin na ito ang tamang gamot para po sa tuberculosis, pasyente muna po ang palagi sinasabi. Palagay ko po ay walang mali kaysa sa ang kabaliktaran po agad po akong pipirma at ano na po ngayon, Agosto. Ang katotohanan po niyan ay dapat ay na-procure na yan nung first quarter or first half of the year po. At ito na po ang mga sitwasyon po na aking nadatnan. At ako po ay bilang bagong kalihim ay nag-iingat lamang na hindi po tayo gumagawa ng mali. At pangalawa, ang ginagawa po natin ay para sa bayan at para po sa pasyente.
1: So nabanggit nyo, Sec. Bricks, dapat pala first quarter pa lang ng taon na procure na ito. Anong dahilan bakit hindi ito na procure noong mga panahon na yon?
0: Yun po ang ating inaalam. Ang first quarter or second quarter of the year po para po dumating na po agad ang gamot. Ito po naman ay isang direktiba po at ang isa po siyang suggestion na agahan po ang mga procurement ng essential medicines para po palaging mayroong supply ang mga ospital at mga health centers po natin. Hindi po naman to kailangan isipin ng malalim. Ito po ay standard po na kahit anong pong ahensya ay maaga ang kanilang pag-procure o pag-kuha mga kanilang mga kagamitan o mga kailangan sa kanilang mga ahensya. Hindi po naiba rito ang Department of Health.
1: Okay.
0: Ngunit ang diferensya po ay pinag-usapan natin ay mga bakuna at gamot.
1: Alright.
0: Ito po ngayon ay tinutugunan ko. Kaya po tuloy-tuloy po tayo ngayon sa Department of Health.
1: Alright. Pero liwanagin ko lang to, Sec. Bricks, itong sinasabing first and second quarter na dapat na-procure, hindi pa ho kayo kalihim nito ng kagawaran ng kalusugan. Hindi pa kayo secretary noon.
0: Ako po ay nag-assume ng office lang noong July 13 po.
1: Yan, okay.
0: Kaya ang utos ko po sa mga tauhan dito, mga official dito ay bilisan na po ang kanilang trabaho para po hindi po masayang ang pondo ng DOH.
1: Alright. Kasi ito kaya po natin pinapag-uusapan at naitatanong ito, Sec. Bricks, dahil may nakasampang complaint sa ombudsman hinggil dito. laban sa inyo at sinasabi parang meron kayong kinikilingan na isang supplier. Ano reaction po niyo dito, Sec. Bricks?
0: Ang kailangan niyo po isipin ay kakatuntong ko lang po sa ganitong posisyon. Galing po ako sa Philippine Orthopedic Center. Wala po akong kilalang mga supplier dito sa Central.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin po ay ang bidding po rito sa aking pananaw ay kailangan ay open. Kahit sino po na may kakayahang sumali ay pinapasali po natin. At ating criterion po lang natin ay dapat ay tama yung gamot at kalidad na talagang mararamdaman ng pasyente pag kanyang tinumar, pag kanyang ininom. Yun po. Tatambak muna po natin ay hindi po tama po para sa nagagamitin ng mga doktor para at nurse para sa mga pasyente nila.
1: Aha.
0: Wala na pong malalim na dahilan. No? Gusto po natin lang na maging fair and open ang bidding dito sa Department of Health, lalo na pong malalaki po ang halaga. Fair, open, at number three po, ang pinaka-importante ay transparent. Pwede po siya sa atin ng publiko at o mga taong may interest po sa procurement, no? Na nakikita nila na tayo po ay open.
1: Okay.
0: Open,
1: ito po
0: transparent,
1: okay.
0: And fair.
1: Okay. Tama po. Transparency. Ano po ang transparency and accountability ang nakikita kung gusto niyo ipatupad dito. Kaya gusto niyo itong i-review. Pero ito bang halimbawa po ito bang bidding process nito kung sakaling matutuloy po? Ano ito? When we talk about transparency, ito ba ay maaring mapanood ng live tulad ng ginagawa po ng mga ibang ahensya sa social media para makita ng taong bayan?
0: Pwede po natin i-suggest 'yan. Pero ang alam ko po ay meron naman talagang observers, no? Ang bidding process, yun po ang natural, no? Na proseso. Kaya hindi ko na po pinapakailaman yan. As the head of the procuring entity or yung HOPE, antayin po natin ang resulta ng
1: Alright. Pero ito lang, syempre, kasi naka-file sa ombudsman, pero sa harap po ng complaint na ito, ano pong mangyayari o sitwasyon ng DOH TB program? Kasi meron kayong tinatawag na DOTS na po, yung DOTS program. Saan nangyari pong ito, paano po magiging sitwasyon niya? Naka-hold ba yan? May pondo ba itong magagamit sa likod ng ombudsman complaint?
0: Mali po, no, na hindi po naantala ang gumot. Meron po tayong supply. Pangalawa po, ang nagre-reklamo, wala pong pirma, wala pong pangalan. No? Hindi ko po alam kung paano uusat ang kaso kung wala namang nagpapakilala na sila po ang tumatayong nagre-reklamo. Ganun pa man, sinasagot po natin na hindi po ganun ang nangyayari at hindi po ganun talaga ang base po sa kanilang parata.
1: Okay. So sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo ng DOH TB program, especially under the DOTS program, ano po, ng DOH Secretary Bricks. Okay. Pero maiba ako ng tanong, Sec. Bricks, dahil masama ang lagay ng panahon for so many days, tuloy-tuloy ang lagay ng sama ng panahon pag ulan. Kamusta po, ano po ang direktiba nyo sa inyong mga regional DOH offices bilang pagtugon dito po sa ikang bagyong Maymay, pati yung kay Luis, at hanggang ngayon nakakaramdam pa rin tayo ng mga pag-ulan at nakararanas ng pagba, Secretary Bricks.
0: May health emergency teams po tayo dyan. Inaintay ko po ang kanilang report. Ang monitoring po ay nag-umpisa bago pa dumapo ang bagyo. Kaya hindi po tayo nag-aalala. Meron po tayong emergency teams na nakahanda po at nagmo-monitor din.
1: Alright. Ano po ang nakikita niyong hamon? Kasi tulad po na nabanggit nyo, July, ngayon lang July kayo na-appoint, ano po, ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos, parang I tend to believe na merong mga demolition job nga na nangyayari laban sa inyo for reasons, I don't know. Pero sa mga nangyayari, parang may mga, yun nga, may demolition job na nangyayari sa inyo. Pero sa harap nitong mga nangyayaring ito, ano po nakikita nyo pang hamon para maipatupad ang mga plano nyo sa health sector? Dahil 2 taon na lang ang Marcos administration, Secretary Briggs.
0: Nakatutok po tayo sa mga programa ng DOH at tuloy lang po ang trabaho. Kaya po, ginawa ko na lang simple ang ating mantra o ating utos sa mga Department of Health employees. No? Pasyente muna. Kung ito po ang iisipin nyo, bilang orthopedic surgeon, simple lang po ang utak ko. Ang utak ko po ay kung may problema, lutasin. Kung may bale, lagyan ng bakal o lagyan ng simento. Kung mayroon pong rayuma o ang kasukasuan, palitan ang kasukasuan. Ang ibig sabihin ko po ay ang problema po ay hindi na po natin kailangang gawing komplikado. At sa natitira pong panahon ng paninilbihan po ng ating mahal na Pangulo, ang gusto niya po ay mas mapaabot po sa maraming Pilipino ang kalinga po ng gobyerno. At ito po ang ating mission at ginagawa natin to sa pamamagitan ng sinasabi po natin sa lahat, pasyente muna. Unahin ang pasyente.
1: Alright. Sec Briggs, 35 years kayo na nagsilbi sa Department of Health. 35 years. And of course, you also came from a family of doctors, ano po, Sec Briggs. At batay sa inyong experience, eh, hindi matatawaran po ang inyong karanasan, expertise, lalo-lalo na pagdating sa orthopedic field, especially sa hospital, and then hospital administration. At yung mga gusto nyong ipatupad ngayon sa Department of Health, lalo na sa paniniguro na ang mga serbisyong ito ng kagawaran ay maibaba sa taong bayan, pero serbisyong may transparency at accountability. Is this, itong push nyo na ito, itong pananaw nyo na ito ngayon, is this a reflection of what you did in 2010, tama po ba? Nung hinarang nyo mismo, kayo mismo nag-oppose ng privatization ng orthopedic hospital. Dala pa rin po ba ninyo itong mindset na ito, itong paninindigan ito na itong mga serbisyong ito ay para sa taong bayan? Sec Briggs.
0: Totoo po yan. No? Tayo ay sa punot dulo ay isang health worker. Kaya po, sumama po ako sa hanay ng union noong panahon na yon sapagkat pare-pareho po kami pawawalan ng trabaho. Mm-hmm. At sa iniisip ko po, ganun din po tayo sa DOH. Mahal natin ng health worker, ang health workers, sapagkat isa ako sa kanila. Mm-hmm. At naiintindihan ko po ang kanilang mga problema. At ang worry ko po ay naiintindihan din po nila ako na ang aking ginagawa ay para po sa pasyente. Ito rin po ang hamon natin sa mga health workers, sa mga union, bago natin isipin ang kanilang mga benepisyo, ang kanilang mga karapatan, isipin po natin ang paninilbihan natin sa pasyente. At yun po ay hindi tayo magtatalo at wala pong debate sa mm-hmm. ganyang prinsipyo na pasyente muna.
1: Ayun. Pero ano po ang naging reaction ninyo o naging feeling nyo, reaction ninyo nung ialok sa inyo ng Pangulo ang posisyon bilang kalihim ng kagawaran ng kalusugan? Nagdalawang isip po ba kayo o sumagot kayo kagad?
0: Hindi po ako nagdalawang isip sapagkat sa paninilbihan ko ng 35 years, ang nakita ko po sa ganitong position po, mas marami po ang matutulungan na pasyente at Pilipino. At yun po ang hamon sa totoo po.
1: Wow. And of course, para lang sa kaalaman po ng ating mga nakikinig at nanonood, ano po, ang ama po ni Sec Briggs ay si Yumaong Dr. Jose Puhalte. Ang Yumaong Dr. Jose Puhalte ay dati ring naging direktor ng National Orthopedic Hospital. Kahit nabanggit ko kanina na si Sec. Briggs came from a line of ika nga po doctors, especially specializing in orthopedic medicine. So Sec. Briggs, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin, and we hope and pray na this will not be the first and last na makakapanayam po namin kayo sa aming programa.
0: Anytime po, Ray. Sana po ay kayo ay mag-imbita ulit, ay tsaka bukas po ang ating tanggapan para sa inyong programa. Maraming salamat, Ray.
1: Thank you so much po, Secretary Briggs, ang ating pong kalihim ng Department of Health, Secretary Jose Bretaño Briggs Puhalte Jr. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit
6: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan.
8: Global na tayo, kasama si Ray Sampar, dito sa Radyo Pilipinas, World Service.
1: Okay, at kayo po ipat... Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin po sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, makakasama po natin ang ika nga po Deputy Administrator for Operations ng ika nga po Office of Civil Defense. Ito po ay may kinalaman dito sa bagyong Maymay at habagat at epekto po nitong bagyong Maymay sa mga sa Region 1, sa Region 2, maging dito sa National Capital Region at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ano po? So nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang ating Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense, Assistant Secretary Lawrence Mina. Magandang umaga po, Asek Kamina, at welcome po sa programang Global na Tayo.
9: Okay, ganun din po sa inyo, sir, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po.
1: I believe nasa field po kayo sa mga oras na ito, Asek Mina. Can you tell us kung nasaan po kayo sa mga oras na ito?
9: Andito po ako ngayon sa San Ildefonso, Ilocos Sur, at kasalukuyan pong binibisita yung mga affected areas po. Mula kahapon hanggang ngayon po.
1: So nasa Ilocos Sur po kayo. Sa kasalukuyan po, as we speak, Asek, kamusta po ang monitoring ng Office of Civil Defense sa mga naapektuhang regions nito pong bagyong okay. Maymay at habagat?
9: Sige po, ilalahad ko po sa inyo lahat. Tunahin ko lang po yung situation na ngayon. Ano po? Sa ngayon po, ang tropical cyclone Maymay ay umina na at isa na lamang itong low pressure area batay sa report ng ating DOST Pag-asa. Mababa na ang posibilidad na muli itong lumakas at maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Gayon pa man, hindi pa po tapos ang banta ng masamang panahon. Kasi yun nga, patuloy na pinapalakas ng LPA, itong mga dumaang LPA, ang southwest monsoon natin, at yun yung tinatawag natin sa bagat, na inaasahang magdadala pa rin ng malalakas na pag-ulan at malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng bansa natin, ano? Hanggang Lunes ito, yun yung report kanina. Dahil dito, nananatili pong naka-alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Office of Civil Defense at ang ating mga regional offices din. Patuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang response agencies upang mabantayan ang sitwasyon na makapagbigay ng agarang tulong kung kinakailangan at matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Ngayon dito po sa mga latest updates natin, may at least 39,900 families or at least 133,000 individuals ang apektadong populasyon sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 5, Region 9, Cordillera Administrative Region. May dalawang or sabihin natin 2,000 families or 6,200 individuals ang nasa loob pa ng evacuation centers at 482 families or 1,600 individuals ang mga nakikituloy din sa kanilang mga kamag-anak o mga kakilala outside ng mga evacuation centers po ito. Ngayon, meron din pong naitala na 52 flooded areas.
1: Okay.
9: Mula sa Region 1, Region 3, Calabar, sorry. At may tatlong rain-induced landslides sa Region 1, Cordillera, at saka Calabar, sorry. Sa casualties naman po, merong 5 casualties na inaitala. 4 dead, bali 2 dead persons in Rodriguez, Rizal due to rockslide. 2 dead persons in La Trinidad, Dinget, due to landslide, at saka isang injured in La Trinidad, Dinget, due to landslide. Ngayon, sa mga damaged houses naman po, mayroong naitala na 14 or 14. Isa po totally damaged in Balungay, Pangasinan. Tapos, 13 partially damaged dito pa rin sa Region 1, Car, at saka Region 3. Ngayon, sa mga daanan naman po, mayroon tayong 30 roads, isang tulay pang hindi passable sa Region 1, 3, at saka Car. Ngayon, sa mga seaports naman tayo, meron tayong 8 seaports in Region 1, 3, 5. And na-cancel ang magbiyahe, ano? May 396 passengers, 33 rolling cargoes, at 5 vessels ang stranded terrain sa Region 5 at saka Calabarzon.
1: Okay.
9: Ngayon, sa power interactions naman, at saka yung communications natin, magandang report po to kasi lahat naman po ay na-restore na. Ngayon, meron ding 181 families at saka or 542 individuals ang nag-preemptive evacuation dito sa Region 1 kung saan ako ngayon. Tapos nakapagbigay na ng 3.6 million worth na food items ang ating LGUs at saka DSWD sa mga apektadong pamilya dito sa Region 1, Region 2, Car, Region 3, Region 5, at saka Region 9. Sa ngayon po, wala pang naitatalang damages to infrastructure at saka agriculture dahil ongoing pa ang reporting, consolidation, at validation ng ating LGUs at concern na LGUs po.
1: Alright. So nabanggit po ninyo, Asek Mina, na sa bagyong ito, 5 casualties na ang naitala na. Confirmed na ito, ano po? 5 casualties. Tama po ba? 2 sa Rizal? At saka 3 sa La Trinidad, Benguet?
9: Tama po. Alright.
1: Okay. And syempre, meron din tayong mga stranded passengers tulad din na nabagit nyo, yung mga 8 seaports sa Region 1, 3, and 5. Ulitin ko lamang po para lang to confirm, ilan na po ang total na stranded passengers natin as we speak?
9: 396 po na individual po yung na-stranded na dyan po sa dali po at tignan ko ulit yung details para hindi po ako magkamali.
1: Opo, opo. Sige. Well, yung okay, kasi sa Region 1, Region 3 and Region 5, yung mga kaya na apektuhang mga seaports o pantalan natin dahil kaya
9: okay,
1: opo.
9: Go ahead po. Meron pong 396 passengers na kagaya na nasabi ko. 33 rolling cargoes. At 5 vessels ang stranded pa rin sa Region 5 at saka Calabarzon po.
1: All right. Matanong ko lamang po, kamusta po naman ang sitwasyon sa kasi kayo nasa Ilocos Sur kayo ngayon, ano po, ASEC Mina. So, pero kamusta po ang Central Luzon? Region 3 na nabisita niyo na rin po ba?
9: Sa ngayon po, kailangan ko po talagang i-extract yung exact details ng nasa Region 3. Kasi sa ngayon nga po, kagaya ng sabi ko, nandito ko sa Region 1. And then itong nai-report ko po sa inyo ngayon ay ito yung gathered information ng ating central office po. So, I may get back siguro if ever my time pa mamaya to give you the details na magandang si Region 3.
1: Opo, opo. Well, so, sa ngayon po, ano, kamusta po ang Ilocos Sur? Sa inyo po pag-ikot at sa inyo po pag-monitor at assessment. How is Ilocos Sur coping after nitong bagyong Maymay?
9: Sa ngayon po, ambon, ulan pa rin. Continuous rains pa rin po dito sa Ilocos Sur. Ano? Ngayon, mula kahapon, dahil naabutan namin talaga yung lakas ng ulan at may mga hangin na naabutan din tayo. Yun po, kagaya ng sinabi ko kanina, to go specific po, may mga nangyari po sa La Union kasi yung La Union po talaga sa amin ang pinaka worst hit.
1: Worst hit.
9: Kung if we're talking of, of Region 1, ano? Pero sa kabuuan po ng ano, may mga nai-report din na yung partially damaged actually na house kanina is in Pangasinan, but yung seven other partially damaged naman ay dito sa La Union. Ngayon yung sa Ilocos Sur po, meron pong isa. Okay, yun po yung report kanina.
1: Okay.
9: Then, dito rin po, yung may mga road sections na hindi passable dito sa Ilocos, meron tayong Ilocos Sur, anim. Sampu sa La Union at 11 sa Pangasinan. However, dahil sa pag-respond ng ating mga debris clearing cluster, ng DPWH kasama ang LGU sa mga nasabing lugar kung saan ito nagkaroon ng problema ay sa ngayon po, this day it's good to report that all our roads lalo na itong nationals are now passable po.
1: Okay. Now, maiba ako ng tanong ASEC Mina dahil tinututukan din natin itong Typhoon Dolphin at sinasabi nga po na malakas na bagyo ito. Bagamat hindi ito direkta makakaapekto sa atin, may dala rin itong habagat sa bansa. Paano naman po ang paghahanda natin dito, Sek Mina?
9: Sir, bali ang sinasabi ko mula patahapon sa ating mga nadadaan ng LDRIMOs, LGUs, at saka ating mga kababayan kasi binisita ko rin yung mga evacuation centers. Ano? Ang sinasabi ko, huwag tayo magtiwala kung dumaan na si Maymay o yung mga nauna pang LPA na yan. Hanggat nandyan si Habagat at merong hahatak, kagaya nga ni nabanggit niyo na po, yung napakalaking na radius ni Dolphin, na-enhance talaga yung Habagat. And when you say na-enhance, ang mga municipal, itong mga coastal municipalities natin, ay dapat talaga naka-ready pa lagi. Hindi tayo magre-relax ka po. At alamin pa kung ano pa mga preparedness measures na kanilang dapat idagdag sa kanilang paghahanda. Now, hindi lang po din po yan. Kasi yung ulan po yung isang malaking dala ni Habagat. Ano? Tapos dumaan pa si Maymay. Sigurado tayo sa ngayon, mga panahon na to, hindi pa rin nga naman tumitila yung mga pag-ulan, pabungso-bungsong ulan. Itong mga watersheds natin dito sa Kabulubundukin areas ay sigurado magbibigay din ito ng dagdag sakit ulo maging landslide or yung pagdagdag ng tubig mababa dito sa kalupa sa lower areas or lowlands no So sabi ko, huwag tayong magtitiwala, just be ready, inform natin ang ating mga kababayan at ayusin natin yung ating mga working work areas na sigurado na makakapag-react tayo without us thinking na meron tayong maiwanan na kailangan ayutin muna sa ating mga kanya-kanyang work areas po.
1: Panghuling katanungan na lang po, Asek Mina, sabantalain ko na, kamusta po ang power station o power supply and telecommunication na no sa Ilocos Sur at sa mga lugar na inyo pong napuntahan?
9: Okay, dito po sa Region 1 po, we're only 2 LGUs so reported yung nagkaroon ng problema sa power outages po. So sa ngayon po, lahat po na-restore na po yung ating power lines and also cut off yung mga communication lines. Pwede na rin po tayo makatawag sa mga liblib na lugar dito sa Region 1.
1: Alright. With that, Asek Mina, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo at mga impormasyong ibinahagi po nyo sa amin dito sa ating programa. Thank you very much, Asek. Maliban na lang kung meron pa po kayo mga paalala at mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead po, Asek Mina.
9: Okay, para sa ating mga kababayan, sundin lang po ang mga abiso, mga announcement ng ating mga otoridad na siyang ikakaligtas ng karamihan. Wala pong mangyayari sa inyo kung sundin natin yan.
1: With that, Asek Mina, maraming salamat po at ingat po kayo sa inyo pong pagsasagawa ng assessment at evaluation. Thank you very much po.
9: Thank you rin, sir.
1: Ang ating pong Assistant Secretary Lawrence Mina, siya pong tumatayong Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense. Nasa ano po siya ngayon? Nasa Ilocos Sur upang makita personal at ma-assess mismo ang naging epekto ng bagyong Maymay at Habagat sa nasabing region. Hindi lang naman sa Ilocos Sur ang kanilang tinitingnan yung pong mga region, Region 1, Region 2, Region 3 at maging ilan pang mga ikangapo lugar na maaari talagang sobrang apektado ng bagyong Maymay at Habagat. And speaking of Maymay, naging ano na lang siya from a tropical storm naging tropical depression at ngayon tinataya na lang magiging ano na lang po ito, LPA o low pressure area at inaasahang mag-aanib dito sa mas malaking bagyo na Dolphin. Pero po kasi itong Dolphin, nasa labas pa po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya lang napakalaki nito, kinaklasify ito as a super typhoon. Hinihila niya, hinihigop niya itong Maymay. Wasa maging LPA ito, hahalo o sasanib ito kay Dolphin. Pero bukod kay Maymay, hinihila rin po ng malaking bagyong ito na si Dolphin ang Habagat na nagdudulot din ng malawakang ikangapo pag-ulan dito sa ating bansa. Sa ating pagbabalik, ihahatid naman po namin sa inyo ang balitang global makalipas ang ilang paalala.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, shoutout muna tayo sa ating mga nakatutok sa ating programa ngayong umagang ito. Kay Sean Kyle Flores. Ayon kay Sean, good day sir. Wala pa rin po kaming pasok ngayon sa buong levels ng public at private schools including government offices dito sa Angeles City, Pampanga. Ayan. So, ika nga, Sean Kyle Flores po kasi ay ika nga, nag-aaral dyan sa May. Studying Associate in Computer Technology. Yun. Dyan sa, talaga naman. Persira, talaga ha. Pagbutihan mo ha, Sean Kyle ha. At sige, taga-Sapang Bato po kasi itong si Sean Kyle Flores. Ganyan din ang ating pagbati kay Miss Betty Atinan. Good morning po Sir Ray, good morning din Miss Betty. And hope nasa mabuti kang kalagayan at ang inyong mga mahal sa buhay. Sa puntong ito, narito na ang ating balitang global.
8: Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Dolphy, sa Strait of Hormuz, magdudulot ng pinsala sa pandaigdigang ekonomiya. Hinimok ng 8 malalaking shipping associations ang United Nations o UN at International Maritime Organization o IMO na pigilan ang kasunduan sa pagitan ng Oman at Iran sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa isang liham na pinarating kay UN Secretary General Antonio Guterres at IMO Secretary General Arsenio Dominguez, ang pagpapataw ng toll fee sa nasabing waterway ay pagtalikod sa nakatatag ng international law, lalo na ng freedom of navigation, bukod pa sa magiging epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya na magre-resulta sa pagtaas ng presyo ng langis at inflation. Batay sa ulat mula sa Al Jazeera, kabilang sa 8 shipping associations ay ang ASEAN or Asian Ship Owners Association, Baltic and International Maritime Council, the Cruise Lines International Association, European Ship Owners Association, World Shipping Council at tatlong iba pa. Nauna na nagpahayag ang Oman at Iran na malapit na nilang matapos ang isang kasunduan na muling magbubukas sa Strait of Hormuz at inaayos na lamang ang ilang detalye para dito. Matatanda ang nagpatupad ng de facto toll booth ang Iran sa Strait of Hormuz matapos namang maglunsad ng pag-atake ang Amerika at Israel sa nasabing bansa nitong Pebrero.
8: Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At dyan po natin pinipilit ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, sana po ay nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon at kaalaman sa ating mga naging panayam ngayong umagang ito. Of course, kay Department of Health Secretary Brix Pujalte. Ayan, hinggil po dito sa mga kaganapan sa kagawaran ng kalusugan sa Department of Health at sa mga isyong kanyang kinakaharap ngayon. Alright? Lalo-lalo na dun sa TB, tuberculosis program ng DOH. And of course, nakausap din natin kani-kanina lamang si Asek Mina ng Office of Civil Defense. Siya po yung Deputy Administrator ng OCD. Nasa Ilocos Sur po siya nung nakausap natin dahil on the ground siya para alamin ang sitwasyon diyan sa Ilocos Sur at sa Region 1, Region 2 at maging sa Region 3 at sa mga lugar na naapektuhan po ng bagyong Maymay at ng Habagat. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa production side, of course, ang ating global team sa paghahatid po sa inyo ng programang ito. Sa Master Control, of course, sila Milo Janela. Sa Wirecast, si Hero Lucero. And of course, sa production side, si Drizel Nanyong at ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at antabayanan pa rin ang mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Subaybayan po ninyo ang ating English program platform, Dateline Malacanang. Makakasama nyo naman si Leo Magpayo. Again, ako po inyong lingkod, Ray Sampang, at ingat po tayong lahat and God bless.
8: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
4: Uy, yan ang life goals.
3: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo.

0: para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
6: News, Radyo Pilipinas News Nationwide. Thank you. Sa idagdag mo na lang ulit sa susunod na oras, lalong-lalong pag nandiyan na ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Justy Agnina, Rani, ingatin kayo.
7: Maraming salamat kasama ang Kiko para sa Bagong Pilipinas. Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
6: Thank you.
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Yan, yun na nga mga kababayan, the live report mula sa Radyo Pilipinas Lawag sa pamamagitan ni Rani Dolino. Alright. Thank you. Natatawa ako pagkabinsan eh. Yun eh, bago, baka iba yung mababanggit ko. Anyway, thank you. Tatara, Rolly. Batang-bata bumatay. Magkasama tayo bukas, no? 9 a.m. to 10 a.m. Engineer John Marie Referial, Mark Bukiron, Mary Ann Milliones, mula sa production team, Aiza, and Glory, thank you. Oy, mga kabisyo, ito po muli ang inyong kababayan, ang inyong kabisyo. Kiko Flores po nagsasabing, God is good, God is great all the time.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
11: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
12: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
13: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
12: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Whole of government approach patuloy na umiiral sa gitna ng epekto ng masamang panahon.
8: Headlines.
17: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinutugunan ang mga hinaing ng transport sector sa gitna ng Middle East crisis. 20,000 pesos na buwan ng subsidy ibibigay sa mga kalahok sa PUV modernization program.
8: Headlines.
16: Malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo.
8: Headlines.
17: At pamahalaan, hindi nagpapakampante sa kabila ng pagbaba na inflation noong Hulyo.
8: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
16: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, August 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Magol.
17: At ako naman po si Ched Oliva.
16: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa bansa kahit isa ng low pressure area ang bagyong Maymay. Tuluyan ang humina ang bagyo kaninang madaling araw at naging isang LPA. Sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na makakaranas pa rin ng pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Samantala, hindi naman inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dolphin, pero hinihila nito ang habagat patungo sa Central at Southern Luzon maging sa Western Visayas. Dahil dito, asahan na ang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar hanggang sa araw ng Linggo.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga residente na apektado ng masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naka-full alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC habang ipinatutupad ng ilang ahensya ang proactive measures para ibsan ang epekto ng mga pag-ulan. Mahigpit din ipinatupad ang preemptive evacuation sa mga lugar na madalas ang pagbaha at landslide, gayon din sa coastal communities. Kumikilos din ang Metro Manila Development Authority o MMDA habang tiniyak na gumagana ang pumping stations at mobile pumps.
18: Nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
16: Samantala, na ipabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga apektadong lugar, kabilang dyan ang Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at Zamboanga City. Tiniyak ni Castro na sapat ang family food packs at ang standby funds para sa disaster response.
18: Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.
16: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Bilang ng mga individual na apektado ng habagat, Bagyong Luis at Bagyong Maymay, pumalo na sa mahigit 132,000 ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala sa ulat.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pumalo na sa halos 40,000 pamilya o mahigit 132,000 individual ang apektado ng masamang panahon dulot ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, buhat sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula at Cordillera ang mga apektado. Sa naturang bilang, mahigit 2,000 pamilya katumbas sa mahigit 6,000 individual ang nananatili sa may 31 evacuation center ng mga apektadong rehiyon. Samantala, nananatili naman sa 4 ang bilang ng mga napaulat na nasawi habang may isa naman ang napaulat na sugatan dahil sa sama ng panahon. Nagdulot din ito ng bagyang pagkapinsala sa 13 kabahayan habang isang bahay naman ang tuluyang nasira. Aabot sa mahigit 3.5 milyong piso ang naipabot ng pamahalaan bilang tulong na rin sa mga nasalanta ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Maydagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Nagpapatuloy ang clearing operation sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD CAR Regional Director Albert Mogol na nakabantay din sila sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Welcome development aniya sa ang bahagyang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam. Kontento naman si Mogol sa pagresponde ng LGUs para tulungan ang mga residente.
20: Ako ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units. No? As far as preparedness is concerned, nakaantabay po yung kanilang mga support system. At ang ating palala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga bumago po ng panahon.
16: Ang pahayag ni OCD CAR Regional Director Albert Mogol.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan mamayang hapon sa Valenzuela City. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela, sinuspindi ang pasok sa gobyerno dahil sa masamang panahon, dulot ng habagat at low pressure area. Magkakabisaan nila ang work suspension mamayang alas 12 ng tanghali sa direktiba ni City Mayor Wes Gatchalian dahil sa matinding ulan. Tiniyak naman ng LGU na patuloy ang operasyon ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan upang matiyak ang tulong medikal sa publiko. Ipinapaubaya naman ng LGU sa desisyon ng management ang pagsuspinde ng pasok sa mga pribadong kumpanya.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Nakapagpaabot na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 328 million pesos na halaga ng tulong pinansyal, food at non-food assistance sa mga pamilya na 7 buwang nananatili sa evacuation centers dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, 314 million pesos ang ibinigay na tulong kasama ang 14 million pesos mula sa LGUs at iba pang partner agencies. Sa naturang halaga, 135 million pesos ay ginamit para sa food at non-food items, habang ang 179 million pesos ay para sa early recovery program. Bukod pa dito, namahagi rin ang 166,000 na family food packs at 1,400 ready-to-eat food boxes sa mga apektadong pamilya. Nasa 1,053 psychosocial support interventions din ang naisagawa ng DSWD. Samantala, nakauwi na sa kanilang tahanan ang ilang bakwit makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang bulkan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Committed si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang mga hinaing ng transport groups sa gitna ng tumitinding taas presyo ng mga produktong petrolyo. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang sabihin ng grupong manibela na pansamantalang ginhawa lang ang expanded fuel discount at limitado ang bilang ng accredited na gasolinahan na nagpapatupad ng fuel subsidy program. Ayon kay Castro, sisikaping matugunan ito ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Samantala, umaasa ang Malacanang na makatutulong sa transport sector ang 12 pesos per liter na fuel subsidy na epektibo na simula August 15.
18: 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamamagitan ng fuel subsidy na ibinigay ng gobyerno.
17: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Tatanggap ng 20,000 pesos na buwan ng subsidy ang mga kasalukuyang kalahok sa Public Transportation Modernization Program o mas kilala bilang PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may 1.5 billion pesos na pondo sa ilalim ng programa para tulungan ang mga kalahok na maiwasang mabawi ng bangko ang kanilang sasakyan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Hanggang August 10 ang ibinigay na deadline ng Kalihim para makumpleto ang Memorandum of Agreement para sa inisyatibang ito.
21: Ay naman ni Chairman Digo, kaya nila ng at least uniform

0: ang ating pong dalawang toll operators po, no? They're going to raise the toll fee for all provincial passes. Kaya nakiusap tayo sa PITX, na ituloy na yung waiver ng terminal fee until end of the year. Again, our profound gratitude sa PITX.
1: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mananatili namang suspendido ang fare hike sa mga pampublikong sasakyan. Hindi naman matukoy ni LTFRB Chair Vigor Mendoza kung kailan magkakaroon ng desisyon sa mga petisyon sa dagdag pasahe dahil nakadepende ito sa dami o tagal ng pagtatanong sa gagawing pagdinig. Muli namang magsasagawa ng hearing ang LTFRB sa Lunes kaugnay sa panukalang dagdag pasahe. Kabilang sa mga nakabinbing petisyon, ang 2 pisong dagdag pasahe mula sa Manibela at 10 pesos na fare hike mula sa Piston.
4: Lucy, very fluid pa ho yung aming mga hearing dates. To give everybody the opportunity to ventilate, ask the questions na gusto nyo marinate, no? At to give everybody the opportunity.
3: Ang pahayag ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Asahan ang big time rollback sa presyo kada litro ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry players, posibleng maglaro sa 5 piso kada litro ang rollback sa Martes, Agosto 11. Bunsod nila ito ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang pagtaya ay batay sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Mean of Plat, Singapore at galaw ng foreign exchange o palitan ng piso kontra dolyar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Alas 11:16 ng umaga, abangan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-4 na Legislative Executive Development Agency Council o LEDAC meeting ang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress. Ginawa ang pulong kahapon kahit sinuspindi ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan ng gobyerno na maipapasa ang priority bills bago matapos ang June 2027. Kabilang sa mga prioridad ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, People's Freedom of Information, Right to Information Act at pag-amyenda sa Bank Deposit Secrecy Law o BRITE Act.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
1: Iisang direksyon ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na may kinalaman sa economic reforms at iba pa na pagtapagtibay sa ika-4 na LEDAC meeting ay kay Executive Secretary Ralph Recto. Si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Report.
9: Isang direksyon ang tinatahak kapo ng nasa executive at mga nasa legislatura para sa implementasyon ng mga prioridad na may kinalaman sa economic reforms at iba pa. Ito ang pinahayag ni Executive Secretary Ralph Recto matapos ang ika-4 na Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Ayon kay Recto, nagkakaisa ang 2 sangay at para sa kahalintulad na layuning maisulong at maisakatuparan ang mga prioridad na hakbang. Hindi lamang ang may kinalaman sa economic reforms. Kasama din namin dito ang pagpapahusay sa serbisyo ng pamahalaan, pagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino at maiwasan ang dagdag na pasanin ng ilang sektor gaya ng mga may-ari ng ari-arian at mga negosyo. Kaugnay nito'y kabilang sa natalakay kahapon sa LEDAC meeting ang pag-aaral para maamyandahan ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act na makapagpapahikayat anya ng mas maraming pamumuhunan at matiyakang maayos na transition sa bagong valuation system.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, nas, nas, nas.

0: Samantala, panukalang Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act umusad na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaprubahan na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill number 9532 o ang Universal Access to Digital Academic Learning Resources na naglalayong magkaloob ng libreng access sa mga digital textbooks, academic materials at mabilis na wifi sa mga pampubliko at pribadong kolehiyo at universidad. Binigyan din ni Isidre na siya rin chair ng House Committee on Higher and Technical Education na hindi sapat sa mga estudyante na pumasok lamang sa mga paaralan kundi kailangan din ng mag-aaral ng angkop na kagamitan upang makapagtapos. Sa ilalim ng House Bill, magtatatag ng National Academic Content Repository na pangangasiwaan ng CHED.DICT. Layo nitong malaya maka-access sa mga estudyante at guro sa mga textbook lecture, videos, syllabus at mga pananaliksik. Target din ang hakbang ng libreng campus wifi at magkaloob ng grant para sa pagsasanay at insentibo para sa mga guro na bubuo sa mga localized learning materials. Ayon kay Isidre, layunin ng panukala na maibsan ang digital divide upang ang kalidad ng edukasyon ng isang mag-aaral sa probinsya ay maging kasing husay ng mga malalaking universidad sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginit ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na kailangang paigtingin ang koordinasyon ng mga paaralan at industriya para matugunan ang mismatch sa mga graduates sa papasukan nilang trabaho. Ayon kay PIDS Senior Research Fellow Michael Abrigo, nakatulong sa pagkatuto ng mga estudyante ang mga reforma sa edukasyon pero may dapat pang gawin para maabot ang sapat na proficiency. Patuloy din anyang binabalikat ng mga guro ang mabibigat na workload at limitadong resources. Nagbabala si Abrigo hinggil sa pangmatagalang epekto sa mga manggagawa at sa ekonomiya ng mga ganitong suliranin. Posible rin anyang makatulong ang pribadong sektor sa larangan ng edukasyon sa pamamagitan ng mga pagkasanay, internships, scholarships at iba pang skills training program.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Lumago sa 2.3% ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taong ito. Ayon po kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, mas mababa ito sa 5.4% sa kaparehong panahon noong 2025. Para naman kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kailangan aniyang lumago ang ekonomiya sa 4.4% sa second half ng 2026 para maabot ang 3.5 hanggang 4.5% na growth target para sa taong ito. Inilatag din ito ang mga dapat gawin para mapalago pa ang ekonomiya at nabasta.
4: Accelerating investment, protect purchasing power, strengthen domestic production, and raise the competitiveness and productivity of our firms and workers. The latest indicators tell us that the foundations for recovery are taking shape. Our task now is to sustain this momentum and translate it into more jobs, higher incomes, and better opportunities for every Filipino.
0: Si DepDev Secretary Arsenio Balisacan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Matamang binabantayan ng gobyerno ang inflation sa kabila ng pagbaba nito noong Hulyo. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may banta pa rin kasi sa food at energy prices, bunsod na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at epekto ng El Nino. Patuloy namang ipatutupad ng pamahalaan ang targeted measures para maprotektahan ang mga Pilipino at manatiling abot kaya ang mga bilihin.
5: Hindi tayo magsasawalang bahala, patuloy ang pagmamonitor nito at inaasahan po siguro itong second quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas ng economic growth ay gagawin po.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bumaba ang underemployment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo lang sa 12.1% ang underemployment rate sa bansa noong nakalipas na buwan. Katumbas ito ng higit 6 na milyong Pilipino na may trabaho pero naghahanap pa rin ng karagdagang pagkakakitaan. Mas mababaan nila ang datos na ito kumpara sa 12.2% na naitala noong Mayo ngayong taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Positibo ang Malacanang na babawasan ng Estados Unidos ang 12.5% tariff na ipinataw sa Philippine exports. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatili ang paninindigan ng Pilipinas sa paglaban nito sa forced labor sa pamamagitan ng mga umiiral na batas at bagong issue na Joint Administrative Order. Sa kasalukuyan, target ng Philippine government na maibaba sa 10% ang tariff rate.
5: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Bumaba ang wholesale electricity spot prices sa spot market nitong Hulyo dahil sa mas mababang demand sa kuryente. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator o IEMOP, ang pagbaba ng demand ay bunsod ng pagbuti ng panahon kung saan mas bumaba ang temperatura kumpara noong panahon ng tag-init. Sinabi ni IEMOP Vice President for Trading Operations, Engineer Isidro Cacho Jr. na malaki ang naging pagbaba ng electricity spot market prices sa Visayas kahit madalas ang yellow at red alert noong summer months dahil sa pagtaas ng demand sa gitna ng supply issues. Inaasahang bubuti pa ang sitwasyon sa gitna ng nagpapatuloy na mga pag-ulan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa iba pang balita, nagkasundo ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA at lokal na pamahalaan ng Kapas Tarlac na magsagawa ng konsultasyon para tiyaking maisagawa ang Paksilica Project sa paraang balanse at responsable. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batay sa pahayag ng BCDA, nagkita ang dalawang panig upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa plano at layunin ng bubuoing Paksilica Project ecosystem sa New Clark City. Sa pulong, inilatag ng BCDA kung paano makakahikayat ang Paksilica ng advanced industries at high-value investments sa New Clark City. Gayun din ang mga plano na makatutulong sa mga residente at magasakar doon.
5: Nasa BCDA, BCDA and the CAPAS LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for CAPAS.
1: Radyo
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa kakapasok lang pong balita, naramdamang lindol sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong umaga, ibinaba na sa magnitude 5.4, intensity 3. Naramdaman sa Quezon City. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
6: John, ibinaba nga 5.4 mula sa 5.8 itong naramdamang pagyanig sa bahagi ng Mamburao, Occidental Mindoro kanina nga 10:38 ng umaga. Ang lalim nitong lindol ay nasa 14 na kilometro mula sa lupa at tectonic ang origin nito. Sa inilabas na mga report, earthquake information number 2 ng PHIVOLCS, intensity 5 ang naramdaman sa Mamburao, Occidental Mindoro, sa Calapan, sa Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro, sa Occidental Mindoro at sa Victoria, Oriental Mindoro. Intensity 4 naman sa Taal, Batangas, Abra de Ilog at sa Blayan, sa Occidental Mindoro. At intensity 3 dito sa Quezon City, Batangas City, sa General Trias sa Cavite at sa San Pedro Laguna. Intensity 2 naman sa Parañaque City, sa Santa Cruz Laguna at sa Ginuyangan, Quezon. Instrumental intensity 5 din ang naitala ng PHIVOLCS sa Mamburao, Occidental Mindoro, Puerto Galera. Intensity 4 sa Abra de Ilog, Look at sa Blayan sa Occidental Mindoro. Intensity 3 sa Quezon City, Batangas City, Calapan City at Victoria sa Oriental Mindoro. Intensity 2 sa Calatagan, Cuenca, Lemery, Mataas na Kahoy at San Luis sa Batangas at sa Mulanay, Quezon. At intensity 1 sa Caloocan City, Malabon, Navotas, maging sa Abucay, Bataan, Malolos, Marilao, Plaridel at San Ildefonso sa Bulacan at sa Bawang, Lipa at Nasugbo at Tanawan ng Batangas, Carmona, Imus, Tagaytay at Tres Martires sa Cavite at sa San Pablo, Laguna, Alabat, Calawa, Ginayungan at Lukban sa Quezon at sa San Jose, Occidental Mindoro at Pinamalayan at Rojas, Oriental Mindoro. Ayon sa PHIVOLCS, walang inaasahang pinsala kasunod ng lindol pero posible pa rin ang mga aftershocks. Mula sa PHIVOLCS para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na may extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para kay Filipino church leader na si Apollo Kiboloy. Si Kiboloy na founder ng Kingdom of Jesus Christ ay na-detain mula noong September 2024 dahil sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse. Ay kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, inendorso na sa Department of Justice ang extradition request ng Amerika. Welcome naman kay Senadora Risa Ontiveros ang kahilingan ng US na ma-extradite si Kiboloy para makamit ang hustisya sa mga krimen na kinasasangkutan nito. Hinimok din ito ang DOJ na madaliin ang pagtugon sa kahilingan ng Estados Unidos. Si Ontiveros ang nanguna sa pagdinig ng Senado noong 2024 sa mga aligasyon ng mga nabiktima ni Kiboloy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binawi ng apat na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang kanilang aligasyon laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Ayon sa kanila, hindi totoo ang kanilang aligasyon at pumirma sila sa naunang joint affidavit kapalit ng pangakong tulong pinansyal. Sinabi pa ng isa sa mga dating bodyguard na binawi nila ang kanilang pahayag dahil nais nilang mamuhay ng tahimik. Hindi rin ipinakita ng mga ito ang kanilang mukha sa kamera dahil may banta sa kanilang buhay. Samantala, ipinresenta nila ang makakahiwalay na bagong sinumpaang salaysay at pawang mga naka-notarize. Iginiit din ng mga ito na sila mismo ang gumawa at kusang sumulat ng bagong affidavit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Prosecution nais ding matukoy kung sino si Mary Grace Piatos. Si Kathleen Forbes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nais ding malaman ng prosekusyon kung tunay na tao o alias lamang itong si Mary Grace Piatos, isa sa mga pangalan na lumutas sa usapin ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, sinabi ng House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na posisyon ng depensa kung ang Mary Grace Piatos at iba pang pangalan sa mga acknowledgement receipt ay mga alias o tunay na tao. Ayon kay Tolosa, kung walang pahayag ang depensa, ang presumption ay mga totoong tao mga ito kaya hinihintay nilang binawi ng kampo ng bise ang issue sa impeachment trial. Sinabi rin niya na kahit alias man o tunay na pangalan ng mga nakasaad sa resibo, nananatili ang obligasyon ng mga opisyal ng pamahalaan na maipaliwanag at ma-account ng maayos ang paggamit ng pondo ng bayan. Idinagdag pa ni Private Prosecutor Amando Verhiligutan na kung alias ang ginamit ng pangalan ng recipient, marami pa rin katanungan ang kailangan sagutin ng depensa, kabilang na kung alias din ba ang lumagda sa mga dokumento.
8: Tulad nga ng pinunto ni Senator Bang, walang kahit sa answer nila to the articles of impeachment, hindi din nila sinagot yung issue na yan, no? At wala din tayong narinig galing sa mga naging testigo na natin na noong sila ay tumutugon sa mga AOM, notes of suspension, etc., that they indicated that these are aliases. So, sa ngayon, kung wala silang ganung statement, ang presumption natin ay totoong tao yan, no?
9: Kung alias yung ginagamit yung pangalan ng recipient, eh, ba't may perma? Ano ibig sabihin nun? Yung perma ba? Alias din?
7: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Foreign Affairs ikinabahala ang insidente ng pagkalat ng kabaong sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na may mga larawan at mensahe kontra sa China. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Yes, so John, ikinabahala nga ng Department of Foreign Affairs ang insidente na pagkalat ng kabaong sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na may mga larawan at mensahe kontra sa bansang China. Sa isang statement, sinabi ng Department of Foreign Affairs na ito ay nagbibigay ng hindi magandang imahe sa ating bansa hinggil nga sa naturang pagkalat ng iba't ibang mga casket na may mga Chinese messages sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito ay isang irresponsible at isang disrespectful acts na hindi dapat itolerate ng ating bansa. Kabilang nga rin sa ginagawa action ng Department of Foreign Affairs yan ay nakikipag-ugnayan na ito sa mga law enforcement authorities upang alamin kung sino ang nag-i-establish ng ganito mga kumakalat na kabaong at sinisiguro nito ay pananagutin kung sino man ang nasa likod ng naturang aksyon. John, mula pa rin dito sa DFA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mas pinagtitiwalaan pa rin na mas maraming Pilipino ang Amerika at Japan. Nakakuha ng goods na net trust ratings mula sa mga Pilipino, ang Japan at Estados Unidos. Bata ito sa pinakabagong survey na isinagawa ng Pulse Asia. Nakapanayam sa survey ang 1,200 na mga Pilipino na edad 18 anyos pataas mula noong Hunyo 20 hanggang 29. Samantala, maraming Pilipino naman ang hindi nagtitiwala sa China, Palestine at Iran. Nakakuha kasi ng poor net trust ratings mula sa mga Pinoy ang nasabing mga bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dinepensahan ni Health Secretary Brix Buhalte Jr. kung bakit kailangang suriin ang panukalang 3.2 billion pesos na procurement ng tuberculosis medicines. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng kalihim na layo nitong matiyak na tama ang paggamit ng pondo habang sinisiguro ang kaligtasan ng mga pasyente. Itinanggi naman ni Buhalte na may kinikilingan itong supplier ng mga gamot at bakuna.
11: Ang bagong kalihim ay nag-iingat lamang na hindi po tayo gumagawa ng mali. At pangalawa, ang ginagawa po natin ay para sa bayan at para po sa pasyente. Gusto po natin lang na maging fair and open ang bidding dito sa department. At lalo na pong malalaki po ang halaga.
0: Ang payag ni Health Secretary Brix Buhalte Jr.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Jiu-Jitsu athletes Kimberly Custodio at Annie Ramirez wagi ng gold medal sa 2026 JJIF World Championships. Mula Sports Radio 918, may report si Denny Silanga.
12: Sinungkit ni Kimberly Custodio ang kanyang ika-apat na gold medal sa JJIF World Championships matapos ang kininang titulo sa adult female minus 45 kilogram division kahapon sa Abu Dhabi United Arab Emirates. Tinalo ng Filipina Jiu-Jitsu athlete si Mariam Alali ng host UAE sa final para dagdagan ang kanyang world titles na una niyang napanalunan noong 2022, 2024 at 2025. Samantala na idepensa ni Annie Ramirez ang kanyang korona sa adult female minus 57 kilogram division nang pabagsakin si Diana Lomay ng Ukraine. Ito naman ang ikatlong ginto ni Ramirez sa World Championships matapos niyang magtagumpay sa gi at no-gi events noong isang taon. Maliban sa dalawang ginto, may isang silver at apat na bronze medal na rin ang Pilipinas sa kompetisyon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Oras natin, alas 11:37 po ng umaga, ang tabayanan ng mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
0: Sa pamamagitan ng Social Civic Projects Fund o SCPF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aabot sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa limang barangay scholars. Itong tinatawag nating mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
16: This is a public service announcement.
17: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:41 ng umaga. Balita dito sa Luzon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadalo sa graduation rites ng mga TESDA students na gaganapin sa Ilocos Norte National High School. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Magandang umaga mga kababayan. Ito po si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag. Narito ako ngayon sa loob na ng gymnasium ng Ilocos Norte National High School kung saan ay unti-unti nang pumapasok yung mga graduates ng TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Dito sa aking kinatatayuan ngayon ay south or west part ng gymnasium dito sa Balcunahe. Dito rin uupo yung mga ibang graduates. Itong nasa aking likuran ay mga graduates mula sa Igama Colleges ng bayan ng Batok, Ilocos Norte. Iba pa rin yung mga nasa kabilang area na kung saan ay mapipil upan din yung bilang ng mga graduates kasi umabot nga ng 1,150 yung mga graduates ngayon na dadaluhan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. At sa labas kanina umulan kaya yung mga iba ay pumasok na. Di lang natin alam kung kumina na yung pag-ulan sa may labas dito sa mismong gymnasium. At yan lamang po yung mga update, itong update, at tutok lamang po sa iba pang update ng Radyo Pilipinas at Integrated State Media o ISN.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balik naman tayo sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas, Tayug, bagong evacuation center at barangay hall annex, formal ng pinasinayaan sa Baler Aurora. Si Leslie Gemino ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Formal ng pinasinayaan ang bagong evacuation center at barangay hall annex sa barangay reserva Baler Aurora upang palakasin ang kahandaan sa sakuna at mapabuti ang serbisyong pampubliko sa bayan. Pinangunahan na okasyon nila Congressman Romel Rico Angara, Mayor Ret Ronan T. Angara, Vice Mayor Lian Angara at Vice Governor Patrick Angara kasama ang mga bukal na lalawigan at mga konsehal ng Baler. Ang mga bago ito na yung pasilidad ay pinisenyo upang magsilbing ligtas na silungan ng mga mamamayan sa oras ng kalamidad at magbigay ng mas maayos at mabilis na access sa mga serbisyo ng pamalambarangay. Layunin din itong masiguro ang agarang pagtugon sa pangailangan ng komunidad sa panahon ng emergency. Ipinapakita ng proyektong ito ang patuloy na pagtutulungan ng mga lokal na pinuno at ng buong komunidad tungo sa isang mas ligtas at maunlad na pamayanan sa ilalim ng temang hashtag basta sama-sama kayang-kaya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 105.7 milyong pisong pinsala sa Pangasinan dulot ng bagyong Maymay at Habagat. 24,000 na individual apektado. Si Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug para sa balita.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Abot na sa 105.7 milyon pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa Pangasinan dahil sa pinagsamang epekto ng Tropical Storm Maymay at pinalakas na habagat batay sa ulat ng PDRRMO. Ayon kay Emergency Operations Center Team Leader Ron Mega Nikila, mahigit 105.5 milyon ang inisyal na pinsala sa mga kalsadang panlalawigan at road dikes ayon sa provincial Engineering Office. Samantala, umabot sa 205,350 ang bahagyang pinsala sa pananim na palay sa bayan ng Rosales. Sa pinakahuling sitwasyon, karamihan sa evacuees nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Isang pamilya na lang sa Agno at 21 pamilya sa Bani ang nananatili sa evacuation centers. Humupa na rin ang baha sa ilang lugar kabilang ang Lingayen kung saan 5 na lamang ang mga binahang barangay mula sa dating 16. Kabuuang 6,516 pamilya o 23,543 individual sa 40 barangay mula sa 5 bayan at isang lungsod ang naapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Punta naman tayo sa Kabikulan, endangered Philippine hawk eagle nasa gips sa Albay. Si Gary Carl Carillo na Radyo Pilipinas Albay sa report.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nasa gip ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa pamamagitan ng Community Environment and Natural Resources Office ginubatan ang isang Philippine hawk eagle sa Barangay Balogo, Uwas, Albay matapos itong iulat at i-turn over ng isang concerned citizen. Sa isinagawang pagsusuri ng DENR Wildlife Enforcement Officers, napag-alamang nawawala ang isa sa mga kuko ng ibon. May mga gumaling ng sugat at may pinsala sa kaliwang pakpak na dahilan ng paglaylay nito. Agad itong dinala sa Albay Park and Wildlife Rescue Center para sa masusing pagsusuri, pangangalaga at rehabilitasyon. Ayon sa DNR Bicol, itinuturing na isang endemic na ibon sa Pilipinas ang Philippine hawk eagle at kabilang sa mga endangered species sa ilalim ng DNR Administrative Order number 2019-09. Anila, ipinapakita ng matagumpay na rescue operation ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad sa pangangalaga at konserbasyon ng mga nanganganib na wildlife species. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 13 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na atin laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Gatong!
29: May nagwawala sa labas?
30: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
29: Shatong? Ano yan?
30: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
5: Binga, paano siya nilalaro?
30: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
5: So there's a pitcher since parang baseball siya?
30: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
6: Shatong!
30: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
5: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
7: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, punta na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. 23.1 million pesos na livelihood aid ipinamahagi sa 77 Pamana Association sa Samar Island. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa report.
20: Radyo Pilipinas Report.
11: Nagkaloob ang DSWD Field Office 8 at UPAPRO ng kabuuang 23.1 million pesos na livelihood assistance sa 77 na Pamana Livelihood Project Associations sa tatlong lalawigan ng Samar Island. Ito ay bahagi ng Pamana Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program. 300,000 pesos ang natanggap ng bawat beneficiary association kasama ang Certificate of Accreditation bilang pagkilala sa kanilang kwalifikasyon na ipatupad ang mga aprobadong livelihood projects. Sa 77 na asosasyon, 40 ang mula sa Northern Samar, 29 mula sa Samar Province at 8 mula sa Eastern Samar. Layunin ng Pamana Livelihood Program na magbigay ng startup capital, capacity building at iba pang suporta sa mga peace builder associations upang makapagtatag at makapagpatuloy ng community-based livelihood enterprises. Sa kasalukuyan, 134 na peace builders na ang nabuo sa Eastern Visayas mula sa target na 141 people's organizations. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
20: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
0: Samantala sa Mindanao, Mobile Soil Laboratory ng Department of Agriculture Northern Mindanao malaking tulong sa pagsasagawa ng pagsusuri ng lupa na pinagtataniman ng mga magsasaka sa Region 10. Mula Radyo Pilipinas Iligan, magbabalita si Dandy Macarambon.
20: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas Report.
12: Isang sa mga regional office ng Department of Agriculture na pagkalooban ng 10-wheeler truck Mobile Soil Laboratory MSL ay ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan sa ilalim ng National Soil Health Program mula sa Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture. Mapapakinabangan ang pasilidad ng mga magsasaka at iba pang agri-stakeholders para magsagawa ng soil testing o pagsusuri ng lupa para malaman ang kalidad ng lupang pinagtatamnan at din na kailangan pang magpunta sa Regional Soils Laboratory dahil ang Mobile Soil Laboratory na mismo ang tutungo sa lokalidad kung saan magsasagawa ng pagsusuri, soil sampling o testing. Katunayan, nakaschedule na ang pagbisita ng MSL sa 2 lungsod at 23 munisipyo ng Misamis Oriental nagsimula noong Agosto 3 hanggang Oktubre 2, 2026. Umaasa at positibo si Regional Executive Director Pacamalan na ang inisyatibang ito ay makatutulong sa mga magsasaka na gumawa ng desisyon na kabatay sa siyensya para sa pagpapatakbo ng kanilang sakahan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 7, 2026. Ang ating oras, 7 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat at ingat po tayo.
20: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide. News
6: Nationwide.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
19: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3

0: Sa ating pong balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon, August 6, ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress. Binigyan din sa pagpupulong ang pagtutulungan ng Executive at Legislative Department sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa pamamahala at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Bahagi nito, tinalakay ang priority bills na target maipasa bago matapos ang Hunyo 2027. Kabilang na ang pagsasagawa ng pag-aaral sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act at posibleng pag-amyenda nito. Layo nito maiwasan ang dagdag na pasanin sa mga may-ari ng ari-arian at negosyo, makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at matiyak ang maayos at makatwirang transisyon sa bagong valuation system.
1: Development sa food security ng bansa ating tatalakayin kasama si Department of Agriculture Undersecretary Assis Perez. Yusek Perez, magandang tanghali po.
2: Magandang tanghali po sa inyong lahat at magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: Kamusta na po ang estado ng food security sa ating bansa? Sapat po ba ang supply ng pangunahing pagkain tulad ng bigas, gulay, karne at isda?
2: Sa panahong ito, nakita naman natin yung mga lumabas na datos. Masasabi natin na we've never been more sufficient in terms of our staple food kasi nakapagtala ang ating sektor ngayon ng pinakamataas na pag-angat ng agricultural production in the last 10 years. No? Overall, this last two quarters, ng first quarter and second quarter of 2026.
0: Yes, Yusek, and I think this is worth mentioning, maganda po ang naging performance ng agriculture at fisheries sector ngayon second quarter ng 2026 na may 2.9% growth at umabot sa 452.22 billion pesos ang halaga ng produksyon. Ano po ang pangunahing dahilan sa pagtaas na ito?
2: Well, pwedeng i-attribute talaga natin ito doon sa husay ng ating sector in general. Ano? Naglagay sila ng tamang inputs, na-inspire sila para mag-invest, magdagdag ng kapital, nagsipag, at syempre yung sasabihin na natin ano, na ambag ng pamahalaan na nagsisigurado naman na tuloy-tuloy ang inspirasyon ng ating mga magsasaka at mga mangisda. Malinaw din na nakikita natin at sabi ko nga na pwede natin ipakita na itong nagdaang dalawang quarters na ito ay pinakamataas na pag-angat ano, sa sektor ng agrikultura sa loob ng 10 taon. At ito ay patunay lamang na yung mga programa ng ating pamahalaan ay unti-unti nang nagbubunga.
1: Yusek, lumago naman po ng 1.6% ang crop production, kung saan tumaas ang halaga ng produksyon ng palay ng 5.7% at mais ng 0.8%. Mahalaga po yan sa nutrisyon, mga carbohydrate sources yan. Ano po yung naging papel ng mga programa ng DA sa pagtaas ng produksyon ng dalawang pangunahing pananim na ito?
2: Well, alam mo, malaki ang bahagi natin dun sa deployment natin ng irrigation facility. Ang palay kasi, kailangan niya talaga ng tubig at ang ating directive kasi ng ating mabubutihing Pangulo at ang ating sekretaryo ay pabilisin yung deployment ng mga solar irrigation projects. Pangalawa, yung siyempre, yung magagandang binhi. Kasi kung titingnan mo, hindi naman ganong lumaki ang ating sakahan, pero gumanda yung performance. So may attribute mo yan sa ganda ng binhi, sa sipag ng ating mga magsasaka, at siyempre, doon sa pag-a-apply ng tamang teknolohiya na ngayon ang pinagbubuti ngayon ng pamahalaan.
0: Okay. And Yusek, sa kabila po ng mga hamon ng ito nga pabago-bagong panahon at epekto ng mga bagyo at kalamidad, paano po napanatili ng sektor ng agrikultura ang positive growth ngayong taon?
2: Kailangan din natin aminin na itong last two quarters in 2026, medyo favorable ang weather condition natin. Hindi rin tayo nagkaroon ng masyadong bagyo, walang masyadong kalamidad. Kalmado, din tama na yung akaw. No? So, sa ngayon, hindi natin naging problema. Pero talagang ang ating pinangambahan at pinaghahandaan ay yung darating na El Nino, no? Yung El Nino. At doon naman, naghahanda ang ating department. Ang tingin ko, overall, marunong na tayo at saka meron tayong mga programa na magpapalakas ng resiliency ng sektor ng pangsakahan.
1: Ayun, kung kanina po ay tungkol sa carbohydrates, ngayon naman sa protina naman tayo. Sa livestock production, USEC, tumaas ng 3.6% kabilang ang pagtaas sa hog production. Masasabi po ba nating tuloy-tuloy na ang pagbangon ng hog industry matapos ang mga naging epekto ng African Swine Fever o ASF? Ano po, USEC, yung mga susunod na hakbang ng DA para dito?
2: Yun ang isa sa positibong nakita natin talaga in the last, I'd say, 8 months. Ano? Gumanda yung production ng baboy, medyo na-manage yung ASF, yung biosecurity, at saka siyempre yung pagbabakuna, malaking bagay yon. At kung mapapansin mo yung presyo, ha, yung presyo ng baboy, nung karneng baboy talagang naging mas affordable ngayon. So ito yung mga indicators natin na gumaganda yung production. Liban pa dun sa mga numero na nakikita natin halimbawa sa PSA. Ang real indication kasi ng growth is the price. At makikita natin kahit yung manok natin, ano? Yung manok natin, eh, maganda yung presyo. Hindi siya nagmamahal, affordable siya at marami. Kaya naman, sa tingin ko, namamanage na ng of course, ng private sector at ng pamahalaan yung isa sa mga pinakamalaking suliran nga natin na tungkol sa ASF.
0: Alright. USEC, at nagkaroon din po ng 2.7 growth ang fisheries production. Ano po yung mga programa ng DA para higit pang mapalakas ang produksyon ng mga mangingisda, lalo na po sa gitna ng mga hamon sa panahon at climate change?
2: Oo, medyo gumanda yung performance ng buong sector. I'm really happy and in a way, ang isang pinakamagandang ginawa kasi ng pamahalaan ngayon, talagang nag-concentrate tayo sa aquaculture. No? Concentrate tayo sa aquaculture. Way back 2 years ago at saka tuloy-tuloy hanggang ngayon, naglagay tayo ng maraming pondo sa seaweeds. Seaweeds farming. Pagkatapos, pangalawa, mapapansin mo, itong last 6 months na ito, hindi tayo nga nagkaroon ng disturbance. At yun, ay isang magandang sitwasyon pagdating sa fisheries dahil kaminsan kahit na isda, pag masama panahon, hindi makapag-isda yung ating mga mangisda. But this lately, nakita natin na nag-cooperate pati yung isda. And of course, more investments in aquaculture now. Na-inspire ang ating sektor to invest. At ito ang bumo, ang mataas na ani ng aquaculture. And of course, fisheries.
1: Magandang balita yan, USEC, no? Kasi yung seaweeds, source of iodine rin yan eh. Bagamat lumago ang produksyon sa iba't ibang subsector, nararamdaman na po ba ito ng ating mga magsasaka at mangingisda sa kanilang kita? Ano po ang ginagawa ng Department of Agriculture?

0: tuloy na ating inaasahan na sana tuloy-tuloy na yung presyo ng ating mga commodity hindi masyadong bumaba para naman yung ating mga magsasaka ay kumita. At napakaganda ngayon, ang pamahalaan natin ay nagtukda na ng 21 pesos. Namimili ang ating National Food Authority ng 21 pesos na palay kahit hindi siya tuyo. At ito'y palagay ko malaking incentive sa ating mga magsasaka. At yun, magsisigurado ng kita ng ating mga magsasaka ng palay. At the same time, sa mga maglumais naman, liban doon sa mga support ng binibigay ng pamahalaan, sinisigurado rin natin na yung presyo ay pakikinabangan ng ating mga magsasaka. Ito naman, pumapasok yung mas higit na magandang tawag nga natin na robust logistics system. Nakikita natin kasi kahit na madaming ani natin, kung masisira siya, mabubulok yung ani natin, hindi makikilabang yung mga magsasaka. Dito pumapasok yung tinatawag nating value chain approach na hindi lang yung pagtatalim, kundi pati yung pagtutuyo ng ating mga produkto at pagsigurado na yung mga produkto natin hindi masisira at makakarating sa merkado ng mas mabilis at kukunti yung gastos ay mangyayari upang makinabang both the producers and of course the consumers as well.
1: Yan. At kaugnay nga po ng mga nabanggit niyo, Yusek, no? Ano pa po ang mga prioridad na hakbang ng DA para pumapanatili ang paglago ng sektor ng pananim sa mga susunod na quarter itong taon?
0: Well, gusto ko rin yung balita na by 2027, ano? Ay effective na yung ating Animal Industry Act kung saan mas lalago ang ating sektor ng panghayupan sapagkat merong direktang co-investments na ibibigay ang ating pamahalaan. Ni-expect natin that once we are able to implement all the law and this particular support for our ay mas higit na lalago ang sector ng livestock. Ngayon, ang investment natin for 2026 and 2027 for agriculture ng pamahalaan ay mas lumaki. Ibig sabihin nun, mas marami tayong maiambag sa sektor ng pagsasaka at pangingisda na siya namang parang inspirasyon at dagdagan ng ating mga magsasaka at pangingisda at i-intensive. What we are really preparing for ay yung El Nino. Ito talaga yung inaasahan natin yung El Nino na darating. At doon naghahanda ang Department of Agriculture para maka-survive tayo ma-address natin yung possible adverse effect ng El Nino.
2: Yusek, nabanggit niya na nga po, no, naghahanda na po ang Department of Agriculture para sa El Nino. Nakita natin na maganda yung resulta sa second quarter. Kumpiyansa po ba tayo na since maganda yung second quarter at naghahanda naman tayo for El Nino, maaabot ba natin yung target growth ng agricultural sector para sa buong 2026? Ano po yung pinaka malalaking hamon maliban pa sa El Nino at oportunidad naman po na nakikita ninyo sa nalalabing bahagi ng taon?
0: Well, itong nalalabing bahagi kasi ng taon, particularly itong third quarter, dito tayo medyo naapektuhan ng war in Iran, di ba? So tumaas yung cost ng fertilizer, tumaas yung cost ng fuel. Medyo nakikita namin na baka magkaroon din yung epekto yan. Pero ang maganda, dun sa latest monitoring namin, nakita namin tuloy-tuloy yung mga nagtanim ang mga tao. Ang isang medyo challenge na talagang pinaghahandaan natin liban pa sa El Nino, no? Liban pa sa El Nino ay yung posibleng effect nga kung halimbawa magkakaroon pa ng tuloy-tuloy na pagtaas ng mga inputs sapagkat pag tumataas siyempre yung mga inputs, ang tendency ng ating mga magsasaka ay magtipid. Kaya doon nakatutok yung ating pamahalaan at ang ginawa naman, proactive naman ng ating pamahalaan yung uplift effort ng Pangulo na kung saan may dagdag na co-investment support, no, ang pamahalaan para sa mga magsasaka, hindi lang magsasaka, lahat ng sektor, in relation na doon sa uncertainty brought about by the war in Iran. Specifically for El Nino, nagtutulungan ang hindi lang ang Department of Agriculture, kundi pati na ang DOLE. Ano? Yung DOLE, kasama natin sila sa pagbubuo ng isang programa kung saan papalaki natin yung mga kanal para in preparation for the El Nino, meron tayong mga ipo na tubig. Paglilinis ng mga daluyan ng tubig upang meron tayong matitipid na tubig at gagamitin natin yan in the course of, you know, our El Nino situation kung lalala ito.

0: At syempre yung paglalagay ng mga seeds na mas mabilis sa mag-ani. Kasi kung halimbawa matagal mag-ani, syempre mas kailangan mo yung tubig. So doon tayo nakatutok ngayon sa mga high-yielding seeds. Pangalawa, yung mga mas mabilis na lumaki na seeds para all early maturing para nga makusyon natin yung possible impact ng El Nino.
1: Yusek, follow-up question lang po. Meron ho bang role yung National Urban and Peri-Urban Farming Program na balitaan po kasi namin yan sa National Nutrition Council? Yung nagtatirim ng gulay sa sariling bahay or sa mga katabing lote, may role ho ba yan na kung maraming tao ang gagawa nun?
0: Definitely. Kasi syempre, yung resiliency natin, nakabase yan. So, kung marami ang nagtatanim, di ba, mas marami tayong maanihin. At kung sakasakali, kahit yung mga urban areas sa panahon na kung kailan na magkakaroon ng konting production na halimbawa sa mga kanayunan, pwede naman na magtatanim din yung mga urban areas. At ito makakatulong definitely sa ating food security. Pangalawa, kailangan din natin banggitin siguro na kulang ang ating pagkain ng gulay. Kaya kung magkakaroon talaga ng, alam mo yun, yung the culture of eating vegetables, at kung magiging very affordable o malapit yung vegetables na sariwa sa mga urban center, syempre, nakakabawas din yun sa pagkain ng kanin eh. Diba? Mm. Kasi pag nakain mo na yung gulay, syempre, mas kukunti makakain mo na ibang pagkain. And therefore, you become healthier and also, you're able to balance the nutrition. So, meron siyang direct connection, yung pagkakaroon ng gulayan at kung mas malapit ang pinagkukunan ng gulay, kasi siyempre, kung malapit ang kuha ng gulay mo, masariwa, at yung mga urban areas, pwede talagang magkaroon tayo ng gulayan.
2: Okay, Yusek, balikan ko din, nabanggit mo kanina, no, maliban dun sa direktang coordination niyo po sa mga lokal na pamahalaan, sa ating mga magsasaka at sa poultry sector, kumusta po ang inyong pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor at gaano po yung kahalaga ng papel nila para maging mas matatag yung ating seguridad sa pagkain?
0: Nabanggit ko kanina sa inyo na ang attribution ng totoong dahilan kung bakit umaasa ating production ay dahil yan sa malaking investment ng ating private sector. Ano? Tandaan natin na napakalaki ng halaga na nakinita ngayon. It's 416 billion pesos ang total production natin in quarter 2. Ang government investment dyan ay hindi masyadong malaki. Mm-hmm. Kaya talagang kung titignan mo, yung value niyan, generate yun ng private sector. Ang role kasi ng government is to create a policy environment that will enable the private sector to produce. Yan ang ating, at makikita mo, kung nagpo-produce ang private sector, indication yan na maganda ang koordinasyon at na-inspired ang private sector to produce. And so, pwede kong sabihin at makikita naman ninyo na very participatory ang Department of Agriculture, lalo-lalo na ngayon sa panahon ni Secretary Laurel. Having come from the private sector, he understand fully the importance of engaging the private sector in production and in development. And so I would say na ang proof talaga niyan na maganda yung coordination with the private sector is the production itself. The production speaks for itself, that the production done by the private sector is obviously the highest in the last 10 years. And that will indicate to you the level of coordination and work and close cooperation between the government and the private sector.
1: Ayun, ang dami nating naani na kaalaman. Yes. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Agriculture Undersecretary Asis Perez. Thank you, sir.
2: Samantala, update sa epekto ng bagyong Maymay at habagat ating tatalakayin kasama si Sir Diego Mariano, Information Officer mula sa Office of Civil Defense. Sir Diego, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas News. Sir Diego.
3: Yes po, magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa ating mga kababayan.
2: Yes, magandang tanghali po and thanks for joining us. Ano na po ang pinakahuling assessment natin, Sir Diego, ng Office of Civil Defense sa naging epekto po ng Bagyong Maymay at habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa? Anong mga rehiyon po o lalawigan ang pinaka-apektado at tinututukan ninyo sa ngayon?
3: Opo, no? As of latest report po natin na this morning, ang itong nagdaang bagyong Luis, Maymay at Habagat ay kasamang palad po ay nag-iwan po ng apat po na patay at isang injured. Dalawa po dyan sa apat po ay sa Ladrin at Benguet na due to landslide po, at dalawa naman po ay sa Rodriguez Rizal na due to rockslide naman po. Yung isang injured naman po ay kasama po sa insidente sa La Trinidad Benguet po. Then sa mga affected na population po natin, meron po tayong 39,000 na mahigit na pamilya po, or katumbas po niyan ay nasa may almost 133 na katao po ang ating mga naapektuhang kababayan. Sa numero pong iyan, nasa 2,000 pamilya po ang nasa loob po ng mga evacuation centers, or katumbas po niyan ay nasa mahigit 6,000 katao po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers po natin.
1: Opo, sir, meron po ba tayong balita? Kamusta po yung pakikipag-ugnayan ng OCD sa mga LGU at iba pang ahensya upang mapabilis ang rescue, relief at recovery operation, sir?
3: Opo, no? Tuloy-tuloy naman po ang coordination po ng OCD bilang executive arm ng NDRMC na sa ating mga LGUs na apektado at sa mga katuwang po natin na ahensya sa NDRMC, lalong-lalo na po ang DSWD na siya pong pangunahing ahensya nagbibigay tulong sa ating mga kababayan na nandito po, lalo po sa nasa ating mga evacuation centers, no? So, o, ngayon nga po, meron na po tayo almost 3,600,000 na worth of assistance ang naibibigay na po natin sa mga naapektuhan nating kababayan.
2: Okay. At sa mga lugar po na patuloy pa rin nakararanas ng malalakas na pag-ulan dahil nga po dito sa habagat, ano po ang inyong paalala sa mga residente, lalo na sa mga nasa flood-prone at landslide-prone areas?
3: Opo, no, ang paalala lamang po ng Office of Civil Defense at ating mga kababayan, isa dalawang bagay lamang po, no. Ang una po is sana po ay maging cooperative po tayo, no, na once na ang ating mga LGUs o yung mga authorities po natin ay nagtawag po ng evacuations na mag-evacuate, eh sana po tayo po ay sumunod at mag-evacuate para mabawasan po natin o maiwasan po natin yung dahil po sa paglikas habang mapataas na po ang tubig baha. Pangalawa naman po is sana tayo po ay maging informative. Isa, maging maalam po tayo sa ating kapaligiran. Una po, alamin po natin ano yung mga hazard na meron po sa ating kapaligiran, kung ito po ba ay bahain o malapit po sa fault line. From then po, malalaman na po natin kung anong klaseng action ang gagawin natin o klaseng preparasyon ang gagawin po natin. Dahil ang kailangan po natin is tayo po ay maging maalam. Once na tayo po ay maging maalam, tayo po ay kalmado. Na once po tayo ay kalmado, magiging alam na po natin ang gagawin natin at magiging ligtas po tayo sa anumang sakuna na maaaring mangyari po.
2: Sir, kumusta din namin yung mga access roads, yung mga major thoroughfares na naisara po dahil nga po dito sa mga landslide? Kumusta po ang kondisyon nito at yung mga clearing operations ng DPWH together with your agency po?
3: Opo, no, yung sa mga ating mga landslide incidents, nandiyan naman po yung ating DPWH together with the LGUs na patuloy po na nag-clearing para mas papadali pong dumaan or madumaan yung ating mga assistance sa ating mga kababayan na nangay.
1: Sir Diego?
3: Opo? Yes po.
1: Ayan po, yes po. Sir, naputol lang po ng bahagya yung sinabi niyo. Paulit nilang po nung sagot po ninyo.
3: Okay. O yun nga po, no, ang clearing operations naman po isa patuloy naman po, no, especially sa mga areas na meron pong nagkaroon ng landslide incidents. Nandiyan naman po ang ating DPWH, ang mga local government po natin. So nandiyan po sila para patuloy na mag-clear at makarating po yung mga tan sa ating mga kababayan, pati yung mga relief items, yung mga non-food items is patuloy po makadahan dahil nga po is na-clear or kini-clear na po ng ating mga kasama po sa pamahalaan.
1: At speaking of mga relief items, Sir Diego, sa inyong monitoring, sapat naman po ba ang mga naka-preposition na relief goods, kagamitan, at ang mga emergency responders na rin sakaling lumala pa ang sama ng panahon? Parang di pa ito tumitigil yung ulan eh. Sa mga susunod po na araw, sir.
3: Opo, no, I don't have the current numbers lang po right now, pero sapat naman po yung mga food items, non-food items, yung mga kits, hygiene kits and sleeping kits is sapat naman po, no, dahil especially po sa mga pinamimigay po ng DSWD na assistance is marami po sila naka-stockpile sa kanilang mga regional.
4: 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan, tagapin natin ang ulat ng ating kasamaang si Rani Dorila kung saan naroon ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa TESDA Ilocos Norte mass graduation.
5: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Rani, habang inaantabayanan po natin ang ating kasamang si Rani Dorilag, narito po ang live stream mula po sa RTVM.
6: Here today, graduates of the TESDA Ilocos Norte Batch 2026. Congratulations sa inyo lahat. Fellow workers in government, Kadagiti, Padak, and Ayatek na Ilocano, na imbag nga bigat kada kayo amin. Para sa akin, wala nang ibang lugar na higit pa sa bayang aking pinagbulan. It is so nice to come home, to get the chance to come home and to be with all of you. It has been too long and I have missed your smiles and I have missed your warmth and I have missed your friendship. Now, once again, nakasama ko ang mahal kong mga kababayan. Nakikita ko ang mga pagbabago na nangyayari dito sa probinsya tayo. At nanumbalik sa akin ang dahilan kung bakit natin ipinaglalaban ang isang magandang buhay para sa bawat Pilipino. It is siguro naman na hindi ligid sa kaalaman ng lahat na masinop ang mga Ilocano sa pera. Talagang tinitipid kung kahit lalo na pagka panahon ng pangangailangan. Dala-dala ko sa tanggapan ng Pangulo ang katangiang yan. Likas sa atin na magtipid ng salapi at paglaanan ang ating mga pangarap tulad ng pag-aaral. And this is what I see today with our TESDA graduates. Bawat isa sa inyo, each and every one of you have dreamed that you will have training so that you will be able to get your new work, so that you will be able to earn, and so that you will be able to have a better life. Maari mayroon sa inyo ang nagbabalak mag-aral sa koleyo pagkatapos ng pagsasanay dito sa TESDA. At kapag nakapag-ipon na kayo, maaring mangyari yan. Alam po namin, magaling at masipag ang Pilipino. Kaya pinapalawak namin at pinaparating sa lahat ang training ng TESDA. Today, we are celebrating a landmark in what we see in your everyday industry and your training and the hard work that you have put in. Ngunit, ito rin ang panimula ng isang maliwanag na kinabukasan dahil meron na kayong kakayahan. That's why, congratulations sa inyong lahat. So to the 1,150 TESDA scholars that have finished today, the 50 that finished in dressmaking NC2, at tatahi ng mga produktong may pagmamalaki natin mga Pilipino. Alam po ninyo, may isa tayong kababayan sa Puerto Princesa na nag-aaral ng dressmaking at nakakuha noong NC2. Ngayon, isa na siyang fashion designer na may sariling brand na Maria Maria. Balang araw, kayo rin makakapagsimula ng sarili ninyong fashion brand. May 25 naman sa inyo kumuha ng barista na certificate. Kayo naman ang magbibigay buhay sa mga kape. Sa mga kape, natikman ko na yung nasa labas. At talagang kayang-kaya natin makipagsabayan kahit saan, kahit sa Maynila, kahit sa abroad. Meron din tayong TESDA graduate na sa kanilang sipag at husay, nakapagtayo na sila, yung mga iba dyan, nakapagtayo na ng sariling kapihan. Hindi lamang nakakapaggawa ng kape, ngunit nakakapagbigay din sila ng trabaho sa kanilang mga kapwa Ilocano. Patunay ito na bawat isa sa inyo ay maaaring maging susunod na boss ng sarili ng inyong negosyo, ng sarili ninyong mga kumpanya. It is in your hands now that the training and the certification that is going to be the key to your progress and to the betterment of your lives. That's why you have to add that to your industry, to your patience, and to your love of work. Itong nakaraang SONA, sinabi ko na ang pinakamahalagang puhunan ng ating bansa ay ang ating mamamayan. Kapag namumuhunan tayo sa kakayahan ng Pilipino, namumuhunan tayo sa mas matatag na pamilya, mas masiglang ekonomiya, mas magandang kinabukasan ng bansa. Kaya ngayon, this year, bibigyan natin ang TESDA ng pinakamalaking budget sa kasaysayan ng TESDA. Halos 19 billion piso, 19 billion pesos ang inilaan natin para sa scholarship program upang mas marami pang Pilipino magkaroon ng pagkakataon, matuto at magkaroon ng magandang hanap buhay kagaya ng ating mga graduate ngayon. We are also expanding our enterprise-based education and training or EBET program so that it will coordinate with the training and the needs of our employees. And po, that is sometimes a difficulty that we find is that although we provide livelihood training, kuminsan hindi pa rin nakakahanap ng trabaho, and that is why this is a very important aspect. At nakikita naman natin that this has begun to show some success because our trainees, pagkatapos nila mag-graduate, ay kadalasan, karamihan sa kanila ay nakakakuha kaagad ng trabaho. Because of this, mas magiging handa ang graduate sa pagpasok sa trabaho. Handa rin tayong tutulungan ng mga kabataan na kailangan maghanap buhay. Kaya dinagdagan natin ang pondo sa Tulong Trabaho Scholarship Program. At alam naman natin na minsan nahihirapan ng mga estudyante, pupunta sa kanilang training center araw-araw, pinapalawak din natin ang TESDA online program. And because of this, many more Filipinos will be able to learn and be able to be trained in whatever time and whatever place that they are. Kasabay nito, nilalapit din natin ang mga oportunidad sa mga kababayan natin higit na nangangailangan sa tulong ng TVET for Social Equity Program. Pinapalakas din natin ang micro-credentialing sa TVET upang mas mabilis makakuha ng training at certificate na kailangan ng ating mga manggagawa upang makapagsabay sa mabilis na pagbabago. The world is changing very, very quickly. That is why these training programs are very important because we have to continuously train our workers because of the new technologies, because of the new situation, because of the establishment of our new supply chains around the world. That to be able to take advantage of that, we must train our workers, and that is what we are trying to do with not only in our schools but also in our technical and vocational training. Mga kababayan, bahagi lang ang mga programang ito ng ating layunin na makapagbukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipinong handang magsikap para umasenso. Kasama sa mga layunin natin ito, ang mga guro at ang pribadong sektor na patuloy na ginagabayan at hinahasa ang ating mga kababayan. And that is why we thank them very much. Maraming salamat. Thank you for all that you have done for our workers. To all our TESDA graduates, use what you have learned and use this training that you have undergone so that you can improve not only your own lives, but not only the lives of your family, not only the lives of our communities, but also the lives of all Filipinos around the country. Naway dala ninyo ang tatak ng kasipagan at husay ng TESDA at Ilocos Norte, saan man kayo tutungo. Dalangin ng pamahalan ang inyong tagumpay. We are here waiting for you, and we are here supporting you in every way that we can. And I just have to say a special thank you to our cabinet secretaries. And the reason that I do that is because the things that we are doing now. I just came from Bintan, where we looked at the beginnings again, one of the beginnings of the cotton industry. And then here in Tesda, I want to thank all of you, because these were our dreams when I was governor, when I was congressman. Ito yung mga pinapangarap namin sa wakas, nagawa na rin natin. And thank you for that. Thank you for your support for all Ilocanos and for Ilocos Norte. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Diyos Tiyanina, kanakayami hapo.
7: Yun ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Tesda Mass Graduation, dito sa loob ng gymnasium ng Ilocos Norte National High School. Sabi nga ng ating Pangulong BBM ay pangarap ng bawat Pilipino na makapag-training upang mapaunlad ang kahusayan kung ano man ang kanilang ginagawa o kanilang profesyon. Lalo na sa early childhood care and development, sa pagiging barista, sa pagiging yung mga iba pang Tesla courses na ibinigay ng naturang ahensya. Sabi pa ng ating Pangulo na yung pagkatapos nitong pagtatapos ng mga 1,150 na TVET graduates ay sila na yung magiging boss sa kanilang itatayong mga negosyo, boss sa kanilang kumpanya kung mapalaki nila, at magkakapagkuha din sila ng mga trabaho na mga Pilipino din. At sabi din ng ating Pangulo na naglansya ng 19 billion pesos na pundo para sa scholarship program, kung saan ay priority ang edukasyon. At yung iba ay magkakakuha ng training certificate, at yung iba ay possible din na pumasok sa kolehiyo kung may plano pa sila. Depende kasi yung iba ay pwedeng magnegosyo muna o mag-ipon ng pera at papasok na sa kolehiyo. At yun na yung mga ilan sa mga sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Tesda Ilocos Norte Mass Graduation. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Turilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
5: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Maraming salamat, Rani Durilag. At yan nga po ang naging talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawa pong Tesda Ilocos Norte Mass Graduation. Manatiling nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas sa pansamantala pong napapanood at napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Ako pong inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang hapon sa ating lahat.
5: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Ang isang lindol.
10: Okay, so yung may may mga basihan po tayo para masabi natin na ang isang lindol ay isang aftershock. So hindi po isang factor lang yung tinitingnan natin. We look at the earthquake's location, yung depth o yung lalim, yung timing, at kung nasa loob o malapit ba ito sa rupture area ng main shock. So tinitingnan din namin kung ang focal mechanism o kung paano gumalaw ang fault sa ilalim ng lupa. So para itong isang fingerprint ng lindol na tumutulong sa amin malaman kung pareho ang source nito sa main shock o kung galing ba ito sa isang sa ibang fault. Kapag consistent ang lahat ng observations natin, saka natin kinoconfirm kung aftershock ito o isang independent earthquake.
1: Opo, sir. Ano po ang paalala ng FIVOC sa publiko habang nagpapatuloy yung aftershock sequence sa Mindanao? May mga lugar po ba na dapat pa rin iwasan na yung sa particular sa mga infrastructures? Sir, ano pong masasabi sa mga ganun?
10: Okay, so ang pinakamahalagang paalala natin ay manatiling alerto na maging vigilant tayo dahil similar aftershocks may still occur. Kung may bahay o gusali na napinsala ng mga naunang paglindol, ipapa-inspect muna natin bago gamitin ito. Mag-ingat din sa mga lugar na may landslide hazard o may mga bitak sa lupa. Again, kapag paalala natin, kapag may malakas na pagyanig, tandaan ang duck cover and hold. At para sa mga coastal communities, kung makaranas ng strong ground shaking o makakita ng unusual sea level changes o makarinig ng roaring sound coming from the sea, agad na pumunta sa higher ground. Huwag natin hintayin ang official tsunami warning dahil kapag ganitong locally generated na tsunami, it would only take several minutes bago dumating yung malakas na alon or mataas na alon.
2: Alright, Director, sa ibang usapin naman po, ano po ang mga scientific indicators na naging batayan ng FIVOC sa pagbaba po ng alert level ng Bulkang Mayon?
10: Okay, so ang pagbaba ng ngayon sa from alert level 3 to alert level 2 ay again, we don't base it in just one isang parameter lang. It's based on the overall trend ng ating monitoring data. So nakikita namin ang pagbaba ng volcanic earthquakes, yung number of volcanic earthquakes, mas mababang sulfur dioxide emissions compared sa mga nakaraang linggo. Kumukonti din yung rockfall events na na-observe natin. Nagkaroon din ng reduction ng yung lava effusion at mas mabagal na ground deformation. So kapag pinagsama-sama natin lahat ng mga parameters na to, lahat ng observations na to, ipinapakita na bumababa ang level ng volcanic unrest. Kaya we lower down the alert level from 3 to 2.
1: Opo, Director, bagamat ibinabana sa alert level 2 ang Mayon, maaari pa rin po bang magkaroon ng bigla ang pagtaas ng volcanic activity? Ano po yung mga senyales na patuloy ninyong minomonitor, sir?
10: Yes po, pwede pa rin po. Ang alert level 2 does not mean na tapos na yung activity ng vulkan. Ibig sabihin nito ay nasa moderate level of unrest ng Mayon at may possibility pa rin na tumataas, tataas yung activity. Kaya kami naman, tuloy-tuloy yung 24/7 monitoring natin. Minomonitor natin ang volcanic earthquakes, sulfur dioxide emissions, ground deformation, yung crater activity, yung thermal activity at iba pang mga volcanic parameters. So kapag may significant changes sa mga ito, agad naming i-assess ang sitwasyon at maglalabas kami ng updated na advisory kung kinakailangan.
2: At ngayon nga pong tag-ulan, Director, may epekto po ba ang malalakas sa pag-ulan sa mga panganib sa paligid ng Mayon tulad nga po ng lahar o pagguho ng volcanic materials kahit nasa alert level 2 na po ito?
10: Yes po, kahit nasa alert level 2 na Mayon, may panganib pa rin ang lahar at sediment-laden flows, lalo na kapag may torrential or continuous rainfall. So ang malakas na ulan ay pwedeng maanod yung or ma-remobilize yung mga volcanic materials natin na nasa the resist ng vulkan. So right now, meron natin close to 90 million cubic meters of volcanic materials na nasa the resist ng vulkan. And again, kapag continuous at torrential rainfall, pwede itong ma-remobilize as lahars.
1: Opo, sir. Mensahe at paalala niyo rin lang po sa ating mga kababayan sa Mindanao at sa Bicol Region at pati rin sa mga ibang lugar na may mga bulkan at nagkaroon ng lindol kamakailanman, sir. Mensahe niyo po.
10: Okay, so again, para sa ating mga kababayan, we have to accept the fact that you're part of the Pacific Ring of Fire, so every now and then we will be jolted by earthquakes, so meron din mga volcanic eruptions. So, pinapayuhan natin na maging vigilant yung mga kababayan natin living around active volcanoes. Huwag po silang pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zones. And yung kapag may lindol naman, again, reiterate ko lang, if there's a strong shaking, we do the duck cover and hold. And then once the shaking stops, mag-evacuate sila quietly and dapat kalmado towards an open space.
2: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. FIVOC Director Dr. Teresito Bacolcol. Samantala, sa puntong ito, humingi na rin tayo ng update kay Undersecretary Albert mula sa National Nutrition Council. Yusik Albert.
1: Malusog na hapon, Joshua.
2: At ngayon, National Breastfeeding Awareness Month po. Ano po ang tema ngayon taon at bakit po mahalagang patuloy na hikayatin ang mga ina mag-breastfeed sa kanilang mga sanggol.
1: Yes, Joshua, no? So patuloy pa rin tayo kahit natapos yung Official Nutrition Month noong July, ngayon naman po, Breastfeeding Month. Ang tema po natin ay One Breastfeeding Philippines, Yakap Hakap. Breastfeeding for a sustainable start in life, strengthening what works. Siguro yung pinakamalaking salita dito o yung pinakamalalim na Tagalog na ako mismo tinanong ko, ano ba ibig sabihin ng hakab? So Joshua, yung hakab sa English ay latching. Mm-hmm. Sa mga nanay po na nagpapasuso, ito po yung laro niya sa mga first timers. Importante ho kasi na pag hinawakan nyo yung sanggol, nakikita natin sa screen ngayon, no, yung parang illustration, hindi po pinupwersa yung baby or kukurut-kurutin. Hindi ho ganun yun. Meron pong sequence yan. Mm-hmm. Usually nilalapit dun po sa utong. Tapos i-vertical niya siya almost close to the breast at yayakapin po siya. Mm-hmm. Tapos natural po yung reflex. Importante yun, Joshua, kasi pag hindi maganda yung latching on na sinasabi, okay, yung pagkapit, hindi po nakakakuha ng gatas at na-frustrate yung bata, iiyak-iyak siya, at siya kasi mami rin kasi baka isipin ni mami na wala siyang gatas. Yung pala, hindi lang tama yung latching.
2: Okay, yung hakab.
1: Yes.
2: At ano-ano po ba ang pangunahing benepisyo ng exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ng buhay ng isang sanggol at paano naman ito nakakatulong maging sa kalusugan po ng ina?
1: Yes. Ang ating pong breastfeeding, kaya sinabing exclusive, walang ibang binibigay kundi gatas ng ina mula sa pagkapanganak hanggang sa 6 months. Kasi Joshua, yung tinatawag natin na, lalo na yung pagbagong in the first few hours of birth, yung colostrum na sinasabi. Yung colostrum, yan yung unang gatas ng ina. Yan po ay hitik sa mga nutrients, sa mga kailangan ng bata. At saka na rin dun sa tinatawag ng mga antibodies. Opo, imbis na tinuturukan ng karayom yung baby, yun pong panlaban natin, resistensya natin sa mga virus, sa mga bakterya, sa forma ng mga antibodies na lilipat dun sa iniinom na gatas ng bata. Tawag po nun ay passive immunity. Sa ating mga nanay, mahalaga rin po yung pag-maintain ng health natin at yung sa breastfeeding, kasi ang atin pong suso, yung pong mammary glands na sinasabi, maganda rin po na nagagamit siya para hindi nagkakaroon ng infections or inflammation or any problem. So, marami hong benefits ang breastfeeding. Hindi lamang para kay baby, ngunit para pati ganin kay mommy.
2: Alright. And Yusek, marami pa rin pong mga nanay ang nahihirapang mag-breastfeed dahil sa trabaho o kakulangan ng suporta. Ano po ang mga programa o inisyatiba ng National Nutrition Council upang matulungan po sila?
1: Meron po tayong counseling, Joshua. Alam niyo po, sa lahat po ng mga maming nakikinig, yung mga barangay nutrition scholar na nagtitimbang, sumusukat ng bata, mm-hmm, may training rin po sila sa counseling on breastfeeding. Pati po yung ating mga barangay health workers, shout out po sa lahat ng mga BHW at BNS nationwide. Alam na alam po nila yung breastfeeding para yung pag kayo po ay busy sa trabaho, pati yung milk banking, hindi ho komplikado yan. Kung meron kayong refrigerator or may paglalagyan kayong mahihiraman na refrigerator at meron kayong breast pump na hindi naman ho ganun kamahal yun, pwede ho kayong kumuha ng gatas sa inyong spare time para kahit wala kayo sa bahay ay merong breast milk from you papunta kay baby.
2: Okay. Yusek, ano mga sabi mo dun sa mga kumakalat na maling paniniwala o myths tungkol sa breastfeeding? Ano-ano ba itong mga to at paano po natin may papaabot sa publiko ang tamang impormasyon?
1: Siguro isa sa mga sabihin na nating myths, Joshua, no, yung parang just because walang nakitang gatas pagka nagbe-breastfeed ang baby, sasabihin, nako, wala akong gatas, mm-hmm, lipat na lang ako sa bote. Hindi ho ganun yun, no? Okay. Maaring hindi nyo ho nakikita yung patak ng gatas, pero kung tama ho yung latching on, nakukuha ni baby yun. Huwag ho maging frustrated, lalo na ho sa ating mga mommy na first time magkaroon ng anak. Mm-hmm. Dahil ito po ay pwedeng masolusyonan, tayo po ay kumonsulta again sa ating mga barangay nutrition scholars at sa mga BHW para maggabayan po tayo.
2: Okay. At sa ibang usapin naman, Yusek, bumisita po kayo sa isang barangay sa Iloilo City, kaugnay pa rin sa pagpropromote ng nutrition sa grassroots level. Yusek, gaano po kahalaga ang papel ng barangay nutrition scholars? Yung nabanggit niyo po kanina, at barangay health workers sa nutrisyon ng mga mamamayan.
1: Ayun na nga, no? So maayong hapon sa lahat po ng mga taga Iloilo nang galing po tayo dyan, no? Earlier this week. Mahalaga yung role ng BNS at saka ng BHW. Ayan nga si Tita Irma, naalala ko yung name, si Tita Irma saka si Miss Karen, sila yung BNS sa barangay Bakhaw sa Manduriaw sa Iloilo City sa pamumuno ni Kapitan Joel Alvarado. So nandun po kami, surprise visit yung Joshua. Sabi ko, huwag niyong i-anunsyo na bibisitahin sila para makita. Meron silang community garden.
2: Yan.
1: So maliban sa breastfeeding, maliban sa pagbabakuna, yung BNS at yung mga BHW ay marunong rin magtanim. Yan, nakikita niyo sa litrato ay isang lote, bakanting lote sa gitna ng mismong bayan. Hindi yan sa bukid. Kaya natanong natin kanina kay Yusek Perez ng DA. Yan yung urban and peri-urban farming. Pwede tayong magtanim ng gulay, libre, sariwa, malapit sa atin, nutritious pa.
2: Okay. From NNC's perspective po, gaano po kahalaga itong community gardens pagdating po sa food security at lalo na sa healthy diet?
1: Oh, mahalagang mahalaga yan. Yung mga tanim tulad ng talbos ng kamote, kangkong, yan yung mga nakita ko, alugbati, ampalaya. Nandyan yung mga nutrients na sabi nga nila yung mga iron, yung mga iba pang mga vitamin C, kung meron nga mga tanim na citrus o mga kahel. Importante po yan. And yung kakatapos ng Nutrition Month, yung nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, sabi nga ni Yusek Perez kanina, pag malapit yung gulay, literal na katabi ng bahay mo, hindi mo na kailangan isakay sa truck, hindi mo na kailangan ilipad. Nakakatulong ka pa sa environment.
2: Alright, panghuli na lamang po, Yusek. Andahin po natin natutunan, ano po ang paalala at mensahe ng National Nutrition Council sa mga pamilya, employer at komunidad upang mas maging malusog ang mamamayang Pilipino?
1: Bilang breastfeeding month na rin ngayon na Joshua, no, mahalagang paalala po namin sa lahat po, nabanggit nyo yung mga employer, pag meron po kayong mga employees, mga nanay na nursing mothers, mga nagpapasuso, bigyan nyo po sila ng breastfeeding space. Di naman kailangan masyadong elaborate, no, basta may privacy, magandang ventilation para makapasuso sila. Or minsan, dagdag ko na rin, dun sila nag-extract ng gatas. Wala sila sa harapan ni baby, kukunin nila yung gatas, ilalagay sa ref, tapos iuuwi. So, malaking tulong po yon. Breastfeeding Pinggang Pinoy, wag natin kalimutan. Sayang, hindi ko din nila ngayon.
2: Oh,
1: no? Pero siguro next time dapat iradala ko lagi.
2: Well, on that note, maraming salamat, Yusek Albert, sa, as always, siksik na impormasyon na inyong ibinabahagi sa amin mula yan sa National Nutrition Council.
1: Thank you, Joshua.
2: Salamat, Yusek. Sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mass graduation ceremony ng TESD Scholars sa ilalim ng 2025-2026 Training for Work Scholarship Program at Special Training for Employment Program Scholarship ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Aabot sa 1,150 ang nagtapos na nagmula sa 23 TESDA accredited institutions sa Ilocos Norte. Bahagi sila ng mahigit 6.1 million na learners na naka-enroll sa iba't ibang TVET programs sa bansa mula Hulyo ng taong 2022 hanggang Hunyo ngayong taon, kung saan mahigit 82,000 sa enrollees ay mula sa probinsya ng Ilocos Norte. Kabilang din sa programa ang pamamahagi ng starter toolkits, tulong pinansyal para sa pagsasanay at graduation certificates. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan ninyo kami ulit sa Lunes para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa National Nutrition Council, ako po si Undersecretary Albert Domingo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas World Service Online.
7: Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
8: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipino na abot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga maiinit na balita sa bansa. Gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Department of Social Welfare and Development o DSWD hinggil po sa kanilang tulong na ipinaabot sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Maymay at Habagat. Gaya po ng aking nabanggit, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, na pakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
9: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
8: Una sa ating mga balita, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga residente na apektado ng masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, naka-full alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council habang ipinatutupad ng ilang ahensya ang proactive measures upang maibsan ang epekto ng habagat at bagyong Maymay. Mahigpit ding ipinatupad ang preemptive evacuation sa mga lugar na madalas ang pagbaha at landslide, gayon din sa coastal communities. Kumikilos din ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA habang tiniyak na gumagana ang pumping stations at mobile pumps.
10: Nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
8: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
9: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
8: Sa kaugnay na balita, nananatiling nakataas ang alerto ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD upang patuloy na maihatid ang tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Maymay. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay OCD Deputy Administrator for Operations, ASEC Lawrence Mina, ibinahagi ng opisyal ang pinakahuling ulat ukol sa sitwasyon sa mga rehiyong hinagupit ng kalamidad.
11: Ang Office of Civil Defense at ang ating mga regional offices din. Patuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang response agencies upang mabantayan ang sitwasyon na makapagbigay ng agarang tulong kung kinakailangan at matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan.
8: Na nakalap ng OCD, umabot na sa 39,500 na pamilya o tinatayang 133,000 individual ang naapektuhan sa mga rehiyon na 1, 2, 3, 5, 9 at Cordillera Administrative Region o CAR. Sa kasalukuyan, may 2,000 pamilya o humigit 6,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa loob ng mga evacuation center habang may lampas 480 na pamilya o 1,600 individual naman ang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Iniulat din ng opisyal na may humigit 50 lugar ang nakaranas ng pagbaha sa Regions 1, 3 at Calabarzon, habang 3 insidente ng landslide ang naitala sa Regions 1, Carr at Calabarzon. Malungkot na kinumpirma naman ni ASIC Mina na umakyat na sa 5 ang bilang ng nasawi, kung saan 2 rito ay sa Rodriguez Rizal, sanhi ng pagguho ng lupa, at 2 rin sa La Trinidad Benguet dahil sa landslide. may naitala ring isang sugatan. Samantala, sa sektor ng transportasyong pandagat, 8 pantala ang nagkansela ng biyahe sa Regions 1, 3 at 5. Dahil dito, nasa halos 400 na pasahero, 33 rolling cargos at 5 vessels ang nananatiling stranded sa ngayon sa Region 5 at Calabarzon. Tiniyak naman ng opisyal na patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan sa mga lokal na unit upang mapabilis ang rehabilitasyon at pamamahagi ng ayuda sa ating mga kababayan.
9: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
8: Samantala, nagpapatuloy ang clearing operation sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni OCD CAR Regional Director Alfred Mogol na nakabantay rin sila sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Welcome development din sa opisyal ang bagyang pagtaas ng level ng tubig sa Magat Dam. Kontento naman si Mogol sa pagresponde ng mga lokal na pamahalaan para tulungan ang mga residente.
12: Ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units, no? Yung as far as preparedness is concerned, kaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga pagbabago po ng panahon.
8: OCD CAR Regional Director Alfred Mogol.
9: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
8: Magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa bansa kahit isa na lamang low pressure area ang bagyong Maymay. Tuluyan ng humina ang bagyo kaninang madaling araw. Sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na makararanas pa rin ang pag-ulan, partikular sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Samantala, hindi naman inaasa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dolphin, subalit hinihila nito ang habagat patungo sa Central at Southern Luzon maging sa Western Visayas. Dahil dito, asahan ang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar hanggang sa Linggo.
9: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Sa iba pang balita, nakapagpaabot na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 328 million pesos na halaga ng tulong pinansyal, pagkain at non-food assistance sa mga pamilya na 7 buwang nanatili sa evacuation centers dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, 314 million pesos ang ibinigay na tulong kasama ang 14 million pesos mula sa mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies. Sa nasabing halaga, 135 million pesos ay ginamit para sa food at non-food items habang ang 179 million pesos ay para sa early recovery programs. Bukod dito, namahagi rin ng 166,000 na family food packs at 1,400 ready-to-eat food boxes sa mga apektadong pamilya. Nasa 1,053 psychosocial support interventions din ang naisagawa ng DSWD. Samantala, nakauwi na sa kanilang tahanan ng ilang evacuees makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkan.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Committed si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang mga hinaing ng transport group sa gitna ng tumitinding taas presyo ng mga produktong petrolyo. Pahayag ito ni Palace Press Officer Jose Claire Castro makaraang sabihin ng grupong manibela na pansamantalang ginhawa lamang ang expanded fuel discount at limitado ang bilang ng accredited gasoline stations na nagpapatupad ng fuel subsidy program. Ayon kay Castro, sisikaping matugunan ito ng pamahalaan sa lalong madaling panahon. Samantala, umaasa ang Malacanang na makatutulong sa transport sector ang 12 pesos per liter na fuel subsidy na epektibo na simula Agosto 15.
2: 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
0: Palace Press Officer Jose Claire Castro.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Sa kaugnay na balita, hirit na taas pasahe sa GPT, mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Karagdagang tulong sa mga tsuper ng public transport dinagdagan. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si J. Mark Dagala.
1: Inanunsyo ni Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa mananatiling suspendido ang inapruan nilang 2 pisong taas pasahe sa jeepney sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Salib, sinabi na kalihim na daragdagan pa ng pamahalaan ang mga pinaabot nitong tulong para makaagapay ng mga nasa sektor sa ng pampublikong transportasyon. Sa pulong balitaan sa San Juan City kahapon, sinabi ni Lopez sa magdalaan ng pamahalaan ng 1.5 bilyong piso para sa buwan ng amortization sa modernong public utility vehicles. Katumbas niya ito ng pagbibigay ng 20,000 piso kada buwan sa bawat tinuhulugang modern jeep unit ng mga transport group sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Tulong niya itong pambayad sa buwan ng amortization ng PUV units sa government finance institutions gaya ng land bank, gaya din sa pribadong mga banko. Nagkausap na rin sina Lopez at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian para maisama na ang mga drivers sa 2,000 pisong uplift cash assistance na ibinibigay ng pamahalaan bilang pandagdag sa araw-araw nilang gastusin. Samantala, ipinatutupad na rin ang 12 pesos na fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers para makatipid at madagdagan ang

0: pangalagaan din yung kalagayan ng ating commuting public na hindi po sila ang papasan ng pasanin, sabi nga nila, dahil sa pag-increase ng fare hike.
1: Bukod sa mga inisyatibong nabanggit, naghahanap na rin ng paraan ng DOTR upang lalo pa madagdagan ang araw-araw nakita ng mga tsuper sa pamamasada gaya ng pag-wave ng toll sa mga provincial bus sa mga major tollway simula Agosto at GIS. Nakipag-usap na rin ng DOTR sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para i-extend ang mga pag-wave sa terminal fees ng mga PUVs hanggang sa matapos ang taon. Gayun din, ang monthly terminal fee na isa 86 na parking terminal sa SM Mall sa Bumbansa sa simula Agosto 15. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: Gaya po ng nabanggit ko kanina, kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Irene, si Gwyn Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Hello, magandang hapon po. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
3: Opo. Asik, kumusta na po ang relief operations po ng DSWD mula po rito sa mga naapektuhan po ng habagat at the same time nito pong nagdaang bagyong Maymay?
4: Yes, nagpapatuloy pa din po ang pagpapahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development, particularly sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Nino at ng nagpapatuloy na habagat at dito nga pong bagyong Maymay. Sa katunayan nga po, Luis Maymay at Southwest Monsoon. Hmm. And as of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 3.5 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid ng DSWD sa Region Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 5, and ganyan din sa Region 9. Tayo ay nakapagpahatid na po ng mga family food packs and non-food items, and nagpapatuloy pa rin ang koordinasyon natin sa mga lokal na pamahalaan para matukoy pa natin yung karagdagang tulong or assistance na maaari nating maipaabot. Gayun din po, para sa mga pamilya ng mga pumusay, bunsod nga ng mga landslides dyan sa Rodriguez Rizal at sa La Trinidad Benguet, tayo rin po ay nakapagpaabot na ng tulong pinansyal initially, and tayo rin po ang magpo-provide na ng burial assistance para po doon sa mga naapektuhan.
3: Opo. Asik, nabanggit nyo po, may mga lugar nga po dito na nabanggit nyo sa may part ng Luzon at the same time may part din po sa Region 5 and 9. Pero may pinagtutuunan po ba tayong mga lugar talaga dito sa pamamahagi po ng ating relief assistance?
4: Well, yes. Right now, nakafocus din ang attention ng DSWD sa Hilagang Luzon. Alam naman natin na lubhang na apektuhan ng Region 1, gayon din ng Cordillera Administrative Region, and ng Region 2, and of course yung sa Region 4A at Region 3. Yung pong ating mga QRT members ay nakadeploy sa iba't ibang mga lugar para mag-assist sa mga local government units. But actually, tinitingnan talaga natin din do yung buong bansa because yung epekto ng habagat ay lubhang nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya minomonitor din natin and tinitiyak na meron tayong sapat na resources so that anytime nakakailanganin ng augmentation support ng mga local government units, ay handa tayo na makapagpaabot nito.
3: Opo. Asik, may nabalitaan din po kasi kami na dito sa part po ng Cordillera ay may mga not possible po na daan. Dito po sa pamamahagi natin ng relief assistance, may mga naging balakid po ba tayo dito?
4: Well, wala po tayong mga challenges na kinaharap in terms of pagpapadala ng mga family food packs. Kasi po, nakapag-preposition na tayo ng mga goods sa iba't ibang mga munisipyo, sa iba't ibang mga probinsya, dahil meron tayong mga warehouses. Kaya bago pa man po tumama itong mga bagyo sa manang panahon, ay nakapag-imbak na tayo ng goods. And because of that, ay madali tayo na magpahatid ng

0: kinakailangan tulong sa mga lugar na naapektuhan sapagkat the goods are already present on the ground. Halimbawa, no, dito sa Benguet, sa Cordillera Administrative Region, meron kasi tayong provincial warehouse doon naman sa La Trinidad, Benguet. Kaya madali ang mag-pull out ng resources at magpadala doon sa mga naapektuhan. Kasi halimbawa, no, doon sa Chilan, La Trinidad, Benguet, meron na tayong malapit lang yung ating pong warehouse doon. So, I'm just citing that as an example because sa ilalim nga po ng pamumuno ni Secretary Rex Gachagian, pinalakas natin yung prepositioning of goods na sa mahigit 1,000 na warehouses ang ginagamit natin para madali at maagap yung pagpapahatid natin ng tulong. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na mabilis at sapat ang tulong na naipapahatid sa mga naapektuhan ng mga kalamitan.
1: Apo. Speaking of, dito po sa mga food packs po na ginagawa natin dito sa ating mga mismong regional hub po natin. Kamusta naman po? Nakakahabol naman po ba yung stockpiling ng family food packs po dun sa replenishment po sa mga naipamahagi na?
0: Yes, actually, ano, dahil nga nasa araw-araw ay nagpo-produce tayo ng mga family food packs sa ating production hub, particularly in Pasay City and Mandawi City, agad din tayo na nakakapag-replenish at nakakapag-preposition ng goods in over 1,000 warehouses across the country. Sa katunayan nga, nasa mahigit 5,000,000 family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang mga warehouses. So makikita natin ano, na talagang handa ang DSWD. Apart from that, meron din tayo mga existing framework agreements with private distributors, manufacturers, nang sa gayon, kung kakailanganin pa ng goods to complement what we have already prepositioned, ay madali tayong mag-drawdown from those framework agreements.
1: Mm-hmm. Asek, siguro maisingit ko lang po ito. Yung Albay po kasi, nagpatupad po ng decampment operations po dyan sa may Albay. Patapos nga po, ibaba po yung alert level po ng Bulkang Mayon. Mayroon po bang papel yung DSWD dito po sa ginagawa pong decampment operations po ng Albay LGU para po sa pagpapanumbalik po sa pamamuhay po ng mga residente po doon malapit po sa Mayon?
0: Well, ang pagmamanage po kasi ng mga evacuation centers ay nasa pamamahala ng mga lokal na pamahalaan. Ang DSWD ay nagbibigay po ng technical assistance in terms of camp coordination and camp management.
1: Mm-hmm.
0: So kami po tinitiyak na maayos yung pamamahala ng mga LGUs ng kanilang evacuation center, sumusunod sa mga itinakda na protocol, at merong mga fully functional water and sanitation health facilities. Merong pong mga interventions para sa mga vulnerable sectors and natitiyak na napapangalagaan sila at na ipopromote yung kanila pong mga karapatan and welfare. So kapag nagsagawa ang local government unit ng assessment, ng post-disaster assessment at nakita na pwede nang mag-decamp, usually talaga ang local government unit ang nag-i-issue na ng abiso sa kanila pong mga nasasakupan na maari na po silang bumalik. Now, babalikan lang natin ano, kasi ang nasa kasaad sa ating local government code at sa NDRIMC Act ay ang mga local government units ang frontline po in service delivery. The national government provides augmentation support, halimbawa sa DSWD, in terms of provision of food and non-food items, and yung protection ng internally displaced persons and camp coordination and camp management.
1: Opo. Asek, siguro mensahe no lang po sa ating mga kababayan, lalo po ngayon na meron tayong nararanasang habagat pa sa ngayon, baka may gusto po kayong ipabigay na mensahe sa ating mga kababayan, lalo na dito sa bahagi po ng Cordillera na nabanggit nyo nga po ay isa sa mga lubhang naapektuhan po nitong habagat na dala rin po o hatak nitong Bagyong Maymay at the same time nitong paparating na si Bagyong Dolphin. Sige po Asek, nasa inyo po yung pagkakataon.
0: Okay, lagi pong paalala ng DSWD sa ating pong mga kababayan na lagi po kayong makipag-coordinate at makinig sa mga abiso ng inyong pong mga local officials. Kung sinabi po na mag-evacuate tayo or magsagawa ng preemptive evacuation, especially now, ano, na panahon ng mga bagyo, ay gawin po natin. Kasi po, para ito sa inyong kaligtasan and hindi nyo naman po kinakailangan mag-alala sa inyong pong mga kakainin sapagkat nakaanda ang DSWD na tumulong sa inyo.
1: Hello po, Asek.

At yun din po siguro dito na po ibibigay natin yung conclusion sa ating interview po kay Asik Irene Dumlao po ng Department of Social Welfare Development, kung saan nagbigay po siya ng update patungkol po sa mga binibigay po na assistance ng DSWD po sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Maymay, ng Bagyong Luis, at pati na po nitong habagat na hinahatak po ng mga nasabing masamang panahon po nitong mga nakaraang araw.

0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang inflation sa kabila ng pagbaba nito noong Hulyo. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, may banta pa rin kasi sa food at energy prices, bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at epekto ng El Nino. Patuloy namang ipatutupad ng pamahalaan ang targeted measures para maprotektahan ang mga Pilipino at manatiling abot kaya ang mga bilihin.
1: Hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmomonitor na ito. At inaasahan po siguro itong second quarter or third quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas, yung economic growth ay gagawin po.
0: Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Optimistiko ang Malacañang na babawasan ng Estados Unidos ang 12.5% tariff na ipinataw nito sa Philippine exports. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, nananatili ang paninindigan ng Pilipinas sa paglaban nito sa forced labor sa pamamagitan ng mga umiiral na batas at bagong issue na Joint Administrative Order. Sa kasalukuyan, target ng Philippine government na maibaba sa 10% ang tariff rate.
1: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
0: Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Bumaba ang wholesale electricity spot prices sa spot market nitong Hulyo dahil sa mas mababang demand sa kuryente. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator o IEMOP, ang pagbaba ng demand ay bunsod ng pagbuti ng panahon kung saan mas bumaba ang temperatura kumpara noong panahon ng tag-init. Sinabi ni IEMOP Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho Jr. na malaki ang naging pagbaba ng electricity spot market prices sa Visayas kahit madalas ang yellow at red alert noong summer months dahil sa pagtaas ng demand sa gitna ng supply issue. Inaasahang bubuti pa ang sitwasyon sa gitna ng nagpapatuloy na mga pag-ulan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, nagkasundo ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA at lokal na pamahalaan ng Capastarlac na magsagawa ng konsultasyon para tiyaking maisasagawa ang PAC Silica Project sa paraang balanse at responsable. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, batay sa pahayag ng BCDA, nagkita ang dalawang panig upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa plano at layunin ng bubuoing PAC Silica Project ecosystem sa New Clark City. Sa pulong, inilatag ng BCDA kung paano makahihikayat ang PAC Silica ng advanced industries at high value investments sa New Clark City, gayon din ang mga plano na makatutulong sa mga residente at magsasakaroon.
1: Mula sa BCDA, BCDA and the CAPAS LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for CAPAS.
0: Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kung Kumalat na sa 23 bayan ng Iloilo ang peste sa tubuhan. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, nasa 7,021 hectares ng sugarcane plantations ang apektado ng peste sa lalawigan. Kabilang sa mga lugar na pinakalubhang naapektuhan ay Anilao, Banate, Dingle, Carles at Batad. Hinimok naman ng mga otoridad ang mga magsasaka na regular na magsagawa ng flood scouting, iwasan ang paglipat ng planting materials mula sa infested areas, pangalagaan ang natural predators at parasitoids, at gumamit ng rehistradong insecticides kung kinakailangan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act kabilang sa mga tinalakay sa LEDAC meeting sa Malacañang. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita si Raquel Bayan.
3: Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress. Sumasalamin ito sa kahalagahan ng pagtutulungan ehekutibo at legislatura sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa pamamahala at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nagpanukala si Pangulo Marcos sa 20th Kapulungan ng Kongreso ng pansamantalang pagsuspinde ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act upang maiwasan ang karagdagang mga gastos sa ari-arian para sa mga negosyo, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang dahan-dahan at makatwirang transition patungo sa bagong valuation system. Muling pinagtibay ng LEDAC ang iisang direksyon na tinatahak ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa serbisyo ng pamahalaan at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Mula sa Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinaubaya na ng Malacañang sa Ombudsman ang desisyon kung isa sa ilalim o hindi sa preventive suspension si Health Secretary Jose Brix Pujalte Jr. kaugnay ng umano'y hindi makatarungang pagpapatigil sa pagbili ng mga gamot at iba pang supply laban sa tuberculosis. Pahayag ito ni Palace Press Officer Jose Claire Castro nang tanungin kung nakikita ba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangailangang mag-issue ng preventive suspension laban kay Pujalte na itinalaga kamakailan bilang health secretary. Wala namang impormasyon ang Malacañang kung nagkausap ang Pangulo at ang Kalihim.
1: Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
0: The Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, isinusulong ng Department of Health o DOH na maging bukas ang bidding process para sa pagbili ng mga kinakailangang gamot at iba pang mga kagamitan ng ahensya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay DOH Secretary Jose Brix Pujalte Jr., ipinaliwanag nito na kailangang maging fair at transparent ang bidding sa DOH dahil sa napakalaki ng pondong nakalaan para rito. Sinabi rin ni Pujalte na bago lamang siya sa posisyon bilang DOH Secretary at wala siyang mga kakilalang supplier tulad ng iniuugnay na reklamo sa kanya sa Office of the Ombudsman. Anya, masusi niyang pinag-aaralan ang mga dokumento na kailangan niyang pirmahan upang walang masayang sa pondo ng bayan. Ayon pa sa Kalihim, hindi naaantala ang DOTS program ng DOH dahil mayroon pang mga supply ng gamot para rito. Binigyang din ni Pujalte na bilang pinuno ng procuring entity, nais niya na mayroong transparensiya at pananagutan sa procurement process at hintayin ang resulta ng mga bidding.
4: Ang kailangan niyo po isipin ay kakatuntong ko lang po sa ganitong posisyon. Galing po ako sa Philippine Orthopedic Center. Wala po akong kilalang mga supplier dito sa Central.
5: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin po ay ang bidding po rito sa aking pananaw ay kailangan ay open. Kahit sino po na may kakayahang sumali ay pinapasali po natin. Gusto po natin lang na maging fair and open ang bidding dito sa Department of Health, lalo na pong malalaki po ang halaga na fair, open, at number three po, ang pinaka-importante ay transparent.
0: Yeah. Secretary Brix Buhalte Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na may extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, inendorso na ng kanilang ahensya sa Department of Justice ang nasabing kahilingan ng Amerika. Si Quiboloy ay nakaditine mula pa noong Setyembre ng 2024 dahil sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa kaugnay na balita, Senadora Risa Hontiveros ipinanawagan ang mabilisang extradition kay Apollo Quiboloy. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
5: Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros sa Department of Justice o DOJ na agarang isulong at pabilisin ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ayon kay Hontiveros, matagal nang dapat na nagot si Quiboloy sa mga sinasabing krimen na ginawa nito laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Pinunto ng senadora na si Quiboloy ay inakusahan ng human trafficking ng mga kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo at natararapat lang na managot siya sa lugar kung saan naganap ang mga krimen. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Hontiveros na personal niyang narinig ang sa kanilang mga pagdinig ang mga testimonya ng mga babaeng nagsabing sila ay naging biktima ni Quiboloy. Ayon pa sa mababatas, ikinagagaan ang kanyang loob na hindi lang isa, kundi dalawang jurisdiction na ang naghahangad na panagutin si Quiboloy sa mga kasong may kaugnayan sa pang-abuso sa kababaihan at kabataan. Binigyang diin din ni Hontiveros na wala nang dapat manatiling impluwensya si Quiboloy dito sa Pilipinas dahil ang kanyang patuloy na presensya dito sa bansa ay nagbibigay lang anya ng lakas ng loob sa kanyang mga taga-suporta na gipitin at takutin ang mga biktimang naglakas loob ng magsalita laban sa kanya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Isa sa mga kinatawan ng Akbayan Party List, ipinanawagan din ang agarang extradition ni Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Mula Kamara, nag-uulat si Kathleen Forbes.
6: Nagpahayag ng suporta si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa extradition ni Apollo Quiboloy matapos kumpirmahin ng Department of Justice na natanggap na ng Pilipinas ang formal na extradition request mula Estados Unidos. Kinimik na Sendanya na pabilisin ang proseso upang makamit ang katarungan para sa mga babae at bata na umano'y naging biktima ng pastor. Dagdag pa niya, nakita at narinig na sa isinagawang investigasyon ng Senado ang mga testimonya kaugnay ng mga alegasyon laman kay Quiboloy. Diin pa ng mambabatas na nanatiling banta sa mga biktima ang impluwensya at mga koneksyon ni Quiboloy kahit ito ay nakapiit sa Pilipinas. Punto pa ni Sendanya ang pagpapanagot kay Quiboloy ang tanging magbibigay ng katarungan at kapayapaan sa kanya mga umano'y naging biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Thank you. Sa iba pang balita, binawi ng apat na dating bodyguard ni dating Congressman Saldico ang kanilang alegasyon laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Ayon sa kanila, hindi totoo ang kanilang alegasyon at pumirma lamang sila sa naunang joint affidavit kapalit ang pangakong tulong pinansyal. Sinabi pa ng isa sa mga dating bodyguard na binawi nila ang kanilang pahayag dahil nais nilang mamuhay ng tahimik. Hindi rin ipinakita ng mga ito ang kanilang mukha sa kamera dahil sa may banta sa kanilang buhay. Samantala, ipinresenta nila ang magkakahiwalay na bagong sinumpa ang salaysay at pawang mga notaryado. Iginiit din ng mga ito na sila mismo ang gumawa at kusang sumulat ng bagong affidavit.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinanukala ng isang mambabatas ang mandatoryo at regular na pag-iinspeksyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa inihaing House Bill number 9780 o panukalang National Infrastructure Inspection and Maintenance Act ni Paranaque kay Representative Brian Raymond Yamsuan. Sinabi nito na kailangang tiyakin ang kalidad at kaligtasan ng mga pampublikong proyekto. Nakasaad sa panukala na dapat inspeksyonin ang DPWH projects tuwing ikalima hanggang ikasampung taon matapos mabuo ang isang proyekto. Ang matutukoy na problema sa pagsusuri ay magiging batayan para sa kinakailangang pagkukumpuni, maintenance o rehabilitasyon. Papatawan naman ng 50,000 pesos na multa ang sinumang haharang o tatanggi sa inspeksyon at maintenance.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Mas pinagkakatiwalaan pa rin ng mas maraming Pilipino ang Amerika at Japan. Nakakuha ng Good Net Trust Ratings mula sa mga Pilipino ang Japan at Estados Unidos. Bata ito sa pinakabagong survey na isinagawa ng Pulse Asia buwat sa 1,200 ang mga Pilipino na edad 18 anyos pataas mula noong Hunyo 20 hanggang 29. Samantala, maraming Pilipino naman ang hindi nagtitiwala sa China, Palestine at Iran. Ito'y mula sa Poor Net Trust Ratings na nakuha ng mga ito sa mga Pinoy.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang bayan ng Mamburao sa Occidental Mindoro kaninang alas 10:38 ng umaga. Ayon sa FIVOX, may lalim na 14 na kilometro ang lindol na may origin na tectonic. Bukod sa mga kalapit na lugar sa Occidental Mindoro, naramdaman din ang intensity 5 hanggang 1 sa ilang lugar sa Oriental Mindoro, Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila at Bulacan. Bagaman walang inaasahang pinsala, inaasahan naman na may kasunod pang aftershocks ang lindol.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, pamahalaan ng Binmalay sa Pangasinan na bahagi ng libreng libro para sa mga Early Childhood Care and Development Center. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula Radyo Pilipinas Dagupan.
11: Katakip na ari kurang niya gagawin na lokal niya gobyerno ang pian na sigurado sumarakip niya panag-aral dari kalanguran na Bali na Binmalay jadluyag na Pangasinan. Ang iter so LGU na libreng libro at sare Early Childhood Care and Development Centers na Balay. Aya at ginawaan, jad panangida ulo ng Binmalay Mayor Pedro Merera III tan Early Childhood Care and Development Focal Person Ms. Jornalyn Anchivoy. Sa kay adrason na aking ginawa yan na LGU at ampya na idan na pangkanaunawa ire kalanguran na Balay ya makaala na are gamit yan na usar da ampyan mas undakil so panaral da tandakil so na aralan da ang gano ugugaw nira. Imbaga na LGU Binmalay ya aga untunda so panggawa da na are programa tan proyekto ya para at panabigan na kalanguran da. Katakip na panggabay dan makapaniter na inklusibo tan balibalin serbisyo para at bawat pamilya dyan balita. Manlala po Radyo Pilipinas Dagupan, siyak si Robert de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Ruel mula Pangasinan. Akyat naman tayo sa Kalinga. Pamahalaang panlalawigan ng Kalinga na mahagi ng three-wheeled service vehicles para sa mga barangay sa bayan ng Rizal. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
12: Formal nga impaima ti provincial government ti Kalinga itinasuruk sa ngapulo at three-wheeled service vehicles punong ombak nga agatad 2.7 million pesos para kadigiti barangay local government units iti munisipyo iti Rizal babaan iti turnover ceremony iti August 4, 2026 sa Legislative Building, Bulanao, Tabuk City. Sigun kini Second District Board Member Julius Amla ang nag-initiate iti proyekto na ipaay dagiti vehicles kasungbat iti issues ken concerns may papan iti transportasyon ken peace and order nga imsingasing dagiti barangay officials iti Rizal. Nabayagan ko na na aparikot dagiti official ken tanod iti limitado a transportasyon nang runa iti panagpatrolya, panagresponde iti emergency ken panagapan kadagiti opisina ti gobyerno. Babaan iti service vehicles, manamnama makabaol dagiti barangay nga agresponde adagos iti kasapulan ti komunidad. Kastapay ang mapasayaat iti panakaipatungpal iti peace and order initiatives gapo iti napigpiksa a community security dagiti barangay ken daduma a volunteers. Inayon ni Amla nga iti turnover ti service vehicles katpasat tagtultuloy a dedikasyon ti provincial government a mapapiksa iti grassroots governance, babaan iti panangipaay ti resources a kasapulan dagiti barangay para iti mas epektibo tipo a serbisyo publiko. Manipo DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Amelia mula Kalinga, baba naman tayo sa Mimaropa. Pamalaang panglungsod ng Puerto Princesa at Integrated Bar of the Philippines Palawan, inilunsad ang programang pagpakiman kay attorney para sa mga mahihirap na residente. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Miriam Basig ng Radyo Pilipinas Palawan.
13: Iimpisan din ang Agosto 6 ang pagpantawi ang libreng serbisyong legal para sa maresidente ang lungsod nga imbubuhat sa pagtrabangan ni gobyerno ang siyudad ng Puerto Princesa mi ang Integrated Bar of the Philippines Palawan Chapter. Dya ay dadaswan sa opisyal nga pag-impisa ang libreng programa o tabanga legal nga ang tatawag nga pagpakiman kay attorney. Akagapil sa mga serbisyo nga ingpantaw ang libreng legal nga konsultasyon, may libreng notaryo iya mga simpleng affidavits, may non-commercial nga mga dokumento nga mabolding tabang sa mga tao nga limitado lamang ang sustento pero akaministiran imadasig nga legal nga paghiya. Sa serbisyong dyan, may chance ang mga taga Puerto Princesa nga direktang makaampang ang mga abogado para sa tamang impormasyon at tatangad sa andang mga diskursong legal. Ang pagpakiman kay attorney ay dayon-dayon kada adlaw yung Webes, dading Agosto, sa atrium iya ang New Green City Hall pero pwede pang mapalabag para sa mga agkaministiran ng mga residente sa syudad ang Puerto Princesa. Alintigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jossie Miriam Basig, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Miriam mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Mga residente sa Gida Barangay sa munisipalidad ng Giabong Samar nakinabang sa serbisyo caravan. Si Charmin Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
14: Benepisyaryo ang 179 nga residente sa Barangay San Miguel sa Bungto San Giabong sa ginbuhat nga serbisyo caravan nga nagpadangat iba-iba ng mga primera nga serbisyo sa gobyerno sa nasabi nga geographically isolated and disadvantaged area. Ginpangunahan sa lokal nga gobyerno sa Giabong, kasugbong ang 3rd Infantry Battalion ang aktibidad kundi nagpaabot mga serbisyo panlawas ug pansosyudad lakip ang medical consultation ug distribusyon sa libre nga bulong sa mga residente. Nagbuhat liwat ang 3rd IB sa libreng arot ug nagbuhat information dissemination bahin sa Anti-Terrorism Act of 2020 o Republic Act Number 11479 ngan Enhanced Comprehensive Local Integration Program ECLIP. Kasugbong sa aktibidad ang Municipal Mayor's Office, Municipal Health Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Municipal Tourism Office, MDRRMC, mga opisyal sa barangay ug iba pa nga partner agencies. Samtang, nagpaabot luwat ang 3rd IB sa seguridad sa lugar para masigurado ang luwas nga pagdumara sa serbisyo caravan. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat, Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Bayan ng Marihatag sa Surigao del Sur makikinabang sa 106 million peso na farm-to-market road sa ilalim ng Philippine Rural Development Project Scale Up. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas tandag sa detalye.
15: Dako nga suporta ang madawat sa mga mag-uma sa Marihatag Surigao del Sur, pinaagi sa 106 million pesos nga farm to market road nga padayo nang giandam alang sa construction ubos sa Philippine Rural Development Project Scale Up. Nakadawat ang proyekto og no objection letter 1 gikan sa DAPRDP ato sa seremonya sa Davao City. Ang NOL 1 pagpasabot nga giuyunan sa World Bank ang mga dokumento sa proyekto ug gitugutan na ang pagsugod sa proseso sa procurement alang sa farm to market road. Ang Bayan to San Isidro Farm to Market Road mao ang unang proyekto sa Marihatag nga mapondohan ubos sa PRDP Scale Up. Gilauman nga makatabang kini sa pagpalambo sa industriya sa kakao sa lungsod ug makahatag og mas sayon nga pagdala sa mga produkto ngadto sa merkado alang sa mga mag-uma sa abaka, lubi, saging ug mais. Matud ni PRDP Mindanao Project Director Macario Gonzaga, ang kalampusan sa proyekto magdepende sa hapsay ug dekalidad nga implementasyon aron masiguro nga mapahimuslan kini sa mga komunidad sa Marihatag. Ang maong karsada moagi gikan sa Barangay Bayan hangtod sa Barangay San Isidro sa Marihatag ug gilauman nga 2993 ka individual ang direktang makabenepisyo niini. Gikan diri sa Radyo Pilipinas tandag kini sa Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat, Angel. Mula Surigao, lipat naman tayo sa Sulu. 51 barangay sa bayan ng Talipaw sa Sulu lumuhok sa Rescue Olympics bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month 2026. Si Eloisa Mohamad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
16: Bilang bahagi sa National Disaster Resilience Month 2026, piyaan sa Talipaw Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at o MDRRMO sa Talipaw hapagkinakon sa local government unit tapagkuhanan ni Mayor Reham Tulawi in Rescue Olympics. Tiyauran sa kaimantagi sa barangay at Talipaw, maksud kakitaan na kalpandikaliman gaus si mga responder hapakaniya-pakaniya kauman. Habay tayo Alkisar Ali, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sa Talipaw na bahagi magtuwing pakaradyo siyaan nila ini. Tiag na ana elimination round. Hainde ang kaiman tagi sa barangay, pini nila inhang po barangay. Kaya sunuan sin top 5 second round sa takahinapusan 2 BDRRMC inapi bilang best barangay response team. Bukod sa jahat, trophy inmatay mga si mga mandaug sa magkatay maray sub sila cash incentive. Deng ha kaiman nga ipupilak, panggatos kaiman nga ipupilak, mapakay nila. Hipagbi paman niya, paminlando kalagihan ako maniwan magpasungpasin pagsakap nila bilang mga responder. Deng ha RP Hulu Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas! taglay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: At nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Humina pa ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2026, kung saan bumagsak ito sa 2.3% ayon yan sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Biyernes. Mas mababa ito kumpara sa 2.8% noong unang quarter ng taon at sa 5.4% na naitala sa parehong panahon noong 2025. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kailangan pang umabot sa 4.4% ang paglago sa ikalawang kalahati ng taon upang maabot ang mas mababang dulo ng binagong target ng pamahalaan na 3.5-4.5% para sa 2026. Sinabi naman ni PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Mapa na ang 2.3% paglago ay pinakamababa mula pa noong ika-apat na quarter ng 2009 na may 1.8% kung hindi isasama ang mga taon ng pandemya.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Mas mabilis ang paglago ng factory output noong Hunyo batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa inilabas na Monthly Integrated Survey of Selected Industries o MISSI nitong Webes, tumaas ng 13.5% ang Value of Production Index o VAPI, mas mataas kaysa 12.5% noong Mayo at higit na malaki kumpara sa 2.1% sa Hunyo ng nakaraang taon. Ayon sa PSA, ang mas mataas na VAPI ay dulot ng mas mabilis na pagtaas sa paggawa ng coke at refined petroleum products na umabot sa 89% mula 78.5% noong Mayo. Nakadagdag din ang paglago sa paggawa ng food products at transport equipment. Samantala, ang Volume of Production Index o VOPI ay lumago ng 10.1%, mas mataas kaysa sa 10.1% noong Mayo at higit sa 2.3% na naitala noong Hunyo 2025. Batay sa mga respondenteng establishmento, nasa 78.1% ang average capacity utilization rate para sa manufacturing. Lahat ng industry divisions ay nakapagdala o nakapagtala ng higit sa 65%. Pinakamataas ang utilization rate sa paggawa ng tobacco products na nasa 82.8%. Coke at refined petroleum products nasa 82.7% at iba pang manufacturing kasama ang repair at installation ng machinery at equipment na nasa 82.5%.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Mananatiling suspendido ang fare hike na inaprubahan noong Marso ayon yan kay Transportation Secretary Giovanni Lopez nitong Webes. Ipinaliwanag ni Lopez na ang suspensyon ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis noong kasagsagan ng tensyon sa gitnang silangan. Anya na nanatili pa rin epektibo ang suspensyon hanggang ngayon. Matatanda ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Marso ang suspensyon ng fare hikes na inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kahit patumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Sakop ng fare hike ang dagdag na pamasahe mula piso hanggang 40 piso sa lahat ng public utility vehicles maliban sa regular taxis at motorcycle taxis. Dapat sana itong ipatupad noong Marso at 19. Nilinaw naman ni Lopez na magpapatuloy ang mga pagdinig sa mga petisyon para sa dagdag pasahe kahit patuloy na suspendido ang implementasyon ng mga inaprubahang fare increases.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Inaasahang bababa ng hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng langis sa susunod na linggo ayon sa mga paggalaw sa pandaigdigang merkado na nakaapekto sa sitwasyon sa gitnang silangan. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, parehong diesel at gasolina ang nakikitang magro-rollback ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos kada litro. Bumaba ang presyo ng krudo sa Asia matapos lumuwag ang geopolitical risk dahil sa pag-asa sa posibleng diplomatikong breakthrough sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nakadagdag din ang mas malakas na piso laban sa dolyar ngayong linggo na nagbigay ng karagdagang pababa sa presyo ng lokal na langis. Gayunpaman, nananatiling matatag ang demand sa kabila ng limitadong supply bunsod ng patuloy na pagkaantala ng Middle East exports sa Strait of Hormuz at mga pantalan sa Saudi sa Red Sea. Dagdag pa rito, patuloy na bumababa ang pag-export ng produktong petrolyo mula Russia dahilan upang manatiling volatile ang presyo ng langis. Ngayong linggo, bumaba na ang presyo ng produktong petrolyo sa pagitan ng 60 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos kada litro.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At para naman sa halaga ng palitan ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ikapito ng Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 70 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 30 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 69 sentimo ang isang yuan ng China. Sa ibang palitan, ang Hong Kong dollar ay nakakahalaga ng 7 piso at 74 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 81 piso at 68 sentimo. Nasa 69 na piso at 75 sentimo ang euro, 43 piso at 32 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nakakahalaga ng 16 na piso at 17 sentimo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
19: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Natapos agad ang inaabangang muling pagsasama ni na Alex Ayala at tennis legend Venus Williams matapos silang matalo sa unang round ng doubles event ng WTA 1000 National Bank Open. Bumagsak ang duo sa kamay ni Miyu Kato ng Japan at Lyudmila Samsonova ng Russia 4636 nitong Biyernes. Bagamat ramdam pa ni Iyala ang epekto ng kanyang singles match, nakipagsabayan siya upang makatulong kay Williams na makabawi mula sa 2-4 deficit at maitabla ang set sa 4-all na ikinatuwa ng mga manonood sa Sobeys Stadium. Ngunit agad nakabawi ang kalaban at tinapos ang unang set. Sa ikalawang set, nahulog sina Iyala at Williams sa 0-4 hole. Kahit nagpakita ng matinding laban, hindi nila napigilan ang agresibong laro ng Japanese-Russian tandem na tuluyang kumumpleto ng panalo at umusad sa round of 16. Susunod na mga kaharap ni Nakato at Samsonova ang mananalo sa pagitan ng third seed Sara Irani at Nicole Melichar Martinez kontra sa American duo na sina Jessica Pegula at McCartney Kessler.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Mabigat agad ang laban ng Alas Pilipinas Girls sa pagbubukas ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship matapos silang sumalang kontra defending champion at world number 1 China nitong Biyernes oras sa Pilipinas. Kasama ang lahat ng 24 na koponan sa opening day ng 11 araw na torneo, kabilang ang world number 2 Japan laban sa Spain, number 3 Italy kontra Algeria at number 4 Chinese Taipei laban sa Dominican Republic. Ang world number 25 Alas Pilipinas ay agad na sumabak sa matinding hamon sa San Felipe. Bagamat limitado ang oras ng preparasyon at mahirap ang adjustment sa malamig na klima, determinadong ipakita ng koponan ang kanilang kakayahan. Tampok sa lineup sina Irish May Mahinay, Megan Yesha Hernandez, Saiz Raiko, Sharina Raiza Lieses, Madel Gale, Kyra Celis, Resty Jane Olaguir, Jenica Sadia, Taj Arkea Teves, Nadeth Faye Herbon, Jello Andrea Mauricio, Jaina Love Bulandres, Princess Kyra Manzano at Frances Diane Ramos. Matapos ang laban kontra China, susunod na makaharap ng Alas Pilipinas ang Mexico sa Sabado at Tunisia sa Linggo. Magbabalik sila sa aksyon kontra Peru sa Martes at Venezuela sa Huwebes.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Natapos na ang kampanya ng University of the Philippines Fighting Maroons sa Asian University Basketball League o AUBL matapos matalo sa Tsinghua University 81-85 sa quarterfinals nitong Huwebes. Matindi ang laban ng Maroons na nagawang itabla ang score sa 74-all sa pamamagitan ng tres ni VJ Pre. Ngunit agad bumawi ang Tsinghua sa 7-0 run para makuha ang abante at tuluyang makuha ang panalo. Dahil sa pagkatalo, bababa ang UP sa classification round habang ang Tsinghua ay uusad sa semifinals.

0: updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Tampok ang mga susunod na bituin ng bansa sa pagtatapos ng Philippine Youth Basketball Championship o PYBC Season 2 kung saan kinilala ang mga nangungunang manlalaro mula sa Under-18 Division. Pinangunahan ni Prince Lumbre ng San Beda Alabang Spartans Tipuno XBF ang listahan matapos tanghaling Under-18 Most Valuable Player. Nagrehistro siya ng Division Best Averages na 18.2 puntos, 5.2 rebounds, 3.2 assists at 2 steals kada laro at pinasok din sa Mythical Team at Best Players Born 2008 selection. Kasama niya sa Mythical Team sina Joe Boyo o Bayobay, Chris Parame, Cyrus Berdan at Herbert Adahar. Kinilala rin sina John Bonzalida at Jade Alanza sa Best Players Born 2008 habang sina Cody Pili, Toby Orbista at Yasser Palisok ay kabilang sa Best Players Born 2009. Bukod dito, itinampok ang iba pang standout performers sa rebounds, assists, steals, blocks at efficiency na nagpatunay sa matagumpay na kampanya ng PYBC Season 2.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, kanselado ang nakatakdang Premier Volleyball League o PVL On Tour matches ngayong Sabado sa pagitan ng Zeus Coffee kontra PLDT at Capital One laban sa Creamline dahil sa epekto ng Tropical Depression Maymay. Sa pahayag ng liga, sinabi nitong ang desisyon ay ginawa upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng kalahok at manonood. Humingi na paumanhin si PVL President Ricky Palau sa mga tagahanga sa Santiago City at Isabela na sabik sanang masaksihan ang mga laro. Ngunit iginiit na ang kaligtasan ng fans, players, coaches, officials at staff ang pangunahing konsiderasyon. Tiniyak ng PVL na babalik sila sa Santiago City para sa All Filipino Conference. Ang mga tiket na nabili para sa nakansilang laban ay i-refund sa mga fans.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Leo para sa ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control, na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
0: At yan ang Pilipinas Ngayon! Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipinas.

0: Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po ang himpilang ito sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po ay nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa iba't ibang panig ng mundo. Yan naman po sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan po ng inyong mga cellphones. Pwede na rin po ninyo mapakinggan ang mga programa dito sa himpilang ito, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eVox Radio Receiver app. Ako po nyo lingkod, Ray Sampang. Muli nyo pong makakasama sa edisyon ito. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team sa production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, and of course, production din, kasama si Ms. Drizzle Nanyong. Sa master control, si Mr. Milo Junela. Gayun na rin sa wirecast, si Hero. Napaka mahalaga po ng panayam natin ito ngayong umagang ito bukod sa pagtutok pa rin natin sa epekto nitong bagyong Maymay na ngayon na isa na lamang pong low pressure area. Tututukan din po natin yan at marami pang iba. Pero ang ating unang bahagi ng panayam ngayong araw na ito ay patungkol po sa aspeto ng ating Department of Health. Ano po? Yan po ang ating i-devote. Ano po? Sa first part ng ating programa. Kasi po, ang una pong makakapanem natin, ang una pong resource person natin, ang unang guest natin para sa araw na ito, ay inilaan niya, dinevote niya ang kanyang expertise pagdating sa orthopedic care at hospital operation. Naglingkod siya, ano po, naglingkod siya bilang presidente ng Philippine Orthopedic Center. Siya rin ang bumuo, ang nagtayo ng o siya rin ay isa sa mga founding member ng tinatawag na Philippine Spine Society at ng Philippine Shoulder Society. Nagsilbi rin siya bilang pinakabata, one of the youngest presidents ng Philippine Orthopedic Association. At sa kalaunan, pinangunahan po niya ang ASEAN Orthopedic Association na nagsisilbi rin siya. Biruin ninyo, ang tagal na po niyang nagsisilbi sa Department of Health for the past 35 years. 35 taon na po siyang nagsisilbi sa kagawaran ng kalusugan. Pero bukod po sa mga accomplishments na ito, kilala po siya, kilalang kilala siya, dahil siya po, itong ating resource person for today, siya po ang nanguna sa pagkontra o pag-oppose ng pagpa-privatize ng Philippine Orthopedic o Orthopedic Center noong pong taong 2010. Naalala nyo ba yon? Naging malaking usapin po yan, yung push na privatization ng Philippine Orthopedic Center. Ang Philippine Orthopedic Center po kasi ay sa gobyerno, sa ilalim ng Department of Health, pero may push po noong mga 2010 na i-privatize yan. Pero ito pong guest natin ngayon, siya po ang tumayo at humarang in-oppose ang privatization ng Philippine Orthopedic Center sapagkat naniniwala siya na hindi kinakailangan i-privatize ang Philippine Orthopedic Center sapagkat kailangan ito ng ating ordinaryong mamamayan na umaasa sa serbisyong pangkalusugan ng gobyerno. Ngayon, eto na po, nasa linya na po natin ng komunikasyon ng ating panauhing pandangal sa ating programa ngayong umagang ito. Walang iba, kundi ang ating kalihim ng Department of Health, Secretary Jose Bretaño Pujalte Jr. Secretary Briggs, magandang umaga at welcome po sa programang Global na Tayo.
2: Ray, magandang umaga. Salamat sa inyong imbitasyon sa programa mo.
1: Kami pa'y lubos na nagpapasalamat, Secretary Blake, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa ngayong umagang ito. So hindi ko na po patatagalin itong ating mga katanungan, ano po, Sec Breaks. Unang katanungan po namin ngayong umaga, alam na po namin na katatalaga nyo pa lamang po, kaka-appoint pa lamang po sa inyo ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health. Ano po ba ang mga marching orders sa inyo ng Pangulong Marcos Jr., Sec Breaks?
2: Ang utos ng ating Pangulo ay paigtingin pa ang serbisyo ng DOH at ibaba talaga sa taong bayan at makikita na siya ay napakasaya pag inaabot niya yung papel sa pasyente sa mga ospital na nadadalaw namin na zero balance billing, na walang binabayaran. Isang programa to ng Department of Health sa tulong ng ating Pangulo at Unang Gina na ang mga pasyente sa ospital ng gobyerno ay walang babayaran kapag sila ay for discharge na or sila ay uuwi na. Ibig sabihin ay sagot ng ospital ang pagpapaopera, ang akomodasyon, ang pagtingin ng mga doktor at nurses at ang kanyang mga gamot na at supplies na ginamit.
1: Alright. So, yun talaga ang gusto mangyari ng Pangulo, na maibaba ang serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Health, ano po. Pero paano po niyo ito, ano, paano niyo po ito tutugunan, itong marching orders na ito, Sec Breaks?
2: Yun nga, sa akin na pagkupo ay I reminded, no, yung mga ating mga DOH employees na pasyente muna bago ang proseso, bago ang mga strategiya at mga programa. Isipin palagi na andito po tayo sa Department of Health para alagaan at arugain ang mga pasyente, pasyente muna. Kaya kaakibat noon yung tinatawag nating zero balance billing, at maliban pa doon yung tinatawag nating MAIFIF, no, medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Ito ay mga tulong ng Department of Health sa mga DOH retained hospitals at ilang LGU hospitals na magagamit nila na sa kanilang mga operasyon, no, mga hospital operations, lalo na sa pagtustos sa mga gastos ng mga pasyente.
1: All right. Pero sa mga programang ito na nais po ninyong ipatupad para tuluyang nga pong makamit itong marching orders ng Pangulo, may nakikita po ba kayo sa ilalim ng inyong pamumuno na kinakailangan pagbago sa loob mismo ng Department of Health?
2: Ang sa aking pananaw naman ay tinutuloy ko ang magandang programa na naumpisahan ng Pangulo. Kaya ang sinasabi ko rito is to improve the services at palawakin pa. Ang isang halimbawa dito ay yung aming alignment with PhilHealth. Yung programa ng PhilHealth, ng YAKAP, ito yung outpatient care na libre na makikita natin na ginagamit na ng PhilHealth. Kaakibat nito, yung gamot, no, na nabibigyan ng libreng gamot annually sa isang taon hanggang 20,000 ang nabibigay sa pasyente. Ngayon, dun sa YAKAP program, meron tayong free laboratory and diagnostic test, no? At ang dinagdag ng Pangulo sa nung kanyang SONA ay meron na tayong additional screening para sa liver, thyroid, tsaka kidney, no? Sa bato, sa thyroid, tsaka sa atay. Maliban dito, yung sa essential medicines naman ng gamot, umaabot na ng 75 essential drugs. Ito yung mga gamot sa diabetes, sa alta presyon, antibiotic kung may infection, ito ay unti-unti nating pinapalawak. Ang sabi ko nga rito, ang mga programa natin sa Department of Health ay lahat ay a work in progress. No? Tinututukan namin para mas maraming mga Pilipino ang makikinabang.
1: Pero correct me if I'm wrong, Sec. Bricks, isa yata sa mga unang hakbang na ginawa po ninyo bilang bagong talagang kalihim ng kagawaran, nag-create kayo ng tinatawag na Council of Experts at nagkaroon kayo ng meeting sa kanila. Ito pong Council of Experts na ito ay kinabibilangan ng mga dating kalihim ng Department of Health. I think si Secretary Cabral, si Secretary Galvez, si former Secretary Galvestan, former Secretary Garin, at maging si former Secretary Carmencita Riodica. So, nakapagpulong na po ba kayo ng Council of Experts at bakit po ninyo ikang binuo itong Council of Experts? For what purpose?
2: Idagdag natin sa napaka-tanyag na listahan na yan ay si Secretary Esperanza Cabral.
1: Oh, yeah. Okay.
2: Lima sila na aking kinausap upang magkaroon tayo ng Council of Experts or Council of Elders.
1: Mm-hmm.
2: Ang ibig sabihin dito na napakalalim at napakaraming problema ng DOH, kaya ako po ay humihingi ng tulong sa kanila, ang kanilang karanasan at kanilang karunungan upang matulungan ako na mapagsilbihan ng mabuti ang DOH. Nagpulong na kami nung Miyerkules at marami silang mga sinasabi kung paano pagandahin pa ang mga serbisyo ng DOH.
1: And of course, with those Council of Experts or Council of Elders, magiging involved po ba sila sa pagbuo o pag-formulate ng mga polisiya at mga programa at serbisyo sa ating mga government hospitals, SecBricks?
2: Baliktad, no? Meron tayong polisiya, ibibigay natin sa kanila para repasuhin at sasabihin nila, ito ang maari mong gawin agad, ito ay pag-aralan mo muna, at ito ay hindi uubra. In other words, sa kanilang karanasan, ay masasabi nila ang mga polisiya o strategiya na sa kanilang panahon ay hindi umubra o kaya ay maganda ang naging resulta. Kaya antakid mo, limang health secretaries yan na may kanya-kanyang sariling karanasan at tutulong sa Department of Health ngayon. Hindi pa ito nangyari. Ngayon pa lang ito mangyayari at naisip ito sapagkat malaki ang kanilang matutulong at sayang naman kung ang may tutulong nila ay hindi maipaabot sa akin, sa Department of Health, at ang magiging resulta nito ay mas magandang serbisyo para sa ating mga mamamayan.
1: Yeah. Well, of course, that is something na kailangan nating ikabantayan sapagkat sabi nyo nga po, ano po, Sec. Bricks, each one of these former secretaries have their own expertise batay na rin sa naging experience sila as former secretaries ng Department of Health. Malaking tulong ito para sa Department of Health. Pero siguro marahil bilang bukod kasi sa pagiging kalihim ng Department of Health, kayo po ngayon ay tumatayong chairman na rin ng PhilHealth. May pagbabago ba kayong nais o dapat ipatupad sa mga kasalukuyang programa nito gaya po ng nung YAKAP program at iba pa?
2: Yung tuloy-tuloy tayo sa YAKAP program, ang natulungan nito ay more than 4.5 Filipinos na at aabot to sa 7 million sa taong ito, no? Sa tulong ni si President ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado, kami ay nagtutulong-tulong, no? Ang tawag nga rito ay nag-apresyete para mas maganda ang serbisyo at aligned, yun ang keyword doon, ng DOH at PhilHealth. Ang PhilHealth din ay pinuwag na nila yung 45-day stay. No? Mas,
1: yeah.
2: Kahit mas matagal o paulit-ulit ang admission ng pasyente ay tinatanggap nila, maliban doon, tinanggal na rin nila yung kailangan 24 oras ka na admitted bago mo maramdaman o ibigay sa iyo yung mga benepisyo ng PhilHealth. Ito yung mga ang tawag dito sa English mga tweaks, no, maliliit na pagbabago na malaki ang magiging resulta o biyaya.
1: Alright. Sec Mick, total na pag-uusapan na rin lang naman natin ang PhilHealth at maging iba pa mga programa ng DOH, lalo na doon po sa mga benefit package o Z packages ng PhilHealth. Mawalang galang na po at maisingit ko lang ito. May mga concern po kasi na bakit meron kasing isang kaso na kinakailangan ma-angioplasty o operahan. Pero laking paglulumo nitong taong ito nang malaman niyang kinakailangan daw pong ma-stroke siya o ma-ospital bago niya makuha yung benefit package na yon para sa angioplasty. Tuloy nagsasabi na kinakailangan bang ma-ospital pa mag 50-50 bago ikang ma-avail yung angioplasty sa ilalim ng Z-Benefit package. Baka pwede pong mapag-usapan din ito ng PhilHealth at ng inyong pamumuno sa kagawaran.
2: Inaayos po natin yan kasi ang katunayan po, ang angioplasty ay yun na po yung operasyon, yun na po yung procedure. No? Bago po noon, ang may tinatawag na angiogram, titingnan po kung barado po ang daluyan ng inyong dugo sa puso, yung coronary artery. Meron po mga diagnostic procedures na covered na po ng PhilHealth. Kasama po rito yung mga tungkol po sa puso. Kailangan po lang dumulog sila sa kanilang yakap center. At ang yakap center po natin ay yung primary health care. Ibig sabihin po, yung sila po yung mga unang doktor na kailangan tumingin sa pasyente. At itong mga primary care doctor po natin, sila lang naman po ang magdidesisyon kung kailangan po pumunta sa espesyalista yung pasyente. Ang espesyalista po rito, yung doktor natin sa puso, doktor sa bato, doktor sa baga, doktor sa buto, lahat po yan ay maaring mapuntahan ng pasyente sa rekomendasyon po ng primary healthcare physician na nakikita po sa ating mga yakap clinics.
1: Yun, okay. Pero ito susunod na katanungan ko, Sec Bricks, pero mukhang kailangan natin ito pag-usapan. Kasi lumabas itong balitang ito kahapon at isang araw po, kahapon, ano po. Kailangan po natin pag-usapan dahil pera ng taong bayan na nakataya dito, Sec Bricks. Kaugnay po ito kasi nung plano niyong review ng 3 billion pesos procurement ng TB commodities. Pakibahagi nga po muna kung paano nagsimula ito at bakit ba nais yung isa ilalim muna ito sa mususing pag-aaral o review, Sec Bricks?
2: Salamat sa tanong, Ray. No? Ang TB drugs po, nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Dalawang linggo po lang po ako nakaupo at bakit ko po pipirmahan ang ganyang kalaking halaga na hindi ko naman po pera, hindi po, ito po ay pera ng taong bayan at nilalagay ko lang po sa tama na aking pong suriin muna pag-aralan bago po tayo pumasok sa ganyang kontrata. Ang tawag po rito sa English ay due diligence. Palagay ko po ay wala pong mali doon sapagkat ang ating pong pinabantayan at pinoprotektahan, hindi lamang po kaban ng bayan, pero ng bayan, ngunit ang pasyente rin po natin na sisiguraduhin po natin na ito ang tamang gamot para po sa tuberculosis, pasyente muna po ang palagi sinasabi. Palagay ko po ay walang mali kaysa sa ang kabaliktaran po agad po akong pipirma at ano na po ngayon, Agosto. Mm-hmm. Ang katotohanan po niyan ay dapat ay na-procure na yan nung first quarter or first half of the year po. At ito na po ang mga sitwasyon po na aking nadatnan At ako po ay bilang bagong kalihim ay nag-iingat lamang na hindi po tayo gumagawa ng mali. At pangalawa, ang ginagawa po natin ay para sa bayan at para po sa pasyente.
1: Mm-hmm. So nabanggit nyo, Sec. Bricks, dapat pala first quarter pa lang ng taon na procure na ito. Anong dahilan bakit hindi ito na procure noong mga panahon na yon?
2: Yun po ang ating inaalam. Ang first quarter or second quarter of the year po,
1: mm-hmm,
2: para po dumating na po agad ang gamot. Ito po naman ay isang direktiba po at ang isa po siyang suggestion na agahan po ang mga procurement ng essential medicines para po palaging mayroong supply ang mga ospital at mga health centers po natin. Hindi po naman to kailangan isipin ng malalim. Ito po ay standard po na kahit anong pong ahensya ay maaga ang kanilang pag-procure o pag-kuha mga kanilang mga kagamitan o mga kailangan sa kanilang mga ahensya. Hindi po naiiba rito ang Department of Health.
1: Okay.
2: Ngunit ang diferensya po ay pinag-usapan natin ay mga bakuna at gamot.
1: Alright.
2: Ito po ay tinutugunan ko. Kaya po tuloy-tuloy po tayo ngayon sa Department of Health.
1: Alright. Pero liwanagin ko lang to, Sec. Bricks, itong sinasabing first and second quarter na dapat na-procure, hindi pa ho kayo kalihim nito ng kagawaran ng kalusugan. Hindi pa kayo secretary noon.
2: Ako po ay nag-assume ng office lang noong July 13 po.
1: Yan, okay.
2: Kaya ang utos ko po sa mga tauhan dito, mga official dito ay bilisan na po ang kanilang trabaho para po hindi po masayang ang pondo ng DOH.
1: All right. Kasi ito kaya po natin pinapag-uusapan at naitatanong ito, Sec. Bricks, dahil may nakasampang complaint sa ombudsman hinggil dito laban sa inyo at sinasabi parang meron kayong kinikilingan na isang supplier. Ano reaction po nyo dito, Sec. Bricks?
2: Ang kailangan nyo po isipin ay kakatuntong ko lang po sa ganitong posisyon. Galing po ako sa Philippine Orthopedic Center. Wala po akong kilalang mga supplier dito sa Central.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin po ay ang bidding po rito sa aking pananaw ay kailangan ay open. Kahit sino po na may kakayahang sumali ay pinapasali po natin. At ating criterion po lang natin ay dapat ay tama yung gamot at de kalidad na talagang mararamdaman ng pasyente pag kanyang tinumar, pag kanyang ininom. Yun po. Ang bakuna po natin ay hindi po tama po para sa nagagamitin ng mga doktor at nurse para sa mga pasyente nila.
1: Aha.
2: Wala na pong malalim na dahilan. Gusto po natin lang na maging fair and open ang bidding dito sa Department of Health, lalo na pong malalaki po ang halaga. Fair, open, at number three po, ang pinaka-importante ay transparent. Pwede po siya sa atin ng publiko at o mga taong may interest po sa procurement, no? Na nakikita nila na tayo po ay open.
1: Okay. And
2: open,
1: ito po
2: transparent,
1: okay,
2: and fair.
1: Okay. Tama po. Transparency. Ano po ang transparency and accountability ang nakikita kung gusto niyo ipatupad dito. Kaya gusto niyo itong i-review. Pero ito bang halimbawa po, ito bang bidding process nito kung sakaling matutuloy po? Ano ito, when we talk about transparency, ito ba ay maaaring mapanood ng live tulad ng ginagawa po ng mga ibang ahensya sa social media para makita ng taong bayan?
2: Pwede po natin i-suggest yan, pero ang alam ko po ay meron naman talagang observers, no? Ang bidding process, yun po ang natural, no? Na proseso. Kaya hindi ko na po pinapakailaman yan as the head of the procuring entity or yung hope. Antayin po natin ang resulta ng
1: Alright. Pero ito lang, siyempre, kasi nakapile sa ombudsman, pero eh, sa harap po ng complaint na ito, ano pong mangyayari sa mangyayari o sitwasyon ng DOH-TB program? Kasi meron kayong tinatawag na DOTS na po, yung DOTS program. Sa nangyari po ito, sa nangyari pong ito, paano po magiging sitwasyon niya? Naka-hold ba yan? May pondo ba itong
2: hindi
1: magagamit
2: po
1: sa likod ng
2: ombudsman po
1: complaint?
2: Mali po no, na hindi po naantala ang gumot. Meron pa po tayong supply. Pangalawa po, ang nagre-reklamo, wala pong pirma, wala pong pangalan. No? Hindi ko po alam kung paano uusat ang kaso kung wala namang nagpapakilala na sila po ang tumatayong nagre-reklamo. Kaya, ganun pa man, sinasagot po natin na hindi po ganun ang nangyayari at hindi po ganun talaga ang kanila, base po sa kanilang parata.
1: Okay. So sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo ng DOH-TB program, especially under the DOTS program ano po ng DOH Secretary Briggs. Alright. Pero maiba ako ng tanong, Sec. Briggs, dahil masama ang lagay ng panahon for so many days, tuloy-tuloy ang lagay ng sama ng panahon pag ulan. Kamusta po? Ano po ang direktiba nyo sa inyong mga regional DOH offices bilang pagtugon dito po sa ikang bagyong Maymay, pati yung kay Luis, at hanggang ngayon nakakaramdam pa rin tayo ng mga pag-ulan at nakararanas ng pagbaha, Secretary Briggs?
2: May health emergency teams po tayo dyan. Inaintay ko po ang kanilang report. Ang monitoring po ay nag-umpisa bago pa dumapo ang bagyo. Kaya hindi po tayo nag-aalala. Meron po tayong emergency teams na nakahanda po at nagmo-monitor din.
1: Alright. Eh, ano po ang nakikita niyong hamon? Kasi tulad po na nabanggit niyo, July, ngayon lang July kayo na-appoint. Ano po, ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos, parang I tend to believe na merong mga demolition job nga na nangyayari laban sa inyo for reasons I don't know, pero sa mga nangyayari parang may mga may demolition job na nangyayari sa inyo. Pero sa harap nitong mga nangyayaring ito, ano po nakikita nyo pang hamon para maipatupad ang mga plano nyo sa health sector, dahil 2 taon na lang ang Marcos administration, Secretary Briggs?
2: Nakatutok po tayo sa mga programa ng DOH at tuloy lang po ang trabaho. Kaya po, ginawa ko na lang simple ang ating mantra o ating utos sa mga Department of Health employees. No? Pasyente muna. Kung ito po ang iisipin nyo, bilang orthopedic surgeon, simple lang po ang utak ko. Ang utak ko po ay kung may problema, lutasin. Kung may bale, lagyan ng bakal o lagyan ng simento. Kung mayroon pong rayuma o ang kasukasuan, palitan ang kasukasuan. Ang ibig sabihin ko po ay ang problema po ay hindi na po natin kailangang gawing komplikado. At sa natitira pong panahon ng paninilbihan po ng ating mahal na Pangulo, ang gusto niya po ay mas mapaabot po sa maraming Pilipino ang kalinga po ng gobyerno. At ito po ang ating mission at ginagawa natin to sa pamamagitan ng sinasabi po natin sa lahat, pasyente muna. Unahin ang pasyente.
1: Alright. Sec. Briggs, 35 years kayo na nagsilbi sa Department of Health. 35 years. And of course, you also came from a family of doctors, ano po, Sec. Briggs. At batay sa inyong experience, hindi matatawaran po ang inyong karanasan, expertise, lalo-lalo na pagdating sa orthopedic field, especially sa hospital and then hospital administration. At yung mga gusto nyong ipatupad ngayon sa Department of Health, lalo na sa paniniguro na ang mga serbisyong ito ng kagawaran ay maibaba sa taong bayan, pero serbisyong may transparency at accountability. Is this, itong push nyo na ito, itong pananaw nyo na ito ngayon, is this a reflection of what you did in 2010, tama po ba? Nung hinarang nyo mismo, kayo mismo nag-oppose ng privatization ng orthopedic hospital. Dala pa rin po ba ninyo itong mindset na ito, itong paninindigang ito na itong mga serbisyong ito ay para sa taong bayan? Sec. Briggs.
2: Totoo po yan. No? Tayo ay sa punot dulo ay isang health worker. Kaya po, sumama po ako sa hanay ng union noong panahon na yon sapagkat pare-pareho po kami pawawalan ng trabaho.
1: Mm-hmm.
2: At sa iniisip ko po, ganun din po tayo sa DOH. Mahal natin ng health worker, ang health workers, sapagkat isa ako sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: At naiintindihan ko po ang kanilang mga problema. At ang worry ko po ay naiintindihan din po nila ako na ang aking ginagawa ay para po sa pasyente. Ito rin po ang hamon natin sa mga health workers, sa mga union, bago natin isipin ang kanilang mga benepisyo, ang kanilang mga karapatan, isipin po natin ang paninilbihan natin sa pasyente. At yun po ay hindi tayo magtatalo at wala pong debate sa mm-hmm. ganyang prinsipyo na pasyente muna.
1: Ayun. Pero ano po ang naging reaction ninyo o naging feeling nyo, reaction ninyo nung ialok sa inyo ng Pangulo ang posisyon bilang kalihim ng kagawaran ng kalusugan? Nagdalawang isip po ba kayo o sumagot kayo kagad?
2: Hindi pa ako nagdalawang isip sapagkat sa paninilbihan ko ng 35 years, ang nakita ko po sa ganitong posisyon po, mas marami po ang matutulungan na pasyente at Pilipino. At yun po ang hamon sa totoo po.
1: Wow. And of course, para lang sa kaalaman po ng ating mga nakikinig at nanonood, ano po, ang ama po ni Sec. Briggs ay si Yumaong Dr. Jose Pujalte. Ang Yumaong Dr. Jose Pujalte ay dati ring naging direktor ng National Orthopedic Hospital. Kahit nabanggit ko kanina na si Sec. Briggs came from a line of doctors, especially specializing in orthopedic medicine. So Sec. Briggs, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin, and we hope and pray na this will not be the first and last na makakapanayan po namin kayo sa aming programa.
2: Anytime po, Ray. Sana po ay kayo ay mag-imbita ulit ay saka bukas po ang ating tanggapan para sa inyong programa. Maraming salamat, Ray.
1: Thank you so much po, Secretary Briggs, ang ating pong kalihim ng Department of Health, Secretary Jose Bretaño Briggs Pujalte Jr. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot
7: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon.
0: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Okay, at kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin po sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, makakasama po natin ang ika nga po Deputy Administrator for Operations ng ika nga po Office of Civil Defense. Ito po ay may kinalaman dito sa bagyong Maymay at habagat at epekto po nitong bagyong Maymay sa mga sa Region 1, sa Region 2, maging dito sa National Capital Region at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ano po? So nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang ating Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense, Assistant Secretary Lawrence Mina. Magandang umaga po, Asek Kamina, at welcome po sa programang Global na Tayo.
8: Okay, ganun din po sa inyo, sir, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po.
1: I believe nasa field po kayo sa mga oras na ito, Asek Mina. Can you tell us kung nasaan po kayo sa mga oras na ito?
8: Andito po ako ngayon sa San Ildefonso, Ilocos Sur, at kasalukuyan pong binibisita yung mga affected areas po. Mula kahapon hanggang ngayon po.
1: So nasa Ilocos Sur po kayo. Sa kasalukuyan po, as we speak, Asek, kamusta po ang monitoring ng Office of Civil Defense sa mga naapektuhang regions nito pong bagyong okay. Maymay at habagat?
8: Sige po, ilalahad ko po sa inyo lahat. Tunahin ko lang po yung situation na ngayon. Ano po? Sa ngayon po, ang tropical cyclone Maymay ay humina na. At isa na lamang itong low pressure area batay sa report ng ating DOST Pag-asa. Mababa na ang posibilidad na muli itong lumakas at maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Gayunpaman, hindi pa po tapos ang banta ng masamang panahon. Kasi yun na, patuloy na pinapalakas ng LPA, itong mga dumaang LPA, ang southwest monsoon natin at yun yung tinatawag natin habagat na inaasahang magdadala pa rin ng malalakas na pag-ulan at malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng bansa natin. Ano? Hanggang Lunes ito, yun yung report kanina. Dahil dito, nananatili pong naka-alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Office of Civil Defense at ang ating mga regional offices din. Patuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang response agencies upang mabantayan ang sitwasyon na makapagbigay ng agarang tulong kung kinakailangan at matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Ngayon dito po sa mga latest updates natin, may at least 39,900 families or at least 133,000 individuals ang apektadong populasyon sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 5, Region 9, Cordillera Administrative Region. May dalawang or sabi natin 2,000 families or 6,200 individuals ang nasa loob pa ng evacuation centers. 482 families or 1,600 individuals ang mga nakikituloy din sa kanilang mga kamag-anak o mga kakilala outside ng mga evacuation centers po ito. Ngayon, meron din pong naitala na 52 flooded areas mula sa Region 1, Region 3, Calabar, sorry. At may tatlong rain-induced landslides sa Region 1, Cordillera, at saka Calabarzon. Sa casualties naman po, merong 5 casualties na inaitala. 4 dead, bali 2 dead persons in Rodriguez Rizal due to landslide. 2 dead persons in La Trinidad Dinget due to landslide at saka 1 injured in La Trinidad Dinget due to landslide. Ngayon sa mga damaged houses naman po, merong naitala na 14 or 14. Isa po totally damaged in Balungayaw, Pangasinan. Tapos 13 partially damaged dito pa rin sa Region 1, CAR at saka Region 3. Ngayon sa mga daanan naman po, mayroon tayong 30 roads, isang tulay pang hindi passable sa Region 1, 3 at saka CAR. Ngayon, sa mga seaports naman tayo, mayroon tayong 8 seaports in Region 1, 3, 5. And na-cancel ang magbiyahe, ano? May 396 passengers, 23 rolling cargoes, at 5 vessels ang stranded pa rin sa Region 5 at saka Calabarzon. Okay. Ngayon, sa power interruptions naman, at saka yung communications natin, magandang report po to kasi lahat naman po ay na-restore na. Ngayon, meron ding 181 families at saka or 542 individuals ang nag-preemptive evacuation dito sa Region 1 kung saan ako ngayon. Nakos, nakapagbigay na ng 3.6 million worth na food items ang ating LGUs at saka DSWD sa mga apektadong pamilya dito sa Region 1, Region 2, CAR, Region 3, Region 5 at saka Region 9. Sa ngayon po, wala pang naitatalang damages to infrastructure at saka agriculture dahil ongoing pa ang reporting, consolidation at validation ng ating LGUs at concern na LGUs po.
1: Alright. So nabanggit po ninyo, Asek Nina, na sa bagyong ito, 5 casualties na ang naitala na. Confirmed na ito, ano po? 5 casualties. Okay. Tama po ba 2 sa Rizal at saka 3 sa La Trinidad Benguet?
8: Tama po, tama alright. Po.
1: Okay. And syempre, meron din tayong mga stranded passengers tulad din na nabanggit nyo, yung mga 8 seaports sa Region 1, 3, and 5. Ulitin ko lamang po para lang to confirm, ilan na po ang total na stranded passengers natin as we speak?
8: 396 po na individual po yung na-stranded na dyan po sa dali po ating ng collect yung tickets para hindi po ako magkamali.
1: Opo, opo. Sige. Well, yung, okay. Kasi sa Region 1, Region 3, and Region 5, yung mga, ay ka nga na-apekto ang mga seaports o pantalan natin. Dahil kaya, okay. Opo. Go
8: meron
1: ahead po.
8: Pong 396 passengers na kagaya na nasabi ko, 33 rolling cargoes, at 5 vessels ang stranded pa rin sa Region 5 at saka Calabarzon po.
1: Alright. Matanong ko lamang po, kamusta po naman ang sitwasyon sa kasi kayo nasa Ilocos Sur kayo ngayon, ano po, Asek Nina. So, pero kamusta po ang Central Luzon, Region 3? Nabisita niyo na rin po ba?
8: Sa ngayon po, kailangan ko po talagang i-extract yung exact details ng sa Region 3. Kasi sa ngayon na po, kagaya ng sabi ko, nandito ko sa Region 1. And then itong nai-report po sa inyo ngayon ay ito yung gathered information ng ating central office po. So, I may get back siguro if ever my time pa mamaya to give you the details na matang yes. Si Region 3.
1: Opo, opo. Well, so, sa ngayon po, ano, kamusta po ang Ilocos Sur? Sa inyo pong pag-ikot at sa inyo pong pag-monitor at assessment, how is Ilocos Sur coping after nitong bagyong Maymay?
8: Sa ngayon po, ambon, ulan pa rin, o continuous rains pa rin po dito sa Ilocos Sur. Ano? Ngayon, mula kahapon, dahil naabutan namin talaga yung lakas ng ulan at may mga hangin na naabutan din tayo, yun po, kagaya ng sinabi ko kanina, to go specific po, may mga nangyari po sa La Union kasi yung La Union po talaga sa amin ang pinaka-worst hit.
1: Worst hit.
8: Kung it was talking of Region 1, ano? Pero sa kabuuan po ng ano, may mga nai-report din na yung partially damaged actually na house kanina is in Pangasinan, but yung 7 other partially damaged naman ay dito sa La Union. Ngayon yung sa Ilocos Sur po, meron pong isa. Okay, yun po yung report kanina.
1: Okay.
8: Then, dito rin po, yung may mga road sections na hindi passable dito sa Ilocos, meron tayong Ilocos Sur, 10 sa La Union at 11 sa Pangasinan. However, dahil sa pag-respond ng ating mga debris clearing cluster, ng DPWH kasama ang LGU sa mga nasabing lugar kung saan ito nagkaroon ng problema, ay sa ngayon po, this day, it's good to report that all our roads, lalo na itong nationals, are now passable po.
1: Okay. Now, maiba ako ng tanong, Asek Mina, dahil tinututukan din natin itong Typhoon Dolphin at sinasabi nga po na malakas na bagyo ito, bagamat hindi ito direkta makakaapekto sa atin. May dala rin itong habagat sa bansa. Paano naman po ang paghahanda natin dito, Asek Mina?
8: Sir, bali ang sinasabi ko mula pa kahapon sa ating mga nadadaan ng LDRMOs, LGUs, at saka ating mga kababayan, kasi binisita ko rin yung mga evacuation centers, ano? Ang sinasabi ko, huwag tayong magtiwala kung dumaan na si Maymay or yung mga nauna pang LPA na yan. Hanggat nandiyan si Habagat at merong hahatak, kagaya nga ni nabanggit niyo na po, yung napakalaking radius ni Dolphin, na-enhance talaga yung Habagat. And when you say na-enhance, ang mga municipal, itong mga coastal municipalities natin, ay dapat talaga naka-ready pa lagi. Hindi tayo magre-relax ka po. At alamin pa kung ano pa mga preparedness measures na kanilang dapat idagdag sa kanilang paghahanda. Now, hindi lang po din po yan. Kasi yung nga, ulan po yung isang malaking dala ni Habagat, ano? Tapos dumaan pa si Maymay. Sigurado tayo sa ngayon, mga panahon na to, hindi pa rin nga naman tumitila yung mga pag-ulan, pabungso-bungsong ulan. Itong mga watersheds natin dito sa Bulubundukin areas ay sigurado magbibigay din ito ng dagdag sakit ulo, maging landslide or yung pagdagdag ng tubig na bababa dito sa kalupaan, sa lower areas or lowlands, no? So sabi ko, huwag tayong magtitiwala, just be ready, inform natin ang ating mga kababayan at ayusin natin yung ating mga working work areas na sigurado na makakapag-react tayo without us thinking na meron tayong maiwanan na kailangan ayutin muna.
1: Alright.
8: Sa ating mga kanya-kanyang work areas po.
1: Panghuling katanungan na lang po, Asek Mina, samantalahin ko na, kamusta po ang power station o power supply and telecommunication na, no, sa Ilocos Sur? Sa mga lugar na inyo pong napuntahan?
8: Okay, dito po sa Region 1 po, we're only 2 LGUs reported yung nagkaroon ng problema sa power, outages po. So sa ngayon po, lahat po, na-restore na po yung ating power lines and also cut off yung mga communication lines. Pwede na rin po tayo makatawag sa mga liblib na lugar dito sa Region 1.
1: Alright. With that, Asek Mina, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo at mga impormasyon ibinahagi po nyo sa amin dito sa ating programa. Thank you very much, Asek. Maliban na lang, kung meron pa po kayo mga paalala at mensahe sa ating mga kababayan, go ahead po, Asek Mina.
8: Okay, para sa ating mga kababayan, sundin lang po ang mga abiso, mga announcement ng ating mga otoridad, ano, na siyang ikakaligtas ng karamihan. Wala pong mangyayari sa inyo kung sundin natin yan.
1: With that, Asek Mina, maraming salamat po at ingat po kayo sa inyo pong pagsasagawa ng assessment at evaluation. Thank you very much po.
8: Thank you rin, sir.
1: Ang ating pong Assistant Secretary Lawrence Mina, siya pong tumatayong Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense. Nasa ano po siya ngayon? Nasa Ilocos Sur upang makita personal at ma-assess mismo ang naging epekto ng Bagyong Maymay at Habagat sa nasabing region. Hindi lang naman sa Ilocos Sur ang kanilang tinitingnan, ano po yung pong mga region, region 1, region 2, region 3 at maging ilan pang mga ikangapo lugar na maaari talagang sobrang apektado ng Bagyong Maymay at Habagat. And speaking of Maymay, yun nga po, naging ano na lang siya from a tropical storm naging tropical depression at ngayon tinataya na lang magiging ano na lang po ito, LPA o low pressure area. At inaasahang mag-aanib dito sa mas malaking bagyo na Dolphin. Pero po kasi itong Dolphin, nasa labas pa po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya lang napakalaki nito, kinaklasify ito as a super typhoon. Hinihila niya, hinihigop niya itong si Maymay. Wasa maging LPA ito, hahalo o sasanib ito kay Dolphin. Pero bukod kay Maymay, hinihila rin po ng malaking bagyong ito na si Dolphin ang habagat na nagdudulot din ng malawakang ikangapo pag-ulan dito sa ating bansa. Sa ating pagbabalik, ihahatid naman po namin sa inyo ang balitang global makalipas ang ilang paalala.
0: Talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo sa ating mga nakatutok sa ating programa ngayong umagang ito. Kay Sean Kyle Flores. Ayon kay Sean, good day sir. Wala pa rin po kaming pasok ngayon sa buong levels ng public at private schools including government offices dito sa Angeles City, Pampanga. Ayan. So, ika nga, Sean Kyle Flores po kasi ay ika nga, nag-aaral dyan sa May studying associate, ano to, associate in computer technology. Yun. Dyan sa talaga naman na first year, ha? Talaga ha? Pagbutihan mo ha, Sean Kyle ha. At sige, taga-Sapang Bato po kasi itong si Sean Kyle Flores. Ganyan din ang ating pagbati kay Miss Betty Atinan. Good morning po Sir Ray. Good morning din Miss Betty. And hope nasa mabuti kang kalagayan at ang inyong mga mahal sa buhay. Sa puntong ito, narito na ang ating balitang global.
0: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Toll fee sa Strait of Hormuz magdudulot ng pinsala sa pandaigdigang ekonomiya. Hinimok ng walong malalaking shipping associations ang United Nations o UN at International Maritime Organization o IMO na pigilan ang kasunduan sa pagitan ng Oman at Iran sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa isang liham na pinarating kay UN Secretary General Antonio Guterres at IMO Secretary General Arsenio Dominguez, ang pagpapataw ng toll fee sa nasabing waterway ay pagtalikod sa nakatatag ng international law, lalo na ng freedom of navigation, bukod pa sa magiging epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya na magriresulta sa pagtaas ng presyo ng langis at inflation. Batay sa ulat mula sa Al Jazeera, kabilang sa walong shipping associations ay ang ASEAN or Asian Ship Owners Association, Baltic and International Maritime Council, the Cruise Lines International Association, European Ship Owners Association, World Shipping Council at tatlong iba pa. Nauna na nagpahayag ang Oman at Iran na malapit na nilang matapos ang isang kasunduan na muling magbubukas sa Strait of Hormuz at inaayos na lamang ang ilang detalye para dito. Matatanda ang nagpatupad ng de facto toll booth ang Iran sa Strait of Hormuz matapos namang maglunsad ng pag-atake ang Amerika at Israel sa nasabing bansa nitong Pebrero.
0: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At dyan po natin pinipilit ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, sana po ay nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon at kaalaman sa ating mga naging panayam ngayong umagang ito. Of course, kay Department of Health Secretary Brix Pujalte. Ayan, hinggil po dito sa mga kaganapan sa kagawaran ng kalusugan sa Department of Health at sa mga isyu ang kanyang kinakaharap ngayon. Alright? Lalo-lalo na dun sa TB, tuberculosis program ng DOH. And of course, nakausap din natin kanina lamang si Asek Mina ng Office of Civil Defense. Siya po yung Deputy Administrator ng OCD. Nasa Ilocos Sur po siya nung nakausap natin dahil on the ground siya para alamin ang sitwasyon diyan sa Ilocos Sur at sa Region 1, Region 2 at maging sa Region 3 at sa mga lugar na naapektuhan po ng bagyong Maymay at ng habagat. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa production side, of course, ang ating global team sa paghahatid po sa inyo ng programang ito. Sa Master Control, of course, sila Milo Jonela. sa YCA si Hero Lucero, and of course sa production side si Drizzle Nanyong at ang ating executive producer si Miss Jam Season. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat.

0: Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, global na tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
0: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Teacher ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: The pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
5: Ayan, at kumusta po sa ating mga kababayan, maganda at maulang hapon po sa ating lahat. Ito pong muli ang tahanan ng OFW, hatid ng Department of Migrant Workers, lingguhan po niyong kasama. Para po sa ating mga kababayang OFW at kanilang mga pamilya, saan man pong panig ng mundo, kami po ang makakasama ninyo sa isang oras sa makabuluhang talakayan. At sa hapon pong ito, present po ako kahit umuulan. Ayan. Ako po si Assistant Secretary Kiko D. Guzman mula sa National Reintegration Center for OFWs.
6: At mula naman sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
5: Ayan, at ang ating pong programa at gaya po ng aming laging pinopromote ay available po inyong masusubaybayan at mapapakinggan tuwing Biyernes po ng hapon 4 PM hanggang 5 PM Philippine time. Kailangan ko sabihin lagi yung Philippine time. Oh, Philippine time po, 4 to 5 p.m. every Friday afternoon po yan. Live dito po sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page, of course, ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at AffordaBox Channels 45 to 49. Improving tayo. May AffordaBox na tayo ngayon, Ms. Jel.
6: Hindi na lang tayo radio online, pero sa TV talaga ang dami.
5: Multimedia.
6: Yes.
5: Multimedia na yan ng ating tahanan, syempre. Oh.
6: Kamusta, Asik?
5: Maulan.
6: Oo, no? At maulan. At nakaabot tayo.
5: Ilang araw pong ng pag-ulan, kaya minomonitor din natin, syempre, yung mga regional office at regional operations natin. Pero tuloy-tuloy pa rin po, ha? Tuloy-tuloy po ang ating mga frontline services. Kasi kahapon, ayan, shout out kay Regional Director RDA Smiliar. Sabi niya kahapon, sabi ni RDA kahapon, all systems normal po, pumasok po kami. Ayan, kaya kahapon ay patuloy na napagsilbihan ng ating mga OFWs, lalo na sa ating Balik Manggagawa Center, saka syempre yung mga lumalapit para sa welfare assistance.
6: Ayan. Talagang umulan, umaraw,
5: tuloy-tuloy lang tayo.
6: Ayun. At nitong nakaraang mga araw, bukod dun sa mga ano natin sir, services, meron kayong pinuntahan mga lugar eh. Pero may mga balita tayo regarding.
5: Yes, mamaya po at syempre marami pong ano, speaking of services, shout out din sa ating partner Asik Benny at siya ngayon ay nasa isang napakahalaga at napaka-critical na mission din muli para naman sa ating mga kababayan diyan sa gitnang silangan.
6: All right. So, samantala, narito na po ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
2: Balitang DMW.
5: Sa ating unang balita, muling tiniyak ng Romania ang suporta nito sa mga Pilipinong marino na naapektuhan ng pag-atake sa Black Sea. Kasunod ito ng pakikipagpulong ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak at mga Romanian emergency officials nito lamang nakaraang linggo. Nagpaabot din ng pakikiramay ang pamahalaan ng Romania sa pamilya ng nasawing Filipino seafarer. Patuloy ang koordinasyon ng DMW, OWA at ng Embahada ng Pilipinas sa Romania upang matiyak ang maayos na repatriation, psychosocial support at iba pang mga kinakailangan ng ating mga OFW at kanilang pamilya. At syempre ay ang tulong din para sa mga apektadong tripulante.
6: Samantala, nakipagpulong ang Gulf Cooperation Council o GCC at Gulf Health Council sa DMW upang talakayin ang WAFID program, isang digital platform para sa pre-departure medical screening ng mga OFW na papuntang Gulf countries. Ayon sa DMW, makatutulong ang programa upang mapanatili ang kalidad, transparency at accessibility ng medical examination, kabilang na ang pagpapatupad ng standard fees sa mga accredited medical facilities.
5: Sa kaugnay pambalita, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang 19 na OFW at 2 bata na inilikas mula naman sa gitnang silangan dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Agad silang sinalubong at binigyan ng tulong ng DMW at OWA, kabilang sa assistance sa kanilang natanggap, ang financial aid, pagkain, pansamantalang matutuluyan at medical services. Umaabot na sa kabuuang 10,662 ang kabuuang bilang ng mga Pilipinong na-repatriate mula sa Middle East crisis.
6: At nakipagpulong po ang DMW sa mga kinatawa ng iba't ibang public sector labor organizations para talakayin ang mga programang naglalayong mapalakas ang proteksyon at kapakanan ng mga OFW. Ibinahagi rin ng ahensya ang mga recruitment reforms at reintegration initiatives para sa mga nagbabalik manggagawa. Nagpahayag naman ng suporta ang mga union sa layunin ng DMW na isulong ang ligtas, maayos at makataong migration para sa mga Pilipino.
5: At nito lamang nakarang araw ay kinilala ng DMW ang mga nagwagi sa Design Thinking Club Innovation Challenge na naglatag ng mga makabagong ideya para mapahusay ang serbisyo sa mga OFW. Nanguna ang Project Haligi, Payos Online 2.0 ng Pre-Employment and Government Placement Bureau at sa pamagitan naman nito ay hinikayat ni Undersecretary Dominic Rubio Tutay ang mga nanalong grupo na maipatupad ang kanilang mga proyekto bago matapos ang taong 2026 bilang bahagi ng patuloy na digital transformation ng Department of Migrant Workers.
6: At sa iba pang balitang DMW, apat na pamilya ng overseas Filipino workers ang tumanggap ng libreng kasangkapan at appliances para sa mga housing unit na kanilang napanalunan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o E4PH program ng pamahalaan. Napili ang apat na pamilya sa raffle na isinagawa ng DMW at Department of Human Settlement at Urban Development noong December 2024. Para sa buong detalye, narito ang report.
7: Marami sa ating mga kababayang OFW ang nangingibang bansa upang mabigyan ng katuparan ang kanilang pinapangarap na magkaroon ng sariling bahay dito sa Pilipinas. Ang ilan sa kanila ay mga benepisyaryo ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino Program at nabiyayaan na at nagkaroon ng unit dito sa Palayan Township sa Palayan City, Nueva Ecija. Sa araw na ito ay bibigyan katuparan pa natin ang karagdagang appliances at home furniture na ipinagkaloob ng PAGCOR, OWA at Department of Migrant Workers sa ating mga OFW housing beneficiaries. Sa ilalim ng direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na unahin ang kapakanan ng ating mga OFW at kanilang pamilya, inilunsad ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program na magbibigay daan upang magkaroon din ng kanilang sariling mga tahanan ang ating mga OFW. Noong Disyembre 2024, apat na OFW family beneficiaries ang personal na pinagkalooban ng kanilang housing units ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palayan City Township dito sa Nueva Ecija.
8: Naimbitahan kasi kami mga pamilya ng OFW. Karoon po sila ng paraffle sa Malacañang. And then ako po yung kauna-unahang pangalan na nabunot sa raffle. Sobrang tuwa po, sobrang galak. Hindi namin inaasahan na magkakaroon ng ganitong pagkakataon na magbibigyan kami ng pabahay.
9: Actually, sobrang helpful po nitong program na to. Especially kasi, di ba po may mga umuwi na pong OFW, baka po hindi pa po nakakapagpatayo po ng mga bahay. Kapag may mga ganito po na program, magkakaroon na po sila ng bahay.

0: hope na ano, enjoy niyo po yung inyong bagong gamit, yung unit niyo po. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga renovations po natin dito po kami para sumuporta po sa inyo. Nice to see everyone again. God bless po sa inyo.
1: Papasalamat po ako sa Pangulong Bongbong Marcos at sa BMW sa pag-support at sa paglalalim sa amin, mga pamilya ng RW.
2: Thank you po, first of all, po kay President Marcos po for this 4PH program po. And sa mga palayan LGU and staff, next po is for Bisud and Pagcor po. Thank you po for processing the housing documents and for the furniture and appliances po. And next place for the DMW, thank you po sa lahat po ng tao made it possible na pag-aasikaso po, communicating sa lahat po ng departments and offices para lang po maging madali po para sa amin ang mga OFW po na nanalo. Yun lang po.
3: Ang Expanded 4PH program ay isa lamang sa mga convergence o whole of government programs ng ating pamahalaan upang tugunan at tulungan ang pangangailangan ng ating mga OFW na nagbabalikbayan. Sa kanilang reintegration o pagbabalik dito sa Pilipinas ay makakaasa ang ating mga kababayang OFW ng patuloy na suporta ng ating pamahalaan, di lamang sa Expanded 4PH program, ganun na rin sa iba pang mga programa ng National Reintegration Network. Ito ay handog na programa sa pangungunan ng Department of Migrant Workers, patuwang ang OWA, Department of Housing, at ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. Mula dito sa Palayan City, Nueva Ecija, para sa tahanan ng OFW, Assistant Secretary Kiko D. Guzman.
4: Ayun, napakaganda naman ng balita mo, Asik.
5: Hinahanap mo ako last week eh. Kaya ano, sabi niya kay Asik Benny kahapon kasi nag-message siya. Partner, akala ko ikaw mag-co-host ngayon. Sabi ko, wait lang partner Kako at may mission tayo dahil ito yung ano eh, kumbaga sa ano, nung binili ni Secretary, sabi nga ni Sec, balita ko ay pwede nang mag-move in yung mga ano
4: mga OFW.
5: Mga OFW at that time that was parang summer of 2025. Mm-hmm. Sabi namin, yes Sec, pwede na pong mag-move in. And then from then on, unti-unti dineliver. So mm-hmm. Upon move in yung ano na to, second batch na to, upon move in dinideliver yung kanilang mga kagamitan. And then last May, kasi ilang buildings ito Miss Jel, mm-hmm. sa Palayan City mm-hmm. Township pa lang ito. Ilang buildings ito doon na may mga tinatayo pa.
4: Ongoing pa.
5: Ongoing nice. Pa. Kaya nung Mayo, nandun uli tayo sa invitation ng local government, may portion talaga silang ina-allocate. So parang a certain percentage of it ina-allocate nila for returning OFWs. Kaya nagpapasalamat po kami sa ating Department of Housing. Siyempre sa Pag-ibig, nagpapa-thank you din po mm-hmm. kami kasi Pag-ibig really made it made it part of the program mm-hmm. na yung lowest na rate ang ibigay sa ating mga OFW.
4: Hanggang magkano?
5: So talagang finlat ano la. Hindi ko maano yung latest nila kasi may mm-hmm. variable ano to, pero very ano siya, very affordable. Very affordable. Very competitive yung rate niya at ang gaganda ng units.
4: Yun na nga, di ba? Sa murang halaga, nandun ka nakatira sa magandang komunidad. Ang ganda.
5: Yes.
4: Swerte ng mga nanalo sa raffle.
5: Well, swerte nung aside sa mga nanalo, yung mismong mga regular na mga mag-stay doon. Kasama nga namin nung weekend, last week, kasama namin ulit si Mayor Vian. And po, shout out to, good afternoon po kay Mayor Vian Cuevas at kay Sir Bong Cuevas, of course, ng Palayan City Local Government Unit. And then they were telling us, they were saying nga na, kasi ko nga bago yung clubhouse po, yung pool open na rin. So talagang yung amenities, yung facilities, and it's really one of those developments talaga na masasabi mong complete.
4: Tama.
5: And it's one of the more than 20 yata, almost 30 na ngayon na township programs ng Department of Housing. Lahat po yan open na open po sa ating mga OFW. Check nyo lang po sa aming mga social media pages at kung kailan po muling mag-o-open. By batching kasi kami ng pagtanggap, pero so far iba-ibang mga regions natin ay napakarami na po ng mga na-award na mga housing units po sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya.
4: Ayun. So
5: welcome po sa inyong tahanan, sa tahanan ng future home. Yes. Kaya kayo po ay mag-apply na at kayo naman po ay aming tutulungan para
4: dyan. At good luck at syempre congratulations doon sa ating mga kababayan na nagwagi at nakatira na dyan
5: Sa Palayan.

0: Palayan City Township
1: in Palayan City, Nueva Ecija.
0: And then soon, sa iba't ibang lugar pa magkakaroon.
1: Yes, nag-awarding na actually. Meron tayong township program sa Naikavite. We went there recently. There's a township project din ng Diswood na may mga OFW housing na rin. Soon, if I'm not mistaken, Zamboanga, in third week of this month, of August, nabanggit sa akin ng regional director that they would also have a housing fair in Zamboanga soon. So halos lahat na po ng region may mga 4PH expanded 4PH township programs po, at lahat po yan may mga ano po yan, may mga units po na talagang inilalaan para sa ating mga kababayang OFW.
0: All right. Samantala, dumako tayo sa serbisyong DMW.
2: Serbisyo DMW.
3: Trabaho bilang seafarer si Wilbert Dinopol Bulohon, ngunit isang aksidente sa barko ang nagpabago sa kanyang buhay nang tamaan ng naputol na mooring group ang kanyang bukong-bukong na nagdulot naman ng fracture at naging dahilan ng kanyang repatriation.
1: And at of course, syempre sa kanya namang pagbabalik dito sa Pilipinas ay kinakailangan niyang sumailalim sa therapy dahil sa patuloy na kailangang paggaling at para matulungan na rin siya sa kanyang paglakad. At ngayong araw, Ms. Jel, ay ipagkakaloob natin ang karagdagang tulong mula sa Action Fund ng Department of Migrant Workers. At kasama natin ngayon dito sa studio si Ginoong Wilbert Dinopol Bulongon. At magandang hapon po, magandang araw, Sir Wilbur. Good afternoon.
4: Good afternoon po, sir. Good afternoon po, ma'am.
0: Hello, sir. Okay.
1: Sir, kwento mo sa amin, anong nangyari ba doon sa pagkaka-aksidente mo sa barko?
4: Bali, nasa ano po kami noon, sa Amerika, New Jersey. Nagkaroon kami ng tinatawag namin na shifting na operation. Bali, andun ako sa forward part ng vessel. Biglang pumitik ngayon yung lubid.
0: Oo.
4: Tapos pumitik dito sa
0: binti mo.
4: Binti ko. Eh, ano ba naman yung ano natin, di ba buto natin? Ano,
0: oo.
4: Kaya, pagpiting na ganun,
1: alam mo, Miss Jel, minsan nakikita natin, minsan nakala lang natin, lubid, mga ganyan. Pero syempre, dahil malalaking mga barko to, malaking mga ano, and then, of course, you would, ano yung tension at yung ano, ano. So, ayan.
0: So, gano yung pinsala sa legs mo? Malaking sugat
4: dito sa ano ko, sa right ankle na kuan ko, fracture talaga siya.
0: Fracture talaga,
1: parang nabasag na ano ko.
0: And then matapos po yung ano repatriation ninyo, kamusta na yung inyong kalagayan? Anong sabi ng doctor sa inyo?
4: Bali sa ang nung ano, pinagamot nila ako doon sa opisina namin hanggang sa natapos na yung medication, kasi may kuan lang, may 4 months lang yun. Mm-hmm. Na matapos, tapos ano na. Hanggang ngayon, di ko pa talaga siya pwede ma-trabaho kasi not stable pa talaga yung ano ko, yung pa ako.
1: Siyempre, sa trabaho namin pa, doon.
0: Yes. Pero para maiksing panahon lang siya, no, ASEC, nakapagtrabaho. Parang ganun po, no, yung pagsampan yung barko.
4: Mga 4 months lang. Four months
1: pang ilang kontrata mo yan nun, sir? First contract?
4: First contract ko dun sa company.
1: First contract, sayang.
0: Sayang.
1: Eh, kumusta naman po ang inyong kalagayan ngayon, sir, mula nung kayo nakabalik na?
4: Mula nung dito na ako sa Pilipinas, doon lang kami sa probinsya kasi magastos man dito sa Manila.
1: So,
4: pamilya ko, doon lang kami sa probinsya. Tapos, yun nga, pakuhan-kuhan na lang kami kung anong mga diskarte sa panghanap buhay.
1: Saang province, sir?
4: Sa ano po kami, sir? Sa Zamboanga del Norte po.
1: Ah, Zamboanga. Mm. Oh, Zamboanga del Norte. Saktong-sakto doon sa the other week yata. Tama, the other week ay meron tayong ano yan, kabubukas lamang natin sa Zamboanga na OFW ward and OFW wing natin dyan sa Zamboanga. So, of course, syempre, from time to time, mangangailangan pa ng additional na rehabilitation saka ng medical support si Sir Wilbur. So, ayan, sir. At least po, maka-avail din kayo doon at libre po yan. Ganun ang ano natin, inilalapit talaga natin yung at least yung kahit yung medical services, inilalapit natin sa ating mga kababayang OFW.
4: Malamang sa Suansura yan, sa Zamboanga City mismo.
1: Yes, sir. So pag ano, sir, pag ganun, i-ano lang natin, pwede namang i-coordinate yan sa ating regional office at sa ating OWA para at least makatulong, ma-provide ng sasakyan, ng ambulansya, ganun, kung kailangan natin yung mga monthly o kaya yung mga regular na mga therapy pa. Kasi I'm sure yun yung kailangan nyo eh, para at least magtuloy-tuloy yung recovery. It would take some time.
0: Yes. Ano po ba sabi ng doctor? Gaano katagal pa yung inyong sessions?
4: Kasi matagal, ano na to eh.
0: Mag-heal eh, no?
4: Matagal siya mag-heal kasi buto kasi.
1: Buto, oo.
0: Totoo.
4: Kaya, kuan pa talaga. Tuloy-tuloy kayo na, tuloy-tuloy na therapy, ganyan, kung sana. Pero sa ngayon, wala, sarili ko na itong ano, kasi wala.
0: Naubos na rin, oo.
4: Binitawa naman ako ng kumpanya kasi 4 months lang yung ano.
0: Yes, yes. At ito po, tanggapin ninyo ang Action Fund, ang tulong mula sa DMW Action Fund. Ano po ang plano ninyo para dyan sa assistance na ipinagloob sa inyo?
4: Unang-una, maraming salamat po sa tahanan ng DMW na nagbigay ngayon sa akin itong Action Fund Assistance. Ito ay malaking tulong sa akin, lalo na ngayon na wala akong trabaho. Pero doon sa bahay, meron din akong ginagawang kunting pangkabuhayan. Opo. Nagkakatay-katay ako ng baboy, maanong-ano na lang. Malaking tulong na rin ito pangdagdag ng punas doon sa negosyo ko.
0: So, plano niyong bumili ng karagdagan.
4: Karagdagan.
0: Good luck, Sir Wilbur. At
1: opo. Sana gumamit ka pang tuloy-tuloy. Ano, ito po ay bahagi lang ng, of course, maraming tulong din po na maaari naming isuporta sa inyo at, of course, sa inyong pamilya. At wag po kayong mag-atubili na lumapit sa ating mga tanggapan. Ayan, nabanggit ko nga kanina ang ating OWA at ang ating DMW Regional Office sa Region 9. Mm-hmm. Ayan, sa Zamboanga. Meron din tayo, baka mas malapit, sir. Nandun din kami sa ano, meron din kaming opisina sa Pagadian. Ayan, baka mas malapit-lapit ng konti.
4: Halos parehas lang po.
1: Halos parehas. Oh, kasi minsan, ano eh, kung mga area ng Dipolog, minsan sa Pagadian sila nagpupunta.
4: Pero may satellite office kami, dun sa kalapit bayan namin, dun tinatawag na Liloy, may satellite office dun sa Kwan, Zamboanga City.
0: Ayun.
1: Kaya pag ano, sir, from time to time, kami naman po ay of course ready na umalali for syempre at tumulong. So sana po ay magtuloy-tuloy ang recovery, Miss Jel.
0: Yes. At so,
1: oo, para naman na sa ganun eh kumbaga eh on the road to recovery na sinasabi
0: niya. Oo nga. Kuya Wilbur, baka may message ka pa for DMW at sa yung mga kapwa OFW.
4: Para sa ating ano DMW sa tahanan ng DMW, maraming salamat po. Ulitin ko at sa mga kapwa natin, kapwa ko na OFW, pag mangyari man wag naman sana pero bukas ang tahanan ng ano DMW na mapuntahan natin, mahingian natin ng tulong kung ano man yung kakailanganin natin. Maraming salamat po.
0: Thank you, Sir Wilbur.
1: Thank you din po, Sir Wilbur. At ingat po kayo at pagpalain po kayo lagi.
0: Ayun. Mga kaibigan, nakasama po natin si Sir Wilbur Dinopol Bolongon. Sa aming pagbabalik, kilalani naman natin ang ating kababayan na mula sa simpleng pangarap na maging nurse hanggang sa makatanggap ng pagkilala mula sa British Royal Family. Alamin natin ang kanyang makulay na paglalakbay. Ilan munang paalala.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: This is a public service announcement.
7: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan. Ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
0: At nagbabalik po ang tahanan ng OFW. Ang ating makakakwentuhan ay isang Filipina nurse na hindi lamang nag-alaga ng mga pasyente sa United Kingdom, kundi kinilala rin ng British Royal Family sa kanyang natatanging serbisyo sa komunidad. Patunay siya na saan man dalhin buhay, ang isang Filipino kayang magbigay ng pag-asa, malasakit at kahusayan.
1: At naging aktibo rin siya sa Unison, isa sa pinakamalaking public service union sa United Kingdom, kung saan itinaguyod niya ang kapakanan ng mga healthcare worker at ng komunidad. Makakasama natin ngayon live mula sa UK online.
0: Ayan, yes.
1: Si Louis Carullo Horn. Kumusta, kabayan? Hello.
0: Hi.
14: Hello po, and thank you very much. Kararating ko lang po today.
1: Oh, kasi kasama natin siya earlier this week.
0: Nandito siya, this week yan, di ba, ma'am?
14: Opo.
1: Parang
14: opo.
1: Monday yata or Tuesday. Mm-hmm. Oo, nandito si ma'am. Kaya, kalalanding mo lang, ma'am?
14: po, madaling araw. Kaya medyo wala pang tulog ko. But it's okay. I'm so excited to be here.
0: Ayun.
1: Madaling araw. So it's just a few hours. Oh, it's just a few
14: opo.
1: Hours.
14: Kasi 9 o'clock na po dito na umag.
1: Mm. Oo. So, saan ka, ma'am, nagstay ba diyan sa UK?
14: So, I live an hour away from London.
1: Mm-hmm. An hour
14: so,
1: away.
14: Yun ang dito ako naka-base, but so, my work is actually in London.
1: In London. Oh. So, yung travel time pa kasi Miss Jel, ayan oh.
0: So, fresh from ano pala si ma'am?
1: Fresh from the airport.
0: Sa Philippines to UK, tapos in-interview natin. Okay, tuloy natin.
1: Kumbaga, parang ano eh, ma'am, balikan muna. Rhea, balikan muna.
0: Pwede lang, ano?
1: Pwede, balikan muna ulit. Anyway, ma'am, bigyan mo kami ng idea tungkol doon sa ano ba itong British Empire Medal na ito? Mm-hmm. Iba yung dating Miss Jel, diba? Ano ang British Empire Medal na iyong tinanggap? At of course, sino ba ang nagkaloob nito? At para kanino ba binibigay yung award na ito?
14: Ayan, ang British Empire Medal po, or BEM, is part of the UK honor system. Matagal lang po ito, nung ano pa, sabi nila 1800s pa to, but we were never considered as Filipinos. Only after the pandemic tayo na-consider.
0: Mm-hmm.
14: So I was very fortunate to be awarded mine by His Majesty King Charles III for services to nursing in 2023.
0: Mm-hmm.
14: Pero lagi ko pong sinasabi na hindi ko ito tinitingnan as a recognition just for me.
0: Mm-hmm.
14: Marami sa work na ginawa ko for years has been supporting the nurses, particularly internationally educated nurses, equality, and making sure that the voices aren't just, you know, yeah, represented. Hindi kasi tayo masyadong magsasalita.
0: Oo.
14: Kaya para sa akin, the medal is also a responsibility.
0: Mm-hmm.
14: So, yung iba nabigyan din, pero it wasn't covered much. Siguro lima na kaming nabigyan.
0: Okay. So may ibang Pilipino na rin.
14: Mm-mm. May iba na rin po. Mm-mm. Iba-iba, may nabigyan ng mga nurses, may nabigyan, for the first time, may nabigyan pong teacher.
0: Okay.
14: Mm-mm. So, ang lagi kong sinasabi sa mga kababayan natin, if the recognition gives you that platform, that the question is, how do you actually use that platform?
0: Yes.
14: Siyempre, alam nyo na, medyo may pagkagarbiela tayo, pag inaapi yung ibang mga Pilipino, siyempre, nagsasalita tayo. So, that's the biggest benefit, I think. That's why in every platform, and because I speak out a lot, ayun mm-hmm. po, na i-invite naman sa iba't ibang mga plataforma dito sa UK and even abroad. So mm-hmm. I went to International Council of Nurses in 2024 sa Montreal mm-hmm. and I talk about equality as well. Mm-hmm. So yun po.
0: So sabi mo nga kanina, ma'am, 'di ba, parang bukod doon sa recognition, responsible mo talaga. Parang mas nadagdagan pa eh, 'di ba? Yung kumbaga yung imahe na nagagawin mo, just not just like ano, na parang may image ka na ipoportray or something, pero yung duty, responsibility and all na ibibigay mo talaga sa iyong kapwa, iba 'yon. Pero pag sinabi nating advantage o benefits na pwedeng ma-enjoy ng isang nabigyan ng parangal, meron ba kayong ganun?
14: Meron po, mm-hmm. pero walang financial.
0: Ano yung mga benefits, ma'am?
14: Walang financial. Uh-oh. So, mailang privilege yung nalaman ako kasi they will give you a letter once they give you the award.
0: Okay.
14: So, post-nominal, which is the BAM, for life na yon, you can use it for life. It's after your name.
0: Mm.
14: And people in the, you know, in the West knows about it. And then you're invited to the garden party by the royals. And I've been invited to Buckingham Palace now for 3 times.
0: Mm-hmm.
14: I was invited as well at Ilang Mga Pilipino din with his 75th birthday. Tapos, we become part of the wider British Empire community.
0: All right.
14: Mm-hmm. So, may chapel din po ang British Empire chapel sa St. Paul's Cathedral where, you know, I'm sure you both know St. Paul's mm-hmm. Cathedral.
15: Mm-hmm. Yes,
14: and then, members and the medalists have certain privileges po. Pwede kami doon magpakasal,
0: wow.
14: magpabinya. Uh-oh. Eh kaso, nangyari na lahat yan eh. So, hindi ko na magagawa.
0: Yung makahanap ng jowa, nataga dyan, iba na yun.
14: Yeah, married na ako for 22 years. So, diba? Hindi ko na magagawa unless magpakasal ka ulit.
0: Ah, okay.
15: Seremonya. Seremonya.
14: Yeah. Pero sa akin, ang the best benefit isn't any of these things.
0: Mm-hmm.
14: It is a platform for Filipino nurses
15: yes.
14: and for Filipino
15: yes.
14: workers.
0: Mm-hmm.
14: Because of that medal, somebody listens to you when I talk about nursing,
0: yeah.
14: when I talk about migrant workers, when I talk about equality, and international nurses. Ayun talaga yung binavalue ko. Kasi po, ang tagal na natin dito sa UK since mm-hmm. 1969. And not everyone speaks out. Kasi ganun pa rin, dala-dala pa rin natin yung pagiging mahiyain, nagsasalita lang pag sobrang api na.
0: Mm-mm.
14: Whereas, magsalita ka kagad kung may isang mali, then it doesn't become big. Ganun po pa rin dito. Kahit super gensy ng mga nurses natin, uh-oh. They don't always speak.
0: So, importante yung BEM sa name.
15: Sa name. Actually, at the end of the name, I mean, with the other honorifics with
0: yes.
15: the other awards
0: yes.
15: na ibinibigay ng with the British Royal Family mm-hmm. ano no yung nandun sa dulo
0: oo
15: na ikinakabit
0: oo mabigat yun ano
15: of course di ba iba yung and of course and to have a Filipina one of the handful of Filipinos who actually receive it talagang malaking ano yan nakaka-proud malaking karangalan mm-hmm. sa atin and you were mentioning nga kanina Miss Jel di ba parang it comes with it yung responsibilidad
0: mm-hmm.
15: din may Spider-Man tayo. Ngayon, uso ang Spider-Man yan. Siyempre, Ma'am Louie, di ba, of course, with great power comes that responsibility, with that honor comes that responsibility. Kasi sabi mo nga, platform. It
0: mm-mm.
15: gives you that platform. It widens your platform. So, speaking of that platform, ma'am, saan, ano na ba ang, I mean, after receiving that award, dumami ba ang speaking engagements? Ano ba ang ating mga, kumbaga eh, mga community work na talaga namang ating itinaguyod?
0: Mm-hmm.
15: Well, partly because of this award, and of course, yung tinutuloy din natin na ating community service.
14: Even before the award, I've been very active with the Filipino community, no, nurses. So I chair the Filipino Senior Nurses Alliance. Samahan to ng mga mga leader ng mga Filipino dito sa UK ng mga nurses. So it includes the four countries. Pag sinabi mo kasing United Kingdom, it includes England, Scotland, Northern Ireland, and Wales. So meron kaming 168 na puro mga leaders ng mga Filipino across the force. So samahan siya, and then I chair it. And then I'm also the vice president of Filipino Nurses Association, which is one of the biggest association of nurses here in the UK. And then aside from that, meron din po ako dito sa region namin, which is Suffolk. Ako din ang chair ng Filipino Association of Nurses in Suffolk.
0: Okay.
14: So, lahat po yan nangyayari na even before the award. So, when I was given the medal, biglang, you know, nationally, I was asked to speak out. And then, maging very active din ako sa Twitter during the pandemic kasi marami po tayong, unfortunately, namatay during the pandemic ng mga Filipinos. And according to reports, hindi nga po lang source natin sa Pilipinas, hindi, it's not very clear. Pero they said that more Filipinos died outside of the Philippines during the COVID pandemic. Because kilalang-kilala kasi tayo sa pagiging, pagiging hard worker. And when you go out of the country, lahat po ng OFWs, if the expectation is 100%, we give 200%. Yes. Normal na po yun. So, all of that, I always speak out, I get the data out, para ipaalam sa kanila na nandito tayo, hindi tayo kumutahimik, hindi na tayo pakikinggan. Yung iba kasing question, mas maingay sila compared to Filipinos. So, nung nagsimula na ako magsalita, siguro parang nabigla sila kasi very rare na may Pilipinong laging, oh, Gabriela, ganun. But, you know, I'm quite happy to be the bad guy para magsalita ng mga maling bagay. Uh-oh. And that's where, you know, I got this role as Unison.
0: Yes.
15: Na talagang yung matapang. Uh-oh. At of course, yun nga yun yung inaano natin, Miss Jel, sabi nga ni Ma'am, ni Miss Louie, di ba? Parang we our overseas Filipino workers, our migrant workers, do not only give their 100%, we usually give our 200%. At diyan naman po kilala ang ating mga kababayan, masisipag. But at the same time, sabi nga ni Ma'am, we also need to learn how to speak up. We also need to learn how to 'di ba, to stand up and just 'di ba, voice out and speak our minds and give our opinion then, 'di ba? Importante rin 'yan because we're not only hardworking, 'di ba? We're not only hardworking. We are also very passionate,
0: yes,
15: 'di ba? Sobrang mahalaga din ito.
0: Oo, at importante talaga yung may boses, 'di ba?
15: Yes, oo.
0: And kanina na-mention niyo na, ma'am, yung Unison. Pwede mo ba kaming bigyan din ano ibig sabihin nitong Unison?
14: So, Unison is the largest trade union in the UK. So, it represents people working across the public services, including hundreds of thousands working across health and social care. Gusto ko maintindihan ng mga Filipino nurses natin na ang union ay hindi lang kung may problema ka lang sa trabaho. Kasi hanggang ngayon po, ganun pa rin yung medyo thinking natin, ano, kahit mga professional na nurses. Yes, we support when things go wrong, but trade unionism is much bigger than that. It's about collective voice. So I talk about pay, tama ba yung bayad sa ating mga nurses at ang mga health workers, safe staffing, working conditions, okay ba? Equality, meaning ang binibigay ba sa ibang lahi, binibigay din sa mga Pilipino, at lalong-lalo na po ang immigration issues, which is big now in the UK.
0: Yeah.
14: At saka professional development, nabibigyan ba tayo ng para tumaas tayo lalo ang posisyon natin? And influencing national policy, kasali ba tayo dun sa table pag pinag-uusapan na kung anong dapat maganda para sa profesyon? Kaya lagi kong sinasabi sa mga natin, mga kababayan natin, don't wait until you have a problem, but before you discover what the union can do. Kasi nung nurse din po ako sa Pilipinas, bawal dati yung union eh. So, 26 years ago na yun. So, ngayon, dala-dala pa rin natin kahit 26 years later. Kaya, very happy ako nung nakausap ko sina Yusek sa DMW, sina Yusek, sana matandaan ko lahat ng pangalan, sina Yusek June, Yusek Nikki, I think Yusek Jaina, Yusek Bernard, Asek Jerome, and I think Asek Julin. Kasi talagang nakinig sila sa mga sinasabi ko when we had a DMW meeting. Kaya very happy ako to come back to the UK and mag-webinar kami at sasabihin ko sa lahat ng ating mga kababayan na active pa rin tayo at marami pa rin talagang mga mga kababayan natin sa Pilipinas na pinaglalaban din yung mga isyung pinaglalaban natin dito sa labas ng bansa.
15: Yes, of course, ma'am. Full support kami dyan, di ba? Lalo na doon na we have representation. Napakahalaga nun eh. Taking space. And of course, bahagi rin siguro ng ating gender advocacy component natin. Mm-hmm. At ang DMW, isa sa mga talaga nagsusulong yan. It's really, really, kumbaga nakakataba rin ng puso that it's not only migrant or Filipino migrant workers taking space and speaking up, it's a Filipina, it's mm-hmm. a woman who is actually taking charge and leading in this initiative at tamang-tama talaga yung recognition.
0: Diba Asik, sabi niya kanina, noon talaga bawal mag-join sa mga union.
15: Sabi nga namin, hindi po bawal mag-join sa union ha, dapat lang po mm-hmm. ay mga recognize of course at ito po ay may tamang prosesong pinagdadaanan. At yung pag-oorganisa po ay isa sa mga fundamental na karapatan ng ating mga manggagawa at talaga pong ito ay sinusulong at sinusuportahan ang karapatang magsalita, ang karapatan po na mag-organisa mm-hmm. ay napakahalaga at napaka-importante.
0: Alright. Mm-hmm. And ma'am, para sa inyo gaano kahalaga talaga na masama sa ethnicity list ang Pilipinas?
14: Nako, yung ethnicity issue na yan, that's mm-hmm. been my advocacy for the longest time. Kasi simple lang yun. Pag hindi ka counted as Filipino, you're very difficult to see. So kung may mga reklamo ka, sabihin, sino yun? Asian? Mm-hmm. Sino yung Asian? So for many years dito sa UK, Filipino ethnicity, Filipino choice is not mm-hmm. there. Laging others, laging Asian other. So ang isa sa mga pinaglaban ko, nang napunta po ako sa NHS England, which is similar to DOH in the Philippines, na first time po nating nagkaroon ng Filipino doon,
0: yeah.
14: is inuna ko po yun, tinanong ko sa kanila, bakit walang Filipino? 50,000 na kami or more than mm-mm. dito sa UK ng mga nurses. Bakit hindi kami kasama sa bilang? So, nakipag-ugnay naman po tayo sa NMC, which is Nursing Midwifery Council, PRC natin, or PNA sa Pilipinas. And kasama na po siya, since 2021, sinama na po nila ang Filipino sa ethnicity. So okay. From 2021, nare-record na ang Filipino ethnicity.
0: Mm-hmm.
14: Tapos sa NHS naman po, which is the National Health Service, which is the biggest health service in the UK, nasama na rin po tayo since 2025. Okay. And I'm very proud to say that I was part of that advocacy. So without the data kasi, hindi natin malalaman kung may inequalities ba sa mga Pilipino.
0: Yes, at least may basis.
14: Sa mga 50,000 na mga Pilipino, bakit less than 100 lang yung mga leaders na katulad namin,
0: mm-hmm.
14: nagpo-progress pa ang Filipino, ano ang experience nila sa workplace.
0: Mm-hmm.
14: So, hindi ito because gusto nating maging special o naiiba tayo o nagpapabida tayo. It's about visibility and equity.
0: Mm-hmm.
14: Because once you see the data, then you can start asking the right questions. Those are the things that I've been advocating even outside of my actual role.
0: Mm-hmm. At nakatutuwa dahil meron kang ganyang, 'di ba, inisiyatiba, advokasya, iba 'yun eh, 'di ba? Parang hindi ka lang basta gumagawa o gumaganap ng papel, kundi meron ka talagang gustong makamit doon sa iyong kumbaga mga proyekto na inilulunsad.
15: At tama yung binanggit ni Ma'am Louie, di ba? Parang there are like around 50,000 nurses.
0: Ang dami.
15: Diba? Ang dami-dami. Naalala ko yung isang sikat na na TV drama. TV drama sa hospital TV drama sa US. Ang madalas na tinatanong, siguro nag-run na sila ng mga 15 seasons na yata silang nagra-run.
0: Uh-oh.
15: Ang tinatanong, sa US ito, natanong, bakit parang hindi yata talaga kayo makatotohanan?
0: Mm-mm.
15: Ni isang nurse dun sa staff ninyo, walang representation ng Pinoy. Mm-mm. So parang hindi. Eventually,
0: naglagay. Yes.
15: Naglagay. Kasi parang, di ba yun na parang hindi ka makakakita ng isang ospital
0: sa mga
15: nawalang Pinoy. Di ba? Talagang ano yan, kumbaga, hindi lang nila pwedeng mailagay kasi meron silang kumbaga diversity mm-hmm. component. Pero, Pilipino talaga ang numero uno pagdating diyan sa larangan na yun.
0: Tama. And Ma'am Louie, since 'di ba nandito ka nga last week, sayang di tayo nag-meet. But of course, alam mo na yung mga programa ng DMW. Ano masasabi mo na meron talaga tayong ginagawa para sa ating mga kababayang OFW?
14: Kaya nga ako na natuwa kasi ang dami pa lang programs ng Department of Migrant Workers. But to be fair, in here I work very closely with the Philippine Embassy, no, si ang ating napaka engaging na Philippine Ambassador Luxin, Teodoro Luxin. Pero hindi po namin alam lahat ng mga programa ng DMW. And I include myself in that kasi pag ang dami na kasing hanash dito, so parang hindi mo alam. Na-appreciate ko talaga yung conversation with the USEC and ASEC through the PSI and PSI link at mga DMW officials na open and honest conversation.
0: Apo.
14: So, marami palang mga ginagawa sila. Tapos, natuwa ako dun sa mga lahat ng mga sinasabi na reintegration, yung pabahay. Nakakatuwa kasi minsan puro negative ang naririnig natin eh. Kaya gusto ko talagang ibahagi sa mga tao dito sa UK na mga Pilipino, na meron po na ginagawa ang DMW. Huwag tayo yung, minsan kasi nagpo-focus tayo sa mga, ay naku, balita ko sa Pilipinas, ang dami nangyayari sa Pilipinas. Pero madami palang magaganda talagang mga programa. So yun talaga ang ano, na pag umuwi tayo ng Pilipinas, there's still a place for us in the Philippines. Kasi yes. 26 years na ako sa UK, and sometimes you feel para kang estranghero sa sarili mong bayan minsan. Uh-oh. Pero I felt really honored and humbled na sinabi nila sa akin yung mga programa. And marami na kaming ano ngayon na nakaplano na yung mga caravan na para sabihin namin sa mga Pilipino. Kasi pag may mga facts ka na alam, hindi fake news, you feel better. And you know, for your mental health as well sa mga genesis natin. So talagang I'm very, very
0: happy. Kasi ganash.
15: Yes.
14: Kasi kasing pabida eh.
15: Tama naman ma'am, tama naman. At saka lahat naman po ito, syempre, ay amin naman pong iniaalay sa ating mga OFW. But of course, at the same time, sasabi nga namin, huwag ho niyong hintayin na umuwi kayo dito para maka-avail ng programs. Kasi marami pong programa maging para sa ating mga pamilya and even before you come home. And minsan nagtatanong kasi Miss Jel yung mga ano, hindi na po ako OFW, hindi na po yun ang status ko. Ang status ko na po ay resident, citizen, mga ganun. Ang ano, hindi pa nila naaayos yung ng dual nila. So sabi naman namin, hindi po napuputol doon ang inyong pagiging Pilipino. Nagtutuloy-tuloy po yan. And even the services of government, and it's not only DMW, ayan, maisingit ko rin, isa sa mga matatatag din po nating kasama sa serbisyo para sa ating mga overseas Filipinos in general, ang Commission on Filipinos Overseas, sila SecLink ang at ang ating mga kaibigan sa CFO. So sobrang ano talaga, sobrang lawak ng range ng programa ng ating pamahalaan para po sa ating mga kababayan sa ibang bansa at sa kanilang mga pamilya.
0: Alright. Ma'am Louie, baka meron ka pang mensahe para sa ating mga taga-subaybay?
14: Ayan, I'm very glad na binanggit niyo yung pagiging OFW. Marami na pong nag-aaway dyan sa mga, ano ba, OFW ba ako? Hindi ba ako OFW? Ako feeling ko talaga, OFW pa rin ako kasi I'm a Filipino who left home to work abroad. So, relate na relate ko yung term na yan. So, we don't need to be too technical about it. What matters is the shared experiences natin and services behind it. So, sa mga kapwa ko na overseas Filipino workers, particularly nurses and healthcare workers, lagi ko pong sinasabi, never underestimate the value of your voice. 25 years na po ako, umalis din ako sa Pilipinas to build a career sa UK. So naiintindihan ko lahat, yung sacrifice, being away from family, starting from the beginning, adapting to another culture, and trying to build a better future. Be proud of what you achieve. Kahit po hindi kayo magkaroon ng medal, kahit alamin natin ang yung importante po, nakakatulong tayo sa family natin. Lagi po natin, kahit anong bansa po tayo, alamin natin ang mga privilehiyo natin, ang mga rights natin. Kung meron po kayong union, join your union, support each other. Don't be afraid to speak when something isn't right. At para sa mga ating naswerte na fortunate enough na maging leader sa iba-ibang bansa, na magkaroon ng seat at the table, ika nga, I think ang responsibility natin is to the others, to lift them up. Hindi sapat na tayo lang ang nandun sa loob ng table o tayo na nakaupo sa table. We need to bring other people's voices with us. Huwag natin kalimutan po yung ibang mga Pilipino na hindi nakakaranas pag maging leader katulad natin. And that's what I hope to continue to bring through my role with Unison. First time po nagkaroon ng Filipina na babae pa na leader ng Unison, which is the biggest union. So, please do get in touch. Please po mag-join na kayo ng union. Kasi ang rough estimate daw, 25% lang ng mga Filipino sa UK is a union member. So, I want to increase that through this role. Thank you very much po.
15: Ayan. Maraming salamat po. Yan po ang ating ginawaran ng no less than, of course, the King.
0: Yes.
15: Diba? Of course, King Charles. And so, maraming salamat po sa ating kababayan. Proud na proud po kami sa inyo, Ma'am Louie Carulo-Horn. Isang nurse, Filipina nurse, sa UK na ngayon ay gumagawa ng pangalan at of course itinataguyod ang karapatan di lamang po ng mga Filipino nurses diyan, in general po ay ang lahat na rin po ng mga foreign workers and foreign nurses diyan po sa United Kingdom. Ma'am Louie, maraming
0: thank
15: salamat
0: so much,
15: po.
0: Ma'am.
15: Saludo po kami sa inyo.
0: Thank you so much po.
14: Thank you po.
0: Pwede na mag-rest. Ingat.
14: Thank you po.
15: Nakaka-proud na Ma'am Jello. Nakaka-proud.
0: Ang sarap maging Pilipino, di ba, Ase?
15: Yes. Mm-hmm. So, yung po binabanggit, hindi po, ang sabi nga po namin parang na, ano nga ni Ma'am Louie kanina, minsan tatanong, OFW pa ba ako? O baka naman, hindi, at the end of the day po, Filipino po tayo. Ayan, Filipino po tayo. So, andito po ang inyong pamahalaan at patuloy po ang, of course, serbisyo ng DMW, ng CFO, para po sa
0: iba't ibang organisasyon.
15: Iba't iba po ito.
0: Mm-hmm. Alright. At bago pa tayo pumunta sa ibang announcement, syempre, Asek, gusto muna natin muling magpasalamat dahil sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan sa ating programang Tahana ng OFW, dahil muli po tayong kinilala bilang ranked number 3 sa overall radio program dito sa Radio Pilipinas 1 at number 1. Wow! Number 1 government-produced radio program na may 109,000+ counting organic. Ito po, organic Facebook reach. Batay po yan sa RP1 July 2026 Facebook Performance Report. Kamusta naman yan, Ase?
15: Kasama dyan, syempre, yung maliit naming barangay sa FIC na nakatutok.
0: Sa dami ng fans mo, di ba?
15: Ayan, syempre. At of course, nagpapasamat. Ay, nakalimutan ko palang batiin kanina, Ms. Jel. And I'm sure, nakikinig din, of course, ang ating mga labor attaché. But in particular, nasa London kasi tayo kanina. So, babatiin ko sila. But Marnie, of course, natin ang ating labor attaché dyan sa London. So, thank you po sa ating mga kababayan na sa palagian po ninyong pakikinig at pagsuporta dito po sa aming programa sa Radio Pilipinas. At patuloy po kayo na makinig at sumuporta. At syempre, going into the Burr months, maraming po kaming mga karagdagan pa na mga kumbaga programang ihahatid sa inyo at mga anunsyo po na dito nyo mapapakinggan.
0: Mm-hmm. Importante talaga yung tamang balita at impormasyon.
15: Yes.
0: At ito po ang ating programa ay alay po namin sa inyo. Muli maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig dito sa Tahanan ng OFW. Asek, meron ka pang other announcements?
15: Yes, maiksing lang po. Speaking of announcement and mga good news, ang Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair ang BBM-NRN Fair po ay pupunta, tutungo po sa inyong mga lugar. Tuloy-tuloy lamang po ito. Kami po ay nandiyan sa Bacolod City sa Monday at may jobs fair po ito nakasama sa Robinson's Bacolod at naka-flash po sa inyong mga screen. Paki-zoom na lang po ninyo pamaya-maya lamang para makita ninyo. Meron din po dyan sa Tabok, sa Kalinga at meron din po tayo paparating din dyan naman sa may San Andres Sports Complex, dyan naman sa may Malate, sa Manila. At soon, ayan, dadalhin namin syempre sa aking favorite na province, no bias, sa Palayan City sa Nueva Ecija po sa September po, unang sigaw ng Nueva Ecija, nandyan po ang BBM-NRN Fair para po sa ating mga kababayang OFW yung nagbalik at para sa general public din pong naghahanap naman ng mga trabaho rin naman patungo sa ibang bansa at locally kasi kasama rin natin dyan ang Dole. So, ang bilis ng one hour?
0: Yes, ang bilis, no? Para nakakabitin. Paspasan na tayo.
15: Mapapa-overtime tayo at mapapagalitan.
0: Oo, parang pwede pa naman.
15: Pwede
0: diba?
15: Pa naman.
0: So, hanggang September 14, yung finlash nating schedule
15: ninyo. Yes, hanggang September 14 and then meron pa po papunta ng Oktubre at papunta po ng Nobyembre. Siyempre, tuloy-tuloy po. Oo. Sabi nga po ay kasi ito yung isa sa mga flagship na yes. binabanggit lagi na ano ang mga offering para sa mga balikbayang manggagawang umuwi at sa kanilang mga
0: Ayun.
15: Pamilya.
0: Papasok na tayo sa ano, last quarter. Excited, may kumakaway na eh. Di ba may mga sumisilip na sa bintana?
15: Oo.
0: At siyempre, bago tayo magtapos, bati muna natin lahat ng ating mga kasama. Of course, siyempre, bias ako. Strategic Communication Service, yung ating mga kasama na nakatutok, kailangan nilang tumutok sa atin. Tuwing Friday lang pala. Imagine once a week lang pala tayo, Asik. Eh, no?
15: Yes.
0: Diba? What more? Kung mag-daily, kaya ba?
15: Try natin.
0: Why not?
15: Why not? Why not?
0: Oo, at batiin natin, ito may mga nagpapabate from AGov Media, sina Sir A, sina Varian, Victoria, at syempre yung ating mga kaibigan sa media din, nakakatutok from News Central Media. Hello po sa inyong lahat. Wala ka na babatiin, Asik?
15: Wala muna. At mga abangers lang sa ano mga abangers lang sa mga announcement yung mga alaga ko sa office, so wala muna sa ngayon, pero palagi namang ano yan, so
0: nakasuport
15: na. Pero shoutout na rin syempre sa ating mga kasamahan diyan sa opisina at ang daming tao sa lobby. Oo. Kasi kanina dahil sa rollout ng iba't iba nating mga programa at so kami po ay saludo sa ating mga kasamahan sa Department of Migrant Workers and of course sa OWA na rin.
0: Yes, at ingat po tayo, maulan ang panahon. Kabayan, nasaan ka man sa mundo, maging bahagi ng tahanan ng OFW, ibahagi sa amin ang inyong mga kwento, karanasan, tagumpay at mahalagang updates mula sa inyong bansa. Mag-comment, mag-message at i-share ang aming mga episodes upang mas marami pa tayong maabot ng OFW sa iba't ibang panig ng mundo. At yan ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kami samahan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
15: At mula naman po sa DMW National Reintegration Center for OFWs. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary Kiko D. Guzman po. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
16: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Sipag at dedikasyon ng Test Day Scholars, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dekalidad na Technical Vocational Education, patuloy na pinalalawak ng Marcos Administration. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Muling pinagtibay ng pamahalaan ng suporta sa Technical Vocational Education sa ginanap na Test Day Ilocos Norte Mass Graduation, kung saan binigyan pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 1,150 Test Day Scholars. Mula ito sa 23 Test Day Accredited Institutions sa lalawigan na nagtapos sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program at Special Training for Employment Program. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kasanayan at sertifikasyon nakamit ng mga nagsipagtapos ang magsisilbing susi sa mas magandang kinabukasan. Sa kaganapan, kinilala ni Pangulo Marcos ang sipag at dedikasyon ng mga ito sa paglilang ng mga kasanayang kailangan ng iba't ibang industriya. Ayon sa Pangulo, ang pinakamahalagang puhunan ng bansa ay ang mamamayang Pilipino. Anya, ang pamumuhunan sa kakayahan ng bawat Pilipino ay pamumuhunan din sa mas matatag na pamilya, mas masiglang ekonomiya at mas maunlad na kinabukasan ng bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dating House Speaker Martin Romualdez posibleng nasa likod ng pagbawi ng salaysay ng 4 mula sa 18 dating bodyguard si dating Partylist Representative Saldi Co. May live report si Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, Omar, posibleng si dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi na salaysay ng 4 sa 18 dating bodyguards ni dating Congressman Saldi Co. Nabatid na isinama ng Ombudsman ang mga pahayag ng tinaguriang Baleta Boys sa gumugulong na investigasyon kay Romualdez. Sa punong balitaan, tahas ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Riburya na siyempre sino pa ba ang makikinabang dyan kapag nagrekant ang mga yan. Sinabi ni Rebulya na kakasuhan ang 4 na testigong umatras sa kanilang mga salaysay. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulya. At iginiit din ni Rimulya na kung babawiin ang mga testigo ang kanilang mga salaysay, maaari pa rin silang iharap bilang hostile witnesses at gagamitin pa rin ng Ombudsman ang kanilang mga naunang affidavit bilang ebidensya sa korte. Matatanda ang inakusahan ng tinaguriang Baleta Boys ang pagdi-deliver ng mali-maletang pera kay na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Romualdez at iba pa. Samantala, Omar, naglabas na rin ng pahayag si Romualdez at mariin niyang itinanggi ang akusasyon ng Ombudsman. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. Samantala, Baleta Boys, malinaw na ginamit lang sa paninira ayon sa House Prosecution Advisor. Si Kathleen Forbes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Naniniwala si House Prosecution Advisor Robert A. Barbers na nagamit namang ang tinaguri ang Maleta Boys upang siraan ang mga opisyo ng pamahalaan at maging ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel. Kasunod dito ng pagdekant o pagbawi ng 4 sa 18 Maleta Boys sa kanilang mga naunang salaysay na nag-uugnay sa ilang mataas opisyo ng pamahalaan sa umano'y flood control kickback scheme. Ayon kay Barbers, malino na ipinapakita ng kanilang pagbawi na may naghanda ng kwento at nag-udyok sa kanila na magpakalat ng maling mga akusasyon. Git niya na pinatitibay ng mga recantation investigation ang kredibilidad ng House Prosecution Panel dahil lumitaw na bahagi umano ang mga alegasyon ng planong sirain ang impeachment process. Naniniwala rin si Barbers na maaring konsensya at hindi natupad ng mga pangako ang nagtulak sa apat na bawiin ang kanilang mga pahayag. Umaasa naman si Barbers na mas marami pang sangkot ang magsasabi ng buong katotohanan upang mapanagot ang mga nasa likod ng umano'y paninira. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, Maharlika Investment Corporation kinilala bilang isa sa top 100 taxpayers ng lungsod ng Taguig. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinalangalaan ng Taguig City Government ang Maharlika Investment Corporation bilang isa sa top 100 taxpayers ng lungsod. Ang pagkilala ay ginawa sa Taguig City Beacons 2026 Building Bright Partnerships. Ang nasabing pagkilala para sa tax year 2025 ay natanggap ng MIC sa loob ng wala pang dalawang taon mula nang itatag ang opisina sa Taguig noong huling bahagi ng 2024. Inihayag ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael Consing Jr. na ang parangal ay patunay na ang korporasyon ay tumatalima sa responsibilidad nito. Pinasalamatan din ni Consing ang pamahalang lungsod sa paglikha ng isang maayos na kapaligiran para sa negosyo sa paigiit na patuloy na suporta ng MIC sa mga strategic governance para sa pambansang kaunlaran. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung Hidan del Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon, lahat mo ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo! Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hello Budget Peeps! Welcome sa ASK, Alamin kay Sekim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. May mahalaga akong tanong sa inyo. Kung marami kang gagawin, halimbawa, gusto mong magbakasyon, may plano ka na kung saan ka pupunta, meron kang itinerary, may listahan ka ng mga restaurant na gusto mong subukan, excited ka na. Pero kapag tinanong ka kung magkano ang budget mo at saan manggagaling ang pera, ang sagot mo ba ay, bahala na si Batman?
1: Boss!
0: Hindi pwede yun, Budget Peeps. Dahil hindi sapat na maganda lang ang plan. Kailangan malinaw rin kung paano ito popondohan. Kung ang National Expenditure Program o NEP ang nagsasabing ito ang plano ng gobyerno, ang Budget of Expenditures and Sources of Financing o BESF naman ang sumasagot sa tanong na paano natin ito kayang pondohan. Ang BESF ay isang mahalagang dokumentong inihahanda kasabay ng panukalang national budget. Dito makikita ang kabuuang fiscal program ng ating pamahalaan at ang mga pangunahing economic assumptions na ginamit sa pagbuo ng ating budget. Kasama rin dito ang mga inaasahang galaw ng ekonomiya, ang plano ng paggastos ng ating gobyerno,

0: agrikultura, transportasyon, at iba pang serbisyo ng ating pamahalaan. Pero paano kung mas malaki ang kailangang gastusin kaysa inaasahang kikitain? Dito rin ipinapakita sa BESF ang financing plan ng ating pamahalaan. Maaaring mangailangan ng gobyerno ng financing o pangungutang upang mapunan ang ating fiscal deficit, lalo na upang matustusan hindi lang ang mahalagang programa kundi ang malaking mga infrastructure at capital projects ng ating pamahalaan. Pero hindi ibig sabihin nito na pwedeng umutang na walang limitasyon. Tulad sa personal na budget, kailangan pag-aralan kung magkano ang kayang bayaran, para saan gagamitin ang uutangin, at kung makakatulong ba ito sa ekonomiya at sa mga mamamayan. Budget tips, isipin natin ang pagtatayo ng bahay. Ang net, ang architectural plan. Nandun kung ilang kwarto ang itatayo, anong materyales ang gagamitin, at magkano ang kailangan para matapos ang bahay. Samantala, ang BESF, ang financial plan. Dito sasagutin ang mga tanong na magkano ang ipon natin? Magkano ang inaasahang kita? May kailangan ba tayong hiramin? At kaya ba nating bayaran ang lahat ng hindi isinasakripisyo ang iba pang mahalagang pangangailangan? Hindi pwedeng may plano ka lang. Kailangan kaya mo ring pondohan. Mahalaga rin ang mga economic assumptions na nakapaloob sa BESF dahil nakakaapekto ang dalaw ng ekonomiya sa kinikita at ginagastos ng ating pamahalaan. Halimbawa, kapag lumalago ang ekonomiya, maaaring tumaas ang kita ng mga negosyo at manggagawa at maaari ring lumaki ang makokolektang revenues ng ating gobyerno. Kapag naman nagbago ang presyo ng bilihin, interest rate, foreign exchange rate o presyo ng langis, maaari rin itong makaapekto sa halaga ng mga proyekto at serbisyo ng ating pamahalaan. Kaya naman ang ating national budget ay hindi basta binubuo gamit ang hula o pakiramdam. Nakabatay ito sa datos, economic projections, fiscal targets at masusing pag-aaral ng kakayahang pampinansyal ng ating bansa. At hindi rin maaaring basta magdesisyon ng gobyerno kung saan ilalaan ang pondo. May mga batas, patakaran at provisyon ng ating konstitusyon na kailangan nating sundin. Halimbawa, nakasaad sa ating 1987 Constitution na dapat bigyan ng pinakamataas na prioridad sa budget ang edukasyon. Ipinapakita nito na ang pagbuo ng national budget ay hindi lamang usapin kung magkano ang available na pera. Usapin din ito ng pagpili kung alin ang pinakamahalaga at kung paano magagamit ang limitadong pondo upang matugunan ang pinakamaraming pangangailangan ng sambayanan. Kaya tandaan ninyo, ang NEP ang nagpapakita ng mga programang nais pondohan ng pamahalaan. Ang BESF naman ang nagpapaliwanag kung saan manggagaling ang pondo at kung paano mapapanatili na responsable at kayang tustusan ang buong national budget. Dahil ang responsableng pagbabudget ay hindi lamang tungkol sa paggastos. Ito ay tungkol din sa pagkakaroon ng sapat na kita, maingat na financing, at malinaw na plano upang mapanatiling matatag ang pananalapi ng bansa. Dito sa DBM, bawat gastusin dapat may pagkukunan. Bawat plano dapat kayang pondohan. At bawat piso dapat gamitin ng responsable. Muli, ako si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito. Dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. See you next week, Budget Tips!
1: Usapang disaster preparedness tayo ngayon. Ako, napaka-timely ng ating topic ngayong hapon.
2: Tama ka dyan. At para talakayin niya, kasama natin live na live po dito sa studio, Office of Civil Defense Spokesperson, Junie Castillo. Magandang hapon sa iyo, Sir Junie. Kumusta po kayo at welcome po dito sa Usapang Budget
1: Good
2: natin.
1: Good afternoon po, Sir Junie. Magandang hapon.
3: Magandang hapon, Eric. Magandang hapon, Pao. Magandang hapon sa ating mga manonood at sa katagapakinig.
2: Sir Junie, simulan na po natin. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung ginagawa po ninyo sa Disaster Preparedness Service? At syempre po, na nasa ilalim po ito ng Office of Civil Defense. Ano-ano po yung mga katuwang din po ninyong mga ahensya?
3: Okay, yung Disaster Preparedness Service, no, this is one of the several services sa Office of Civil Defense. Yung mga services kasi sa OCD, lalo sa Central Office, ay nakahati-hati ito according to the thematic area ng Disaster Risk Reduction Advisory.

0: management. So yung apat kasi na yun, di ba, prevention and mitigation, merong preparedness, so nandun kami sa disaster preparedness, and then meron pang disaster response, di ba, and disaster recovery and rehabilitation. Dito sa disaster preparedness, ito yung kumbaga bago ang mga kalamidad, di ba, ito yung mga paghandang ginagawa natin. Diba, kung ito man ay mga pagsasanay, ito man ay mga exercise o mga simulation, yung mga drills, diba, yung mga NSAID na narinig natin, no? Earthquake drills, tama, yung mga ganyan. So lahat itong mga paghanda nandito under the disaster preparedness service. Kasama dyan yung mga advocacies o kung ano yung mga ginugunita and observance like yung National Disaster Resilience Month for July. So lahat yun nasa disaster preparedness service. Ang dito naman sa mga ahensyang kasama natin, no, sa buong ang OCD kasi, no, Office of Civil Defense, kami ang executive arm ng National DRRM Council, di ba? Yung NDRRMC, ito ay halos ilan na 45 agencies na. Diba? So kasama siyempre ang DBM,
1: lawak,
0: di ba? Oo, kasama ang DBM, kasama ang iba't iba pang mga ahensya, pati yung ating pribadong sektor at saka mga civil society organizations. So yun yung mga kakasama natin ng mga ahensya, and then kasama din sa disaster preparedness service yung koordinasyon natin sa mga private sector. So medyo madaming-daming ahensya ang kasama natin dito.
2: Ayun. So Sir Juni, no, napaka timely talaga ngayon kasi ngayon nga sunod-sunod naman po yung mga sakuna natin, bagyo, lindol, volcanic eruptions po. Tsaka ngayon nga pong Hulyo ay pinagdiriwang po natin ang National Disaster Resilience Month. Ano po yung tema ng pagdiriwang na ito? Tsaka bakit po Hulyo ang napiling buwan para sa pagdiriwang na ito?
0: Okay, for this year, no, ang tema ng ating National Disaster Resilience Month o NDRM, ito yung naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Diba? Hulyo, nagsimula ito Hulyo, kasi diba, usually yung June and July, yun na yung start na yun ng mga tigbagyuhan season na. Diba? Parang yes, that's how it started. Diba? Ito namang NDRM at saka itong tema naman natin ngayon, ang sinasabi kasi natin, no, napakahalaga nung paghahanda. Diba?
2: Totoo
0: pagpaplano
2: lang,
0: at saka lahat ng mga, no, kung ano mang pwedeng gawin. Pero hindi sapat kasi na naghahanda at nagpaplano lang, di ba? Dapat talaga kumikilos tayo, di ba? Tapos sabi nga ni Pangulong BBM, di ba? Sabi ni Pangulo, ang paghahanda dapat kasama na to sa araw-araw natin na pamumuhay, di ba? So yung pagkilos din natin, tuloy-tuloy din talaga ito, okay, no? Hanggang sa eventually, no? Kapag ka kumikilos at naghahanda kasi tayo, mas napapanatag din tayo. Diba? Kasi opo, alam mo kung anong gagawin, alam mo kung anong mga pinaghahandaan mo. Diba?
2: Tapos sabi nga po nila, ligtas ang may alam.
0: Tama, tama.
1: So ito po Sir Juni, no, sabi po ng Pag-asa, mula May 8 daw po hanggang May 9 hanggang 17, may 17 tropical cyclones daw po na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility, no, mula Mayo hanggang Oktubre po ngayong taon. Paano po ba naghahanda ang Office of Civil Defense upang mapalakas po alimbawa yung paghahanda, lalong-lalo na po para po mas maipaalam po sa ating, sa mga komunidad po bago pa man dumating yung kalamidad?
0: Kasama dun sa paghahanda ng Office of Civil Defense, unang-una syempre ang ating mga ginagawa sa disaster preparedness service, no, kung ito man ay mga pagsasanay, ito man ay itong mga advocacy na mga impormasyon na ipinapaalam natin, no. Napakalaga nung binanggit mo, no, kung paano ito nakakarating dun sa mga komunidad, di ba? So ang Office of Civil Defense, meron din kami mga regional offices, no. And then sa regional offices, di ba, I was mentioning sa NDRRMC may 45 member agencies, no? Yes, lahat po 'yung kasama natin. And then pagdating naman dun sa regional offices, ang OCD naman din ang chairperson din ng Regional DRRM Council. Ang dami ulit ng mga agencies doon sa kanya-kanyang rehiyon. Tapos direkta rin kausap ng mga RDRRMC natin, yung mga provincial na DRRM councils naman. Diba? And then alam naman natin, no, from the provincial, meron ulit munisipyo at syudad. So may mga DRRM councils yun hanggang sa barangay.
2: Barangay level.
0: Diba? Meron tayong mga barangay DRRM committees. Diba? So through that structure, no, so kumbaga, pinapaalam natin lahat ng mga dapat gawin sa mga paghahanda, no. Pagdating naman dito sa mga bagyo, ito nga, di ba, bagyo, ang sinasabi ng Pag-asa, may 70 na maaaring pumasok, di ba? Lalo ngayon, ang dapat tandaan ng mga kababayan natin, ang sabi ng Pag-asa, mas kumonte, pero mas malakas. dahil sa El Nino. Mm-hmm. Diba? Naranasan pa lang natin yung El Nino ay yung itong super typhoon, diba? Mm-hmm. Mas malakas daw. Mm-hmm. Hindi man sa atin tumama, habagat naman ang Hinila dahil malakas siya, diba? So yung mga paghanda natin dito, unang-una talaga dapat ipinapaalam natin ang mga itong impormasyon na ito sa ating mga kababayan, diba? And then, kung maririnig nyo ngayon lagi ng naka-preposition, diba? Kasama kasi yun sa ginagawa natin, ang utos ng Pangulo ay maagap, akma, at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. So, lahat yung naka-preposition year in, year out, diba? Food and non-food items, mga pagkain, mm-hmm. mga hygiene kits, mga mm-hmm. shelter kits man yan, naka-preposition yan. Ibig sabihin, nandun na yan dun sa iba't ibang lugar. Mm-hmm. Diba? So, kasama yan sa mga paghanda, no? Tapos ang napakahalaga yung mga katulad ng itong ginagawa natin, ano, maipaalam sa ating mga kababayan itong mga impormasyon na napakahalaga.
1: Siyempre, sabi nga po natin, no, hindi naman po kalamidad nga yan, so hindi natin talaga alam na
2: kung oh, ito kailan. Na,
1: ito na siya. Ito, mas matindi yung mangyayari talaga ngayon. Kahit nga po ba sabihin na ito malakas to, di ba usual, lumilihis pa yung bagyo. Mm-hmm. So talagang dapat mas naintindihan ng mga kababayan natin na anumang oras naman dapat ay handa tayo.
0: Tama, tama. Na kumbaga kasama talaga sa araw-araw ng pamumuhay eh, mm-hmm. na dapat conscious tayo lagi doon kung handa tayo.
2: Ayun, Sir Juni. Kamakailan naman po, Sir Juni, ay muli po nating nasaksihan ang pag-alboroto po ng Mount Canlaon tsaka Mount Mayon po na nagdulot po ng paglikas tsaka iba pang epekto sa mga apektadong komunidad. Paano po naiiba yung paghahanda ng OCD dito po sa volcanic eruptions?
0: Yung Office of Civil Defense naman, no, and again, as I mentioned earlier, no, as a coordinating body, mm-hmm. so kasama namin yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, no, kung pagtugon man ito. Ang kaibahan nung sa bulkan at mm-hmm. saka sa mga bagyo, no, mm-hmm. unang-una, syempre, ibang hazard ito, mm-hmm. diba? May ashfall, diba? Meron itong, diba, lahar, lava flow, mm-hmm. diba? And then lahar flow. Mm-hmm. So, medyo ibang, kakaibang paghanda siya. Pangalawa, usually itong like sa Mayon, sa Canlaon, mahaba ang evacuation ito sa, di ba, matagalang
2: evacuation challenge. Alam mo po, Sir Juni, ako po ay taga-Albay. Mm. Kaya, pero hindi naman po kami epektado okay. ng activity ng Mayon.
0: Okay.
2: Ang tagal niya nang sumasabog. So, super tagal po talaga, no, pag sumasabog po ang
0: diba?
2: Nag-alboroto po ang...
0: Correct. Pareho pala tayong Bicolano.
2: Ay,
0: so, I'm from Masbate. So, the last time na, diba, the last time na pumutok ang bulkang Mayon, 6 na buwan.
2: Opo.
0: Kumbaga, nasa evacuation center. So, kakaibang challenge yun, diba?
2: Opo.
0: Yung bagyo, magpre-preemptive evacuation ka, mm-hmm. and then after a few days, o sabihin na, linggo lang yun, mm-hmm. pwede nang bumalik sa mga kabahayan, diba? Mm-hmm. Ang bulkan matagal. Diba, like ngayon, ang Mayon yata ay parang nasa ilan na? 192 days na ang binibilang.
2: So, diba, yung activities,
0: diba? Antaga, so, parang lumagpas na sa 6 months yata, di ba?
2: Opo.
0: So, yun yung isang kakaibang challenge doon. Kaya, yung mga sa camp coordination and camp management cluster natin, led by DSWD, with OCD, and all the other agencies, no, DOH. So, yun yung kailangan paghandaan doon, di ba? Itong pangmatagalan na evacuation ng ating mga kababayan na nasa permanent danger zone.
2: Mm-hmm.
0: So, isa yun, ano, kakaiba. Pangalawa, syempre, yung mga ashfall, di ba? So,
2: malawak din po ang...
0: Correct, malawak din yun, di ba? Depende sa hangin, kung mm-hmm. saan yun makakarating. Mm-hmm. So, kakaibang ano din yun, paghahanda, di ba? Kasi okay. ang kailangan doon syempre, yung mga mask, di ba? Mm-hmm. May mga alternative na doon, di ba? Yung mga bimpo na ginagamit kasi hindi naman lahat at nakakaroon ng mask, something like that. So magkakaiba siya, no? Respiratory, syempre, napakahalaga, mm-hmm. no? Kung DOH naman ito. Diba, yung mga illnesses related to that, diba? Kasi mm-hmm. so medyo magkakaiba sila nga ng klase ng paghanda.
1: Meron po kayong tinatawag Sir Juni na Project Dina, no? So paano po mas nakakatulong ito na mas mapalawak po yung kamalayan po at kahandaan po ng public po sa mga kalamidad?
0: Yung Project Dina kasi ito yung dati na ito yung mga IEC, yung mga video materials kasi ito, no? Mm-hmm. Na mapapanood mo kung ano yung mga klase ng mga hazards like dindon mm. ito, bagyo, sa bulkan, di ba? At saka sa mga storm surge, yung mga ganun, di ba? Tapos makikita mo doon kung paano maghahanda, di ba? Ngayon, meron kaming pinakabago. Ito yung Panatag Pilipinas Advocacy Campaign.
1: Mm.
0: Ito, ang ginawa kasi natin, gusto natin na mas maging simple, maging relatable and accessible, lalo na ngayon nung may panahon na siyempre nung social media.
2: Yes, diba?
0: So ito yung mga Panatag Pilipinas campaign. Ang ating ambassador dito ay si Ding Dong Dantes.
1: Kanina yung commercial kanina.
0: Yung yun, di ba? Yung kanina, di ba? Maiikli lang siya. Tapos, itinuturo doon.
2: Pero simplified po, no,
0: simplified
2: sir?
0: Simplified siya, oh. Kasi we wanted it to be simple and relatable. Normally kasi, di ba? Parang medyo, lalo ang Pilipino, di ba? Parang natatakot or medyo...
2: Natataranta ba?
0: Oo, di ba? So, this one we wanted to simple and relatable. Di ba? Na... pwede mo siyang isama sa pang-araw-araw mong pamumuhay, di ba? Na susugan mo lang kung ano yung mga sinasabi doon, pwede tayong makapagawa.
1: Actually, sir, effective siya kasi pag kino-commercial dyan, nakikita namin, meron pa siyang multiple choice na pinapakita. So, parang ikaw din, pag pinanood mo, pinakinggan mo, uy, ano nga ba talaga? So, ikaw mismo sasagot ka. Correct. Pag sumagot ka ng mali, sasagutin din naman yung host yung ano.
0: Ano yung tama? Mal-
1: ah, ito pala ang tama.
0: Kung ano yung tama,
1: mali pala,
0: diba?
1: Yung iniisip ko.
0: Oo, tapos ginawa siya, nilagyan ng mga illustration, di ba? Kung ano yung
2: paano gagawin.
1: Tsunami, mga ganun mga topics.
0: Oo, oo. Ngayon, ang sunod namin doon, lalagyan pa namin na siya ng mga sign language para naman sa mga kababayan natin.
2: Yes,
0: mga,
2: maganda po yan.
0: Oo, yung mga differently abled persons. So, idadagdag natin yan.
1: So, parang compulsory po yata ito, no? Tama ba? Kasi every week nakikita
2: every
1: natin
2: week
1: siya.
2: Po, every week po, pinapalabas
1: every yung... commercial namin, may ganun.
2: Kay Ding Dong. Oo,
0: oh, baga, pinapalawak talaga natin na sana mas maabot sa mga kababayan natin, no? Sa mga kabataan man ito. Or at all ages, no, na mapanood ito. Ngayon, napapanood na rin yung Panatag Pilipinas sa mga sinehan.
2: Ayun.
0: Di ba? Sa mga sinehan, and then napapanood na rin siya sa mga terminals.
2: Airport, sir.
0: Sa airports, ayun, yes. Airport. Napapanood na rin siya sa mga seaports. Nandun na siya, di ba? So, plus, of course, sa social media.
2: Ayun, Sir Juni, no, ngayon nga pong tag-ulan at panahon naman ng mga bagyo nga. Ano-ano po ba yung pinakamahalagang paghahandang dapat gawin po ng ating mga kababayan? Specifically po, bawat pamilya, before, during, and after ng isang kalamidad, mayroon po ba kayong mga paalala po na dapat laging tandaan ng publiko?
0: Sa ating mga kababayan, ano, ang una natin laging sinasabi, yun nga, panatag ag may alam, ligtas ang may alam, di ba? So sa impormasyon na yun, unang-una, dapat alam natin kung anong klaseng bantang panganib ang meron dun sa lugar natin.
1: Mm.
0: Ang DOST FIVOX, merong na-develop sa website, no, pwedeng puntahan, Hazard Hunter PH. Yung Hazard Hunter PH, pagka kung Google man ito, ito type mo siya, you'll be directed to hazardhunter.georisk.gov.ph. May mapa doon. Sa mapang yun, pwede mong hanapin yung tuktok ng bahay mo. Bubong mismo ng bahay mo. Pag dinouble click mo siya, lalabas yung hazard assessment. Mismo. Di ba? So, o kung lugar man ito, kung opisina natin, so makikita mo mismo doon, lalabas yung hazard assessment. Gaano kakalayo kung may fault system? Gaano kakalayo sa bulkan? Diba? Gaano kataas kung babahain yung lugar mo?
1: Bukod po ba ito sa geohazard map or parang katulad din siya?
0: Iba pa, no? Iba pa yung... Although dito kasi naka-incorporate yung mga geohazard na mga maps. Diba? Pero dito sa platform na Hazard Hunter PH, incorporated na lahat doon.
1: Ah, lahat. Diba?
0: Kaya pagka yung lugar doon na double click mo siya, lalabas
1: kung halimbawa sa baha, baha prone ba, yes. Flood prone ba yung area nyo?
0: So malalaman mo mismo yon. So pag alam mo yung impormasyon na yon, alam mo rin kung anong uunahin mo na paghahanda. Diba? Kasi maaaring kunyari, kung ang inisip natin ay gastos na, okay, ano ba dapat ang i-prioritize ko? So kung napakalapit mo sa fault system, dapat handa ka sa lindol. Diba? Kung binabaha ka, dapat handa ka kung anong gagawin mo kapag may baha, di ba? So yung ganung unang-una impormasyon na yon na makuha ng ating mga kababayan. Meron din ang DOST Pag-asa ng app, yung panahon na app, di ba? Pwede rin nilang tingnan doon.
1: Ayun, lagi kong tinitingnan.
0: Oh, di ba? Meron din ang
1: sa office po lagi nakabukas sa akin yung DOST Pag-asa. Hindi ko alam kung addict lang ako sa ano or gusto ko laging
2: kasi may binabantayan niya yung
0: bagyo.
1: Sinisisip po nila ako pag pumapasok yung bagyo.
2: Oo, dapat hindi makapasok sa bar.
0: Diba? So yung mga ganun paghahanda talaga, di ba, na dapat alam natin. Ang UP Resilience Institute, meron din yung UP NOAA.
1: UP NOAA.
0: Diba? So makikita mo rin doon, mga pagbaha. So itong mga impormasyon na to, kung mag-available na ito sa cellphone mismo natin, makukuha natin. Diba? So yun yung pinakauna. And then pangalawa, syempre, ano na yung paghanda at pagkilos na dapat mong gawin mm-hmm. sa pamilya, di ba? Kung ito man ay pagdating niya dun sa maghahanda ka na, kung may gubag kang kailangan, di ba? Napag-usapan ng mga miyembro ng pamilya, di ba? Ng tatay at nanay, okay. Napag-usapan paano magkikita-kita, kung sakaling may lindol o kung ano man. So lahat po yun dapat pinag-uusapan ng pamilya.
1: Nakakatawa lang, Sir Junior, no? Kasi kung dati, halimbawa, parang halimbawa, pag may mga gandot pong mga darating ng mga kalamidad, ang pinaka-ready lang, halimbawa, yung mga agencies lang, or ito, ganyan, tayo yung magsasabi sa mga tao. Ngayon, parang sinasabi natin na parang bilang transparency, eto, pwede nyo nang tignan. Parang kayo mismo, pwede nyo tignan kung meron bang hazard sa lugar ninyo. Katulad nung binabahagi natin sa kababayan natin, halimbawa, segue na rin sa ano ng DBM, na meron tayong mga transparency portal na makikita kung nasan yung binadjetan, kung ano yung binadjetan ng gobyerno, kung ano yung ginagawa talaga ng gobyerno at kung may ginagawa ba. So, kumbaga, mahalaga na halahat din alamin ng mga tao din ay merong participation. Citizens participation lagi tama, para tama sa ating mga ginagawa.
0: Tama, di ba laging bagay dito ng ating Pangulo, no? Whole of society yeah. approach.
1: Whole of so, government, whole of government, society.
0: Whole of society, whole of nation. Kasi hindi pwedeng tayo lang sa gobyerno. Kasi kung tutusin, hindi lang naman talaga kaya ng gobyerno lang, di ba?
2: Opo, dapat actually lahat ng Pilipino dapat meron ding ano, initiative na alamin kung ano yung mga nangyayari sa ating gobyerno, di ba? Or ano yung mga ginagawa ng gobyerno.
1: Bago ka magtanong, shoutout daw, Achi and Alais from Masbate, mula po kay Alay Bolon at
2: daming fans ni
1: LB Drihe is watching.
0: Mga kasama ko yan dati kasi galing ako ng Provincial DRRM office ng Masbate. So mga kasama ko po ito sa PDRRM o Masbate.
2: Ayun, maraming ano ah, supporters si Sir Junie. Hello rin po dyan sa mga friends ko sa Masbate, sa DA. Ayun, sir. Kinunek ko lang. Ayun, Sir Junie, no, totoo po ba na ang unang 72 hours or unang tatlong araw pagkatapos po ng isang kalamidad ang pinakamahalaga? Bakit po ito madalas na binibigyang diin din ng mga disaster experts?
0: Yung first 72 hours, di ba, parang yan yung golden hour na sinasabi, di ba?
2: Opo.
0: Napakahalaga niya kasi, halimbawa, di ba, kayang hindi kumain, kayang nung ganong katagal, no? Tapos kung halimbawa, itong mga, kunyari, biktima ng, lalo na yung lindol, di ba?
2: Yes, sir.
0: Ginagamit natin yan ngayon, yung 72 hours, di ba? Or, kasama din dyan kasi, no, na dapat kaya nating mag-survive ng 72 hours, di ba? Mm-hmm. Pag lindol ang pinag-usapan, halimbawa, yung the big one for the West Valley Fault dito sa Metro Manila, Greater Metro Manila area,
2: apo,
0: kasi kasama si Region 3, Region 4A, Calabarzon. Maaring hindi ka agad makarating ang mga responders natin. Di ba? Kaya kung paghanda ito, dapat tayo, no, bilang pamilya, no, handa rin tayo. Na kaya yung goal box, sinasabi natin, pwedeng nakahanda ka ng 72 hours. Di ba? Yung ganun din. Ganun din yung mga responders. No? Na dapat, kumbaga yun yung binabantayan. Naalala nyo yung mga lindol, di ba? Na dapat makarating na doon kung ito ba ay rescue pa or retrieval na. Di ba? Na ginagawa natin. So, napakahanlaga yun kasi kumbaga yung ang hinahabol natin doon ay may ligtas pa ng mga kababayan natin. So kaya na napag-usapan yan. Yung dito nga sa mga lindol, no, itong West Valley Fault na movement, no, ginawa na rin nga yan, ginagamit na yan ng NCR.
2: Apo.
0: And then ginagaya na rin at ginagamit na rin ng ibang mga LGUs, no, yung yo-yo kung tawagin, na parang dapat masanay tayo na parang you're on your own on the first 72 hours na kaya natin mag-survive sa ganun. Kung yan may pagkain, tubig, mga first aid na panlunas, di ba? Na kung kaya natin gawin yon, di ba? At hindi kailang magastos yan.
2: Hindi diba? Magastos.
0: Kayang paghandaan yan. Marami tayong pwedeng pagkuna ng impormasyon. Mari tayong humingi ng tulong sa mga DRRM offices natin. Ayan, kunyari mga kababayan ko sa MOBO, di pwedeng humingi sa MDRRM kanya Richard ng mga impormasyon. Ginagawa yon, di ba? Sa mga PDR, hanggang sa pataas na mga level at saka sa mga different DRRM workers natin.
1: Ako, parang gusto ko pang mas habaan kaso wala na tayong oras, sir. No? Sa pagtatapos po, siyempre, ng ating panayam sa inyo, no? Ano po ba ang mensahe ng Office of Civil Defense sa bawat Pilipino na nakikinig, nanonood upang maisabuhay po yung kultura po ng kahandaan at katatagan po sa harap po, siyempre, ng mga sakuna po na dumarating po sa ating buhay?
0: Ayun, sa paalala po sa ating mga kababayan, no? Well, unang-una po, no? Napakahalaga yung paghahanda. Diba? Lahat po nung mga kalamidad pwede nating maiwasan kung tayo ay naghahanda. Diba? At yung paghahanda po, dapat sinasabayan yun ng pagkilos. Mm-hmm. Diba? Hanggang sa masanay na tayo na itong pagkilos na to ay kasama na sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Mm-hmm. Diba? Napakahalaga po na pangalagaan natin yung ating kaligtasan. Mm-hmm. Diba? Lahat ng mga ari-arian, lahat ng mga pinagtatrabahoan natin, kung tayo naman po ay magiging ligtas, ay magiging walang kwenta po lahat ng yun, di ba? So, napakahalaga po yung ating mga kaligtasan. Tayo naman, no, siyempre, sa hanay ng mga government agencies, no, ay nakahanda naman para tugunan itong ating mga kababayan, ano. So, yun yung dapat nating alalahanin lagi, yung paghanda at pagkilos para tayo po ay maging panatag.
1: Siguro sa mga kababayan natin na nakikinig, no, seryosohin na lang po natin, limbawa, pag may mga gatherings, so halimbawa may event na earthquake drill sa mga opisina po, sa eskwelahan, so hindi po ito dapat ginagawang katatawanan dahil po, kumbaga kaya nga drill eh, iniisip natin na dapat pag dumating yung araw na to, eh handang-handa na tayo.
0: Tama po.
1: Sir, baka po may mga gusto pa kayong i-shout out or bago po tayo magtapos.
0: Well, siyempre ako on my part, no, sa ngalan ng aming Civil Defense Administrator, no, si Undersecretary Harold N. Cabreros, at saka sa NDRRMC chairperson din namin, no, sa Secretary Gilberto Chidoro Jr., no. Siyempre nagpapasalamat kami sa mga kababayan natin, ano, at sa lahat ng ehensyang kasama natin dito sa mga ginagawa nating paghanda at pagtugon at pagresponde, ano. At saka at yun nga, sa ating mga kababayan, maraming salamat sa pakikipag-cooperate ninyo sa ginagawa natin.
1: Oh, Office of Civil Defense spokesperson Sir Juni Castillo. Maraming salamat,
2: maraming
1: po.
2: Salamat po.
1: Busy po kayo pero nakarating pa kayo dito sa studio.
0: Maraming salamat, Eric.
2: Our pleasure Lendenbaum. Po, Sir Juni.
1: At diyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po, kung nakinig po kayo ay may natutunan po kayo na bagong mga kaalaman at syempre po bilang paghahanda po sa mga sakuna at kalamidad sa pamamagitan po ng Office of Civil Defense.
2: Ayun, samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget natin page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
1: Antabayan po ninyo ang susunod na programa at alamin po ninyo ang mas mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravillas. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong Friday Favorite Habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup.
1: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng mahigit 1,000 Tesla Scholars sa Ilocos Norte. Bagyong Maymay na humina bilang low pressure area, wala nang direktang epekto sa bansa. Pero habagat, patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend, alamin! Mga abandonadong kabaong na may mga larawan at mensahe kontra China, natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad para matukoy ang mga nasa likod ng insidente. NBI at Bureau of Immigration kinumpirmang umalis ng bansa ang mag-inang Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Big time oil price rollback nakaamba sa susunod na linggo ayon sa Energy Department. At sinong sikat na aktres at TV host ang nagbabalik showbiz?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, maraming kababayan natin sa Ilocos Norte ang magkakaroon na ng oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Ito'y matapos si Daos ang Tesla Mass Graduation Ceremony para sa mahigit 1,000 nagsipagtapos sa iba't ibang technical, vocational courses at scholarship programs.
3: Dito personal na dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at binigyang diin ang mahalagang papel ng technical vocational education sa paghubog ng kasanayan na kailangan sa mga industriya sa labas at loob ng bansa. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
4: Mahigit 1,000 trainees ang nagtapos sa TESDA Ilocos Norte Mass Graduation na ginanap sa Ilocos Norte National High School Gymnasium ngayong araw. Mainit na sinalubong ng mga TESDA graduates sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos III, at TESDA Secretary Jose Francisco Benitez na dumalo sa programa. Kinilala sa seremonya ang mga nagtapos sa iba't ibang technical vocational courses. Kinilala sa seremonya ang mga nagtapos sa iba't ibang technical vocational courses at scholarship programs ng TESDA bilang paghahanda sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga graduate sa TESDA gaya ni Mercedes dahil nabigyan sila ng libreng pagsasanay at bagong kasanayan na maaring magamit sa paghahanap buhay.
5: Napakalaking tulong para sa lahat, especially sa akin kasi ako may edad na, kahit hindi man magamit pang abroad because of my age, at least magamit ko man dito sa Pilipinas.
4: Ayon sa TESDA Region 1, ang graduation ay hindi katapusan kundi simula ng mas maraming oportunidad para sa mga graduate sa lokal at international na labor market.
6: Yung graduation is just the ending of their training. It is an opening for them, the opportunity to work. Work is in the sense your duty as a citizen of this country, not only to the country but also to your family and yourself, just like other professionals, no?
4: Sa kanyang mensahe, hinikayat ni TESDA Secretary Benitez ang mga graduate na gamitin ang kanilang natutunan upang makahanap ng disenteng trabaho, makapagnegosyo at makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya.
7: Graduates, may your journey ahead be filled with success, purpose, and endless possibilities. At kasama niyo kami sa TESDA sa journey na ito. Kasi kagaya ng lagi naming sinasabi, kung sama-sama sa TESDA, kayang-kaya.
4: Samantala, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng technical vocational education sa paghubog ng mga manggagawang may kasanayang kailangan ng mga industriya sa loob at labas ng bansa. Inihayag din ng Pangulo na dadagdagan ang pondo ng TESDA upang mas maraming scholar ang makinabang sa mga programa nito.
8: Mga kababayan, bahagi lang ang mga programang ito ng ating layunin na makapagbukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipinong handang magsikap para umasenso. Kasama sa mga layunin natin ito, ang mga guro at ang pribadong sektor na patuloy na ginagabayan at hinahasa ang ating mga kababayan.
4: Pagkatapos ng programa, binisita ng Pangulo ang chemodialysis, OB at PEDIA wards ng Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital upang tiyaking maayos na ipinapatupad ang zero balance billing. Nagtungo rin siya sa Batac City Public Market upang kumustahin ang mga vendor na naapektuhan ng sunog noong Hulyo a 5. Bahagi ang mga pagbisitang ito ng patuloy na paglalapit ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
3: Sa Ilocos Region, isinarado ang ilang kalsada dahil sa landslide na dulot ng mga pag-ulan dala ng dating bagyong Maymay, habang buong Ilocos Sur nakaranas naman ng brownout. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
9: Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay, naitala sa Ilocos Region ang ilang pagsasara ng mga kalsada dahil sa pagguho ng lupa. Sa Ilocos Norte, naipasara ang Tagudin Cervantes Road sa Barangay Manatong Suyo dahil sa rock slide. Naitala rin ang pagbaha sa Barangay Paltit Badok Ilocos Norte na nakaapekto sa mga kalsada sa lugar. Agad namang isinagawa ang clearing operations. Tiniyak ng provincial government ng Ilocos Sur ang kahandaan ng bawat kinauukulang ahensya at tanggapan ng pamahalaan upang magresponde sa mga mangangailangan ng tulong. Bagamat brownout ang buong Ilocos Sur, walang naitalang malubhang epekto ng bagyo sa lalawigan.
10: Ito, may nag-iperikwa tayo, equipment tayo. Aga po si DPW at si Kenti Provincial Engineering Office. Kasi kami, nga nakasaga namin aming MBRRMO na idadaulwan si PBRRMO, Kennedy Rural Health Unit.
9: Nagsagawa naman ng preemptive evacuation ang 25 pamilya sa Santa at 16 naman sa Tagudin. Sa La Union naman, 5,000 na pamilya na binubuo ng mahigit 15,000 na katao mula sa 119 na barangay ang apektado ng bagyo. 732 na pamilya ang pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers, habang 459 na pamilya ang pansamantalang naninirahan sa kanilang mga kaanak. Nananatili namang walang supply ng kuryente ang 42 na barangay sa Agoo, Bawang, Nagilian, Luna at San Fernando. 7 bahay ang bahagyang nasira sa Bawang, at sa Pangasinan, aabot na sa 26 na barangay ang binaha. Mahigit 4,000 na pamilya mula sa 31 na barangay sa lalawigan ang apektado. Wala namang kumpirmadong casualties, nasirang tahanan maging sa agrikultura at infrastruktura. Naghatid na rin ang DSWD Region 1 ang tulong sa mga evacuees sa Pangasinan. Tiniyak naman ng ahensya na sapat ang mga supply ng mga relief items na maipapamahagi sa mga apektado sa Ilocos Region. Janice Dennis, para sa Bayan.
2: Nakaranas ng kabi-kabilang pagguho ng lupa ang ilang lugar sa Cordillera matapos magpaulan ng bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Kasabay nito, dalawa rin ang naitalang nasawi dahil sa landslide. Yan ang ulat ni Angel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
11: Nararanasan pa rin sa Cordillera ang malakas na pag-ulan na dulot ng bagyong Maymay. Kabi-kabila ang landslide ang itala sa Cordillera. Apektado ang karamihang kalsada. Patuloy din ang clearing operation ng DPWH. Sa Baguio City, upang maiwasan ang pagbaha sa Lower Rakwari Barangay, nakamonitor ang mga kinauukulan sa bukana ng City Camp Lagoon. Maigting nilang nililinis ang mga basurang na ibabara sa screen upang makapasok ang tubig sa tunnel. Pinayuhan ang mga residente na iwasang magpaanod ng kanilang basura sa kanal. Sa Benguet, nasawi ang 2 cook ng isang eatery matapos matabunan ng gumuhong lupa ang bahagi ng eatery sa KM12 Chilan La Trinidad Benguet kahapon ng umaga. Nagpapagaling naman sa paggamutan ang isa pang nasagip na kasama ng mga namatay.
12: Masama ang loob namin o parang naano kami, nabigla din kami kasi tumatawag yung workers namin na na-safe dito. Na ganun, may nangyari.
5: ang alam ko may kunti lang, pero nung sabi nilang may nadagdagan, kaya pumunta kami kaagad. Eh wala na. Walang magagawa eh. Hindi mo naman mahawakan yung lupa para tanggalin.
11: Sa imbestigasyon ng mga otoridad, kumakain ang tatlong biktima sa loob ng eatery nang biglang gumuho ang lupa at sila ay natabunan. Magkakamag-anak ang mga biktima na mula pa sa Kapangan, Benguet.
13: In my opinion, amin ti Karubad, ito'y tanod. Amin nga concern, natin mulong dito'y panggap ti rescue ay jay talo. At nagpasalamat kami mo't iti munisipyo ta in may daamin nga concern, pati province, at apay ni board, at daamin.
11: Inaasahan namang magbibigay ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga kaanak ng biktima. Nagbigay na rin ng paunang tulong ang DSWD sa mga kaanak ng mga nasawi at nasugatan. Tig 10,000 pesos ang ibinigay na tulong sa kapamilya ng mga namatay, habang 5,000 pesos sa nasugatang individual na nasa pagamutan. Maliban dito, makakatanggap ng burial assistance at medical assistance ang kapamilya ng mga biktima. Nagpapaalala naman ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa mga residente na mag-ingat, lalo na at tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan na dahilan ng ilang pagguho ng lupa sa bayan.
14: Yung impormasyon, yun po yung tamang kunin po natin sa mga ahensya ng gobyerno. At pag sinabi po na lumikas po tayo sa mga peligrosong mga lugar, sana po gawin natin yun. And at the same time, makinig po tayo sa mga announcement ng mga kaukulang government agencies para po alam din po natin kung ano pong ang gagawin natin.
11: Samantala, kansilado rin ang operasyon ng small-scale miner at ang turismo sa iba't ibang lalawigan sa Cordillera.
15: Huwag tayong pupunta sa mga waterways. Tapos tingnan po natin yung mga risk areas natin, lalo na yung rain-induced na landslide po natin. Possible it can happen anytime. Kasi medyo ilang araw na ito at saka meron pa yung epekto na sinasabi ng PAGASA na possible na akyat yung monsoon or habagat.
11: Angel Kim Pengosro, para sa Bayan.
3: Sa tuwing may masamang panahon o bagyo, hamon para sa mga magsasaka ang mahinang bentaha ng kanilang gulay. Kaya't nanawagan ng Benguet Municipal Agriculture Office sa mga apektadong magsasaka na magtungo sa kanilang opisina para mabigyan sila ng tulong at suporta. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
16: Mahigit isang linggo nang nararanasan ang ulan dahil sa epekto ng habagat at ng Typhoon Maymay. Problema ng ilang magsasaka sa trading post La Trinidad Benguet ang mahinang bentahan ng Highland Vegetables ngayong linggo. Si Mang Cleo mula Bugyas, nagpapasalamat pa rin dahil kahit papaano,

0: Typhoon Maymay. We are waiting reports coming from the different municipalities. So if there are po, kasi alam po natin na during typhoons, matumal po ang bilihan ng mga gulay, lalong-lalo na po kung along the road or along Manila is flooded. So very slim po ang chances ng marketability ng mga vegetables.
1: Ayon sa Provincial Agriculture Office, wala pang ulat na naiparating sa kanilang tanggapan patungkol sa nasirang pananim dahil sa kalagayan ng panahon. Kaya naman hiling ng opisina sa mga magsasaka na magtungo sa kanilang sariling Municipal Agriculture Office upang ipaalam ang kanilang sitwasyon na magiging basehan naman ng tanggapan para sa suportang ipagkakaloob sa kanila.
0: Sa mga kapatid po nating mga farmers dito po sa probinsya ng Benguet, magki-coordinate po kayo sa Municipal Agriculture Office through the Barangay Agricultural Extension Workers. Pakisubmit po ninyo ang mga extent ng damage sa inyong mga taniman, lalo-lalo na po sa area, sa extent of damage. Then doon po mailalagay. Pag naisubmit po sa mga Barangay Agricultural Extension Workers, i-consolidate po yan ng mga Municipal Agricultural Offices, then they will forward it to us to the Provincial Agriculture Office.
1: Patatas 80 pesos kada kilo, wumbok 20 pesos, repolyo 25 pesos, sayote 40 pesos, carrots 40 to 70 pesos kada kilo, cauliflower 60 to 170 pesos at bagyo beans 35 to 70 pesos kada kilo. Minomonitor naman ang Provincial Agriculture Office ang kasalukuyang sitwasyon ng mga magsasaka. Samantala, ganito naman ang sitwasyon sa strawberry farm dahil sa lakas ng ulang nararanasan. Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.
2: At sa punto pong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si La Trinidad Benguet Mayor Roderick Awingan. Mayor Awingan, magandang gabi po. Diane Carrer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
3: Yeah, so magandang hapon din po.
2: Alright, Mayor Awingan, kamusta po ang inyo pong lugar? Ano po ang pinakauling sitwasyon matapos po ang pananalasa po ng bagyo?
3: Opo, so hanggang ngayon po ay inuulan pa po yung ating bayan. At alam ko po lahat din po yung mga bayan ng Benguet ay talagang nararanasan yung ulan pong ito hanggang sa ngayon po.
2: So umuulan-ulan pa rin po sa inyong lugar. May mga areas pa po ba na medyo may pagbaha at mga kalsada na hindi pa po madaanan, sir?
3: Opo, so dito po sa atin, medyo nabaha po yung ating portion ng strawberry farm. Mm-hmm. And at the same time, some portions din po ng ating mga barangays dito po sa atin ay nakaranas din po ng pagbaha. And sa kasalukuyan nga po, medyo sarado pa po yung ibang mga kalsada po natin. Kasama po dito yung Lubas Ambyong Road na nakasara, and at the same time yung Benguet Nueva Vizcaya Road. At yung Longlong Baliti Road naman ay sarado rin po. Sa kasalukuyan, ino-open din po ito ng ating kawanin ng Department of Public Works and Highways. Pero dahil po sa some areas nito ay talagang gumagalaw pa po yung lupa, ay hindi pa po siya pwedeng daanan ng ating motorista.
2: Mm-hmm. As we speak po, Mayor, may sinasagawa po bang clearing operations doon po sa mga lugar?
3: Yeah, opo. So, nagki-clear po yung Department of Public Works and Highways, kasama po din po yung provincial engineering office, kasama din yung ating MDRRMC. Pero yun nga, dahil po sa gumagalaw kasi yung lupa na habang inaayos ito, parang delikado pa po sa ating mga motorista para dumaan. Kaya mas siguro mas maganda pag isara muna natin, and siguro bukas pag medyo gumaganda yung panahon, balik trabaho ulit para po i-clear yung ating mga kalsada.
2: Okay. Mayor, nabanggit nyo kanina yung tungkol doon sa strawberry farm na alam naman po namin ay sikat at dinarayo po ito. Well, ano po yung mga nakalatag po kayong plano para po siguro bumalik po o makarecover from the situation po, Mayor?
3: Yeah, opo. So alam naman natin na talagang tuwing may bagyo at malakas na bagyo, talagang binabaha po yung ating strawberry farm. Dahil alam naman po natin na talagang swamp naman po siya dati. So ang ginagawa po natin is talagang nagkakandak po tayo ng regular dredging at clearing activities. And at the same time, siguro sa panahon na to, kailangan natin na gumawa ng isang drainage master plan para po siguro para makagawa tayo ng long-term plan para yung problemang to hindi na paulit-ulit na tuwing taon na lang ay binabaha po yung at Berry Farm. So,

0: Kanina po, kausap po yung district engineer natin. Nag-usap po kami na parang mag-meet ulit next week. Usapan kung ano pa ng mga engineering interventions na pwedeng gawin para at least makagawa po tayo ng mas long-term na engineering intervention dito po sa ating Stillberry Farm. Mm-hmm.
1: Alright, Mayor, mayroon po bang ibang sakahan na naapektuhan po nitong bagyo?
0: Pagsakahan naman po ang pinag-usapan natin sa ganitong klase ng ulan, lahat ng farmers natin apektado sa ngayon. So, ayun, talagang malakas, malakas po yung ulan at 1 week na po siyang umuulan. At talagang napakalakas po talaga yung buhos.
1: So talagang highly affected po ang sector ng agriculture. With that, Mayor, ano po yung maaari po nating assistance or assistance that you needed dyan po sa LGU para masuportahan po itong sektor na ito, lalo po yung maapektadong farmers po natin dyan?
0: Yeah, so again, sa ngayon, alam natin na mag-aaral.

0: nila siguro mga farm inputs, kung ano pa man tulong. At humihingi tayo ngayon sa Department of Agriculture kung ano pa man yung pwede nating itulong sa mga apektadong farmers natin. Mm-hmm.
1: Supply po ng kuryente, tubig at linya po ng komunikasyon na Mayor, kamusta po dyan?
0: Opo, yung supply naman po ng kuryente, medyo may mga isolated na barangay po tayo na nawalan tulad po dyan sa may bandang Budiwang, sa may Binang, and sa may Purok 2 at Purok 3, sa may Tawang, isang barangay lang po to. Fortunately, medyo masipag naman po yung Beneco natin at talagang ginagawan po ng attention at para po ma-resolve kagad-agad yung pagbabalik ng kuryente sa kanilang lugar.
1: Mm-hmm. Mayor, may mga residente po ba na nasa evacuation center pa rin po hanggang sa ngayon?
0: Opo, sa ngayon po, mayroon 6 na pamilya na composed of about 29 members sa tatlong barangays po to, Barangay Pico, Barangay Bakal at Barangay Lubas. Yung iba po kasi, ang ugali po dito, hindi na sila pumupunta sa evacuation center, pumupunta lang sila direkta sa kanilang mga kapamilya. Pero in record, we have 6 families with 29 members na nasa respective evacuation centers.
1: Alright. Mayor, regarding naman po doon sa napaulat na nasawi dahil po doon sa landslide, ano na po yung mga tulong na naihatid po sa kanila, both from national and local government po, Mayor?
0: Yeah, so opo, again, so kahapon nga po, we had nagdirekta po tayo, nag-coordinate sa Department of Social Welfare and Development, so SWAD, kung saan sila nagbigay kagad-agad ng tulong financial sa dalawang namatayan at na-injure. And at the same time, yung MSWDO din natin, inutusan po natin na kung anuman ang pwedeng ibigay ng ating local government unit ay bibigay din po natin sa kanila. And alam ko po na sa bayan din nila, sa Municipality of Kapangan, nagbibigay din po sila ng tulong sa mga kababayan natin na napinsala at namatayan dito po sa landslide na nangyari po kahapon.
1: Mm-hmm. Sa area po ba yung Mayor, talagang prone to landslide po ito?
0: Bulubundok po natin. Alam naman natin yan, lahat po ng parte ng Benguet. At very vulnerable po to, lalo na pag malakas po yung ulan. So for the last 3 days, talagang naka-receive po tayo ng average of 200 mm na ulan. So that was a continuous 3 days, talagang vulnerable po talaga lahat po ng area dito po sa atin.
1: Mm-hmm. Alright, bilang pagsatapos na lamang po, Mayor, ano po ang inyong mensahe sa mga residente po ng La Trinidad? Lalo na tuloy-tuloy pa nga rin po itong pag-ulan po, Mayor.
0: So again, sa ating pong mga kababayan, dito po sa ating bayan, magtulungan lang po tayo, maging alerto palagi, and at the same time, panalangin tayo sa Diyos, dahil alam naman natin, nanggagaling din sa yung blessing sa Panginoon kung ano man pwede pa natin gawin. So at the same time, maging vigilant palagi, and ulit-ulitin ko, maging alerto po palagi.
1: Walang tatong at maraming salamat po sa inyong oras, La Trinidad Benguet Mayor Roderick Awingan. At patuloy po kayong mag-ingat po dyan sa inyong lugar. Salamat po, Mayor.
2: Habagat ang magdadala ng kaulapan at mga pag-ulan ngayong weekend. Tuluyan ng nalusaw o nag-dissipate ang low pressure area sa Philippine Sea o yung dating Bagyong Maymay. Sa ngayon, pinalalakas naman ang habagat o southwest monsoon nitong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang Typhoon Dolphin. Maliit na lang ang tsansa na magtaas ng signal warning sa extreme northern Luzon dahil malayo na ang distansya ng typhoon na ito at gumagalaw ito pakanduran papuntang Katimugang China. Hagit naman ang trough o yung buntot ng bagyo, ang Batanes at ang Babuyan Group of Islands, kaya makararanas din ng kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, asahan pa rin ang makulimlim at maulang panahon sa bansa, lalo na sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Makararanas dyan ng monsoon rains dala ng pinalakas na habagat. Makararanas naman ng paminsang pag-ulan o occasional rains at maulap na panahon buong weekend sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro at sa Antique. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon at ng Visayas, abot din ang epekto ng habagat, posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Alerto po sa pagbuo ng lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways, at alerto rin sa posibleng pagbuo ng lupa. Samantala, sa Linggo hanggang Lunes, concentrated na lamang ang mas mabigat na pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet at sa Zambales. makararanas pa rin ng occasional rain sa nalalabing bahagi ng Ilocos at Cordillera Region, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Occidental Mindoro. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Lunes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yun.
1: At susunod, mga abandonadong kabaong na may mga larawan at mensahe kontra China, natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila.
2: At sinong PTV host and news anchor ang opisyal na ipinakilala bilang isa sa top 40 finalists ng isang fitness competition? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: For our next food crawl. Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
4: Videohan ko to ah.
3: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
5: Okay na ako. Masaya na ako. Nakatikim na ako nito.
3: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Iginit ng Malacanang na lumago ang exportation at turismo ng bansa sa kabila ng pagbagal ng economic growth itong second quarter ng 2026. Samantala, para maibsan ang pasanin ng mga property owner at investor, pinapanukala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso ang pansamantalang pagsususpinde sa pagpatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
1: Sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kahapon, partikular na ipinanukala ng Presidente sa 20 ng Kongreso ang pagsasagawa ng pag-aaral sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act o Republic Act No. 12001, kabilang na ang posibleng pag-amyenda rito. Ang batas na ito ay naglalayong gawing patas pare-pareho at napapanahon ng pagtataya sa halaga ng mga lupa, bahay at iba pang real property sa bansa. Sabi ng punong ehekutibo, layo ng pag-amyenda rito na mabawasan ang pasanin ng mga property owner, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang makatwirang transisyon patungo sa bagong valuation system. Kinilala naman ng pamahalaan ang pagbagal ng economic growth ng bansa sa 2.3% sa ikalawang quarter ng taon. Ayon sa Malacanang, pansamantala lamang ang paghina dahil sa epekto ng sigalot sa Middle East na nakaapekto sa inflation, presyo ng langis, trabaho at remittances. Gayun din sa pansamantalang paghina ng mga proyektong infrastruktura habang pinaiigting ang kampanya laban sa korupsyon. Sa kabila nito, iginiit ng Malacanang na lumago ang exports, manufacturing, agrikultura, paggasta ng pamahalaan at turismo na nagpapakitang nananatiling matatag ang ilang pangunahing sektor ng ekonomiya. Target ng administrasyon na mapabilis ang paglago sa ikalawang kalahati ng taon sa pamamagitan ng pagpapabilis ng infrastruktura, pagpapanatili ng matatag na presyo ng mga bilihin, pagpapalawak ng ayuda, at pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan, kabilang na ang mga industriya kaugnay ng AI at digital economy. Nanindigan naman ang Malacanang na mahigpit na tinututulan ng Pilipinas ang sapilitang paggawa o forced labor, kasabay ng pagpapahayag ng pag-asang agad na mareresolba ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, kaugnay ng ipinataw na 12.5% na taripa sa mga produktong Pilipino. Target ng pamahalaan na maibaba ito sa 10% ngayong taon.
2: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
1: Batay sa pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque, kabilang sa mga pangunahing tatalakayin sa usapan ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas sa paggawa at ang malinaw na posisyon ng gobyerno laban sa forced labor.
2: Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli na nagkakaroon ang employers at nagpapatupad ng forced labor. So ngayon wala pang timeline na binibigay, pero patuloy po ang pakikipagnegosasyon at pakikipag-coordinate with the USTR.
1: Matatanda ang nagpataw ang Estados Unidos ng taripa sa mga produktong mula sa Pilipinas at iba pang mga bansa dahil sa mga issue kaugnay ng forced labor. Kenneth Paciente, para sa bayan.
3: Mahigit 20 priority bills o pangunahing panukalang batas ang inilatag sa pagpupulong ng ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council, LEDAC, na target isulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-20 Kongreso. Kabilang dito ang anti-political dynasty law na layong limitahan ang sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak ng magkakamag-anak sa mga halal na pwesto. Party List System Reform Act na target palakasin ang representasyon ng mga marginalized at underrepresented sector sa Kongreso. Kasama rin ang Right to Information Act na magpapalawak sa karapatan ng publiko na makakuha ng impormasyon mula sa pamahalaan. Pati na ang pag-amenda sa Bank Deposit Secrecy Law para palakasin ang transparency at tulungan ang mga investigasyon laban sa korupsyon. Nasa priority bills din ang pag-amenda sa EPIRA Law para tanggalin ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer at iba pang batas na magpapaunlad sa ekonomiya ng bansa, magsusulong sa transparency at magpapabuti sa pagtugon ng kailangan ng mga Pilipino.
2: Isinusulong din ng Pangulo ang amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o ang GASTE Act, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Presidential Merit Scholarship Program, Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang AIX Act, amendments to the Pantawid Pampamilyang Pilipino Program o ang 4Ps Act, National Reintegration Law, Bagong Balikbayan Act, at ang amendments to the National Building Code.
0: Binweltahan ng prosekusyon ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa nagaganap umanong bending the law o pagbaluktot sa batas sa kanyang impeachment proceedings. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Kwenestyon ng House Prosecution ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may bending the law o pagbaluktod sa batas sa isinasagawang impeachment proceedings. Ayon kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, kung may malinaw na halimbawa ng pagmanipula sa batas, makikita ito sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education noong naging kalihim si Vivi Duterte na ahensya.
5: Imagine yung thousands of acknowledgement receipts submitted to support their audit report. Ni isang official receipt, walang nakita. And marami rin po tayong mga acknowledgement receipts nakalagay ang paggasta gamit for medicine, for safe houses. Clear naman po sa joint memo na hindi po yun acceptable use of confidential and intelligence funds. If there's anything that has to be answered with regards kung paano na-observe yung law, yung rules, yung regulations, it should be VP Sara Duterte.
4: Sinabi ni Co na hinihintay pa rin ang prosecution ng paliwanag ng defense team ni Vice President Duterte sa mga natukoy ng Commission on Audit o COA na irregularidad sa paggamit at pagliquidate ng confidential funds sa OVP at DepEd. Ayon naman kay House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, hindi niya maunawaan ang tinutukoy ni Vice President Duterte na bending of the law.
6: Hindi ko alam kung anong saan banda no, na mayroong bending of the law. Kung ang tinutukoy dito ay itong proseso ng impeachment, nagsalita na ang ating Korte Suprema at sinabing ito ay sang-ayon sa ating saligang batas, sang-ayon itong trial o yung ginawang clarificatory hearing sa House of Representatives. So hindi ko matumbo kung saan yung sinasabing merong bending of the law, no? If ang kanyang tinutukoy yung tungkol doon sa mga ebidensyang inilalatag ng prosecution mukhang mali yata, because ang sa panig ng depensa sila dapat ang magpatunay na itong mga ina-allege dito sa ating articles of impeachment mapapatunayan o madedebunk sa pamamagitan ng ebidensyang hawak ng depensa.
7: If the Vice President is pertaining to the proceedings before House of Representatives, well, the Supreme Court has already ruled on this matter. It has dismissed due to mootness the two petitions filed before the High Court to question those proceedings. Mismo na nga din ang sinabi ng spokesperson ng impeachment proceedings. So clear, wala nang reason para hindi magtuloy-tuloy itong impeachment proceedings which are now pending before the Senate sitting as an impeachment court.
4: Matatanda ang binasura na ng Korte Suprema noong Miyerkules ang petisyon ng kampo ng Vice Presidente kaugnay sa impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Vel Custodio para sa Bayan.
3: Malaki ang kakulangan ni Vice President Sara Duterte sa pagpapakita ng professionalismo. Sagot yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa pangalawang pangulo matapos niyang himukin si Castro na maging professional. Giit pa ni Castro, ang isang lider umanong professional ay nananatili sa bansa para mamuno sa oras ng kalamidad, sumusunod sa batas at humaharap sa mga akusasyon na mga ibinabato sa kanya. Nagsagutan sa maghiwalay na pahayag si Castro at Duterte matapos tawagin ni Castro na baseless at nonsense ang akusasyon ni Duterte na tutaumano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang International Criminal Court.
2: Malaki ang kakulangan ng Vice Presidente sa pagpapakita ng tunay na professionalismo at pananagutan sa publiko. Ang tunay na professional ay nakikita sa gawa, at hindi sa salita lamang. Kapag hindi niya nasasagot ang aking mga nasasabi, magsisimula na siyang mamersonal at manira ng walang basihan. Hindi iyan professional.
0: May sagot si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ng hamon sa kanya ni Vice President Sara Duterte na tukuyin ng mga pro-China na opisyal. Ayon kay Secretary Teodoro, may sinusunod na pamantayan ng kagawaran hinggil sa reputasyon ng mga Pilipino. Binigyang din pa ng kalihim na nakaangkla sa mga umiiral na batas ang kanyang mga pahayag hinggil sa West Philippine Sea. Sa kitna na rin ng paghahain ng Pilipinas ng nautical chart sa United Nations para sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ipinunto pa ni Teodoro na hindi gawain ng Defense Department ang pagpaparatang sa mga Pilipino batay lang sa paniniwala, kagaya ng hindi paggamit ng kagawaran sa red tagging at iba pang kahalintulad na gawain.
3: Samantala, kinumpirma ng NBI na nakaalis na ng bansa ang mag-inang Senador Loren de Gada at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, naghain umano si Legada ng medical leave. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Nakaalis na ng bansa sina Senador Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kinumpirma ito ng National Bureau of Investigation at ng Bureau of Immigration. Ayon sa Bureau of Immigration, noong Agosto pa umalis ng bansa ang mag-inang Legarda at Leviste sakay ng magkahiwalay na flight. Dagdag pa ng ahensya, wala ring anumang derogatory records ang dalawa nang sila ay umalis ng Pilipinas. Matatanda ang kasalukuyang nasa ilalim ng preliminary investigation ng Office of the Ombudsman, sina Legarda at Leviste, kaugnay ng umano'y plunder at graft na may kinalaman sa mga solar energy project. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, naghain si Senator Legarda ng medical leave mula August 3 hanggang 5. Ito rin ang kinumpirma ng tanggapan ng Senate Secretary. Samantala, nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala siyang personal na impormasyon hinggil sa biyahe ni Senator Legarda. Pero giit niya, hindi kailangan ng travel authority mula sa Senado kung personal ang layunin ng paglabas ng bansa. Sa hiwalay namang investigasyon, ipinasasabpina ng NBI si Representative Leviste, kaugnay ng umanay honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Batay sa pag-amin ng talent managers ng mga investigador, si Leviste umano ang nagpondo sa nasabing plot habang itinuro naman si dating Negros Oriental Representative Jean Paras na umano'y nag-recruit ng kababaihan para maisakatuparan ito. Nakatakda sanang humarap si Leviste sa NBI nitong August 6, subalit hindi ito nagpakita habang nagpa-reschedule naman ang kanyang pagharap si Paras.
9: Huwag po silang matakot o mag-alala na may subpoena para binibigyan na natin sila ng oras para magpaliwanag. Wala pa po tayong inaakusahan dito. We're just collating pieces of evidence to establish alleged violation of the law.
8: Bagamat nasa labas na ng bansa si Leviste, umaasa pa rin ang NBI na haharap ito sa ahensya sa August 11 kasabay ni former Congressman Paras bilang bahagi ng patuloy na fact-finding investigation. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Puspusan na pakipag-ugnay ng DFA sa mga otoridad para gumawa ng mga kinakailang hakbang para matukoy at mapanagot ang nasa likod ng mga nagkalat na abandonadong kabaong sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yan ang ulat ni Gavel Liagas.
10: Nagkalat sa iba't ibang bahagi ng Maynila, Caloocan, Quezon City at Makati ang mga abandonadong kabaong mula sa hindi pa natutukoy na grupo. Ayon sa National Capital Region Police Office, iniwan ang mga ito ng mga nakamaskarang individual, lula ng gray at puting van mula alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw kanina, kung saan ang mga kabaong ay naglalaman lamang ng mga lukot na papel at may banner ng mga mensahe laban sa Chinese Communist Party. Patuloy ang backtracking ng NCRPO sa mga kuha ng CCTV sa mga lugar kung saan iniwan ang mga kabaong, kabilang na sa harap ng tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City. Para naman sa alyansa ng bantay sa kapayapaan at demokrasya, bagamat nananatiling misteryo kung sino ang mga nasa likod ng mga inabando ng kabaong, malinaw umano ang saloobin dito na kumakatawan sa pagkontra ng maraming Pilipino sa harassment at bullying ng China sa West Philippine Sea. Dagdag ng Chairman Emeritus ng grupo na si Dr. Jose Antonio Goitia, ang pag-iit ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea ay hindi laban sa mga Chinese citizens kundi sa kanilang gobyerno na hindi anya rumirespeto sa international law. Ang Department of Foreign Affairs, hindi kukonsintihin ang anumang uri ng karahasan o pagbabanta laban sa kahit na sinong individual, kahit pa ito ay mga foreign nationals o mga opisyal. Bagamat itinataguyod ng Pilipinas ang karapatan sa malayang pagpapahayag o freedom of expression, nilinaw ng kagawaran na may hangganan ito, lalo na kung humahantong na sa pananakot o paglalagay sa panganib sa buhay ng iba. Anila, ang ganitong mga hakbang ay hindi naglalarawan sa opisyal na ugnayang panlabas ng pamahalaan at hindi rin ito ang paraan ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng batikos o saloobin sa mga sensitibong usapin pampolitika. Muling pinagtibay ng gobyerno ng Pilipinas ang commitment nitong protektahan ang mga dayuhang mamamayan at diplomatikong opisyal alinsunod sa provision ng Vienna Convention on Diplomatic Relations at Vienna Convention on Consular Relations. Nakikipag-ugnayan na rin ang DFA sa mga otoridad para gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang matukoy ang mga totoong kaganapan at mapanagot ang mga individual na nasa likod ng naturang insidente. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
0: Hahawakan na ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa isyu ng flood control scandal. Samantala, isasama pa rin ng Ombudsman ang mga unang sinumpaang salaysay ng tatlong dating bagmen na nagsumite ng affidavit sa ahensya matapos nilang bawiin ito. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
11: Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang kampo umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi sa mga sinumpang salaysay ng tatlong dating bagmen na nauna nang may nilagdaang affidavit sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng investigasyong isinasagawa ng anti-graft body laban kay Romualdez. Ayon kay Remulla, ipinakikita umano nito ang pagiging desperado na naturang kampo dahil may matibay anya silang kaso laban sa kanila.
12: You know what we're talking about? So you think the camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumuturong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan.
11: Iginit ni Remulla na dapat tingnan kung sino ang makikinabang sa naging pagbawi ng mga sinumpang salaysay ng mga ito. Sa kabila nito, anya mananatiling bahagi ng investigasyon ng mga nauna na nilang affidavit dahil ito ay isinumite ng malaya at walang pamimilit. Dagdag pa niya, kasama rin ang tauhan ng Office of the Ombudsman ng mga ito nang puntahan nila ang lokasyon kung saan umano isinagawa ang mga delivery.
12: The affidavits are there for us to use and we will use them. And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice.
11: Ani Remulla, nang lumagda sa affidavit ang mga ex-bagmen ay minakangiti o tumatawa pa dito. Iginiit naman ni Romualdez na walang katotohanan ng akusasyon ni Remulla kung saan anya pagpapakita umana ito ng paghusga sa kanya. Ayon kay Romualdez, pinatutunayan lang ng pagbawi ang matagal niya nang sinasabi na mga paratang laban sa kanya ay hindi totoo o gawa-gawa lamang. Samantala, ang Office of the Ombudsman na ang hahawak sa isyu ng flood control projects. Kasama ito sa napag-usapan sa isinagawang pulong sa pagitan ni na Senate President Win Gatchalian at Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulpo kay Ombudsman Remulla sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Tulpo, ito'y matapos silingin ito ni Remulla.
13: Kasi ang dami na rin ongoing tumatakbo na yung mga naisubmit ng ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, tsaka contractors, other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, ikang mapurnada pa. And we don't want to do that.
11: Dahil dito, sa ibang issue na tututok ang Senate Blue Ribbon Committee.
12: It's really about time that it's given to us. All the evidence and all the statements are given to our office to do it. Ano yan eh? Going, ano naman, meron na namang process na ginagawa to make sure that the ends of justice are met.
11: Naghahain naman ng Office of the Ombudsman ng 9 na counts ng kasong grab sa Sandigan Bayan laban kay Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Ito anya may kinalaman sa conflict of interest kaugnayan sa pagiging umano'y contractor nito. Samantala, naniniwala naman si Remulla na babalik sa bansa si Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste kasunod ng pag-alis nito sa bansa.
12: Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba?
11: Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang ginagawang investigasyon sa dalawa. Rod Lagusad, para sa Bayan.
3: Hinaman ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers ang apat na membro ng tinaguriang Maleta Boys na pangalanan ng mga taong umano'y nag-utos at nagpagawa ng kanilang mga sinumpang salaysay. Ito ay matapos na mag-recount o bumaliktad ang apat na umano'y ex-Marines at binawi ang mga paratang na una nilang inihayag laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Barbers, dapat panagutin ang sinumang mapatutunayang nasa likod ng umano'y scripted at fabricated na mga pahayag laban sa mga opisyal ng gobyerno at iba pang personalidad. Matatanda ang inakusahan ng Maleta Boys ang ilang mambabatas na sangkot umano sa isang cash for signature scheme na inuugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kung saan isa si Barbers sa mga unang nagsampa ng libel at cyber libel complaint laban kay Attorney Levito Baligod at isa o sa tinaguriang 18 ex-Marines.
6: Nakakonsensya sila dahil apparently no doon sa kanilang pahayag doon sa kanilang pagre-recant eh pinangakuan sila kung ano-anong mga pangako no na 2 taon daw silang hindi na maghahanap buhay dahil bibigyan sila ng pera, bibigyan sila ng proteksyon, pero ngayon it seems no na lahat ng pinangako sa kanila pagkatapos nila makapagsalita at inihayag ni Attorney Baligtad at Baligod, so nagkaroon ngayon ng paglalahad ng katotohanan dito. So I guess siguro mas magandang makumbinsi rin nila no yung kanilang ibang mga kasamahan. At dapat siguro kung makukumbinsi nila yung karamihan sa kanilang mga kasamahan na Maldita Boys, eh siguro dapat eh maglabas na ng ano no. Sila naman ang panagutin natin kung sino man ang nag-gumawa nitong fabricated lies na ito, sino man ang gumawa nitong paninirang puri na ito, eh siguro dapat panagutan nila yan sa batas.
3: Iniimbestigahan na ng PNP ang nagkalat ng mga kabaong sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ayon sa Malacañang. Samantala, may panawagan naman ang palasyo sa publiko kaugnay sa umano'y planong destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyong matapos ang pagbawi ng ilang Maleta Boys ng kanilang sinumpaang salaysay. Nasa linya ng telepono si Clazel Pardilla para sa detalye. Clazel?
14: Ayos na nawagan ng palasyo na huwag magpagamit sa planong destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kauna ito ng pag-atras ng testimonya ng ilang Maleta Boys na idinawit noon ang presidente at ilang pang miyembro ng unang pamilya sa flood control scam. Binawi ng ilang Maleta Boys ang kanilang akusasyon at inami na ginawa lamang ito para sa pera. Samantala, ipinaubayan na ng Malacañang sa Ombudsman ang investigasyon sa Maleta Boys patungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Huwag magpabitag sa ganitong plano para lang sa pera dahil may mga taong inosente ang inyong sisirain.
14: Naniniwala ang Malacañang na kailangan munang pag-aralan mabuti ang hiling ng Estados Unidos na i-extradite patungo ng Amerika si Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Quiboloy para harapin ang kanyang mga kaso. Kabilang dito ang sex trafficking, fraud at cash smuggling.
2: Dapat na pag-isipan, ma-evaluate, ma-assess at marisulba sa tamang panahon para makamtan ang pinakamataas na antas ng hustisya. Hustisya para sa mga di umanong biktima rito at sa US at pati na rin sa akusado.
14: Na-endorse department ang mga dokumentong may kinalaman kay Quiboloy sa Justice Department. Sa Lunes ito, sisimulang pag-aralan. Tiniyak naman ang Malacañang na iniimbestigahan na ng pambansang pulisya ang mga nagkalat na kabaong sa kalsada na may kanakip na lansaheng nagpupundi na sa bansang China. Ayon sa Malacañang, hindi pinipigilan ng gobyerno ang malayang pagpapahayag. Pero giiti yung si Claire Castro, hindi ito nakatutulong sa pag-unlad ng bansa. Umapila rin ang opisyal na huwag lang maging sanhi ng pangamba at panggugulo. Yan ang munang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Ice.
3: Maraming salamat, Clazel Pardilla.
0: Magandang balita naman po para po sa ating mga motorista dahil mayroong namumurong malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa ilang energy sources, sinasaang bababa ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos ang presyo sa kada litro po yun ng diesel at gasolina. Pagtiyak ng Energy Department, malaking inaasahang takyas sa presyo sa langis sa susunod na linggo. Ang dahilan naman nito ay posibleng resulta ng muling pag-uusap ng Amerika at Iran para sa usaping pangkapayapaan sa gitnang silangan.
3: Target ng DPWH na magdagdag ng pondo para matapos ang mga sinimulang proyektong pang-imprastruktura sa bansa. Samantala, binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga bridge project at proyekto kontra baha sa Ilocos Norte. Yan ang ulat ni Joya May Kimoyog ng Philippine Information Agency, Ilocos Sur.
15: Maglaan ng karagdagang pondo upang tapusin ang mga nasimulang proyekto sa infrastruktura. Ito ang pangunahing prioridad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay DPWH Secretary Vincent Dizon.
16: Finished na unfinished muna policy ng na-introduce ng ating Pangulo. Napaka-importante kasi pagka ang project hindi natatapos, hindi nagbe-beneficio yung mga kababayan natin. And pagka natatapos yung mga proyekto, napapakita natin sa mga kababayan natin. Talagang seryoso tayo at yung pondo napupunta sa tamang proyekto.
15: Nitong Biyernes, August 7, sinuri ni Dizon ang sinasagawang Luing Mangitayog Bridge, Kabaruan Libnawan Bridge at Estancia Bridge sa Pidig, Ilocos Norte na siniguro niyang matatapos ngayong taon. Sunod na binisita ni Dizon ang clearing at desilting activities sa Kawit River sa bayan ng Paway at lungsod ng Bataka. Layunin ng proyekto na linisin ang daluyan ng tubig at mabawasan ang pagbahas sa mga mabababang lugar. Sa kanyang pagbisita, ibinahagi ni Dizon ang proyekto ng ahensya na Kawit River Diversion Canal bilang permanenteng solusyon sa pagbahas sa lugar.
16: Dadivert natin yung tubig, dadagin natin diretsyo na po. Okay? Ikagawa, meron din tayong pangalawang diversion para naman sa Paway, nandun ako kanina, ito din ang magiging solusyon natin. So, bago pa dumating ang tubig sa Paway Center, kakaliwa na naman dito. Itong orange na to. Ito, lahat buhukain na natin yan para next rainy season, mababawasan na kahit papano yung baha sa Batang tsaka yung baha sa Paway.
3: Mula rito sa probinsya ng Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Joya Kimoyog ng Philippine Information Agency. TV host at news anchor ng inyong pambansang TV na si Dayan Terer sumabak sa isang fitness competition. Samantala, Queen of All Media at actress na si Chris Aquino nagbabalik showbiz. Silipin yan sa ulat showbiz ni Chloe Fajardo.
17: The Queen is back! Muling sasabak ang Queen of All Media at actress na si Chris Aquino hindi sa drama o pelikula, kundi sa isang satirical and commentary style series na Chef Head of Insights and Content Analysis o Chika para sa isang sikat na online streaming platform. Ito ang unang proyekto ni Chris matapos ang matinding pinagdaanan sa kalusugan nito kamakailan. Sa Instagram post, ibinahagi nito ang teaser ng programa kung saan siya ay tila isang boss at mamimit ang editor na si Earl Jans sa isang editing room. Dito ay nagbigay siya ng mga suggestions sa iba't ibang pelikula na siyang ginawa naman ng editor at sa huli, approve kay Ma'am Chris. Sa ibang ulat showbiz, success means so little when we don't have the healthy life to enjoy it. Yan ang motto ng 37 years old TV host at news anchor na si Dayan Kerer matapos siyang official na ipakilala bilang isa sa mga top 40 finalists sa ginanap na launch event para sa isang fitness competition. Game na ibinida ni Dayan ang kanyang advokasya para sa career wellness balance at age positivity para ipaalala na huwag kalimutan ng sarili at ibigay ang pagmamahal na deserve ng ating katawan. Goal din niyang baguhin ang kaisipan sa pagkakaroon ng edad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang honest realization tungkol sa pagtungtong sa near 40s.
18: This is the time that I consider my prime. Because sometimes when we turn 40, that's the age that we fear. But it is something that we should not fear about. It's something that we should prepare for.
17: Nag-iwan din ng mensahe si Dayan para sa mga nai-intimidate sa mga unrealistic standards sa social media.
18: What I remind everybody is to start small and accept your own pace and love your own skin, and you don't have to go big again.
17: Magaganap ang finale ng nasabing kompetisyon sa susunod na buwan kung saan magkakaalaman kung sino ang tatanghaling 2026 Super Bowl. Abangan muli ang aming entertainment stories, Chloe Fajardo para sa Ulat Showbiz.
3: At para sa mga update at balita, follow at like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV page.
19: Congratulations and we wish you all the best, all the energy and strength you need for this fitness journey.
3: Mag-exercise tayo.
19: Together. Tara. At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Happy weekend hanggang sa Lunes. Ako si Diane Kiran ng inyong Pamansang TV para sa
19: Bagong Pilipinas.
20: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita para umaga pa lang marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo! Publico Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
20: Ang taginting ng FM.
21: At lakas ng AM.
20: Sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa.
20: Para sa mas malawak.
21: Mas maraming mararating.
20: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
21: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon
26: sa Philippine Sports Broadcast.
25: Ipapahuli
26: sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
20: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: Sports Radio 918.
20: Radyo Magazine 1278.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
25: Radyo Magazine.
21: Serbisyo Publiko.
20: The AM and FM Collab.
21: Sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
28: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
27: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan. At ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
29: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
27: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
30: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
27: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
29: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: 9 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
7: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
8: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sadi Pauda. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: In the evening. Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, on a Friday. Nakaligtas na naman tayo isang buong week ng laban. Laban natin, no? Laban natin para sa pamilya, para sa lahat, para sa kinabukasan. At hindi natin napansin, tapos na naman ang whole week. Kung kayo po ay papauwi pa lamang, kung kayo ay papunta, o kaya nagre-relax at nakasakay sa mga kasama natin, mga nakatutok sa UV via 104.3, the capital. Sit back and relax. Kami na po bahala sa mga balita. Nahatid sa inyo natin mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, dahil Friday, Jama Abu Barak, doon tayo nakapag-pray sa Quirino. Buti nakaabot tayo doon. No, na, kumbaga, nakapag-pray tayo sa Al-Asal. Sa may Quirino po yun. Anyways, ay, ang maganda doon kasi English speaking yung ano doon. And mostly of those who are going there are students from yung mga foreigners, foreign students. Kasi English speaking yung ano eh, yung sermon. Oo. English speaking sermon ng imam na kung saan ay naintindihan ng lahat. Kasi mostly po, like for example, in Quiapo, Taguig, yan. Puro Maranao if na Tagalog, kaya hindi masyado pinupunta ng foreigner at saka ano. I mean, alam mo, it's the same thing also, no, na mafe-feel mo if you are in a foreign country na Arabic din. Halimbawa, nung nagtatrabaho din ako sa Saudi Arabia, na kung saan eh, alam mo yun, mga wala kang mahanap na English speaking na sermon sa mga masjid, kundi Arabic lang. Wala ka naiintindihan. Pero sa Madina, oh, dami. Meron kang pwedeng device doon na hiraman. Tapos, every Friday prayer, may mga interpreter. Yung parang yung nakikita sa UN. pwede mong hiramin upon the entrance of Medina or Makkah, tapos mapapakinggan mo through FM. Mo FM yun eh. Na ito yung translator. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Ito na po ating mga headlines.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Hinihinalang bahagi ng rocket natagpuan sa Cagayan ayon sa Philippine Coast Guard. PDRRMO Pangasinan na nanatili sa red alert, 12 barangay baha, ilang lugar humuhupa na ang tubig. RDRRMC 1 nagbabala sa patuloy na banta ng habagat, publiko pinauna pinayuhang umasa lamang sa beripikadong impormasyon. Peace Order and Security Measures sa Northern Mindanao sinuri ng Regional Peace and Order Council Region 10 Technical Working Group. Senador Loren Legarda naka medical leave ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. Paglabas sa bansa ni na Senator Loren Legarda at anak na si Congressman Leviste, kinumpirma ng Bureau of Immigration. Panukala sa mas mahigpit na COC requirements inihain sa Kamara. Zampen o Zamboanga Peninsula Regional Science, Technology and Innovation Week ilulunsad ng DOST-9 sa Luzon at Dibolog, Zamboanga del Norte. Zamboanga, Sibugay, PNP pinaigting ang kampanya laban sa mga modified muffler ng motorsiklo. Governor Hoover supportado ang mga Sibugay noon na nakapasa sa UPCA 2026. 2.6 na halaga ng mineral ore na sabat sa Lanao del Norte.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Yan po ang ating mga balita. Ito na ang ating mga diretso na tayo sa balita. Oo, sige.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Hinihinalang bahagi ng rocket na tagpuan sa Cagayan ayon sa Philippine Coast Guard. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: DK.
2: Natagpuan ng isang residente ang hinihinalang bahagi ng rocket sa may bayan ng Sitio 90, Barangay Babuyan, Claro, Kalayaan, Cagayan. Ayon kay PCG spokesperson na Commodore Noemi Cayabyab, walang nakitang markings ang debris na ngayon ay isa sa ilalim sa masusing technical na pagsusuri ng Philippine Space Agency. Sa ngayon, inilagay na sa ligtas na lugar ang mga pirasong hindi patukoy na bagay. Pinapayuan naman ang mga mangingisda at mga residente sa baybayin na huwag hawakan ang anumang hindi kilalang bagay na mapapadpad sa dagat at agad itong iulat sa pinakamalapit na lokal na otoridad. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, PDRRMO, Pangasinan, nananatili sa Red Alert, 12 barangay, baha. Ilang lugar, humuhupa na ang tubig. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Mildred.
3: Nananatili sa red alert status ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office habang patuloy na minomonitor ang mga lugar na apektado ng pagbaha sa lalawigan. Ayon kay PDRRMO Operations Supervisor Vincent Chu, 100% na nakahanda ang response cluster at nagsagawa na ng deployment noon pang Lunes kasama ang PNP-PMFC Alamino City, Sabani. Sa pinakahuling tala, may 12 barangay ang nakararanas ng pagbaha, karamihan na sa Lingayen at Calasiao. Naitala rin ang pagbaha sa Alamino City, Bulinaw, Dagupan City at Pasurubyo. Ngunit humupa na o patuloy ng bumababa ang tubig sa ilang lugar. Possible ang lahat ng major national at provincial roads at mga tulay maliban sa Malico, Villaverde na pansamantalang sarado. Nagsagawa rin ng preemptive evacuation sa Alamino City at Bani. Bagamat nakabalik na ang ilan sa kanilang mga tahanan. Wala pang ilog sa Pangasinan ang nasa critical level, bagamat bahagyan tumaas sa 6.1 meters ang level ng tubig sa Marusay River. Patuloy ding binabantayan ng mga komunidad sa kahabaan ng Agno River at mga baybayin lugar dahil sa umiiral na gale warning. Nakikipag-ugnayan ng PDRRMO sa DILG, Coast Guard at mga lokal na pamahalaan upang paalalahanan ng mga mangingisda na huwag munang pumalaot at paigtingin ng pagbabantay sa mga ilog. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Ayan, maraming salamat, Mildred Coquia. Kaya ingat-ingat po tayo kung saan kayo naroroon kasi hindi lang dito sa Metro Manila, Mindanao, Luzon at Visayas. Visayas, ha, I think medyo okay pa. No? Pero sa Luzon, talagang ramdam din yung epekto ng habang.

0: Sa mga paaralan, public at road safety, community-based rehabilitation, reintegration, at iba pang policing initiatives. Ang mga inisyatibang ito ay bibigyan linaw ng mga concerned agency na kanilang ipapresenta sa darating na third quarter of 2026 Regional Peace and Order Council 10 Full Council Meeting. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, RDRRMC Region 1 nagbabala sa patuloy na banta ng habagat. Publiko pinayuhang umasa lamang sa beripikadong impormasyon. Para sa detalye, nagbabalik Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
3: Binigyan diin ng RDRRMC-1 ng mahalagang napapanahon, tama at beripikadong impormasyon upang maprotektahan ang buhay at mapalakas ang paghahanda ng mga komunidad habang patuloy na nararanasan ng habagat. Sinabi ni OCD Region 1 Assistant Secretary Lawrence Mina na nananatiling nasa red alert status ang konseho. Patuloy ang pagpapalabas ng weather advisories, preparedness, reminders at mahigpit na koordinasyon sa LGUs at mga ahensya ng pamahalaan. Binalaan din ng publiko na maaari pa rin magdulot ng pagbaha at rain-induced landslides ang habagat. Hinihikayat ang mga residente na sumunod sa preemptive evacuation orders. Maghanda ng emergency go bag at subaybayan lamang ang opisyal na abiso ng PAGASA, MGB at iba pang otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon na maaaring makasagabal sa disaster response. Upang mapaigting ang kaligtasan ng publiko, pinaaalalahanan ng DILG at DSWD ang lahat na umasa lang sa opisyal na daluyan ng komunikasyon ng pamahalaan. Binigyan diin ang mga ahensya ng pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa panahon ng emergency ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa paglikas, makaabala sa operasyon ng pagtugon at maglagay sa mas maraming buhay sa panganib. Ayon kay DSWD Ilocos Regional Director Marie Angela Gupalan, tinitiyak ng ahensya na ang ayudang makatao ay naipararating sa mga apektadong komunidad batay lamang sa mga beripikadong ulat na sinusumite ng lokal na tanggapan ng DRRM at mga local social welfare and development offices. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada ko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, sa Mindanao naman, sa Zamboanga, Zamboanga Sibugay PNP, pinaigting ang kampanya laban sa modified muffler ng mga motorsiklo. Para sa detalye, live yatid sa atin ni Lesti Cubon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Lesti.
4: Yes, sir. Pinaigding ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Barnard Danny De Sugo ang kumpanya laban sa mga motorsiklong gumagamit ng hindi autorisado o binagong muffler. Sa isang panayam, sinabi ni Colonel De Sugo na ang pagsugbo ng mga modified muffler ay bahagi ng patuloy na pagtutulungan ng pulisya ng panghakbang para sa pampublikong ayusan at kaligtasan. Binigyan din ni De Sugo na ang operasyon ay isasagawa upang tugunan ang reklamo ng mga residente tungkol sa labis na ingay, pagkaantala ng kapayapaan at mga posibleng panganib sa kaligtasan ng publiko na dulot ng mga iligal na binagong tambutso. Ang kampanya ay naglalayong hikayatin ang mga motorista na sumunod sa mga umiirang na batas at regulasyon na namamahala sa mga modifikasyon ng sasakyan na talalas na sugo sa mga may-ari at mga rider na at ayos na kondisyon ng kanilang mga motorsiklo ayon sa tamang batas at iwasan ang pagbabago na ginagawa na labis na labis ng nangingay ang istorbo sa komunidad. Itandag na Colonel De Sugo na inatasan niya ang mga kapulisan sa buong kalawigan na paigdingin ang pagpatrolya upang makita sa publiko, magsagawa ng mga checkpoint at maglunsa ng mga information drive upang turuan ang mga motorista tungkol sa mga iligal na kinakailangan at ang mga kaukulang parusa sa mga paglabag na may kinalaman sa hindi autorisado at maingay na tambutso. Ikayat din niya ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at iulat ang mga aktibidad na lumalabag o gumugulo sa kayusan ng publiko. Ang Zamboanga Sibugay PNP ay nananatili tapat sa pag-ukatok.

0: pagda ng mga batas at natatutok sa mga komunidad upang mag-ambag ng isang mas ligtas at mas maayos na kapaligiran para sa lahat ng mga Cebuganon. Para sa Bagong Pilipinas, Lasikog, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Trump, Cebuganon.
1: Yeah, maraming salamat, Lesti. Samantala, Zamboanga Peninsula Regional Science, Technology and Innovation Week ilulunsad ng DOST 9 sa lungsod ng Dipolog. Sa Zamboanga pa rin, Zamboanga del Norte, alamin natin ang detalye kay Justine Bulanon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Justine.
3: Lulunsad ng Department of Science and Technology o DOST Region 9 ang Zamboanga Peninsula Regional Science and Technology Week sa lungsod ng Dipolog, Zamboanga del Norte. Gaganapin ang natunang okasyon sa Zamboanga del Norte Sports and Convention Center sa darating na Agosto 12 hanggang 14. Inaasahang itatampok sa tatlong araw na selebrasyon ang mga technology exhibit, mga showcase hinggil sa iba't ibang mga inobasyon na produkto, mga forum, kompetisyon, seremonya at samutsaring aktibidad kung saan highlight ang mga inisyatiba at tagumpay ng DOST kasama ang mga attached agencies nito, mga katuwang na institusyon, lokal na pamahalaan, academic at industry stakeholders. Layunin ng Regional Science and Technology Week na paigtingin ang pagpapahala ng publiko sa siyensya at teknolohiya at ipakita kung papaano napapaunlad ng pananaliksik at inobasyon ang pamumuhay ng publiko, pagpapatibay sa mga lokal na industriya at sumusuporta sa napapanatiling pag-unlad ng mga komunidad sa rehiyon. Iniimbitahan ng ehensya ang mga mag-aaral, guro, mananaliksik, mga negosyante, innovators, mga ehensya ng pamahalaan at pamahalang lokal at maging publiko na makiisa sa naturang selebrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Justine Bulanon. 7:26 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
4: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ang makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag Panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas naibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: This is a public service announcement.
7: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go, Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
6: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Bahay kubo kahit munti.
13: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
14: Ang halaman doon ay sari-sari.
13: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:33 in the evening at nagbabalik po ang inyong programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas. Siyempre tayo po ay napapakinggan din sa 104.3 pang kasalukuyan sa The Capital FM. At siyempre pa tayo po ay napapanood. Uy, o nga pala, 2 million na no? Oo, 2 million na ang Radyo Pilipinas Facebook page. At tayo din po ay napapanood via Free TV sa joint corporation ng BTV at ng RP1 sa Channel 3, sa TV Plus, Channel 3 at the Ford Box on Spotify 249.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito, mainit na issue to. Senador Loren Legarda, naka-medical leave ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. Para sa detalye, alamin natin kay Nimpa Asuncion.
16: Radyo Pilipinas.
1: Nimpa.
17: Kinumpirma ng Office of the Senate Secretary na nakatanggap ito ng abiso mula sa tanggapan ni Senadora Loren Legarda na siya ay naka-medical leave mula August 3 hanggang 5, 2026. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., noong August 3 ay nagpadalaan ng liham ang Chief of Staff ni Legarda para ipaalam ang kanyang medical leave. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala siyang impormasyon kaugnay ng pagpunta ni Legarda sa ibang bansa. Ayon kay Gatchalian, hindi pa nila napag-uusapan ang naturang biyahe at ipaniliwanag niyang hindi naman kailangan ng travel authority mula sa Senado kung personal ang layunin ng biyahe ng isang senador. Lumabas sa mga pahayag kasunod ang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na umalis sa bansa nitong August 2 si Batangas Representative Leandro Leviste kasama ang kanyang ina na si Senadora Loren Legarda. Ayon sa NBI, hindi rin tumugon si Leviste kaugnay ng sabina na ipinalabas ng ahensya laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Nimfa. Samantala, kaugnay ng balitang yan, paglabas sa bansa ni na Senador Loren Legarda at anak na si Congressman Leviste, kinumpirma ng Bureau of Immigration. Para sa detalye, nagpabalik, DK Zarate.
16: Radyo Pilipinas. Report.
1: DK.
18: Kinumpirma ng Bureau of Immigration ang paglabas sa bansa ng mag-ina na sina Senato Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Dana Santobal, tagapagsalta ng BI, bumiyaya ang mag-ina sakay na maghiwalay na flight noong August 2. Parehong walang derogatory records ang mag-ina sa oras ng sila'y lumabas ng bansa, kaya't hindi sila hinarang at pinayagan makalipad. Nauna nang kinumpirma ng National Bureau of Investigation na umalis ng bansa ang mag-ina matapos hindi sumipot. Si Leviste sa sampina ng NBI kaugnay sa iniimbestiga na umano honey trap at issue ng human trafficking. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, panukala sa mas mahigpit na COC requirements inihain sa Kamara. Para sa detalye, alamin natin kay Kathleen Forbes.
16: Radyo Pilipinas. Report.
1: Kathleen.
19: Ipinapanukala ni DGP Portales, UP Senator Bong Teves na pigilan ang mga kandidatong may umiiral na interes sa government contracts na makatakbo sa halalan sa kanyang House Bill 9142 o Electoral Conflict of Interest Prevention Act o obligahin na magsumite ang bawat tagahain ng Certificate of Candidacy ng isang sinumpaang salaysay na nagsasabing wala silang direkta o hindi direktang pinansyal na interes gayon din ang kanilang immediate family sa anumang government contract sa loob na nakalipas na 5 taon. Ang naturang sworn undertaking ay kailangan nakalagay kip sa COC at ang hindi pagsusumite nito ay magiging dahilan para hindi tanggapin o kanselahin ang kandidatura. Inaatasan din ng panukala ang COMELEC na beripikahin ang deklarasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Government Procurement Policy Board, Department of Budget and Management at Commission on Audit. Ang sino mang magsisinungaling, magtatago ng impormasyon o papasok sa bagong government contract matapos maghain na COC ay maaaring maharap sa permanenteng diskwalipikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon, kanselasyon ng kandidatura at mga kasong kriminal. Ayon kay Teves, gayo rin ang panukala ni Tiyaking ang mga nais manungkulan sa gobyerno ay nagsisilbi para sa interes ng publiko at hindi para sa pansariling negosyo o pakinabang mula sa pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, Governor Hoover, suportado ang mga sibugay noon na nakapasa sa UPCAT 2026. Para sa detalye, nagbabalik live, Lesti Cubol.
16: Radyo Pilipinas. Report.
1: Lesti. Lesti?
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, babalikan natin ang balitang yan ni Lesti Cubol. Samantala, okay, sige, Lesti.
16: Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, sir. Pinakita pangako ni Sibugay Governor Dulce and Cooper ang buong suporta sa mga DACA pasa sa University of the College Admission Test o UPCAT 2026 na batid na umabot sa 600 at 63 sa mga Sibugay noon ang kuha ng UPCAT para sa academic year 2027-2028 na ginanapas sa Provincial Capitol sa Bayanang Ipil sa Sibugay. Mula noong taong 2024, sa pamagitan ng inisiyatiba ni Governor Hooper, ang UP ay nangangasiwa ng UPCAT sa Tambuanga, Sibugay upang maging accessible at unang state university ng Pilipinas para sa mga Sibugay noong hangat na maging eskolar ng bayan mula sa lalawigan. Bilang bahagi ng patuloy na suporta sa eleksyon, si Governor Hooper ay nangako ng buong suporta sa lahat ng estudyante sa Sibugay noon na makapasa sa UPCAT 2020 o nananais na magkapag-aral sa UP. Ayon kay Hooper, ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagdamit ng kanilang mga pangarap. Binati rin niya ang 600 itong mga future leader na humarap sa hamon, naghanda ang akibat ang determinasyon at pinaharap ang eksenasyon upang anya ito'y pasimula sa isang katangitanging paglalakbay at pahinaharap pa na pagsilbi sa mga komunidad at sa ating bansa. Para sa bagong Pilipinas, Ernesto Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Eh, maraming salamat, Lesti Cubul.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Samantala, 2.6 na milyong halaga ng mineral ore na sabat sa Lanao del Norte. Nagbabalik Dandy Macarambon.
16: Radyo Pilipinas.
17: Dandy. Natiktikan ng mga otoridad ng Police Regional Office 10 ang kargamento ng mga inambato o mga batong mineral mulan sa isang Fuso van truck nitong Agosto 6 sa pinagsamang checkpoint operations sa Barangay Tagitik, Munisipalidad ng Kapatagan, Lanao del Norte. Nauwi sa pagkakaaresto ng truck driver, kinilalang si alias Kuya Boy, 31 anyos, residente ng Tangub City, Misamis Occidental, matapos nabigong magpakita ng Certificate of Registration ng sasakyan. Nagkakalaga umano ang nasumsom ng mga batong mineral ng 2,650,000 pesos. Nagmula pa ito sa Zamboanga del Sur patungong Cagayan de Oro City, subalit natitikan na sila sa bahay ng Kapatagan, Lanao del Norte ng mga personahe ng 1005th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, Kapatagan Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, 2nd PMFC at iba pang enforcement units ng PPO Lanao del Norte at 5th Mechanized Battalion Philippine Army. Pinuri ni Pro Ten Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ang tagumpay ng operasyon at maayos na koordinasyon. Anya malinaw ang mensahe, hindi kukonsentihin ang illegal na pagmimina. Patunay ito kasama ang partner agencies. Seryoso na ipinapatupad ang mga batas pang kapaligiran o pang kalikasan. Tuloy-tuloy ang kanilang operasyon para mapangalagaan ang ating mga likas yaman at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Samantala, iwan namin sa inyo ang azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala narito po.

0: arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ang inyo po napakinggan ay azan para sa Aisha Prayer.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Samantala, sa pamamagitan ng Social Civics Project Fund ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., aabot sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Narito at pakinggan at panoorin natin.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
4: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
1: Ay po, inyo pong napakinggan ang Tinig ng Bayan.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:48 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. At likewise, doon nga po sa mga kababayan natin who are into yung halal po, no, kasi gaya nga po na nabanggit natin the last time na meron pong kumakalat na information with regards farming from IDCP on some products that are certified halal pero hindi ito o kaya ay binabawi na ng halal certifying body yung kanila certification and certain products. So ito po yung Argentina beef loaf, if I'm not mistaken, at saka yung CDO na mga products. So I think it's okay to disclose this but because it is to the interest of the public who are not observing dietary restrictions, no? At yung halal certification. So nagsimula ito doon sa ika nga, no, doon sa pagkakatuklas. Unfortunately, ang hindi maganda dito, no, kumbaga for me, no, being a Muslim, unfortunately, kasi our products here, yung mga local products natin are certified, no, are being certified by certifying bodies that are based here in the Philippines. Ganun po talaga yung sistema. And then from there, I once certified na ito, pinapadala to other countries. No, kasi dalawa yung certification, eh. There is local certification, there's international certification. Though, so the halal certifying body should do so na to make sure that products being exported are halal. And nagkataon, isa sa mga masasabi natin na stricto din na bansa in observance of halal certification is Brunei, no? Brunei yung excuse me, Brunei yung nakatuklas, no, na merong hindi naman kumbaga masasabi natin na malaking content, no, cross contamination lang, no? There's a contamination, no? There's a contamination of pork substance that are found out on those mentioned products. And this is particular with the Argentina beef loaf products, no? So merong mga pork contamination na nakita. I just want to make an example, no? Kasi last time, I think if I'm not mistaken, somewhere 2024 na Cadbury, the yung chocolate, no, yung Cadbury chocolate ay nahanapan ng pork contamination also. And then yung contamination nung tiningnan, no, nung nagano sila are just kumbaga hygiene practice of some employees na dun nga nakuha yung mga sinasabing contamination, no? So as easy as alam mo yun, as unnecessary as like that, eh nakapulot ng contamination, not like etong ang minimension natin, no, na yung contamination na nangyari kasi it's somehow industrial type. Oo, in the industry of canning. Oh, ganoon na lang. In the industry of canning. Kasi alam niyo po ba, dito sa ating bansa, eh wala namang dedicated na canning industry to the extent na you can be assured that the products being canned are halal. Sabi nga nung ilan na nakapagsabi sa atin that has informed us, no, na alam mo ba na yung facility na yan, no, it's a mega facility. Kumbaga eh malaki. It is shared by, no, it is shared by major companies, no. It is shared by major companies na kung saan yung pag-share nila ng major companies ay kumbaga eh all products that are masasabi natin na merong pork, talagang pork substances, no, talagang pork substances na kung saan yung pork substances na yon excuse me, yung pork substances na yon is you cannot deny na yung products are still there, no. Kasi kumbaga sa umaga, ang gagawin nila sa umaga is non-halal products ang ilalagay. And then in the afternoon, kumbaga, no, this is just a blatant example, kumbaga. And then in the afternoon, ang ilalagay naman nila is yung halal, yung non-pork. Na non-pork. Ito yung mga beef na. So, there's a possibility talaga of cross-contamination. Now, if you would, kumbaga, if you would put that on the strict compliance of halal, like for example, in a kitchen, in a normal kitchen, no? Alam nyo ba, some Muslims would not, kumbaga, would not eat into something that has already been cooked with pork. Kasi sa paniniwala ng mga ng Islam and science, backed by science, may mga pork contamination pa rin na naiiwan even though linisan. Kaya nga, if there's no other way, no, na halimbawa in a hotel that has all the yung kitchen that has already been cooked with pork, eh kailangan gamitin, no, because wala nang iba, they have to clean, no, there's a practice that they have to sanitize yung buong kitchen, and the sanitation is grabe, kumbaga eh hindi it's way above the normal observance of sanitizing, no, kasi talaga tinatanggal kung ano yung pwedeng tanggalin o magkaroon pa. So likely eh yun talaga yung mahirap na ginagawa, no? So unfortunately hindi yan na observe on this mega facility, which eventually led, no, doon sa paghahanap nga nung ilang pork contamination. So that's a problem. So anyway, hopefully sana ma-resolve, but I think IDCP and Argentina will just follow up on this case and hopefully sana ay magkaroon tayo ng alternative. So but rather the masasabi natin na pinakamaganda na decision is that you buy from local and those who does Muslim yung nagpa-package mismo. Anyways, dahil maulan at baka maging maulan pa sa mga susunod na araw, maki-update tayo mula sa Pagasa Weather Forecasting Center ang ating Pagasa Weather Forecaster, si Veronica Torres.
4: Rancho Pilipinas Weather!
1: Veronica!
5: Magandang gabi po sa inyo at sa ating po mga taga-subaybay. Ngayong araw nga po ay, although wala na po tayong minomonitor na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, meron naman tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating PAR. Ito si Typhoon Dolphin. And as of 3 p.m., ito ay huling namataan sa layong 915 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin, 155 kilometers per hour malapit sa sentro. Gustiness up to 190 kilometers per hour and kumikilo sa direksyong west-southwest at 15 kilometers per hour. So, itong bagyong ito, itong si Dolphin ay hindi nga natin inaasahan na mapasok ng ating PAR. Ganun pa man dahil binabaybay nito yung area north natin ay nakakapaghatak ito ng southwest monsoon o habagat. Meron din tayong weather advisory kung saan inaasahan nga natin yung malalakas na mga pag-ulan dulot ng habagat. So, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa Mizambales, Bataan at Occidental Mindoro. And 50 to 100 millimeters naman sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, pati na rin sa May Antique. And then sa mga susunod na araw, meron din naman tayong mga malalakas pang mga pag-ulan na inaasahan. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagi na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
1: Ayan mula Pag-asa, Weather Forecasting Center, maraming salamat, Veronica Torres.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: And with that, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa mga Radyo Pilipinas reporters natin sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre, sa mga lagi nating kaakibat. But before that, kaya nga nasabi ng Pag-asa, wala na daw inoobserbahan o kaya minomonitor na mga bagyo, pero andyan pa rin ang habagat. Kaya meaning baka manatili pa ang pag-uulan sa ilang mga areas. Kaya ugaliin na natin magdala ng payo, jacket. O kaya ano man pang cover natin, no, panlaban sa ulan o kaya init naman ng araw kasi minsan sumasabay din. Again, maraming salamat sa ating mga engineers, Marvin Toledana, Engineer Joy Tomidan, at si Ms. Matatsigov, Engineer Matatsigov, yeah. At syempre, ang ating mga producers, Sir S. Adan, at si ang ating executive producer, si Ms. Jamie Quito. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Repaudac, ako po niyo lingkod, Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo next week, dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras, alas 8, happy weekends, magandang gabi.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Let's go! Oras para sa musika. Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
2: Kaalamang ASEAN.
1: Alam niyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: This is a public service announcement.
0: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito
2: Facebook,
1: ang Presidential
2: YouTube,
1: Broadcast Service, Radyo Pilipinas,
2: online,
1: Radyo Publiko
2: 738.
1: Ang aming studio ay nasa fourth floor
2: online,
1: ng Media Center Building, Visayas
2: browser,
1: Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians, tawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pergone, ECE 006-4790, Jomari Refaria, ECE 00-70984, Rachel Joy Timidan, ECD 002-3775, Maria Teresa Segovia, ECT 002-6682, at Marvin Toledano, ECT 001-9489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippine Embassy in Bangladesh is strengthening cooperation with UN Women on advancing women's rights and gender equality. Philippine Ambassador Nina Cainglet met with UN Women Bangladesh officials to discuss women, peace and security, prevention of gender-based violence, and women's leadership in politics, peacekeeping, and the workplace. The Philippine side shared its experience in implementing gender and development programs, including gender-responsive training and budget allocation in government. Both sides agreed to pursue knowledge-sharing initiatives on women's empowerment, safe spaces legislation, and gender-responsive governance.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, the Philippine Embassy in Seoul, together with the Migrant Workers Office and the Overseas Workers Welfare Administration, welcomed 80 newly arrived Filipino workers under South Korea's employment permit system. Ambassador Bernadette Therese Fernandez led the reception and assured the workers of the Philippine government's continued support as they begin their employment in South Korea. The activity forms part of the coordinated entry program with South Korea's Human Resources Development Service to help foreign workers settle safely and smoothly. The embassy said it will continue working with Korean authorities to protect the welfare of Philippine workers and strengthen labor cooperation between the two countries.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the Philippine Service posts. The Philippine Embassy in Brunei continues to explore new opportunities for Philippine products and businesses in the region. Embassy officials attended the launch of Sitarasa and Tatuan Budaya Sarawak Brunei 2026 Trade and Cultural Event, which featured more than 100 entrepreneurs from Sarawak and Brunei. The four-day event showcased local food products, handicrafts, cultural performances, and business networking activities. The embassy said it will continue participating in similar platforms to promote Philippine products and connect Filipino enterprises with potential business partners in Brunei and neighboring markets.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Meanwhile, in Jordan, the Philippine Embassy in Jordan and the Migrant Workers Office extended legal and welfare assistance to 18 Filipino women detainees during a visit to correctional and detention facilities in Amman. Embassy and MWO officials met with the detainees to provide updates on their legal cases, monitor their welfare, and distribute financial assistance and basic care packages. The regular outreach also aims to assist Filipinos awaiting the resolution of their cases or deportation proceedings. The Philippine Embassy said it remains committed to protecting the welfare of Filipinos abroad through continued assistance to national programs.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's World News in 5. The foreign ministers of Saudi Arabia, Egypt, the United Arab Emirates, Turkey, and several other countries have condemned what they described as continuing Israeli violations in the Gaza Strip. In a joint statement, the ministers criticized attacks on healthcare facilities, medical infrastructure, civilian sites, and the continuing loss of civilian lives in Gaza. Israel rejected the accusations, saying the statement ignores what it described as ongoing violations by Hamas. The office of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said any lasting agreement must ensure a demilitarized and terror-free Gaza, accusing Hamas of continuing to rearm, recruit fighters, and rebuild tunnels. Despite a U.S.-mediated ceasefire agreed to last year, Israel has continued military operations in Gaza. U.S. President Donald Trump recently said there had been a breakthrough in efforts to end the conflict, adding that Hamas had agreed to lay down its weapons. In our news, health authorities in the Democratic Republic of Congo are screening more than 300 passengers aboard a river boat after a traveler suspected of having Ebola died, raising fears the virus may have spread on board. The vessel was intercepted near the capital, Kinshasa. A mobile laboratory was deployed to conduct temperature checks and medical screening. Officials said samples were collected from 4 passengers showing symptoms, including fever, with test results expected on Friday. The investigation began after a 32-year-old man suspected of having Ebola died after reportedly traveling on the boat. Authorities are still determining where he contracted the virus. Meanwhile, African health officials announced plans to expand the use of an Ebola vaccine and the antiviral drug Remdesivir to help contain the outbreak. Meanwhile, in the Caribbean, Puerto Rico has begun rotating water rationing as severe drought grips much of the island. Starting Friday, tens of thousands of residents will lose water service for 48 hours at a time under a rotating schedule expected to last at least until the end of August. Governor Jennifer Gonzalez said the drought is being driven by climate conditions beyond the government's control. Nearly 68% of Puerto Rico is now experiencing drought, while San Juan recorded its driest July on record. The first phase of rationing affects 7 municipalities served by the critically low Carrizo Reservoir. Authorities will deploy water trucks to affected communities, prioritize hospitals and care facilities, and urge residents to conserve water and boil it before use once service is restored. And in Canada, a wildfire has triggered an evacuation alert just 30 kilometers from Vancouver as hot and dry weather continues to fuel fires across western Canada. Around 35 properties in the village of Anmore were told to prepare for possible evacuation by packing essential items, including identification and medications. The fire near Belcarra Park has burnt about 1.5 hectares and is now nearly contained, with crews working to extinguish remaining hotspots. Meanwhile, British Columbia has received additional firefighting support from New Zealand, Australia, and Mexico as wildfire activity intensifies. Authorities warn that continued hot, dry conditions could worsen fire risks and keep smoke lingering across southern British Columbia. So far this year, more than 4,500 wildfires have burnt about 3.9 million hectares across Canada, with 129 major fires still burning out of control. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
3: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon na programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po ang himpilang ito sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po ay nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa iba't ibang panig ng mundo. Yan naman po sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan po ng inyong mga cellphones. Pwede na rin po ninyo mapakinggan ang mga programa dito sa himpilang ito, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Muli nyo po makakasama sa edisyon ito. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team sa production side, ang ating executive producer, Miss Jam Season. And of course, production din, kasama si Miss Drizzle Nanyong. Sa master control, si Mr. Milo Junela. Gayun na rin sa wirecast, si Hero. Napaka mahalaga po ng panayam natin ito ngayong umagang ito, bukod sa pagtutok pa rin natin sa epekto nitong bagyong Maymay na ngayon na isa na lamang pong low pressure area. Tututukan din po natin yan at marami pang iba. Pero ang ating unang bahagi ng panayam ngayong araw na ito ay ikang patungkol po sa aspeto ng ating Department of Health. Ano po, yan po ang ating i-devote, ano po, sa first part ng ating programa. Kasi po, ang una pong makakapanem natin, ang una pong resource person natin, ang unang guest natin para sa araw na ito, ay inilaan niya, dinevote niya ang kanyang expertise pagdating sa orthopedic care at hospital operation. Naglingkod siya bilang presidente ng Philippine Orthopedic Center. Siya rin ang bumuo at nagtayo ng siya rin ay isa sa mga founding member ng tinatawag na Philippine Spine Society at ng Philippine Shoulder Society. Nagsilbi rin siya bilang pinakabata, one of the youngest presidents ng Philippine Orthopedic Association. At sa kalaunan, pinangunahan po niya ang ASEAN Orthopedic Association na nagsisilbi rin siya. Biruin ninyo, ang tagal na po niyang nagsisilbi sa Department of Health for the past 35 years. 35 taon na po siyang nagsisilbi sa kagawaran ng kalusugan. Pero bukod po sa mga accomplishments na ito, kilala po siya. Kilalang kilala siya dahil siya po, itong ating resource person for today, siya po ang nanguna sa pagkontra o pag-oppose ng pagpa-privatize ng Philippine Orthopedic o Orthopedic Center noong pong taong 2010. Naalala nyo ba yon? Naging malaking usapin po yan, yung push na privatization ng Philippine Orthopedic Center. Ang Philippine Orthopedic Center po kasi ay sa gobyerno, sa ilalim ng Department of Health, pero may push po noon noong mga 2010 na i-privatize yan. Pero ito pong guest natin ngayon, siya po ang tumayo at humarang in-oppose ang privatization ng Philippine Orthopedic Center sapagkat naniniwala siya na hindi kinakailangan i-privatize ang Philippine Orthopedic Center sapagkat kailangan na kailangan ito ng ating ordinaryong mamamayan na umaasa sa serbisyong pangkalusugan ng gobyerno. Ngayon, eto na po, nasa linya na po natin ng komunikasyon ng ating panauhing pandangal sa ating programa ngayong umagang ito. Walang iba, kundi ang ating kalihim ng Department of Health, Secretary Jose Bretaño Pujalte Jr. Secretary Briggs, magandang umaga at welcome po sa programang Global na Tayo.
5: Ray, magandang umaga. Salamat sa inyong imbitasyon sa programa mo.
3: Kami pa'y lubos na nagpapasalamat, Secretary Briggs, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa ngayong umagang ito. So hindi ko na po patatagalin itong ating mga katanungan, ano po, Sec Briggs. Unang katanungan po namin ngayong umaga, alam na po namin na katatalaga nyo pa lamang po, kaka-appoint pa lamang po sa inyo ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health. Ano po ba ang mga marching orders sa inyo ng Pangulong Marcos Jr., Sec Briggs?
5: Ang utos ng ating Pangulo ay paigtingin pa ang serbisyo ng DOH at ibaba talaga sa taong bayan at makikita na siya ay napakasaya pag inaabot niya yung papel sa pasyente sa mga ospital na nadadalo namin. Mm-hmm. Na zero balance billing, na walang binabayaran. Mm-hmm. Isang programa to ng Department of Health sa tulong ng ating Pangulo at Unang Gina na ang mga pasyente sa ospital ng gobyerno ay walang babayaran kapag mm-hmm. sila ay for discharge na or sila ay uuwi na. Ibig sabihin ay sagot ng ospital ang pagpapa-opera, ang akomodasyon, ang pagtingin ng mga doktor at nurses at ang kanyang mga gamot na at supplies na ginamit.
3: Alright. So, yun talaga ang gusto mangyari ng Pangulo na maibaba ang serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Health. Ano po. Pero paano po niyo ito paano niyo po ito tutugunan itong marching orders na ito, Sec Briggs?
5: Yun nga, sa akin na pagkupo ay I reminded no yung mga ating mga DOH employees na pasyente muna bago ang proseso, bago ang mga strategiya at mga programa, isipin palagi na andito po tayo sa Department of Health para alagaan at arugain ang mga pasyente, pasyente muna. Mm-hmm. Kaya kaakibat noon, yung tinatawag nating zero balance billing at maliban pa doon yung tinatawag nating MAIFIF, no? Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Ito ay mga tulong ng Department of Health sa mga DOH retained hospitals at ilang LGU hospitals na magagamit nila na sa kanilang mga operasyon, no? Mm-hmm. Hospital mm-hmm. operations, lalo na sa pagtustos sa mga gastos ng mga pasyente.
3: Alright. Pero sa mga programang ito na nais po ninyong ipatupad para tuluyan nga pong makamit itong marching orders ng Pangulo, may nakikita po ba kayo sa ilalim ng inyong pamumuno na kinakailangan pagbago sa loob mismo ng Department of Health?
5: Ang sa aking pananaw naman ay tinutuloy ko ang magandang programa na naumpisahan ng Pangulo. Kaya ang sinasabi ko rito is to improve the services at palawakin pa. Ang isang halimbawa dito ay yung aming alignment with PhilHealth. Yung programa ng PhilHealth, ng YAKAP, ito yung outpatient care na libre na makikita natin na ginagamit na ng PhilHealth. Kaakibat nito yung gamot no, na nabibigyan ng libreng gamot annually sa isang taon hanggang 20,000 ang nabibigay sa pasyente.
6: Mm-hmm.
5: Ngayon, dun sa YAKAP program, meron tayong free laboratory and diagnostic test. No? At ang dinagdag ng Pangulo sa nung kanyang SONA ay meron na tayong additional screening para sa liver, thyroid, tsaka kidney. No? Sa bato, sa thyroid, tsaka sa atay. Maliban dito, yung sa essential medicines naman ng gamot, umaabot na ng 75 essential drugs. Ito yung mga gamot sa diabetes, sa alta presyon, antibiotic kung may infection. Ito ay unti-unti nating pinapalawak. Ang sabi ko nga rito, ang mga programa natin sa Department of Health ay lahat ay a work in progress. No? Tinututukan namin para mas maraming mga Pilipino ang makikinabang.
3: Pero correct me if I'm wrong, Sec. Bricks, isa yata sa mga unang hakbang na ginawa po ninyo bilang bagong talagang kalihim ng kagawaran, nag-create kayo ng tinatawag na Council of Experts at nagkaroon kayo ng meeting sa kanila. Ito pong Council of Experts na ito ay kinabibilangan ng mga dating kalihim ng Department of Health. I think si Secretary Cabral, si Secretary Galvez, si former Secretary Galvestan, former Secretary Garin, at maging si former Secretary Carmencita Riodica. So, nakapagpulong na po ba kayo ng Council of Experts at bakit po ninyo binuo itong Council of Experts? For what purpose?
5: Idagdag natin sa napakatanyag na listahan na yan ay si Secretary Esperanza Cabral.
3: Oh, yeah. Okay.
5: Lima sila na aking kinausap upang magkaroon tayo ng Council of Experts or Council of Elders.
6: Mm-hmm.
5: Ang ibig sabihin dito na napakalalim at napakaraming problema ng DOH, kaya ako po ay humihingi ng tulong sa kanila, ang kanilang karanasan at kanilang karunungan upang matulungan ako na mapagsilbihan ng mabuti ang DOH. Nagpulong na kami nung Miyerkules at marami silang mga sinasabi kung paano pagandahin pa ang mga serbisyo ng DOH.
3: And of course with those Council of Experts or Council of Elders, magiging involved po ba sila sa pagbuo o pag-formulate ng mga polisiya at mga programa at serbisyo sa ating mga government hospitals? Sec. Bricks?
5: Baliktad, no? Meron tayong polisiya, ibibigay natin sa kanila para repasuhin at sasabihin nila, ito ang maari mong gawin agad, ito ay pag-aralan mo muna, at ito ay hindi uubra. In other words, sa kanilang karanasan, ay masasabi nila ang mga polisiya o strategiya na sa kanilang panahon ay hindi umubra o kaya ay maganda ang naging resulta. Kaya pantakid mo, limang health secretaries yan na may kanya-kanyang sariling karanasan at tutulong sa Department of Health ngayon. Hindi pa ito nangyari. Ngayon pa lang ito mangyayari at naisip ito sapagkat malaki ang kanilang matutulong at sayang naman kung ang may tutulong nila ay hindi maipaabot sa akin, sa Department of Health, at ang magiging resulta nito ay mas magandang serbisyo para sa ating mga mamamayan.
3: Yeah. Well, of course, that is something na kailangan nating ikang bantayan. sapagkat sabi nyo nga po, ano po, Sec. Bricks, each one of these former secretaries have their own expertise, batay na rin sa nag-i-experience sila as former secretaries ng Department of Health. Malaking tulong ito para sa Department of Health. Pero siguro marahil bilang bukod kasi sa pagiging kalihim ng Department of Health, kayo po ngayon ay tumatayong chairman na rin ng PhilHealth. May pagbabago ba kayong naayos o dapat ipatupad sa mga kasalukuyang programa nito gaya po ng nung YAKAP program at iba pa?
5: Yung tuloy-tuloy tayo sa YAKAP program, ang natulungan nito ay more than 4.5 Filipinos na at aabot to sa 7 million sa taong ito. No? Sa tulong ni si President ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado, kami ay nagtutulong-tulong. No? Ang tawag nga rito ay nag-apresyete para mas maganda ang serbisyo at aligned yun ang keyword doon, mm-hmm, ng DOH at PhilHealth.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Ang PhilHealth din ay pinuwag na nila yung 45-day stay. No? Mas,
3: yeah.
5: Kahit mas matagal o paulit-ulit ang admission ng pasyente ay tinatanggap nila. Maliban doon, tinanggal na rin nila yung kailangan 24 oras ka na admitted bago mo maramdaman o ibigay sa iyo yung mga benepisyo ng PhilHealth.
3: Mm-hmm.
5: Ito yung mga ang tawag dito sa English, mga tweaks, no, maliliit na pagbabago, mm-hmm, na malaki ang magiging resulta o biyaya.
3: All right. Sec Vic, total na pag-uusapan na lang naman natin ang PhilHealth at maging iba pa mga programa ng DOH, lalo na doon po sa mga benefit package o Z packages ng PhilHealth. Mawalang galang na po at maisingit ko lang ito. May mga concern po kasi na bakit meron kasing isang kaso na kinakailangan ma-angioplasty o operahan. Pero laking paglulumo nitong taong ito nang malaman niyang kinakailangan daw pong ma-stroke siya o ma-ospital bago niya makuha yung benefit package na yon para sa angioplasty. Tuloy nagsasabi na kinakailangan bang ma-ospital pa mag 50-50 bago ikang ma-avail yung angioplasty sa ilalim ng Z-Benefit package. Baka pwede pong mapag-usapan din ito ng PhilHealth at ng inyong pamumuno sa kagawaran.
5: Inaayos po natin yan kasi ang katunayan po, ang angioplasty ay yun na po yung operasyon, yun na po yung procedure. No? Bago po noon, ang may tinatawag na angiogram, titingnan po kung barado po ang daluyan ng inyong dugo sa puso, yung coronary artery.
3: Mm-hmm.
5: Meron po mga diagnostic procedures na covered na po ng PhilHealth. Kasama po rito yung mga tungkol po sa puso. Kailangan po lang dumulog sila sa kanilang YAKAP center. At ang YAKAP center po natin ay yung primary health care. Ibig sabihin po, yung sila po yung mga unang doktor na kailangan tumingin sa pasyente. At itong mga primary care doctor po natin, sila lang naman po ang magdidesisyon kung kailangan po pumunta sa espesyalista yung pasyente. Ang espesyalista po rito, yung doktor natin sa puso, doktor sa bato, doktor sa baga, doktor sa buto, lahat po yan ay maaring mapuntahan ng pasyente sa rekomendasyon po ng primary healthcare physician na nakikita po sa ating mga YAKAP clinics.
3: Yun, okay. Pero ito susunod na katanungan ko, Sec. Bricks, pero mukhang kailangan natin ito pag-usapan. Kasi lumabas itong balitang ito kahapon at isang araw, ano po. Eh, kailangan po natin pag-usapan dahil pera ng taong bayan na nakataya dito, Sec. Bricks. Kaugnay po ito kasi ng plano niyong review ng 3 billion pesos procurement ng TB commodities. Pakibahagi nga po muna kung paano nagsimula ito at bakit ba nais yung isa ilalim muna ito sa mususing pag-aaral o review, Sec. Bricks?
5: Salamat sa tanong, Ray. No? Ang TB drugs po, nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Dalawang linggo po lang po ako nakaupo at bakit ko po pipirmahan ang ganyang kalaking halaga na hindi ko na po pera, hindi po, ito po ay pera ng taong bayan at nilalagay ko lang po sa tama na aking pong suriin muna pag-aralan bago po tayo pumasok sa ganyang kontrata. Ang tawag po rito sa English ay due diligence. Palagi ko po ay wala pong mali doon sapagkat ang ating pong pinabantayan at pinoprotektahan hindi lamang po kaban ng bayan, pero ng bayan. Ngunit ang pasyente rin po natin na sisiguraduhin po natin na ito ang tamang gamot para po sa tuberculosis, pasyente muna po ang palagi sinasabi. Palagay ko po ay walang mali kaysa sa ang kabaliktaran po agad po akong pipirma at ano na po ngayon, Agosto. Ang katotohanan po niyan ay dapat ay na-procure na yan nung first quarter or first half of the year po. At ito na po ang mga sitwasyon po na aking nadatnan. At ako po ay bilang bagong kalihim ay nag-iingat lamang na hindi po tayo gumagawa ng mali. At pangalawa, ang ginagawa po natin ay para sa bayan at para po sa pasyente.
3: So nabanggit nyo, Sec. Bricks, dapat pala first quarter pa lang ng taon na procure na ito. Anong dahilan bakit hindi ito na procure noong mga panahon na 'yon?
5: Yun po ang ating inaalam. Ang first quarter or second quarter of the year po para po dumating na po agad ang gamot. Ito po naman ay isang direktiba po at ang isa po siyang suggestion na agahan po ang mga procurement ng essential medicines para po palaging mayroong supply ang mga ospital at mga health centers po natin. Hindi po naman to kailangan isipin ng malalim. Ito po ay standard po na kahit anong pong ahensya ay maaga ang kanilang pag-procure o pag-kuha mga kanilang mga kagamitan o mga kailangan sa kanilang mga ahensya. Hindi po naiiba rito ang Department of Health. Ngunit ang diferensya po, ang pinag-usapan natin ay mga bakuna at gamot.
3: Alright.
5: Ito po ngayon ay tinutugon ng ko. Kaya po tuloy-tuloy po tayo ngayon sa Department of Health.
3: Alright. Pero liwanagin ko lang to, Sec. Bricks, itong sinasabing first and second quarter na dapat na-procure, hindi pa ho kayo kalihim nito ng kagawaran ng kalusugan. Hindi pa kayo secretary noon.
5: Ako po ay nag-assume ng office lang noong July 13 po.
3: Yan, okay.
5: Kaya ang utos ko po sa mga tauhan dito, mga official dito ay bilisan na po ang kanilang trabaho para po hindi po masayang ang pondo ng DOH.
3: Alright. Kasi ito kaya po natin pinapag-uusapan at naitatanong ito, Sec. Bricks, dahil may nakasampang complaint sa ombudsman hinggil dito alaban sa inyo at sinasabi parang meron kayong kinikilingan na isang supplier. Ano reaction po niyo dito, Sec. Bricks?
5: Ang kailangan niyo po isipin ay kakatuntong ko lang po sa ganitong posisyon. Galing po ako sa Philippine Orthopedic Center. Wala po akong kilalang mga supplier dito sa Central. Ibig sabihin po ay ang bidding po rito sa aking pananaw ay kailangan ay open. Kahit sino po na may kakayahang sumali ay pinapasali po natin. At ating criterion po lang natin ay dapat ay tama yung gamot at de kalidad na talagang mararamdaman ng pasyente pag kanyang tinumar, pag kanyang ininom. Yun po. Ang bakuna po natin ay hindi po tama po para sa nagagamitin ng mga doktor para at nurse para sa mga pasyente nila. Wala na pong malalim na dahilan, no? Gusto po natin lang na maging fair and open ang bidding dito sa Department of Health, lalo na pong malalaki po ang halaga na fair, open, at number three po, ang pinaka-importante ay transparent. Pwede po siya sa atin ng publiko at o mga taong may interest po sa procurement, no? Na nakikita nila na tayo po ay open.
3: Okay.
5: Open,
3: ito po
5: transparent,
3: okay,
5: and fair.
3: Okay. Tama po. Transparency. Ano po ang transparency and accountability ang nakikita kung gusto niyo ipatupad dito. Kaya gusto niyo itong i-review. Pero ito bang halimbawa po, ito bang bidding process nito kung sakaling matutuloy po? Ano ito? When we talk about transparency, ito ba ay maaaring mapanood ng live tulad ng ginagawa po ng mga ibang ahensya sa social media para makita ng taong bayan?
5: Pwede po natin i-suggest yan. Pero ang alam ko po ay meron naman talagang observers, no? Ang bidding process. Yun po ang natural, no? Na proseso. Kaya hindi ko na po pinapakailaman yan. As the head of the procuring entity or yung hope, antayin po natin ang resulta ng
3: Alright. Pero ito lang, siyempre, kasi nakapayad sa ombudsman, pero sa harap po ng complaint na ito, ano pong mangyayari o sitwasyon ng DOH-TB program? Kasi meron kayong tinatawag na DOTS na po, yung DOTS program. Sa nangyari pong ito, paano po magiging sitwasyon niya? Naka-hold ba yan? May pondo ba ito magagamit sa likod ng ombudsman complaint?
5: Mali po, no, na hindi po naantala ang gumot. Meron pa po tayong supply. Pangalawa po, ang nagre-reklamo, wala pong pirma, wala pong pangalan. No? Hindi ko po alam kung paano uusat ang kaso kung wala namang nagpapakilala na sila po ang tumatayong nagre-reklamo. Kaya, ganun pa man, sinasagot po natin na hindi po ganun ang nangyayari ay hindi po ganun talaga ang kanila base po sa kanilang parata.
3: Okay. So sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo ng DOH-TB program, especially under the DOTS program, ano po, ng DOH Secretary Briggs. Okay. Pero maiba ako ng tanong, Sec. Briggs, dahil masama ang lagay ng panahon for so many days, tuloy-tuloy ang lagay ng sama ng panahon pag ulan. Kamusta po? Ano po ang direktiba nyo sa inyong mga regional DOH offices bilang pagtugon dito po sa ikang bagyong Maymay, pati yung kay Luis? At hanggang ngayon, nakakaramdam pa rin tayo ng mga pag-ulan at nakararanas ng pagbaha, Secretary Briggs.
5: May health emergency teams po tayo dyan. Inaintay ko po ang kanilang report. Ang monitoring po ay nag-umpisa bago pa dumapo ang bagyo. Kaya hindi po tayo nag-aalala. Meron po tayong emergency teams na nakahanda po at nagmo-monitor din.
3: Alright. Ano po ang nakikita niyong hamon? Kasi tulad po na nabanggit niyo, July, ngayon lang July kayo na-appoint. Ano po? Ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos parang I tend to believe na mayroong mga demolition job nga na nangyayari laban sa inyo for reasons I don't know, pero sa mga nangyayari parang may demolition job na nangyayari sa inyo. Pero sa harap nitong mga nangyayaring ito, ano po nakikita nyo pang hamon para maipatupad ang mga plano nyo sa health sector dahil 2 taon na lang ang Marcos administration, Secretary Briggs?
5: Nakatutok po tayo sa mga programa ng DOH. At tuloy lang po ang trabaho. Kaya po, ginawa ko na lang yung simple ang ating mantra o ating utos sa mga Department of Health employees. No? Pasyente muna. Kung ito po ang iisipin nyo, bilang orthopedic surgeon, simple lang po ang utak ko. Ang utak ko po ay kung may problema, lutasin. Kung may bale, lagyan ng bakal o lagyan ng simento. Kung meron pong rayuma o ang kasukasuan, palitan ang kasukasuan. ang ibig sabihin ko po ay ang problema po ay hindi na po natin kailangan gawing

0: Department of Health, 35 years. And of course, you also came from a family of doctors, ano po, Sec. Briggs. At batay sa inyong experience, eh, hindi matatawaran po ang inyong karanasan, expertise, lalo-lalo na pagdating sa orthopedic field, especially sa hospital and then hospital administration. At yung mga gusto nyong ipatupad ngayon sa Department of Health, lalo na sa paniniguro na ang mga serbisyong ito ng kagawaran ay maibaba sa taong bayan, pero serbisyong may transparency at accountability. Is this, itong push nyo na ito, itong pananaw nyo na ito ngayon, is this a reflection of what you did in 2010, tama po ba, nung hinarang nyo mismo, kayo mismo nag-oppose ng privatization ng orthopedic hospital? Dala pa rin po ba ninyo ito, itong mindset na ito, itong paninindigang ito na itong mga serbisyong ito ay para sa taong bayan? Sec. Briggs.
1: Ito po yan, no? Tayo ay sa punot dulo ay isang health worker. Kaya po, sumama po ako sa hanay ng union noong panahon na yon, sapagkat pare-pareho po kami pawawalan ng trabaho.
0: Mm-hmm.
1: At ang sa iniisip ko po, ganun din po tayo sa DOH. Mahal natin ng health worker, ang health workers, sapagkat isa ako sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: At naiintindihan ko po ang kanilang mga problema. At ang worry ko po ay naiintindihan din po nila ako na ang aking ginagawa ay para po sa pasyente. Ito rin po ang hamon natin sa mga health workers, sa mga union, bago natin isipin ang kanilang mga benepisyo, ang kanilang mga karapatan, isipin po natin ang paninilbihan natin sa pasyente. At dun po ay hindi tayo magtatalo at wala pong debate sa mm-hmm. ganyang prinsipyo na pasyente muna.
0: Ayun. Pero ano po ang naging reaction ninyo o naging feeling nyo, reaction ninyo nung ialok sa inyo ng Pangulo ang posisyon bilang kalihim ng kagawaran ng kalusugan? Nagdalawang isip po ba kayo o sumagot kayo kagad?
1: Hindi pa ako nagdalawang isip sapagkat sa paninilbihan ko ng 35 years, ang nakita ko po sa ganitong position po, mas marami po ang matutulungan na pasyente at Pilipino. At yun po ang hamon sa totoo po.
0: Wow. And of course, para lang sa kaalaman po ng ating mga nakikinig at nanonood, ano po, ang ama po ni Sec. Briggs ay si Yumaong Dr. Jose Puhalte. Ang Yumaong Dr. Jose Puhalte ay dati ring naging direktor ng National Orthopedic Hospital. Kahit nabanggit ko kanina na si Sec. Briggs came from a line of doctors, especially specializing in orthopedic medicine. So Sec. Briggs, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin, and we hope and pray na this will not be the first and last na makakapanayan po namin kayo sa aming programa.
1: Anytime po, Ray. Sana po ay kayo ay mag-imbita ulit, ay saka bukas po ang ating tanggapan para sa inyong programa. Maraming salamat, Ray.
0: Thank you so much po, Secretary Briggs, ang ating pong kalihim ng Department of Health, Secretary Jose Bretaño Briggs Puhalte Jr. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, din

0: tayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
1: Kasama po namin si Secretary Henry po.
2: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
3: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
4: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Okay, at kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin po sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, makakasama po natin ang ika nga po Deputy Administrator for Operations ng ika nga po Office of Civil Defense. Ito po ay may kinalaman dito sa bagyong Maymay at habagat at epekto po nitong bagyong Maymay sa Region 1, sa Region 2, maging dito sa National Capital Region at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ano po? So nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang ating Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense, Assistant Secretary Lawrence Mina. Magandang umaga po, Asek Kamina, at welcome po sa programang Global na Tayo.
6: Okay, ganun din po sa inyo, sir, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po.
5: I believe nasa field po kayo sa mga oras na ito, Asek Mina. Can you tell us kung nasaan po kayo sa mga oras na ito?
6: Andito po ako ngayon sa San Ildefonso, Ilocos Sur, at kasalukuyan pong binibisita yung mga affected areas po. Mula kahapon hanggang ngayon po.
5: So nasa Ilocos Sur po kayo. Sa kasalukuyan po as we speak, Asek, kamusta po ang monitoring ng Office of Civil Defense sa mga naapektuhang regions nito pong bagyong okay. Maymay at habagat?
6: Sige po, at ilalahad ko po sa inyo lahat. Unahin ko lang po yung situation na ngayon. Ano po? Sa ngayon po, ang tropical cyclone Maymay ay umina na. At isa na lamang itong low pressure area batay sa report ng ating DOST Pag-asa. Mababa na ang posibilidad na muli itong lumakas at maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Gayunpaman, hindi pa po tapos ang banta ng masamang panahon. Kasi yun nga, patuloy na pinapalakas ng LPA, itong mga dumaang LPA, ang southwest monsoon natin, at yun yung tinatawag natin sa bagat, na inaasahang magdadala pa rin ng malalakas na pag-ulan at malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng bansa natin. Ano? Hanggang Lunes ito. Yun yung report kanina. Dahil dito, nananatili pong naka-alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Office of Civil Defense at ang ating mga regional offices din. Patuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang response agencies upang mabantayan ang sitwasyon na makapagbigay ng agarang tulong kung kinakailangan at matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Ngayon dito po sa mga latest updates natin, may at least 39,900 families or at least 133,000 individuals ang apektadong populasyon sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 5, Region 9, Cordillera Administrative Region. May dalawang or sabi natin 2,000 families or 6,200 individuals ang nasa loob pa ng evacuation centers. 482 families or 1,600 individuals ang mga nakikituloy din sa kanilang mga kamag-anak o mga kakilala outside ng mga evacuation centers po ito. Ngayon, meron din pong naitala na 52 flooded areas
5: okay.
6: Mula sa Region 1, Region 3, Calabarzon. at may tatlong rain induced landslides sa Region 1, Cordillera, at saka Calabarzon. Sa casualties naman po, merong 5 casualties na inaitala. 4 dead, bali 2 dead persons in Rodriguez Rizal due to landslide. 2 dead persons in La Trinidad Dinget due to landslide, at saka 1 injured in La Trinidad Dinget due to landslide. Ngayon, sa mga damaged houses naman po, mayroong naitala na 14 or 14. Isa po totally damaged in Balungay ng Pangasinan. Tapos, 13 partially damaged dito pa rin sa Region 1, Car, at saka Region 3. Ngayon, sa mga daanan naman po, mayroon tayong 30 roads, tunay pang hindi passable sa Region 1, 3, at saka Car. Ngayon, sa mga seaports naman tayo, meron tayong 8 seaports in Region 1, 3, 5. And na-cancel ang magbiyahe, ano? May 396 passengers, 33 rolling cargoes, at 5 vessels ang stranded pa rin sa Region 5 at saka Calabarzon. Okay. Ngayon, sa power interruptions naman, at saka yung communications natin, magandang report po to kasi lahat naman po ay na-restore na. Ngayon, meron ding 181 families at saka or 542 individuals ang nag-preemptive evacuation dito sa Region 1 kung saan ako ngayon. Tapos nakapagbigay na ng 3.6 million worth na food items ang ating LGUs at saka DSWD sa mga apektadong pamilya dito sa Region 1, Region 2, Car, Region 3, Region 5 at saka Region 9. Sa ngayon po, wala pang naitatalang damages to infrastructure at saka agriculture dahil ongoing pa ang reporting, consolidation at validation ng ating LGUs at concern na LGUs po.
5: Alright. So nabanggit po ninyo, Asek Nina, na sa bagyong ito, 5 casualties na ang naitala na. Confirmed na ito, ano po? 5 casualties. Okay. Tama po ba 2 sa Rizal at saka 3 sa La Trinidad Benguet?
6: Tama po, tama
5: Alright. po. Okay. And syempre meron din tayong mga stranded passengers tulad din na nabanggit nyo, yung mga 8 seaports sa Region 1, 3 and 5. Ulitin ko lamang po para lang to confirm, ilan na po ang total na stranded passengers natin as we speak?
6: 396 po na individual po yung na-stranded na nandiyan po sa dali po atin ng kulit yung figures para hindi po ako magkamali.
5: Opo, opo. Sige. Well, yung, okay. Kasi sa Region 1, Region 3, and Region 5, yung mga, ay kaya nga naapektuhang mga seaports o pantalan natin. Dahil kaya, okay. Opo.
6: Go ahead po. Meron pong 396 passengers na kagaya na nasabi ko. 33 rolling cargoes. At 5 vessels ang stranded pa rin sa Region 5 at saka Calabarzon po.
5: Alright. Matanong ko lamang po, kamusta po naman ang sitwasyon sa kasi kayo nasa Ilocos Sur kayo ngayon, ano po, Asek Nina. So, pero kamusta po ang Central Luzon? Region 3, nabisita niyo na rin po ba?
6: Sa ngayon po, kailangan po talagang i-extract yung exact details ng sa Region 3. Kasi sa ngayon na po, kagaya ng sabi ko, nandito ko sa Region 1. And then itong nai-report po sa inyo ngayon ay ito yung gathered information ng ating central office po. So, I may get back siguro if ever my time pa mamaya to give you the details na matang si Region 3.
5: Opo, opo. Well, so, sa ngayon po, ano, kamusta po ang Ilocos Sur? Sa inyo pong pag-ikot at sa inyo pong pag-monitor at assessment, how is Ilocos Sur coping after nitong bagyong Maymay?
6: Sa ngayon po, ambon, ulan pa rin. Continuous rains pa rin po dito sa Ilocos Sur. Ano? Ngayon, mula kahapon, dahil naabutan namin talaga yung lakas ng ulan at may mga hangin na naabutan din tayo. Yun po, kagaya ng sinabi ko kanina, to go specific po, may mga nangyari po sa La Union kasi yung La Union po talaga sa amin ang pinaka worst hit.
5: Kung
6: if we're talking of Region 1, ano? Pero sa kabuuan po ng ano, may mga nai-report din na yung partially damaged actually na house kanina is in Pangasinan, but yung 7 other partially damaged naman ay dito sa La Union. Mm-hmm. Ngayon yung sa Ilocos Sur po, meron pong isa.
5: Mm-hmm.
6: Okay, yun po yung report kanina.
5: Okay.
6: Then dito rin po, yung may mga road sections na hindi passable dito sa Ilocos, meron tayong Ilocos Sur, anim.
5: Mm-hmm.
6: 10 sa La Union at 11 sa Pangasinan.
5: Mm-hmm.
6: However, dahil sa pag-respond ng ating mga debris clearing cluster ng DPWH, kasama ang LGU sa mga nasabing lugar kung saan ito nagkaroon ng problema, ay sa ngayon po, this day, it's good to report that all our roads, lalo na itong nationals, are now passable po.
5: Okay. Now, maiba ako ng tanong, Asek Mina, dahil tinututukan din natin itong Typhoon Dolphin at sinasabi nga po na malakas na bagyo ito, bagamat hindi ito direkta makakaapekto sa atin. May dala rin itong habagat sa bansa. Paano naman po ang paghahanda natin dito, Asek Mina?
6: Sir, bali ang sinasabi ko mula pakahapon sa ating mga nadadaan ng LDRMOs, LGUs, at saka ating mga kababayan, kasi binisita ko rin yung mga evacuation centers, ano? Ang sinasabi ko, huwag tayong magtiwala kung dumaan na si Maymay o yung mga nauna pang LPA na yan.
5: Mm-hmm.
6: Hanggat nandyan si Habagat at merong hahatak, kagaya nga ni nabanggit nyo na po, yung napakalaking na radius ni Dolphin, na-enhance talaga yung Habagat.
5: Mm-hmm.
6: And when you say na-enhance, ang mga municipal, ito mga coastal municipalities natin, ay dapat talaga naka-ready pa lagi. Hindi tayo magre-relax ka po.
5: Mm-hmm.
6: At alamin pa kung ano pa mga preparedness measures na kanilang dapat idagdag sa kanilang paghahanda.
5: Mm-hmm.
6: Now, hindi lang po din po yan. Kasi yung nga, ulan po yung isang malaking dala ni Habagat, ano? Tapos dumaan pa si Maymay. Sigurado tayo sa ngayon, mga panahon na to, at hindi pa rin nga naman tumitila yung mga pag-ulan, pabungso-bungsong ulan. Itong mga watersheds natin dito sa Kabulo-Bunduken areas ay sigurado magbibigay din ito ng dagdag sakit ulo, maging landslide or yung pagdagdag ng tubig na bababa dito sa kalupaan sa lower areas or lowlands, no? So sabi ko, huwag tayong magtitiwala, just be ready, inform natin ang ating mga kababayan at ayusin natin yung ating mga working work areas na sigurado na makakapag-react tayo without us thinking na meron tayong maiwanan na kailangan ayusin muna.
5: Alright.
6: Sa ating mga kanya-kanyang work areas po.
5: Panghuling katanungan na lang po, Asek Mina, sabantalain ko na, kamusta po ang power station o power supply and telecommunication na, no, sa Ilocos Sur? Sa mga lugar na inyo pong napuntahan?
6: Okay, dito po sa Region 1 po, we're only 2 LGUs reported yung nagkaroon ng problema sa power outages po. So sa ngayon po, lahat po na-restore na po yung ating power lines and also cut off yung mga communication lines. Pwede na rin po tayo makatawag sa mga liblib na lugar dito sa Region 1.
5: Alright. With that, Asek Mina, maraming salamat po sa oras yung pinagkaloob nyo at mga impormasyon ibinahagi po nyo sa amin dito sa ating programa. Thank you very much, Asek. Maliban na lang, kung meron pa po kayo mga paalala at mensahe sa ating mga kababayan, go ahead po, Asek Mina.
6: Okay, para sa ating mga kababayan, sundin lang po ang mga abiso, mga announcement ng ating mga otoridad, ano, na siyang ikakaligtas ng karamihan. Wala pong mangyayari sa inyo kung sundin natin yan.
5: With that, Asek Mina, maraming salamat po at ingat po kayo sa inyo pong pagsasagawa ng assessment at evaluation. Thank you very much po.
6: Thank you rin, sir.
5: Ang ating pong Assistant Secretary Lawrence Mina, siya pong tumatayong Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense. Nasa ano po siya ngayon? Nasa Ilocos Sur upang makita personal at ma-assess mismo ang naging epekto ng bagyong Maymay at Habagat sa nasabing region. Hindi lang naman sa Ilocos Sur ang kanilang tinitingnan, ano po yung pong mga region, region 1, region 2, region 3 at maging ilan pang mga ikangapo lugar na maaari talagang sobrang apektado ng bagyong Maymay at Habagat. And speaking of Maymay, yung nga po naging ano na lang siya from from a tropical storm, naging tropical depression, at ngayon, tinataya na lang magiging ano na lang po ito, LPA o low pressure area, at inaasahang mag-aanib dito sa mas malaking bagyo na Dolphin. Pero po kasi itong Dolphin, nasa labas pa po ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya lang napakalaki nito, kinaklasify ito as a super typhoon, hinihila niya, hinihigop niya itong si Maymay. Wasa maging LPA ito, hahalo o sasanib ito kay Dolphin. Pero bukod kay Maymay, hinihila rin po ng malaking bagyong ito na si Dolphin ang habagat na nagdudulot din ng malawakang ika nga po pag-ulan dito sa ating bansa. Sa ating pagbabalik, ihahatid naman po namin sa inyo ang balitang global makalipas ang ilang paalala.
4: Talino, heto na ang Dakling Kaalaman.
7: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Alright, shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo sa ating mga nakatutok sa ating programa ngayong umagang ito. Kay Sean Kyle Flores. Ayon kay Sean, good day sir. Wala pa rin po kaming pasok ngayon sa buong levels ng public at private schools including government offices dito sa Angeles City, Pampanga. Ayan. So, ika nga, Sean Kyle Flores po kasi ay ika nga, nag-aaral dyan sa May studying associate, ano to, associate in computer technology. Yun. Dyan sa, talaga naman, na persira, talaga ha. Pagbutihan mo ha, Sean Kyle ha. At sige, taga-Sapang Bato po kasi itong si Sean Kyle Flores. Ganyan din ang ating pagbati kay Miss Betty Atinan. Good morning po Sir Ray, good morning din Miss Betty. And hope nasa mabuti kang kalagayan at ang inyong mga mahal sa buhay. Sa puntong ito, narito na ang ating balitang global.
4: Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Dolphy sa Strait of Hormuz magdudulot ng pinsala sa pandaigdigang ekonomiya. Hinimok ng walong malalaking shipping associations ang United Nations o UN at International Maritime Organization o IMO na pigilan ang kasunduan sa pagitan ng Oman at Iran sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa isang liham na pinarating kay UN Secretary General Antonio Guterres at IMO Secretary General Arsenio Dominguez, ang pagpapataw ng toll fee sa nasabing waterway ay pagtalikod sa nakatatag ng international law, lalo na ng freedom of navigation, bukod pa sa magiging epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya na magriresulta sa pagtaas ng presyo ng langis at inflation. Batay sa ulat mula sa Al Jazeera, kabilang sa walong shipping associations ay ang ASEAN or Asian Ship Owners Association, Baltic and International Maritime Council, the Cruise Lines International Association, European Ship Owners Association, World Shipping Council at tatlong iba pa. Nauna na nagpahayag ang Oman at Iran na malapit na nilang matapos ang isang kasunduan na muling magbubukas sa Strait of Hormuz at inaayos na lamang ang ilang detalye para dito. Matatanda ang nagpatupad ng de facto toll booth ang Iran sa Strait of Hormuz matapos namang maglunsad ng pag-atake ang Amerika at Israel sa nasabing bansa nitong Pebrero.
4: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: At dyan po natin pinipili ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, sana po ay nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon at kaalaman sa ating mga naging panayam ngayong umagang ito. Of course, kay Department of Health Secretary Brix Pujalte. Ayan, hinggil po dito sa mga kaganapan sa kagawaran ng kalusugan sa Department of Health at sa mga isyong kanyang kinakaharap ngayon. Alright? Lalo-lalo na dun sa TB, tuberculosis program ng DOH. And of course, nakausap din natin kanina lamang si Asek Mina ng Office of Civil Defense. Siya po yung Deputy Administrator ng OCD. Nasa Ilocos Sur po siya nung nakausap natin dahil on the ground siya para alamin ang sitwasyon diyan sa Ilocos Sur at sa Region 1, Region 2 at maging sa Region 3 at sa mga lugar na naapektuhan po ng bagyong Maymay at ng Habagat. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa production side, of course, ang ating global team sa paghahatid po sa inyo ng programang ito. Sa Master Control, of course, sila Milo Janela. Sa Wirecast, si Hero Lucero. And of course, sa production side, si Drizel Nanyong at ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at antabayanan pa rin ang mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Subaybayan po ninyo ang ating English program platform, Dateline Malacanang. Makakasama nyo naman si Leo Magpayo. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang, at ingat po tayong lahat and God bless.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere.
1: From Manila, Philippines.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
2: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
1: May OPM na rock.
3: Pinoy ako.
1: May OPM na rap.
4: What you know last night, yo, it was the best.
5: May OPM na mabagal.
6: Agad magaganda ang mga tinay.
1: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
7: Ang himig natin.
1: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
8: Ang ating musika.
0: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagkalat sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
16: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
2: Killer Joe!
1: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
7: Nurse ako sa Canada.
8: Waiter ako sa Dubai.
7: Teacher ako sa Hong Kong.
9: Engineer ako sa Qatar.
7: Teacher ako sa London.
10: Seaman ako.
11: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipino na abot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga maiinit na balita sa bansa. Gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Department of Social Welfare and Development o DSWD hinggil po sa kanilang tulong na ipinaabot sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Maymay at Habagat. Gaya po ng aking nabanggit, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, na pakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa amin.

0: Official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
1: Mga kaganapan sa kamay nilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Una sa ating mga balita, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga residente na apektado ng masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, naka-full alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council habang ipinatutupad ng ilang ahensya ang proactive measures upang maibsan ang epekto ng habagat at bagyong Maymay. Mahigpit ding ipinatupad ang preemptive evacuation sa mga lugar na madalas ang pagbaha at landslide, gayon din sa coastal communities. Kumikilos din ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA habang tiniyak na gumagana ang pumping stations at mobile pumps.
2: Nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
0: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, nananatiling nakataas ang alerto ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD upang patuloy na maihatid ang tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Maymay. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay OCD Deputy Administrator for Operations, ASEC Lawrence Mina, ibinahagi ng opisyal ang pinakahuling ulat ukol sa sitwasyon sa mga rehiyong hinagupit ng kalamidad.
3: Ang Office of Civil Defense at ang ating mga regional offices din. Patuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang response agencies upang mabantayan ang sitwasyon na makapagbigay ng agarang tulong kung kinakailangan at matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan.
0: Batay sa datos na nakalap ng OCD, umabot na sa 39,500 na pamilya o tinatayang 133,000 individual ang naapektuhan sa mga rehiyon na 1, 2, 3, 5, 9 at Cordillera Administrative Region o CAR. Sa kasalukuyan, may 2,000 pamilya o humigit 6,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa loob ng mga evacuation center habang may lampas 480 na pamilya o 1,600 individual naman ang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Iniulat din ng opisyal na may humigit 50 lugar ang nakaranas ng pagbaha sa Regions 1, 3 at Calabarzon, habang 3 insidente ng landslide ang naitala sa Regions 1, Carr at Calabarzon. Malungkot na kinumpirma naman ni ASIC Mina na umakyat na sa 5 ang bilang ng nasawi, kung saan 2 rito ay sa Rodriguez Rizal, sanhi ng pagguho ng lupa, at 2 rin sa La Trinidad Benguet dahil sa landslide. May naitala ring 1 sugatan. Samantala, sa sektor ng transportasyong pandagat, 8 pantala ang nagkansela ng biyahe sa Regions 1, 3 at 5. Dahil dito, nasa halos 400 na pasahero, 33 rolling cargos at 5 vessels ang nananatiling stranded sa ngayon sa Region 5 at Calabarzon. Tiniyak naman ng opisyal na patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan sa mga lokal na unit upang mapabilis ang rehabilitasyon at pamamahagi ng ayuda sa ating mga kababayan.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon!
0: Samantala, nagpapatuloy ang clearing operation sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni OCD CAR Regional Director Alfred Mogol na nakabantay rin sila sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Welcome development din sa opisyal ang bagyang pagtaas ng level ng tubig sa Magat Dam. Kontento naman si Mogol sa pagresponde ng mga lokal na pamahalaan para tulungan ang mga residente.
4: Ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units, no? Yung as far as preparedness is concerned, nakaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga pagbabago po ng panahon.
0: Si OCD CAR Regional Director Alfred Mogol.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa bansa kahit isa na lamang low pressure area ang bagyong Maymay. Tuluyan ng humina ang bagyo kaninang madaling araw. Sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na makararanas pa rin ang pag-ulan, partikular sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Samantala, hindi naman inaasa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dolphin, subalit hinihila nito ang habagat patungo sa Central at Southern Luzon maging sa Western Visayas. Dahil dito, asahan ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar hanggang sa Linggo.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Sa iba pang balita, nakapagpaabot na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 328 million pesos na halaga ng tulong pinansyal, pagkain at non-food assistance sa mga pamilya na 7 buwang nanatili sa evacuation centers dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, 314 million pesos ang ibinigay na tulong kasama ang 14 million pesos mula sa mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies. Sa nasabing halaga, 135 million pesos ay ginamit para sa food at non-food items habang ang 179 million pesos ay para sa early recovery programs. Bukod dito, namahagi rin ng 166,000 na family food packs at 1,400 ready-to-eat food boxes sa mga apektadong pamilya. Nasa 1,053 psychosocial support interventions din ang naisagawa ng DSWD. Samantala, nakauwi na sa kanilang tahanan ng ilang evacuees makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkan.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Committed si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang mga hinaing ng transport group sa gitna ng tumitinding taas presyo ng mga produktong petrolyo. Pahayag ito ni Palace Press Officer Jose Claire Castro makaraang sabihin ng grupong manibela na pansamantalang ginhawa lamang ang expanded fuel discount at limitado ang bilang ng accredited gasoline stations na nagpapatupad ng fuel subsidy program. Ayon kay Castro, sisikaping matugunan ito ng pamahalaan sa lalong madaling panahon. Samantala, umaasa ang Malacanang na makatutulong sa transport sector ang 12 pesos per liter na fuel subsidy na epektibo na simula Agosto 15.
2: 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Sa kaugnay na balita, hirit na taas pasahe sa Jeepney, mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Karagdagang tulong sa mga tsuper ng public transport dinagdagan. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si J. Mark Dagala.
1: Inanunsyo ni Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa mananatiling suspendido ang inapruan nilang 2 pisong taas pasahe sa jeepney sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Salib, sinabi na kalihim na daragdagan pa ng pamahalaan ang mga pinaabot nitong tulong para makaagapay ng mga nasa sektor ng pampublikong transportasyon. Sa pulong balitaan sa San Juan City kahapon, sinabi ni Lopez na magdalaan ng pamahalaan ng 1.5 bilyong piso para sa buwan ng amortization sa modernong public utility vehicles. Katumbas niya ito ng pagbibigay ng 20,000 piso kada buwan sa bawat tinuhulugang modern jeep unit ng mga transport group sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Tulong niya itong pambayad sa buwan ng amortization ng PUV units sa government finance institutions gaya ng land bank, gaya din sa pribadong mga banko. Nagkausap na rin sina Lopez at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian para maisama na ang mga drivers sa 2,000 pisong uplift cash assistance na ibinibigay ng pamahalaan bilang pandagdag sa araw-araw nilang gastusin. Samantala, ipinatutupad na rin ang 12 pesos na fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers para makatipid at madagdagan ang kita ng mga tsuper at operator simula Agosto 15 na mas mataas na unang 10 pisong fuel discount na pinatupad ng pamahalaan. Ngayon, aabot na sa 1,800 kada linggo ang matitipid ng mga tsuper sa diesel na mas malaki ng 300 kumpara sa naunang diskwento na 10 piso kada litro o 1,500 kada linggo.
2: The national government and the president is making other government initiatives para matugunan kaagad yung problema ng ating transport sector. In the same way, mapangalagaan din yung kalagayan ng ating commuting public na hindi po sila ang papasan ng pasanin, sabi nga nila, dahil sa pag-increase ng fare hike.
1: Bukod sa mga inisyatibong nabanggit, naghahanap na rin ng paraan ang DOTR upang lalo pa madagdagan ang araw-araw nakita ng mga tsuper sa pamamasada gaya ng pag-wave ng toll sa mga provincial bus sa mga major tollway simula Agosto at GIS. Nakipag-usap na rin ang DOTR sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para i-extend ang mga pag-wave sa terminal fees ng mga PUVs hanggang sa matapos ang taon. Gayun din, ang monthly terminal fee na sa 86 na parking terminal sa SM Mall sa Bumbansa simula Agosto 15. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Gaya po ng nabanggit ko kanina, kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Irene, si Gwyn Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Hello, magandang hapon po. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
0: Opo. ASEC, kumusta na po ang relief operations po ng DSWD mula po rito sa mga naapektuhan po ng habagat at the same time nito pong nagdaang bagyong Maymay?
4: Yes, nagpapatuloy pa din po ang pagpapahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development, particularly sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Nino at ng nagpapatuloy na habagat at dito nga pong bagyong Maymay. Sa katunayan nga po, Luis Maymay at Southwest Monsoon. Mm-hmm. And as of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 3.5 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid ng DSWD sa Region Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 5, and ganyan din sa Region 9. Tayo ay nakapagpahatid na po ng mga family food packs and non-food items. And nagpapatuloy pa rin ang koordinasyon natin sa mga lokal na pamahalaan para matukoy pa natin yung karagdagang tulong or assistance na maaari nating maipaabot. Gayun din po, para sa mga pamilya ng mga pumusay, bunsod nga ng mga landslides dyan sa Rodriguez Rizal at sa La Trinidad Benguet, tayo rin po ay nakapagpaabot na ng tulong pinansyal, initially, And tayo rin po ang magpo-provide na ng burial assistance para po doon sa mga naapektuhan.
0: Opo. Asek, nabanggit nyo po, may mga lugar nga po dito na nabanggit nyo sa may part ng Luzon. At the same time, may part din po sa Region 5 and 9. Pero may pinagtutuunan po ba tayong mga lugar talaga dito sa pamamahagi po ng ating relief assistance?
4: Well, yes. Right now, naka-focus din ang attention ng DSWD sa Hilagang Luzon. Alam naman natin ano na lubhang na apektuhan ng Region 1, gayon din ng Cordillera Administrative Region, and ng Region 2, and of course, yung sa Region 4A at Region 3. Yung pong ating mga QRT members ay naka-deploy sa iba't ibang mga lugar para mag-assist sa mga local government units. But actually, tinitingnan talaga natin din do yung buong bansa because yung epekto ng habagat ay lubhang nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya minomonitor din natin and tinitiyak na meron tayong sapat na resources so that anytime nakakailanganin ng augmentation support ng mga local government units, ay handa tayo na makapagpaabot nito.
0: Opo. Asek, may nabalitaan din po kasi kami na dito sa part po ng Cordillera ay may mga not possible po na daan. Dito po sa pamamahagi natin ng relief assistance, may mga naging balakid po ba tayo dito?
4: Well, wala po tayong mga challenges na kinaharap in terms of pagpapadala ng mga family food packs. Kasi po, nakapag-preposition na tayo ng mga goods sa iba't ibang mga munisipyo, sa iba't ibang mga probinsya. Dahil meron tayong mga warehouses, kaya bago pa man po tumama itong mga bagyo sa manang panahon, ay nakapag-imbak na tayo ng goods. And because of that, ay madali tayo na magpahatid ng kinakailangang tulong sa mga lugar na naapektuhan sapagkat the goods are already present on the ground. Halimbawa, no, dito sa Benguet, sa Cordillera Administrative Region, meron kasi tayong provincial warehouse doon naman sa La Trinidad, Benguet. Kaya madali ang mag-pull out ng resources at magpadala dun sa mga naapektuhan. Kasi halimbawa, no, dun sa Chilan, La Trinidad, Benguet, meron na tayong malapit lang yung ating pong warehouse doon. So I'm just citing that as an example because sa ilalim nga po ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian, pinalakas natin yung prepositioning of goods na sa mahigit 1,000 na warehouses ang ginagamit natin para madali at maagap yung pagpapahatid natin ng tulong. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na mabilis at sapat ang tulong na naipapahatid sa mga naapektuhan ng mga kalamitan.
0: Opo. Speaking of, dito po sa mga food packs po na ginagawa natin dito sa ating mga mismong regional hub po natin. Kamusta naman po? Nakakahabol naman po ba yung stockpiling ng family food packs po dun sa replenishment po sa mga naipamahagi na?
4: Yes, actually, ano, dahil nga nasa araw-araw ay nagpo-produce tayo ng mga family food packs sa ating production hub, particularly in Pasay City and Mandawi City, agad din tayo na nakakapag-replenish at nakakapag-preposition ng goods in over 1,000 warehouses across the country. Sa katunayan nga, nasa mahigit 5 milyong family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang mga warehouses. So makikita natin ano, na talagang handa ang DSWD. Apart from that, meron din tayo mga existing framework agreements with private distributors, manufacturers, nang sa gayon, kung kakailanganin pa ng goods to complement what we have already prepositioned, ay madali tayong mag-drawdown from those framework agreements.
0: Mm-hmm. Asek, siguro maisingit ko lang po ito. Yung Albay po kasi, nagpatupad po ng decampment operations po dyan sa may Albay. Patapos nga po, ibaba po yung alert level po ng Bulkang Mayon. Mayroon po bang papel yung DSWD dito po sa ginagawa pong decampment operations po ng Albay LGU para po sa pagpapanumbalik po sa pamamuhay po ng mga residente po doon malapit po sa Mayon?
4: Well, ang pagmamanage po kasi ng mga evacuation centers ay nasa pamamahala ng mga lokal na pamahalaan. Ang DSWD ay nagbibigay po ng technical assistance in terms of camp coordination and camp management. So kami po tinitiyak na maayos yung pamamahala ng mga LGUs ng kanilang evacuation center, sumusunod sa mga itinakda na protocol, at merong mga fully functional water and sanitation health facilities. Merong pong mga interventions para sa mga vulnerable sectors, and natitiyak na napapangalagaan sila at na ipopromote yung kanila pong mga karapatan and welfare. So kapag nagsagawa ang local government unit ng assessment, ng post-disaster assessment, at nakita na pwede nang mag-decamp, usually talaga ang local government unit ang nag-i-issue na ng abiso sa kanila pong mga nasasakupan na maari na po silang bumalik. Now, babalikan lang natin ano, kasi ang nasa kasaad sa ating local government code at sa NDRMC Act ay ang mga local government units ang frontline po in service delivery. The national government provides augmentation support, halimbawa sa DSWD, in terms of provision of food and non-food items, and yung protection ng internally displaced persons, and camp coordination and camp management.
0: Opo. Asek, siguro mensahe no lang po sa ating mga kababayan, lalo po ngayon na meron tayong nararanasang habagat pa sa ngayon. Baka may gusto po kayong ipabigay na mensahe sa ating mga kababayan, lalo na dito sa bahagi po ng Cordillera na nabanggit nyo nga po ay isa sa mga lubhang naapektuhan po nitong habagat na dala rin po o hatak nitong Bagyong Maymay at the same time nitong paparating na si Bagyong Dolphin. Sige po Asek, nasa inyo po yung pagkakataon.
4: Okay, lagi pong paalala ng DSWD sa ating pong mga kababayan na lagi po kayong makipag-coordinate at makinig sa mga abiso ng inyo pong mga local officials. Kung sinabi po na mag-evacuate tayo or magsagawa ng preemptive evacuation, especially now, ano, na panahon ng mga bagyo, ay gawin po natin. Kasi po, para ito sa inyong kaligtasan, and hindi nyo naman po kinakailangan mag-alala sa inyo pong mga kakainin, sapagkat nakaanda ang DSWD na tumulong sa inyo.
0: Hello po, Asek.

At yun din po siguro dito na po ibibigay natin yung conclusion sa ating interview po kay Asik Irene Dumlao po ng Department of Social Welfare Development, kung saan nagbigay po siya ng update patungkol po sa mga binibigay po na assistance ng DSWD po sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Maymay, ng Bagyong Luis, at pati na po nitong habagat na hinahatak po ng mga nasabing masamang panahon po nitong mga nakaraang araw.

0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang inflation sa kabila ng pagbaba nito noong Hulyo. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, may banta pa rin kasi sa food at energy prices, bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at epekto ng El Nino. Patuloy namang ipatutupad ng pamahalaan ang targeted measures para maprotektahan ang mga Pilipino at manatiling abot-kaya ang mga bilihin.
1: Hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmomonitor na ito. At inaasahan po siguro itong second quarter or third quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas, yung economic growth, ay gagawin po.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Optimistiko ang Malacañang na babawasan ng Estados Unidos ang 12.5% tariff na ipinataw nito sa Philippine exports. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, nananatili ang paninindigan ng Pilipinas sa paglaban nito sa forced labor sa pamamagitan ng mga umiiral na batas at bagong issue na Joint Administrative Order. Sa kasalukuyan, target ng Philippine government na maibaba sa 10% ang tariff rate.
1: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Bumaba ang wholesale electricity spot prices sa spot market nitong Hulyo dahil sa mas mababang demand sa kuryente. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator o IEMOP, ang pagbaba ng demand ay bunsod ng pagbuti ng panahon kung saan mas bumaba ang temperatura kumpara noong panahon ng tag-init. Sinabi ni IEMOP Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho Jr. na malaki ang naging pagbaba ng electricity spot market prices sa Visayas kahit madalas ang yellow at red alert noong summer months dahil sa pagtaas ng demand sa gitna ng supply issue. Inaasahang bubuti pa ang sitwasyon sa gitna ng nagpapatuloy na mga pag-ulan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, nagkasundo ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA at lokal na pamahalaan ng Capastarlac na magsagawa ng konsultasyon para tiyaking maisasagawa ang PAC Silica Project sa paraang balanse at responsable. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, batay sa pahayag ng BCDA, nagkita ang dalawang panig upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa plano at layunin ng bubuoing PAC Silica Project ecosystem sa New Clark City. Sa pulong, inilatag ng BCDA kung paano makahihikayat ang PAC Silica ng advanced industries at high-value investments sa New Clark City, gayon din ang mga plano na makatutulong sa mga residente at magsasakaroon.
1: Mula sa BCDA, BCDA and the CAPAS LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for CAPAS.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kung Kumalat na sa 23 bayan ng Iloilo ang peste sa tubuhan. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, nasa 7,021 hectares ng sugarcane plantations ang apektado ng peste sa lalawigan. Kabilang sa mga lugar na pinakalubhang naapektuhan ay Anilao, Banate, Dingle, Carles at Batad. Hinimok naman ng mga otoridad ang mga magsasaka na regular na magsagawa ng flood scouting, iwasan ang paglipat ng planting materials mula sa infested areas, pangalagaan ang natural predators at parasitoids, at gumamit ng rehistradong insecticides kung kinakailangan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act kabilang sa mga tinalakay sa LEDAC meeting sa Malacañang. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita si Raquel Bayan.
3: Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress. Sumasalamin ito sa kahalagahan ng pagtutulungan ehekutibo at legislatura sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa pamamahala at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nagpanukala si Pangulo Marcos sa 20 ng Kongreso ng pansamantalang pagsuspinde ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act upang maiwasan ang karagdagang mga gastos sa ari-arian para sa mga negosyo, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang dahan-dahan at makatwirang transition patungo sa bagong valuation system. Muling pinagtibay ng LEDAC ang iisang direksyon na tinatahak ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa serbisyo ng pamahalaan at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Mula sa Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas, para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinaubaya na ng Malacañang sa Ombudsman ang desisyon kung isasailalim o hindi sa preventive suspension si Health Secretary Jose Brix Pujalte Jr. kaugnay ng umano'y hindi makatarungang pagpapatigil sa pagbili ng mga gamot at iba pang supply laban sa tuberculosis. Pahayag ito ni Palace Press Officer Jose Claire Castro nang tanungin kung nakikita ba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangailangang mag-issue ng preventive suspension laban kay Pujalte na itinalaga kamakailan bilang health secretary. Wala namang impormasyon ang Malacañang kung nagkausap ang Pangulo at ang Kalihim.
1: Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, isinusulong ng Department of Health o DOH na maging bukas ang bidding process para sa pagbili ng mga kinakailangang gamot at iba pang mga kagamitan ng ahensya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay DOH Secretary Jose Brix Pujalte Jr., ipinaliwanag nito na kailangang maging fair at transparent ang bidding sa DOH dahil sa napakalaki ng pondong nakalaan para rito. Sinabi rin ni Pujalte na bago lamang siya sa posisyon bilang DOH Secretary at wala siyang mga kakilalang supplier tulad ng iniuugnay na reklamo sa kanya sa Office of the Ombudsman. Anya, masusi niyang pinag-aaralan ang mga dokumento na kailangan niyang pirmahan upang walang masayang sa pondo ng bayan. Ayon pa sa Kalihim, hindi naaantala ang DOH.DOTS program ng DOH dahil mayroon pang mga supply ng gamot para rito. Binigyang diin din ni Pujalte na bilang pinuno ng procuring entity, nais niya na mayroong transparensiya at pananagutan sa procurement process at hintayin ang resulta ng mga bidding.
4: Ang kailangan niyo pong isipin ay kakatuntun ko lang po sa ganitong posisyon. Galing po ako sa Philippine Orthopedic Center. Wala po akong kilalang mga supplier dito sa Central. Ibig sabihin po ay ang bidding po rito sa aking pananaw ay kailangan ay open. Kahit sino po na may kakayahang sumali ay pinapasali po natin. Gusto po natin lang na maging fair and open ang bidding dito sa Department of Health, lalo na pong malalaki po ang halaga na fair, open, at number three po, ang pinaka-importante ay transparent.
0: Yeah. Yan ang pahayag ni DOH Secretary Brix Buhalte Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na may extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, inendorso na ng kanilang ahensya sa Department of Justice ang nasabing kahilingan ng Amerika. Si Quiboloy ay nakadetine mula pa noong Setyembre ng 2024 dahil sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa kaugnay na balita, Senadora Risa Hontiveros ipinanawagan ang mabilisang extradition kay Apollo Quiboloy. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
5: Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros sa Department of Justice o DOJ na agarang isulong at pabilisin ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ayon kay Hontiveros, matagal nang dapat na nagot si Quiboloy sa mga sinasabing krimen na ginawa nito laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Pinunto ng senadora na si Quiboloy ay inakusahan ng human trafficking ng mga kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo at natalarapat lang na managot siya sa lugar kung saan naganap ang mga krimen. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Hontiveros na personal niyang narinig ang sa kanilang mga pagdinig ang mga testimonya ng mga babaeng nagsabing sila ay naging biktima ni Quiboloy. Ayon pa sa mamabatas, ikinagagaan ang kanyang loob na hindi lang isa, kundi dalawang jurisdiction na ang naghahangad na panagutin si Quiboloy sa mga kasong may kaugnayan sa pang-abuso sa kababaihan at kabataan. Binigyang diin din ni Hontiveros na wala nang dapat manatiling impluwensya si Quiboloy dito sa Pilipinas dahil ang kanyang patuloy na presensya dito sa bansa ay nagbibigay lang anya ng lakas ng loob sa kanyang mga taga-support na gipiti na takuti ng mga biktimang naglakas loob ng magsalita laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Isa sa mga kinatawan ng Akbayan Party List, ipinanawagan din ang agarang extradition ni Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Mula Kamara, nag-uulat si Kathleen Forbes.
6: Nagpahayag ng suporta si Akbayan Party List, Representative Percy Sendanya sa extradition ni Apollo Quiboloy matapos kumpirmahin ng Department of Justice na natanggap na ng Pilipinas ang formal na extradition request mula Estados Unidos. Kinimik na Sendanya na pabilisin ang proseso upang makamit ang katarungan para sa mga babae at bata na umano'y naging biktima ng pastor. Dagdag pa niya, nakita at narinig na sa isinagawang investigasyon ng Senado ang mga testimonya kaugnay ng mga alegasyon laman kay Quiboloy. Diin pa ng mambabatas na nanatiling banta sa mga biktima ang impluwensya at mga koneksyon ni Quiboloy kahit ito ay nakapiit sa Pilipinas. Punto pa ni Sendanya ang pagpapanagot kay Quiboloy ang tanging magbibigay ng katarungan at kapayapaan sa kanya mga umano'y naging biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Thank you. Sa iba pang balita, binawi ng apat na dating bodyguard ni dating Congressman Saldico ang kanilang alegasyon laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Ayon sa kanila, hindi totoo ang kanilang alegasyon at pumirma lamang sila sa naunang joint affidavit kapalit ang pangakong tulong pinansyal. Sinabi pa ng isa sa mga dating bodyguard na binawi nila ang kanilang pahayag dahil nais nilang mamuhay ng tahimik. Hindi rin ipinakita ng mga ito ang kanilang mukha sa kamera dahil sa may banta sa kanilang buhay. Samantala, ipinresenta nila ang magkakahiwalay na bagong sinumpa ang salaysay at pawang mga notaryado. Iginiit din ng mga ito na sila mismo ang gumawa at kusang sumulat ng bagong affidavit.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinanukala ng isang mambabatas ang mandatoryo at regular na pag-iinspeksyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa inihaing House Bill No. 9780 o panukalang National Infrastructure Inspection and Maintenance Act ni Paranya kay Representative Brian Raymond Yamsuan. Sinabi nito na kailangang tiyakin ang kalidad at kaligtasan ng mga pampublikong proyekto. Nakasaad sa panukala na dapat inspeksyonin ang DPWH projects tuwing ikalima hanggang ikasampung taon matapos mabuo ang isang proyekto. Ang matutukoy na problema sa pagsusuri ay magiging batayan para sa kinakailangang pagkukumpuni, maintenance o rehabilitasyon. Papatawan naman ng 50,000 pesos na multa ang sino mang haharang o tatanggi sa inspeksyon at maintenance.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Mas pinagkakatiwalaan pa rin ng mas maraming Pilipino ang Amerika at Japan. Nakakuha ng Good Net Trust Ratings mula sa mga Pilipino ang Japan at Estados Unidos. Bata ito sa pinakabagong survey na isinagawa ng Pulse Asia buwat sa 1,200 ang mga Pilipino na edad 18 anyos pataas mula noong Hunyo 20 hanggang 29. Samantala, maraming Pilipino naman ang hindi nagtitiwala sa China, Palestine at Iran. Ito'y mula sa Poor Net Trust Ratings na nakuha ng mga ito sa mga Pinoy.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang bayan ng Mamburao sa Occidental Mindoro kaninang alas 10:38 ng umaga. Ayon sa FIVOX, may lalim na 14 na kilometro ang lindol na may origin na tectonic. Bukod sa mga kalapit na lugar sa Occidental Mindoro, naramdaman din ang intensity 5 hanggang 1 sa ilang lugar sa Oriental Mindoro, Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila at Bulacan. Bagaman walang inaasahang pinsala, inaasahan naman na may kasunod pang aftershocks ang lindol.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya
9: may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, pamahalaan ng Binmaley sa Pangasinan na mahagi ng libreng libro para sa mga Early Childhood Care and Development Center. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula Radyo Pilipinas Dagupan.
12: Katakip na ari kurang niya gagawin na lokal niya gobyerno ang pian na sigurado sumarakip niya panag-aral dari kalanguran na bali na Binmaley jadluyag na Pangasinan. Ang iter so LGU na libreng libro at sare Early Childhood Care and Development Centers na balay. Aya at ginawaan, jad panangida ulo ng Binmaley Mayor Pedro Merera III tan Early Childhood Care and Development Focal Person Ms. Jornalyn Anchivoy. Sa kay adrason na aking ginawayan na LGU at ang pianaidan na pangkanaunawa ire kalanguran na baloy ya makaala na are gamit niya na usar da ang pian mas undakot so panaral da tandakol so na aralan da ang gano ugugaw nira. Imbaga na LGU Binmaley ya aga untunda so panggawan da na are programa tan proyekto ya para at panabigan na kalanguran da. Katakip na panggabay dan makapaniter na inklusibo tan balibalin serbisyo para at bawat pamilya dyan balida. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Robert de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Ruel mula Pangasinan. Akyat naman tayo sa Kalinga. Pamalaang panlalawigan ng Kalinga na mahagi ng three-wheeled service vehicles para sa mga barangay sa bayan ng Rizal. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
13: Formal nga impaima ti provincial government ti Kalinga itinasurok sa ngapulo a three-wheeled service vehicles wano ombak nga agatad 2.7 million pesos para kadigiti barangay local government units iti munisipyo iti Rizal babaan iti turnover ceremony iti August 4, 2026 sa Legislative Building Bulanao, Tabuk City. Sigun kini 2nd District Board Member Julius Amla ang nag-initiate iti proyekto na ipaay dagiti vehicles kasungbat iti issues ken concerns may papan iti transportasyon ken peace and order nga insingasing dagiti barangay officials iti Rizal. Nabayagan ko na aparikot dagiti official ken tanod iti limitado a transportasyon ng runa iti panagpatrolya, panagresponde iti emergency ken panagapan kadagiti opisina ti gobyerno. Babaan iti service vehicles, manamnama makabaol dagiti barangay nga agresponde a dagos iti kasapulan ti komunidad. Kastapay ang mapasayaat iti panakaipatungpal iti peace and order initiatives gapo iti napigpiksa a community security dagiti barangay ken daduma a volunteers. Inayon ni Amla nga iti turnover ti service vehicles katpasat nagtultuloy a dedikasyon ti provincial government ang mapapigsa iti grassroots governance babaan iti panangipaay ti resources a kasapulan dagiti barangay para iti mas epektibo a serbisyo publiko. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Amelia mula Kalinga, baba naman tayo sa Mimaropa. Pamalaang panglungsod ng Puerto Princesa at Integrated Bar of the Philippines Palawan, inilunsad ang programang pagpakiman kay attorney para sa mga mahihirap na residente. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Miriam Basig ng Radyo Pilipinas Palawan.
14: Iimpisan din ang Agosto 6 ang pagpantawi ang libreng serbisyong legal para sa maresidente ang lungsod nga imbubuhat sa pagtrabangan ni gobyerno ang siyudad ng Puerto Princesa mi ang Integrated Bar of the Philippines Palawan Chapter. Dya ay dadaswan sa opisyal nga pag-impisa ang libreng programa o tabanga legal nga ang tatawag nga pagpakiman kay attorney. Akagapil sa mga serbisyo nga ingpantaw ang libreng legal nga konsultasyon, may libreng notaryo iya mga simpleng affidavits, may non-commercial nga mga dokumento nga mabolding tabang sa mga tao nga limitado lamang ang sustento pero akaministiran imadasig nga legal nga paghiya. Sa serbisyong dya, may chance sa mga taga Puerto Princesa nga direktang makaampang ang mga abogado para sa tamang impormasyon at tatangad sa andang mga diskursong legal. Ang pagpakiman kay attorney ay dayon-dayon kada adlaw yung Webes, dating Agosto sa atrium iya ang New Green City Hall pero pwede pang mapalabag para sa mga agkaministiran ng mga residente sa syudad ang Puerto Princesa. Alintigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jossie Miriam Basig, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Miriam mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Mga residente sa Gida Barangay sa munisipalidad ng Giabong Samar nakinabang sa serbisyo caravan. Si Charmin Pirito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
15: Benepisyaryo ang 179 nga residente sa Barangay San Miguel sa Bungto San Yabong sa ginbuhat nga serbisyo caravan nga nagpadangat iba-iba nga mga primera nga serbisyo san gobyerno sa nasabi nga geographically isolated and disadvantaged area. Ginpangunahan sa lokal nga gobyerno San Yabong kasugbong ang 3rd Infantry Battalion ang aktibidad kundi nagpaabot mga serbisyo panlawas ug pansosyudad lakip ang medical consultation ug distribusyon san libre nga bulong sa mga residente. Nagbuhat liwat ang 3rd IB san libreng arot ug nagbuhat information dissemination bahin san Anti-Terrorism Act of 2020 o Republic Act number 11479 ngan Enhanced Comprehensive Local Integration Program, ECLIP. Kasugbong sa aktibidad ang Municipal Mayor's Office, Municipal Health Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Municipal Tourism Office, MDRRMC, mga opisyal san barangay, ug iba pa nga partner agencies. Samtang, nagpaabot luwat ang 3rd IB sa seguridad sa lugar para masigurado ang luwas nga pagdumara sa serbisyo caravan. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balves para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat, Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Bayan ng Marihatag sa Surigao del Sur makikinabang sa 106 million peso na farm-to-market road sa ilalim ng Philippine Rural Development Project Scale Up. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas tandag sa detalye.
16: Dako nga suporta ang madawat sa mga mag-uma sa Marihatag Surigao del Sur, pinaagi sa 106 million pesos nga farm-to-market road nga padayo nang giandam alang sa construction ubos sa Philippine Rural Development Project Scale Up. Nakadawat ang proyekto og No Objection Letter 1 gikan sa DAPRDP ato sa seremonya sa Davao City. Ang NOL 1 pagpasabot nga giuyunan sa World Bank ang mga dokumento sa proyekto o gitugutan na ang pagsugod sa proseso sa procurement alang sa farm-to-market road. Ang Bayan to San Isidro Farm to Market Road mao ang unang proyekto sa Marihatag nga mapondohan ubos sa PRDP Scale Up. Gilauman nga makatabang kini sa pagpalambo sa industriya sa kakao sa lungsod ug makahatag og mas sayon nga pagdala sa mga produkto ngadto sa merkado alang sa mga mag-uma sa abaka, lubi, saging ug mais. Matud ni PRDP Mindanao Project Director Macario Gonzaga, ang kalumpusan sa proyekto magdepende sa hapsay ug dekalidad nga implementasyon aron masiguro nga mapahimuslan kini sa mga komunidad sa Marihatag. Ang maong karsada moagi gikan sa Barangay Bayan hangtod sa Barangay San Isidro sa Marihatag o gilauman nga 2,993 ka-individual ang direktang makabenepisyo niini. Gikan diri sa Radyo Pilipinas tandag kini sa Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat, Angel. Mula Surigao, lipat naman tayo sa Sulu. 51 barangay sa bayan ng Talipaw sa Sulu, lumuhok.

0: Alcazar Ali, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sin Talipaw, na bahagi magtuim pakarajaan nila ini. Tiag na ana elimination round, hainday ang kaiman tagisa barangay, pini nila inhang po barangay. Kaya sunuan sin top 5 second round sa takahinapusan, 2 BDRRMC inapi bilang best barangay response team. Bukong sa jahat, trophy in matay masi mga mandaug sa ta magkatay maray sab sila cash incentive. Deng ha kaiman nga ipupilak, panggatos kaiman nga ipupilak, mapakay nila. Hipagbi pamanya paminlando kalagihan ang koman iwan magpasong pasimpagsakap nila bilang mga responder. Deng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: At nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Humina pa ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2026 kung saan bumagsak ito sa 2.3% ayon yan sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Biyernes. Mas mababa ito kumpara sa 2.8% noong unang quarter ng taon at sa 5.4% na naitala sa parehong panahon noong 2025. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kailangan pang umabot sa 4.4% ang paglago sa ikalawang kalahati ng taon upang maabot ang mas mababang dulo ng binagong target ng pamahalaan na 3.5-4.5% para sa 2026. Sinabi naman ni PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Mapa na ang 2.3% paglago ay pinakamababa mula pa noong ika-apat na quarter ng 2009 na may 1.8% kung hindi isasama ang mga taon ng pandemya.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: Mas mabilis ang paglago ng factory output noong Hunyo batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa inilabas na Monthly Integrated Survey of Selected Industries o MISSI nitong Webes, tumaas ng 13.5% ang Value of Production Index o VAPI, mas mataas kaysa 12.5% noong Mayo at higit na malaki kumpara sa 2.1% sa Hunyo ng nakaraang taon. Ayon sa PSA, ang mas mataas na VAPI ay dulot ng mas mabilis na pagtaas sa paggawa ng coke at refined

0: petroleum products na umabot sa 89% mula 78.5% noong Mayo. Nakadagdag din ang paglago sa paggawa ng food products at transport equipment. Samantala, ang Volume of Production Index o VOPI ay lumago ng 10.1%, mas mataas kaysa sa 10.1% noong Mayo at higit sa 2.3% na naitala noong Hunyo 2025. Batay sa mga respondenteng establishmento, nasa 78.9% ang average capacity utilization rate para sa manufacturing. Lahat ng industry divisions ay nakapagdala o nakapagtala ng higit sa 65%. Pinakamataas ang utilization rate sa paggawa ng tobacco products na nasa 82.8%. Coke at refined petroleum products nasa 82.7% at iba pang manufacturing kasama ang repair at installation ng machinery at equipment na nasa 82.5%.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mananatiling suspendido ang fare hike na inaprobahan noong Marso ayon yan kay Transportation Secretary Giovanni Lopez nitong Huwebes. Ipinaliwanag ni Lopez na ang suspensyon ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis noong kasagsagan ng tensyon sa gitnang silangan. Anya, nananatili pa rin epektibo ang suspensyon hanggang ngayon. Matatanda ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Marso ang suspensyon ng fare hikes na inaprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kahit patumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Sakop ng fare hike ang dagdag na pamasahe mula piso hanggang 40 piso sa lahat ng public utility vehicles maliban sa regular taxis at motorcycle taxis. Dapat sana itong ipatupad noong Marso at 19. Nilinaw naman ni Lopez na magpapatuloy ang mga pagdinig sa mga petisyon para sa dagdag pasahe kahit patuloy na suspendido ang implementasyon ng mga inaprubahang fare increases.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inaasahang bababa ng hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng langis sa susunod na linggo ayon sa mga paggalaw sa pandaigdigang merkado na nakaapekto sa sitwasyon sa gitnang silangan. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, parehong diesel at gasolina ang nakikitang magro-rollback ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos kada litro. Bumaba ang presyo ng krudo sa Asia matapos lumuwag ang geopolitical risk dahil sa pag-asa sa posibleng diplomatikong breakthrough sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nakadagdag din ang mas malakas na piso laban sa dolyar ngayong linggo na nagbigay ng karagdagang pababa sa presyo ng lokal na langis. Gayunpaman, nananatiling matatag ang demand sa kabila ng limitadong supply bunsod ng patuloy na pagkaantala ng Middle East exports sa Strait of Hormuz at mga pantalan sa Saudi sa Red Sea. Dagdag pa rito, patuloy na bumababa ang pag-export ng produktong petrolyo mula Russia dahilan upang manatiling volatile ang presyo ng langis. Ngayong linggo, bumaba na ang presyo ng produktong petrolyo sa pagitan ng 60 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos kada litro.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At para naman sa halaga ng palitan ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ikapito ng Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 70 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 30 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 79 sentimo ang isang yuan ng China. Sa ibang palitan, ang Hong Kong dollar ay nakakahalaga ng 7 piso at 74 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 81 piso at 68 sentimo. Nasa 69 na piso at 75 sentimo ang euro, 43 piso at 32 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nakakahalaga ng 16 na piso at 17 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Natapos agad ang inaabangang muling pagsasama ni na Alex Ayala at tennis legend Venus Williams matapos silang matalo sa unang round ng doubles event ng WTA 1000 National Bank Open. Bumagsak ang duo sa kamay ni na Miyu Kato ng Japan at Lyudmila Samsonova ng Russia 4-6-3-6 nitong Biyernes. Bagamat ramdam pa ni Ayala ang epekto ng kanyang singles match, nakipagsabayan siya upang makatulong kay Williams na makabawi mula sa 2-4 deficit at maitabla ang set sa 4-all na ikinatuwa ng mga manonood sa Sobeys Stadium. Ngunit agad nakabawi ang kalaban at tinapos ang unang set. Sa ikalawang set, nahulog si na Ayala at Williams sa 0-4 hole. Kahit nagpakita ng matinding laban, hindi nila napigilan ang agresibong laro ng Japanese-Russian tandem na tuluyang kumumpleto ng panalo at umusad sa round of 16. Susunod na mga kaharap ni Nakato at Samsonova ang mananalo sa pagitan ng third seed Sara Irani at Nicole Melichar Martinez kontra sa American duo na sina Jessica Pegula at McCartney Kessler.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mabigat agad ang laban ng Alas Pilipinas Girls sa pagbubukas ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship matapos silang sumalang kontra defending champion at world number 1 China nitong Biyernes oras sa Pilipinas. Kasama ang lahat ng 24 na koponan sa opening day ng 11 araw na torneo, kabilang ang world number 2 Japan laban sa Spain, number 3 Italy kontra Algeria at number 4 Chinese Taipei laban sa Dominican Republic. Ang world number 25 Alas Pilipinas ay agad na sumabak sa matinding hamon sa San Felipe. Bagamat limitado ang oras ng preparasyon at mahirap ang adjustment sa malamig na klima, determinadong ipakita ng koponan ang kanilang kakayahan. Tampok sa lineup sina Irish May Mahinay, Megan Yesha Hernandez, Saiz Raiko, Sharina Raiza Lieses, Madel Gale, Kyra Celis, Resty Jane Olaguir, Jenica Sadia, Taj Arkea Teves, Nadeth Faye Herbon, Jello Andrea Mauricio, Jaina Love Bulandres, Princess Kyra Manzano at Frances Diane Ramos. matapos ang laban kontra China, susunod na makaharap ng alas Pilipinas ang Mexico sa Sabado at Tunisia sa Linggo. Magbabalik sila sa aksyon kontra Peru sa Martes at Venezuela sa Huwebes.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Natapos na ang kampanya ng University of the Philippines Fighting Maroons sa Asian University Basketball League o AUBL matapos matalo sa Tsinghua University 81-85 sa quarterfinals nitong Huwebes. Matindi ang laban ng Maroons na nagawang itabla ang score sa 74-all sa pamamagitan ng tres ni VJ Pre. Ngunit agad bumawi ang Tsinghua sa 7-0 run para makuha ang abante at tuluyang makuha ang panalo. Dahil sa pagkatalo, bababa ang UP sa classification round habang ang Tsinghua ay uusad sa semifinals kontra Shanghai Jiao Tong University. Nanguna si Noy Remogat para sa Maroons na may 19 puntos, 4 rebounds at 5 assists. Nagpusti naman si Pre ng double-double na may 18 puntos at 12 rebounds. May ambag din sina Deonte Miles at Gani Stevens sa depensa at rebounding. Matapos ang 1-1 record sa Group B, dito na nagtapos ang podium bid ng Fighting Maroons.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Tampok ang mga susunod na bituin ng bansa sa pagtatapos ng Philippine Youth Basketball Championship o PYBC Season 2 kung saan kinilala ang mga nangungunang manlalaro mula sa Under 18 Division. Pinangunahan ni Prince Lumbre ng San Beda Alabang Spartans Tipuno XBF ang listahan matapos tanghaling Under 18 Most Valuable Player. Nagrehistro siya ng Division Best Averages na 18.2 puntos, 5.2 rebounds, 3.2 assists at 2 steals kada laro at pinasok din sa Mythical Team at Best Players Born 2008 selection. Kasama niya sa Mythical Team sina Joe Boyo o Bayobay, Chris Parame, Cyrus Berdan at Herbert Adahar. Kinilala rin sina John Bonzalida at Jade Alanza sa Best Players Born 2008 habang sina Cody Pili, Toby Orbista at Yasser Palisok ay kabilang sa Best Players Born 2009. Bukod dito, itinampok ang iba pang standout performers sa rebounds, assists, steals, blocks at efficiency na nagpatunay sa matagumpay na kampanya ng PYBC Season 2.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, kanselado ang nakatakdang Premier Volleyball League o PVL On Tour matches ngayong Sabado sa pagitan ng Zeus Coffee kontra PLDT at Capital One laban sa Creamline dahil sa epekto ng Tropical Depression Maymay. Sa pahayag ng liga, sinabi nitong ang desisyon ay ginawa upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng kalahok at manonood. Humingi na paumanhin si PVL President Ricky Palau sa mga tagahanga sa Santiago City at Isabela na sabik sanang masaksihan ang mga laro. Ngunit iginiit na ang kaligtasan ng fans, players, coaches, officials at staff ang pangunahing konsiderasyon. Tiniyak ng PVL na babalik sila sa Santiago City para sa All Filipino Conference. Ang mga tiket na nabili para sa nakansilang laban ay i-refund sa mga fans.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Salamat Leo para sa ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control, na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman ang inyong isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang mental health awareness at education. Kami po ang inyong mga lingkod, Rizal Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang din po kami sa aming FB page upang live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanoorin sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service, via replays and re-uploads para pwede ninyo pong balikan ang aming mga episodes.
1: Samantala, meron din naman kami tinatawag na Evox PBS Receiver app para sa ating audio live streaming. So, paano ba ito ma-access? Una, paki-download at paki-install na rin po ang naturang mobile application sa pamagitan ng Google Play Store para sa mga Android phone users at Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Siyempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang ang Evox PBS Receiver app. Dapat gamitin din yan dahil pagka on the go naman po kayo at meron naman kayong internet na nasasagap via data o via wifi, ay hanapin nyo lamang po, nasa likod lang no, ni Ka-Warm Heart Drizzle, ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang aming programang Warm Heart.
0: Sa pagpapalawak ng ating reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Ka-Warm Heart Drizzle, syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays naman sa katabi nating istasyon, ang Radyo Magazine, 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. At syempre, ito hindi natin pwede lalong kalimutan dahil nakatoka pala tayo sa ating collab dito sa ating mother agency na Presidential Broadcast Service. Ngayon po ay sabayan niyo po kami nga napapakinggan sa pamagitan ng 104.3 The Capital FM. So, nasa FM tayo ngayon.
0: Ayun. Ka-Warm Heart, Steph, para mag-umpisa tayo sa ating edisyon ngayon, ano yung tatalakayin natin?
1: Yun nga, Ka-Warm Heart Drizzle. No? Kasi sa panahon ngayon, tila hindi natin na mahihiwalay talaga no, yung ating pang-araw-araw na buhay sa social media. Ayan, ako'y guilty ako dyan, no? Kasi pagising pala sa umaga, ang unang tinitingnan, social media, no? At maging, no, sa ating trabaho, yung social media at trabaho, laging it goes hand in hand, no? Tulad natin, talagang may part tayo sa social media ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kaya, lalong hindi natin mapaghihiwalay yung trabaho at SOCMED. Dalawang bagay ito, no? Itong trabaho at social media na nagbibigay ng koneksyon at oportunidad, pero maaari ring maging sanhi ng matinding pagod at stress. Sa ating mga kabataan, usong-uso naman, no, ang walang tigil na scrolling, no, pagko-compare ng kanilang sarili sa ibang tao at pressure na maging perfect sa mundo ng ng mundo ng internet online. Samantala sa mundo naman ng trabaho, dumarami rin naman no ang nakakaranas ng pagkapagod, hindi lamang sa physical no na aspeto, kundi maging sa emosyonal at mental. Ito nga yung tinatawag na burnout. At ngayong episode, pag-uusapan natin ang dalawang issue na yan, no? Ang youth social media burnout at workplace burnout. Ano nga ba ang epekto nito sa ating kalusugang pangkaisipan? Paano ba natin na makikilala itong mga klase ng burnout na ito? At higit sa lahat, paano natin maiiwasan o malalampasan ang mga ito?
0: Kaugnay ng ating paksa, makakasama natin ngayon live via Zoom si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang, isang psychologist mula sa Alaya Psychological Services. Good morning, Doc Kenneth. Welcome po sa Warm Heart.
2: Yes, good morning, Ms. Drizzle and Ms. Steph. good morning sa mga listeners natin sa Radyo Pilipinas World Service, sa mga ka-warm heart natin. Isang magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa pag-iimbita po sa akin dito sa inyong programa.
0: Dr. Kenneth, start na po tayo sa ating mga talakayan since medyo mahaba at dalawang topic. Unahin po natin yung sa nasabi ni Kawarm Heart, yung youth burnout. So, ano po yung, since lumalaga na po sa social media ngayon, yung social media burnout, paano po natin ito ma-explain? Paano po ito nakaka-apekto din sa ating mga kabataan?
2: Thank you, Ms. Drizel. Actually, itong topic natin na ito, no, gaya nabanggit kanina, very timely, napakahalaga kasi marami sa mga kabataan natin ngayon ang nakakaranas nga nitong social media burnout na ito. At lalo pa, yung mga kabataan natin ngayon is very into internet. Ano? So ano ba itong social media burnout? Syempre, intindihin muna natin kung ano bang ibig sabihin muna ng salitang burnout. Ano? Pag sinabi nating burnout, ito yung isang kondisyon na matinding physical, emotional, at mental na pagkapagod na dulot ng matagal at paulit-ulit na stress. And itong sitwasyon na ito, hindi ito namamanage ng ayos ng isang individual na nakakaranas nito. Hindi ito basta-basta nawawala na basta itutulog mo lamang, itong stress na ito, basta-basta na lang sampitek, mawawala, ano? Or ipapahinga mo lamang ng ilang inhale-exhale, so hindi siya ganun kadali. So kumbaga, ang pagod na ito ay tumatambay, ang pagod na ito ay nakakaubos ng saya or ng joy ng isang individual, nakakawala siya ng sigla ng isang individual, even motivation ng isang individual. So, kung i-coconnect natin siya sa social media burnout, ito yung patuloy na exposure ng mga kabataan natin sa social media na kung saan ay nakakaramdam nga sila ng emotional, physical, at mental na pagkapagod. At dahil nga sa exposure na ito at sa mga karanasan na ito, at dahil nga paulit-ulit, no, nahihirapan silang i-manage at i-control, ano, itong pagod na ito. That's the reason kung bakit sila nakakaranas ng social media burnout. Hindi lang ito basta simpleng pagod sa pag-i-scroll, ano. Minsan nakakaramdam na ang mga kabataan natin ng kawalan ng gana, frustration, and even yon demotivation.
1: Dok Kenneth, matanong ko lamang po, no, ano po ba yung mga dahilan kung bakit masasabing mas vulnerable yung ating mga kabataan dito sa tinatawag na social media burnout? Meron po bang kinalaman dito yung developmental stage, peer pressure, or even identity formation?
2: Yes, oo. So, bukod sa reality na mga kabataan natin talagang pinaka-expose sa internet, sa social media, no, yung mga kabataan kasi natin ngayon, nasa stage kasi sila ng pag-form ng kanilang, ano, ng kanilang identity. Mm-hmm. Now, it's natural na naghahanap yung mga kabataan natin ng acceptance, ng validation, ng sense of belongingness. And dahil dito, mas nagiging very sensitive yung mga kabataan natin sa mga likes na kanilang natatanggap sa social media, most particularly kapag nagpo-post sila ng mga posts nila, pictures or uploads. Very particular din sila sa mga comments, ano, na nai-comment doon sa mga pinopost nila. Even sa mga followers, sa number of followers, and also even sa mga opinion ng ibang tao. And bukod pa dito, yung mga kabataan natin ay exposed talaga sila sa napakaraming information at content araw-araw. Hindi lamang sa kanilang nababasa, kundi sa mga videos na kanilang napapanood. So yung combination kumbaga ng kanilang mga personal experiences, life experiences, katulad ng academic pressures, social expectation, digital overload, ano? Ito talaga yung pinaka-reason kung bakit madaling maapektuhan yung mga kabataan natin ngayon.
0: Dr. Kenneth, paano ito nagkakaroon ng epekto sa kanilang self-esteem, insecurity, o yung unrealistic expectation nila? Since nasabi niyo po nga kanina na itong mga batang ito is nakakadepende sila sa social media. So, na-influence yung kanilang perspective.
2: Yes, maganda katanungan yun, Miss Rizal, no? Now, kapag palagi kasi nakikita ng mga kabataan natin, ang mga posts na tila perpektong buhay ng ibang tao, maaari kasi nilang isipin na it's either nahuhuli sila dun sa buhay ng mga iniidolo nila o hindi sapat, no, yung buhay na meron sila. Kaya may mga kabataan talaga tayo ngayon na hindi may iwasan na magkaroon ng social comparison, na maikumpara yung kanilang sarili sa mga individual, mga influencers na kanilang fina-follow at iniidolo. At dahil dito, maaring, yes, bumaba, no, yung kanilang self-esteem. Magkaroon sila ng insecurity or even makaramdam sila ng anxiety and ng depression. Lalo pa yan, syempre, pa-boom na ng pa-boom, no? Yung mga social media platforms na may mga video reels, such as Facebook, such as TikTok. At dahil dito, mas nakikita ng mga kabataan natin ngayon na, ay, kahanga-hanga naman yung buhay nung iniidolo ko na yon. Ay, sana ganun din ako. Walang problema kung magiging motivasyon iyon, ano, sa ating mga kabataan, yung ganung aspeto. Pero kung yun ang nagiging sanhi para maibaba nila ang kanilang sarili, bumaba yung kanilang self-confidence at even yung self-worth nila, no? Doon tayo magkakaroon ng problema.
1: Matanong ko lamang po, Doc Kenneth, kung meron po bang iba't ibang epekto yung mga social media platforms depende sa content at usage patterns, kabilang na dito yung exposure sa trends, validation systems at algorithm driven feeds.
2: Yes. Also, since meron nga tayong iba't ibang social media platforms na nag-o-offer ng iba't ibang mga exposures, ano, sa ating mga kabataan, yes, I agree, Ms. Stefano, na iba't iba rin ang epekto nito sa mga kabataan natin. So halimbawa, yeah, magbabanggit na ako ng mga social media platforms, no. Halimbawa sa Instagram, ano, so syempre nakatuon or nakafocus ito sa mga pictures or sa mga larawan na primarily utilize ito ng mga Instagram users para maipakita yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay and even yung kanilang lifestyle na nagiging madali para sa isang kabataan na makita or magkaroon ng physical comparison sa kanilang mga iniidolo, a lifestyle comparison sa kanilang mga iniidolo, batay lamang sa mga larawan, ano? Iba naman ang kumbaga yung pinaka-approach naman ng TikTok kasi alam natin kapag TikTok, mga quick video reels ito, ano? So, sa mabilis na pagdaloy ng mga content, sa pag-browse-browse nila, ano? Maaring humaba yung screen time at exposure ng ating mga kabataan sa platform na iyon at maging very overwhelming yung mga impormasyon na kanilang nakikita. At kapag naging very overwhelming na at beyond their control na, no, so might as well maapektuhan yung kanilang mental health dyan. Sa Facebook naman, mainly ito, nakikita yung mga regular updates din ng kanilang mga pamilya, kaibigan, or significant others. At katulad din ng Instagram, no, makakapagdulot din ito potentially ng emotional stress or even anxiety, most especially kapag ano, no, kinukumpara na nila ang kanilang sarili doon sa pamamaraan ng pamumuhay, ano, ng mga iniidolo nila o mga fina-follow nila.
0: Dr. Kenneth, ano po yung mga signs or early warning signs pala na dapat bantayan ng mga magulang, mga nakakatanda sa mga kabataan natin na nagkakaroon na ng change in their behaviors?
2: Yes, oo. So, isa sa mga sign, ano, na pwede nating makita, ano, ay yung pagkawala ng interest sa personal na pakikisalamuha ng ating mga kabataan, ano. So, nawawala yung kanilang social life, nalilimit yung kanilang social circle, yung kumbaga yung face-to-face interaction kasi they are very focused, ano, sa digital world na. Kaya minsan na sa sacrifice na nila, ano, yung mga very common or very regular nilang social interaction na dati nagagawa nila pakikipag-bonding sa pamilya, paglabas kasama ng mga kaibigan, pakikipag-basketball kasama ng mga tropa. Pero ngayon, since very into social media na nga sila, so mainly hawak lang nila cellphone, gadget, tablet at kung ano man. Kaya isa sa mga signs na masasabi natin, ano, yung nawawala yung interest nila na makipag-socialize, lalo pa yung face-to-face socialization. Isa pa sa mga signs na pwede nating makita ay yung nagiging irritable sila, no? Madali silang mairita or even mapagod. Lalo pa kapag nagiging very overwhelming na, no, yung exposure nila sa social media. Nahihirapan din silang makapag-concentrate. Ito, very common to. Kulang sa pagtulog. Ano? Lalo pa kapag napapasarap yung pag-browse nila na hindi nila namamalayan ang paglipas ng oras, no? Kasi lalo pa kapag na-enjoy nila yung kanilang mga nakikita, hindi nila alam na segundo, minuto, at oras na pala lumilipas. And then makikita nila, ilang oras na lang pala itutulog ko, ano? Kaya sometimes nagli-lead din yan sa pagbaba ng academic performance. Papasok sa eskwela na puyat. Papasok sa eskwela na kulang ang tulog. Nawawala ang mainly ang concentration nila, no? Yung focus nila sa pag-aaral ay naiituon nila sa focus nila sa social media. At sometimes din, ano, huwag naman sana ito mangyari, na may mga kabataan na nababalisa kapag wala silang hawak na cellphone or hindi sila nakaka-login or nakaka-online sa internet, no? So, lalo pa yung mga nakakaramdam ng FOMO, F-O-M-O, yung fear of missing out, na they are worried, they are conscious, they are nawawala sila sa concentration kapag hindi sila nakaka-check ng updates online, hindi sila nakakapag-upload, o hindi sila nakakabalita, or even makawakan man lamang, ano, yung mga cellphones nila.
1: Ang matanong ko lamang po, Doc, given itong mga early warning signs na inyo po nga nabanggit, masasabi po ba na isa sa mga signs na to ay pwedeng magtulak sa isang individual, lalo na isang bata na gumagamit ng social media platforms, na dapat ba ay magpakonsulta sila, mag-seek na sila ng professional help, o hindi pa sa puntong ito?
2: Napakaganda katanungan yan, Ms. Steph, ano? So, if yung behavior ng mga kabataan is very uncontrollable na, nakakapag-cause na ng danger sa kanila, yung sobrang exposure nila, at burnout na na-experience sila sa social media, kapag nakakapag-cause na rin ng danger din sa ibang tao, ano, yung behavior na meron sila, kapag yung paggamit ng social media ay hindi na normal sa normal na paggamit ng isang typical na individual ng social media, ano, ay that's the time na pwede nang ma-consider na makapagpakonsulta na, ano, sa mga mental health professionals, ano. So, maganda na ma-promote talaga natin yung pag-seek ng help sa mga mental health professional. Bilang psychologist, isa sa mga, kumbaga, adhikain namin ay ma-promote yung awareness at pag-seek ng help, ano. Hindi kasi natin maitatanggi, Ms. Drizel tsaka Ms. Steph, no, na dito kasi sa atin, may ilan pa rin tayong mga kababayan na kapag nakabalita sila na, uy, si ganito, nagpa-check sa psychologist, siguro nababaliw na siya. Diba? May ganun mga mindset, ano? Pero hindi po ganun. Hindi po lahat na nagsisik ng help sa mga mental health professional ay may, sorry for the word, no, may sira sa pag-iisip. No, hindi ko po kasi ginagamit yung term na iyon, ano. Dahil kahit sino ay pwedeng mag-seek ng help sa mental health professional, at gaya nga na banggit ni ano, no, ni Ms. Steph, yes, sa mga kabataan natin ngayon, if you are experiencing mental health concerns or social media burnout, do not hesitate to reach out sa mga mental health professionals katulad ng guidance counselors, psychologists, and psychiatrists.
0: Dr. Kenneth, maiba lang ako ng topic ng onte. Kasi off-air, nasabi niyo po sa akin na based sa mga studies ninyo, since clinical practitioner din si Dr. Kenneth, Nasabi niyo po sa akin na may mga kabataan po na since ano sila, parang burnout na sila sa mga nakikita nila or na-impluensyahan na sila sa mga nakikita nila. Sometimes it leads to trigger warning lang, self-harm, or ang iba pa is suicide. And paano po ninyo, as a psychologist, paano po ninyo to parang nasasabi or paano po ninyo ito, paano po tayo makakatulong sa kanila para maiwasan magkaroon ng ganun po? O mag-lead sa ganun?
2: Yes. Isa uling napakagandang question. Thank you, Ms. Drizel. Ano? Yes, may mga kabataan ano na talagang nako-consider nila na sakta ng kanilang sarili or even to consider no to sabi nga ni Ms. Drizel no that trigger warning to die by suicide ano, lalo pa yung mga kabataan natin na they feel hopeless, they feel helpless, they feel that no one will understand them, they feel na wala silang kakampi, pakiramdam nila na sila may kasalanan ng lahat, ano? Lalo pa kapag yung mga napapanood or nakikita nila sa social media ay mas nakakapagpalungkot pa sa kanila, ano? So, totoo, may mga kabataan tayo ngayon na kinoconsider na sakta ng kanilang sarili. At based on studies na parami ng parami yung mga kabataan natin na kinoconsider, ano, ang pag nasakta ng kanilang sarili. So, kami bilang mga psychologists, mga mental health professionals, ay ini-encourage talaga namin ng mga kabataan na if they really need help, do not hesitate to ask for help. Kasi asking for help is a sign of strength. No? Iniisip kasi ng ibang kabataan na ay ayokong humingi ng tulong sa pamilya ko, sa friends ko, or sa mga mental health professional kasi baka isipin nila ang hina-hina ko. Baka isipin nila ang simple ng problema ko tapos sinusukuan ko. Baka isipin nila ang lalaki kong tao tapos iiyak ako. So sasarilinin ko na lamang, no? Pero if you feel that nalulunod ka na, kapag nararamdaman mo na kailangan mo na talaga ng tulong, do not hesitate to ask for help because asking for help is a sign of strength. Now, maidagdag ko na lamang din, ano, Ma'am Drizel, kapag ako nagse-seminar, ano, sa mga, sa iba't ibang institution or kapag na-invite ako, isa to sa mga very common question na, sir, paano po kapag yung mga mahal namin sa buhay na sila yung mga una dapat naming takbuhan? What if hindi kami comfortable na mag-open sa kanila? What if nagdadalawang isip kami na mag-open sa kanila kasi nahihiya kami? Ano pwede naming gawin? So, if you are not comfortable to open up to your family members, your friends, you have us. Psychologists, guidance counselors, psychiatrists, nandito kami and we will always put your mental health at the center of everything that we do.
1: Ito naman po, Doc, matanong ko lamang po, ano po kaya yung posibleng maging epekto po sa isang bata o mga kabataan natin kapag nagkaroon na po ng tinatawag na cognitive overload dahil sa excessive na paggamit ng social media?
2: Pag sinabi natin cognitive overload, ano, so may kinalaman yan sa kaisipan, sa focus, sa concentration, ano, ng ating mga kabataan. So kapag nagkaroon ng cognitive overload yung mga kabataan natin, definitely maapektuhan yung performance niya sa school, no? Na sa halip na yung kanyang mind o yung kanyang brain ay nakatuon sa kanyang mga pag-aaral, sa kanyang academic duties, responsibilities and obligation, ay yung attention na iyon ay napupunta sa mga ilang mga non-productive online activities katulad ng mga ilang non-productive na pagbabrowse na nakakakos sa kanya ng ano no ng social media burnout. At hindi lang actually sa school may impact yung pagkakaroon ng cognitive overload. Even sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kabataan natin, ano, nawawala ng focus, nawawala ng concentration, ano, kaya napakahalaga, no, na matugunan agad kasi ang pinakaayo nating mangyari ay even yung pang-araw-araw niyang pamumuhay at even yung pang-araw-araw din niyang pakikisalamuha sa ibang tao ay maapektuhan na.
1: Ito naman po, Doc. Ano po yung mga matatawag po natin na healthy coping mechanisms na pwedeng gawin ng ating mga kabataan kapag ka nakakaranas na sila, no, ng social media burnout?
2: Yes, oo. So, bukod sa awareness about social media burnout, napakahalagang talakayin din itong mga coping mechanisms kasi ito yung makakatulong ano sa mga kabataan natin kung paano nila mas mamamanage or mas makokontrol yung exposure nila sa social media to avoid itong social media burnout. Number one ay dapat magtakda or mag-set ng screen time limit yung mga kabataan natin. I know it will be very difficult or very challenging ano kasi syempre ang kumbaga source of happiness at fun or joy or excitement ng mga kabataan natin ngayon ano na ilang kabataan natin ngayon would be the internet or the social media, but they also need to realize na kung makakaapekto ito sa kanilang pag-iisip, sa kanilang performance, sa kanilang feelings and emotion, at even sa kanilang physical na pangangatawan, dapat mag-set na sila ng limit kung gaano lang katagal sila magkakaroon ng exposure sa social media. Hindi naman agad-agad isang pitikan na totally wala agad social media, ano? Kumbaga gradual decrease ng screen time will be very beneficial, will be very helpful. Pangalawa, as much as possible, ay unti-unting sanayin na iwasan gumamit ng cellphone bago matulog. Kasi yung iba sa atin ay marahil may mga guilty tayo mga tagapakinig dito. No, no? Paghihiga na sa kama, pipikit na, tapos hawak pa rin na cellphone, bubuksan, scroll hanggang makailang episode ng kanilang mga sinusundang mga drama, ano, ay hindi na namamalaya na tumatakbo ang segundo, minuto at oras. So, unti-unti ding sanayin ano na huwag gumamit ng cellphone bago matulog. So, ilayo ang cellphone ano, makinig sa magagandang music, no, sa mga gandang mga sounds bago matulog, makakatulong 'yan. Aside from that, ay pwede rin tayong maglaan ano ng mga oras sa iba pang activities such as sports, mga hobbies, pagbabasa, pakikipag-engage sa diskusyon or kwentuhan, tsikahan sa mga kaibigan natin na mga oras na hindi natin napapansin nung masyado tayong exposed sa social media. No? So, pwede nating ibalik yun. Kumbaga, i-divert natin yung ating attention or ituon natin yung ating oras sa mga more productive tasks and activities. No? And kung tayo naman ano ay talagang mag-o online ko I always do this ano, lagi kong fina-follow or lagi ko lang pinapanood yung mga positive videos, yung mga page at saka mga vlogs na very inspiring at makakapagbigay sa akin ng ngiti at saya, kasi kapag yung mga negativity lang na nababasa ko no, so hindi ko fina-follow yung mga page na ganun ano. Kasi gusto ko na naka-online ako, na ako ay masaya, driven, inspired, motivated, lalo pa bago ako matulog. Hindi ako nanonood ng mga vlogs na sobrang lungkot bago matulog. Kasi ang lungkot naman ang itutulog ko kung malungkot yung pinakahuling napanood ko, di ba? At lastly, yon. Huwag mahiyang humingi ng tulong ano, huwag matakot humingi ng tulong sa magulang, sa mga kaibigan, sa mga teachers, sa mga guru natin ano, sa amin, sa mga mental health professional kung nahihirapan na, gaya nga na nabanggit ko kanina no, because asking for help is a sign of strength.
0: Dr. Kenneth Bailey, since nasabi niyo nga po huwag mahiya na humingi ng tulong sa ating magulang, sa ating mga nakakatanda, sa mga professionals. Para po sa inyo, ano po yung magiging papel ng paaralan, community, ng pamilya in general, ng isang kabataan para mabuo niya yung support system na kinakailangan niya at magkaroon siya ng digital literacy awareness?
2: Yes, oo. Napakahalaga, Miss Drizel, ng role na gagampanan ng tahanan, ng paaralan, tsaka ng community ano, ng ating mga kabataan, most especially sa tahanan. Kasi sa tahanan nagsisimula ang lahat. So, mahalaga na sa tahanan pa lamang ay maituro, magkaroon ng magandang routine ang mga kabataan natin, magkaroon ng magandang understanding ang magulang sa mga kabataan sa tamang paggamit ng social media, ano. So dapat ay maituro ng mga magulang yung pros and cons ng paggamit ng social media, ano, yung kung paano ba natin i-utilize yung internet para sa ating kapakinabangan at kung paano ito maglilid sa kapahamakan sa maling paggamit. Mahalaga ang role na ginagampanan ng paaralan bilang pangalawang tahanan ng ating mga kabataan, ano? So syempre dapat na andyan yung guidance ng mga teachers, ng mga yung mga lalo pa ng mga advisors, ano? Digital literacy na banggit kanina ni Ms. Drizel, na napakahalaga niyan kasi sa ang digital literacy, hindi lang naman itinuturo dyan kung ano ba ang internet, para saan ba ang internet, kung hindi the responsible way of using internet. And of course, the community, ano. So, ano ba yung mga pwedeng magawa ng tahanan, ng school, tsaka ng community para ma-promote pa natin itong digital literacy? So, pwedeng magsagawa ng mga seminars tungkol sa digital wellness, no? Seminar workshop, ano? Digital wellness at mental health para maturuan ng responsible social media use yung mga kabataan natin para makapag-promote din at palakasin yung mga anti-cyberbullying programs. Ayan. Kasi isa din sa mga nakakapag-cause ng anxiety, distress at depression sa mga kabataan natin, ano, yung nagiging biktima sila ng cyberbullying. At alam natin na napakatalamak niyan, ano? Kasi halos lahat ng kabataan ay meron ng cellphone at may access online, ano? Pwede rin talaga nating hikayatin sa sports, sa arts, mga volunteer works at iba pang offline activities sa mga kabataan natin. At maipromote sana ng tahanan, ng school at ng pamayanan na magkaroon ng very accessible na mental health support services para sa mga estudyante tsaka sa mga residente, ano, napakagandang ano yan, napakagandang advocacy para sa mga kabataan natin.
1: Ito naman po, Doc Kenneth, no, kasi nabanggit natin yung ibang mga stakeholders, no, kung paano ba natin mapapalaganap itong digital literacy. How about yung mga influencers mismo at maging ang mga social media platforms? Ano po yung maaari nilang gawin para hindi pa po, kumbaga, para hindi na po sila makapagdulot pa ng harm doon sa mga kabataan na magko-consume ng mga information na kanilang binibigay?
2: Oo. I will answer that very good question sa dalawang lente. Ano, una, sa perspective ng mga influencers, at saka pangalawa, sa perspective ng mga followers ng mga influencers na ito. So, kung ako ay isang influencer, ano, I have this online and social responsibility na ang aking i-content, ang aking i-upload, ang aking i-share is para sa kapakinabangan ng community, ano? Hindi natin maitatanggi na marami tayong mga influencers ngayon or may mga influencers tayo na nahanap buhay itong pag-vlog nila, ano? Itong pagiging online figure nila, ano, ginagawa nilang hanap buhay, which is walang problema doon, ano. Kaya lamang, dapat alam nila na meron silang social responsibility o responsibilidad sa lipunan na kung ano man ang kanilang i-upload, marami makakakita niyan. Libo-libo, milyon-milyon, at ang pinakaayaw natin mangyari, yung negative behavior na ipinapakita ng mga influencers ay magaya or matulad ng ating mga kabataan. Gaya nga na nabanggit natin kanina sa unang bahagi po ng ating talakayan, ano, sa stage ng mga kabataan, nandiyan yung identity formation eh. At ang pinakaayon natin mangyari, yung identity or yung bad identity ng mga influencers ay ma-replicate or magaya kasi ina-idolize sila ng mga kabataan ito. no? Kaya pakiusap na lamang po sa ating mga influencers. Let us be very responsible, socially responsible sa ating mga ina-upload. Kasi hindi lamang po mga matatanda nakakapanood nito, kundi mga bata na maaring gayahin ang ating mga behavior asal. Now, sa pangalawang perspective naman, sa view naman ng mga viewers, ano, kapag nakakakita tayo na mga videos or uploads na sa tingin natin ay hindi maganda, we also have the responsibility to report it. Ano? Kasi, di ba, may mga options sa social media na we can report yung mga videos na ating napapanood, lalo pa kapag very harming, kapag may mga sexual content, kapag may mga elements of bullying, ano? Kasi bilang netizen, may responsibility tayo na gamitin o mapanatili ang internet at ang social media bilang force for good, bilang para sa puwersa ng kabutihan, ano? At hindi para maging promoter at supporter pa ng pambubuli, pangungutya, pang-i-scam, or even panghahamak ng ibang tao, ano? So, it is a collaborative effort. And it should be a collaborative effort, ano, between the influencers and the viewers. At kapag mas na-promote natin ito, no, mas gaganda at masasarap yung pagbabrowse natin sa social media.
0: Ayun. Mga ka-warm heart, stay tuned lang muna tayo. Magkakaroon lang tayo ng maikling break. Makakasama pa rin natin si Dr. Kenneth Maclang. Dahil sa pagbabalik ng warm heart, pag-uusapan naman natin ang workplace burnout.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo,

0: At nagbabalik na po ang ating programang Warm Heart at kasama pa rin natin ang ating resource person sa araw na ito, walang iba kundi si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang. Isa po siyang psychologist mula sa Alaya Psychological Services. At tulad ng ating nabanggit kanina, dadako na tayo sa ating ikalawang topic sa araw na ito na workplace burnout.
1: Dr. Kenneth, ano po yung malinaw or layman's term para maintindihan ng lahat ang ibig sabihin ng workplace burnout at paano po ito naiiba sa simpleng pagod mo lang sa trabaho?
2: Okay. Thank you, Ms. Drizel. Ano? So, gaya ng definisyon na nabanggit natin kanina, ang salitang burnout ay isang kondisyon ng matinding physical, emotional, at mental na pagkapagod dahil sa paulit-ulit na stress na hindi namamanage ng maayos. So masasabi natin na ang workplace burnout ay isang uri ng matinding pagkapagod na nararanasan ng isang manggagawa o ng isang empleyado dahil sa paulit-ulit na exposure niya sa stress at hindi niya ito namamanage o nakokontrol ng maayos. Gusto lang natin sabihin na ang stress is a normal body reaction, ano? Karaniwang nararanasan ito natin ng nating mga individual, lalo pa kapag na-expose tayo sa mga bagay na hindi tayo komportable, very overwhelming, nakakatakot, nakakakaba. So, kumbaga, stress is part of life. Kaya lang kapag burnout na kasi ang usapan, ay ito yung matinding level ng stress. Kasi ito yung continuous na exposure natin sa stress at hindi natin to nakokontrol, hindi natin to natutugunan, hindi natin to naaayos. Kaya kumbaga nalulunod tayo bilang manggagawa or bilang empleyado sa mga responsibilidad na ating ginagawa.
1: Yeah. Doc, may specific criteria po ba ito o diagnosis para masabing workplace burnout na yung isang tao?
2: May actually tatlong major na characteristics itong masasabi natin na workplace burnout. Ano? Number one would be yung matinding pagkapagod or exhaustion. Bilang mga manggagawa or empleyado, natural na tayo mapagod. Ano? Lalo pa kapag very busy ang isang particular na araw, kapag busy talaga. Ano? Kaya lang, hindi lang physical yung napapagod sa atin eh. Kapag tayo nababurnout, psychological, mental, and even emotional, napapagod tayo. Na minsan ay napapatulala na lamang tayo. Minsan ay nawawala tayo sa focus at concentration. Ano? Dahil sa sobrang pagkapagod at exhaustion natin. Pangalawang katangian nito would be yung nagiging detached na tayo sa ating trabaho or nagiging negative na tayo sa ating trabaho. Kaya yung ilan sa mga individuals nakakaranas ng burnout, it's either nagkakaroon ng problema sa kanilang attendance, no? Absenteeism, tardiness, or even nagko-quiet quitting na yung iba, no? Pag sinabi natin quiet quitting, yung indirectly ini-express nila yung pagsuko na nila, no, sa kanilang mga trabaho. And lastly ay nagiging less effective na sila sa kanilang trabaho. Yung dati, napapansin natin, si co-employee natin, bibo, listo, aktibo, ano? Pero ngayon, parang wala siyang gana. Ngayon, parang hindi na siya driven or motivated. Ngayon, parang papasok pa lamang siya or kapapasok pa lamang niya, first hour pa lamang ng shift, ay parang exhausted or lunod na agad siya, ano? So, yun ang mga indicators na pwede talaga nating makita.
0: Doc Kenneth, bakit po ba in relation, no, still doon sa workplace burnout, bakit po ba nagkakaroon ng kultura ng hustle at overworking at bakit ito masasabi na nagiging normalized?
2: Right. So magandang katanungan yan, Mrs. Steph, ano? Yung sobrang workload

0: yung overload na work, ano, ay isa sa mga pangunahing sanhi ng workplace burnout, ano. May mga industry or may mga organization na very light yung mga tasks na ibinibigay sa kanilang mga empleyado. Kumbaga, fair and reasonable and very realistic na matapos sa isang araw na shift, ano, o kaya sa target na ibinibigay. Kaya lang, huwag naman sana na may mga institusyon or organization na very unrealistic na yung mga target na ibinibigay nila sa kanilang mga staff or employee. Ayaw talaga nating isipin na nagiging nanonormalize yun kasi marahil ang mindset ng mga organization na yon ay ma-meet yung target, ma-meet yung quota, no? Ma-meet yung pinaka ina-aim na deadline, ano? Kaya lang, ang nasa-sacrifice naman dito ay yung mental health at well-being ng ating mga kababayan, ng ating mga empleyado, ano? Lalo pa kung yung mga empleyado o yung isang empleyado ay mahina yung coping mechanism or wala siyang coping strategy or hindi siya kulang pa kanyang kaalaman sa pagmamanage at pag-organize ng kanyang mga tasks ay talagang makakaranas talaga siya ng ano no ng work overload ano kaya sa puntong iyon potentially talagang magkaka work burnout talaga siya.
1: Doc Henek, ano po yung mga particular na industriya o sektor na usually common tong workplace burnout? At ano yung mga common traits na nakikita sa isang tao na burnout na?
0: So, wala naman tayong wala akong naisip na very particular ano na industry ano na kung saan makikita natin yung very common na makikitaan natin ng mga empleyadong may mga workplace burnout. Actually, lahat ng industry potentially ay pwedeng magkaroon ng mga cases ng workplace burnout. Yun ay kung, sabi ko nga kanina, ang ibinibigay na tasks and role natin sa ating mga empleyado is very unrealistic yung deadline o talagang malulunod talaga sa trabaho yung ating mga empleyado kung pagbabasihan natin yung time in motion ano at gaya nga nung mga nabanggit kong characteristics kanina na nagiging detached na sa trabaho yung isang individual, nagiging negative na yung perspective niya sa kanyang trabaho. Umaga pa lang, exhausted na siya. Bumababa yung effectivity niya sa trabaho, ano? Yung attendance niya, mapapansin natin, pala palaging umaabsent. Pala palaging nalilate, ano? At ang pinakaayaw nating mangyari dito ay dahil nga burnout na siya sa kanyang trabaho, ang ayaw nating mangyari ay mag-lead to resignation, no? Mag-lead na mag-resign ng isang particular na employee. Because kapag nag-resign ng isang empleyado na dahil sa work burnout, syempre nakakalungkot because as we know that the employees are the most important resource in every organization, ano? Hindi tatakbo ang kumpanya kung walang tao, kung walang human resources. Kaya talagang napakahalaga na matingnan talaga natin yung welfare tsaka well-being ng ating mga kababayang empleyado.
2: And speaking of that po, no, syempre bukod sa pagkapagod, ay meron pang mga issue, mga underlying issues tulad ng kakulangan sa recognition, career growth, at yung pakiramdam na sila ay undervalued, no? So, ano po ang maaaring maging epekto din ito sa isang empleyado na syempre ay gusto din maging, kumbaga, driven kapag siya po ay papasok sa trabaho?
0: Yes, oo. Magaganda yung nabanggit na aspects ano ni Mrs. Steph ano yung mga intrinsic motivation natin kung tawagin kasi hindi naman lahat ng empleyado ay sweldo ang motivation ano. Well, karamihan sa mga empleyado natin kaya nag-apply sa trabaho ay para kumita ng pera, sumweldo. Of course, naandiyan naman 'yan. Pero may mga empleyado tayo that they are more satisfied or more driven or more motivated kapag nakakaramdam sila ng praise, kapag nararamdaman nila yung sense of belongingness nila sa kanilang team at sa company, kapag nararamdaman nila na hindi ako tinatrato bilang empleyado, kundi tinatrato ako bilang pamilya ng kumpanyang ito, parang ganon, na na-value yung mga effort ko, ano? So, ano ba yung consequence o ano ba yung consequence kapag hindi natin natugunan yung ganong klase mga aspeto? Siyempre, madedemotivate. Madedemotivate yung ating mga empleyado at magtatanong sila, ano bang purpose ko dito sa kumpanya? Ako ba ay nandito para trabahuhin lamang ito? Tinatrato ba ako dito bilang empleyado or part of the family? No? Valuable ba ako sa kumpanya na ito? Napapansin ba yung effort ko? Yung loyalty ko sa kumpanya? Napapansin ba na kahit hindi malaki ang sweldo ko sa kumpanyang ito, nananatili ako kasi mahal ko yung kumpanya, pero hindi napapalitan yung output na ibinibigay ko sa input na nare-receive ko, ano? So, kung tawagin natin yung equity, no? Yung equity, yung output na ibinibigay ng ating mga empleyado bukod sa kanilang mga effort, even their loyalty can be considered as their output. Napapantayan kaya yon ng input na kanilang nare-receive such as ng sweldo, recognition, at yung pag-value ng kumpanya sa kanila.
1: Doc Kenneth, meron po ba itong relation sa anxiety and depression? Tapos, if kung meron man po, maari po ba itong mauwi sa isang seryosong mental health condition pag napabayaan?
0: Yes, oo. May posibleng ang workplace burnout ay mag-lead sa anxiety at saka depression, ano? At kapag pinag-uusapan natin yung anxiety, nandyan yung aspeto ng pangamba, ng takot, ng pagkabalisa sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari or sa mga bagay na hindi naman mangyayari, ano? Yes, sometimes it also leads to depression, most especially kapag hindi na nakokontrol, hindi na namamanage, at pakiramdam ng isang empleyado ay helpless, hopeless, wala makakaintindi sa kanya, lahat na lang ng bagay na nangyayaring pangit ay dahil sa kagagawan niya. Yes, nagli-lead din sa anxiety at saka depression, ano? At ang pinakaayaw natin mangyari dito would be mas mag-lead pa sa mas seryosong bagay itong workplace burnout na ito, na isa sa mga sintomas o isa sa mga manifestations or signs ng depression. Trigger warning po uli, such as pag-self-harm or pag-die by suicide. Kaya ako bilang industrial psychologist din, ay pinopromote din dapat talaga natin, ano, lalo pa may mental health law na tayo, mm-hmm. ano, pinopromote talaga natin, hindi lamang sa mga schools natin, hindi lamang sa mga community natin, even sa mga workplace natin, na magkaroon ng mental health program, ano, para sa mga empleyado natin. Kasi mental health is as important as physical health. Mm-hmm. No? There is no health without physical health and mental health. Kung tandem lagi yan, dalawa na yan. Kaya kudos, no? At salamat sa mga industry at organization na nagpo-promote ng mental health at well-being ng kanilang mga empleyado.
2: Mm-mm. Ito naman po, Doc Kenneth, kasi syempre hindi naman maiiwasan, no, na kadikit ng workplace burnout, itong tinatawag na toxic workplace dynamics, tulad po ng favoritism, yung medyo weak na leadership at kakulangan sa support system. Kapag nasa ganitong klaseng environment ang isang empleyado, dapat ba umalis na siya? Saka, paano ba masasabing enough is enough?
0: Alright, okay. So, wala namang perpektong organization, ano? Kumbaga, wala namang perpektong institution. May mga kaunting mga shortcomings, pagkukulang, or weaknesses ang bawat mga institution. Kaya lang may mga organization at institution talaga na mayroong mga toxic work environment. At pag sinabi natin toxic work environment, kaakibat na dyan, ano, yung toxic workplace dynamics, relationship ni empleyado sa kanyang boss, relationship ng empleyado sa business owners, relationship ng empleyado sa kanyang mga kasamahan, ano? So, ano ba yung mga scenario sa nagkakaroon ng toxic workplace environment? Bullying. Diba? Kapag napopromote yung bullying or natotolerate yung bullying, ayaw nating mangyari yan, ano? Pangalawa ay, halimbawa, may mga grievance or may mga complaints sa empleyado na i-raise kay boss. Tapos, i-disregard, i-neglect na lamang, hindi papakinggan. Another, kapag halimbawa ay may mga suggestions or recommendations, ano, si employees and staff, hindi sila nabibigyan pansin o hindi sila nabibigyan boses, ano, nepotism can also be, or palakasan system, ano, favoritism, no? So, may mga industriya na nangyayari yung ganyang mga negative workplace culture tsaka environment, ano. So, the best thing that an employee can do is, of course, to raise these concerns sa kinauukulan. Halimbawa, may complaint siya or may feedback siya sa kanyang kasamahan, pwede niyang i-raise sa kanyang supervisor. Kapag naman si supervisor ang kanyang inireklamo, pwede niyang i-raise sa kanyang manager or sa human resource department. Ano? At kapag lahat ng mga resources ay na-maximize na niya, may mga government agency na pwedeng makinig sa kanila. Of course, we have the Department of Labor and Employment and of the NLRC, ano, dahil ang mga empleyado natin ay protected din naman talaga ng ating batas, ng ating labor code, kumbaga. Now, yung nabanggit ni Ms. Steph kanina, kailan ba yung enough is enough, di ba? Yung talagang ayoko na, talagang period na, tapos na, putol na ang PC ko, talagang wala na akong patience dito. Kapag hindi na nakikita ng isang empleyado yung value niya sa company, kapag hindi niya nakikita ang sarili niya na mag-grow pa sa company, kapag hindi niya nakikita sa ang sarili niya na i-value or i-value pa ng company, I think those are good reflections and realizations to consider na enough is enough, ano. Sa tingin ko, kapag ikaw ay hinihigit na lang ng iyong mga paa para pumasok sa kumpanya, sa tingin ko, isa rin yun sa mga trigger kung bakit pwede mo nang pag-decide na mag-stop. Pero kapag puso mo ang humihigit sa iyo na pumasok sa bawat araw, ano, continue, tuloy lang, no? Tuloy lang ang pagtatrabaho, ano? Kasi may mga kababayan tayo na excited pumasok kinabukasan. Pero may mga kababayan tayo na kapapasok pa lamang, ka-start pa lamang ng shift, gusto na agad matapos or mag-end. No? Gusto na agad umuwi. So, ilan yun sa mga triggers na pwede nating mapansin?
1: Doc Kenneth, kailan po kailangan humingi ng professional help ang isang empleyadong nakakaranas ng ganito po?
0: Yun, oo. That's a good question kasi marami sa mga empleyado kasi natin, syempre, nasa adult stage na yan, ano? May mga individuals kasi na they feel na siguro naman kaya ko pa to. No? Siguro naman ipapahinga ko lang to. No? Siguro naman i-absent ko lamang to. No? Pero kapag nararamdaman nila na impacting na hindi lamang yung kanilang productivity, hindi lamang yung kanilang efficiency, kung hindi yung pagiging functional nila as an individual, nagiging dysfunctional na sila, that's the time that we can advise or promote or encourage yung mga employees natin to reach out sa mga mental health professionals, ano. At syempre, kailangan din nating bigyan ng awareness yung mga kababayan natin ng mga empleyado na ang paghingi ng tulong sa mga mental health professional ay hindi kabawasan ng kanilang pagkatao. Mm-hmm. Hindi kabawasan ng kanilang pagkababae, pagkalalaki, ng pagiging boss. Walang posisyon, walang kasarian, walang edad pagdating sa mental health. So if they feel that they need help, ask for help, ano? At walang masama sa paghingi ng tulong.
2: Mm-mm. Siguro ito na lamang po, Doc Kenneth, kasi we're running out of material time. Ano na lamang po ang inyong mensahe sa mga patungkol dun sa dalawa nating topics for today, yung youth social media burnout at yung workplace burnout, no? Para sa ating mga tagpakinig na nakakaranas po ng mga ganitong klaseng sitwasyon. Go ahead po, Doc Kenneth.
0: Maraming salamat po. Mensahe ko po sa ating mga tagapakinig para sa ating pong paksa about social media burnout at saka workplace burnout. If you need help, ask for help. No? Gusto ko lang po talagang paulit-ulitin na asking for help is a sign of strength. Lahat po tayo ay pwede makaranas ng stress, ng iba't ibang mga mental health concern, ano? Pero kung nararamdaman po natin na hindi na po natin kaya, ay humingi po tayo ng tulong sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, kaklase, katrabaho, at sa mga mental health professionals. Hindi po kabawasan ng pagiging tao natin ang paghingi ng tulong. Bagkus ito po ay senyales ng ating katatagan, dahil matatag natin ang tanggap sa ating sarili na kailangan natin ng tulong, matatag natin ang natanggap natin sa ating sarili na tayo ay nalulunod na, at matatag natin ang tanggap natin sa ating sarili na ang paghingi ng tulong na ito ay unang hakbang patungo sa aking road to recovery.
2: Mm-mm-mm. At syempre, bago po namin kayo tuloy ang pakawalan, ay paano po ba makaka-reach out ang ating mga tagapakinig sa inyo in case na kailangan po nila ang inyong services?
0: Ayan. Maraming salamat po muli sa paanyaya, Ms. Drizel and Ms. Steph, and of course sa Radyo Pilipinas World Survey, sa mga ka-warm heart natin sa pagkakataon pong ito. Maaari nyo po ma-reach out, at ang aming team sa Alaya Psychological Services, meron po kaming Facebook page, Alaya Psychological Services. Kami po ay samahan ng mga psychologist, at kami po ay may klinika na located sa Batangas City. So if you need mental health services, psychological services, you can message us sa aming pong Facebook page. Ayan. Salamat po ng marami.
1: Maraming salamat po, Dr. Kenneth, and have a blessed Sunday po.
0: Happy Sunday po sa inyo. Maraming pong salamat.
2: At ating nakasama sa edisyong ito ng ating programa si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang, isa pong psychologist mula sa Alaya Psychological Services. So, magpapasalamat to siguro tayo sa ating mga nakasama sa studio para sa edisyong ito ng Warm Heart. Siyempre, nandyan sina Sir Leo Magpayo, Ma'am Susan Aison, at John Paul Lumuntad na nag-assist sa atin sa ating technical side. At salamat ulit sa ating resource person para sa araw na ito na si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang.
1: At dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Daniel
2: at Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Ikaw!
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere
3: from Manila, Philippines.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras.

0: konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng Bridges on Air. Hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service po ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyo napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa YouTube, sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit naman po ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. Pero hindi pa dyan natatapos yan. Pwede rin po nyo kami subaybayan sa mga cellphones po ninyo. Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Mapa-iPhone man yan or Android phone. Alright? Pero syempre, ang Bridges on Air po ay hindi ikang may sasakatuparan kung wala ang Commission on Filipinos Overseas. Kasi it is a collaborative effort between Radyo Pilipinas World Service and Commission on Filipinos Overseas sa pangunan ni Secretary Clink Ang. And of course, mula sa CFO, kasama natin, as usual, si Ginoong Ares Gutierrez. Ares, magandang araw.
1: Magandang araw po, Kuya Rey. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service. At narito na naman po tayo sa Bridges on Air na umiere every Saturday morning.
0: Yeah. And of course, ano po ha, bukod sa ating community correspondent ngayong araw na ito na si Kurt Habana, ano, meron din tayong segmentong Pinoy Ako. At mukhang itong guest natin para sa Pinoy Ako is again another very inspiring and successful story, Ares, ano.
1: Ito yung mga kwentong dapat nating binibigyan ng
0: panahon
1: dahil maraming kwento ang mga Filipino diaspora na
0: yes,
1: hindi nga sila sikat masyado, pero yung inspirational yung mga kwento nila.
0: At saka sa tulong ng CFO, unti-unting nabubuksan ang mga mata ng mga kababayan natin sa tunay na kalalagayan at achievements ng Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Okay. Pero itong Pinoy ako natin, mukhang magugutom ako dito dahil magaling magluto pala ito. Hindi lang pang kusina ito ha. Hindi lang pang sabi natin restaurant o karinderya. Pang hotel level.
1: Master level talaga.
0: Luxury ship pa yata. So mamaya, antabayan po nyo yan. Lalo na doon sa mga kababayan nating inspiring na maging chef, kumukuha ng culinary arts courses, gusto mag-abroad. Yan.
1: Saka ang napakahaba nung kanyang career.
0: Dami.
1: Haba. Career list kung saan siya napunta.
0: Tinitignan ko, 3 pages yata ito eh. Tapos A4 pa yung haba. Anyway, sige, mamaya, antabayanan po nyo yan. Samantala, para po sa ating unang bahagi ng ating programa, tulad na nabanggit namin ni Sir Ares, makakasama natin ang isa pang CFO community correspondent natin. Can you please introduce kung sino ang ating community correspondent sa Ares for today?
1: Ang ating pong community correspondent ay hindi po siya involved sa mga program ng CFO. Dahil siya po ay nasa creative side.
0: Okay.
1: Isa sa aming mga creative minds under sa MISD or yung Management Information Systems Division. Ito ay isa sa mga bunso ng CFO. Bata pa ito.
0: Okay.
1: At nagulat ako na siya ang magiging CFO correspondent dahil although kasama ko siya dati sa cluster ng trabaho, pero hindi ko nadidinig yung boses itong bata.
0: So ngayon lang?
1: Ngayon ko lang siya maririnig ng magsasalita ng matagal.
0: Alright, okay. Sige.
1: Siya po ay walang iba kundi si Kurt Habana.
0: Kurt, kamusta ka na? Go ahead.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Araw po, Sir Ares, Sir Ray, sa mga nasa Radyo Pilipinas po, at sa mga makinig po ng Bridges on Air po.
0: Alright.
2: Magandang araw po.
0: Okay, Ares, narinig mo yung boss niya.
1: Yan ay pinakamahabang narinig ko. Tahimik lang kasi ito yung batang to eh.
0: And ganyan ba talaga yung mga nasa creatives? Mas active at mas, kumbaga, thinking aloud mentally imbes na ikang aloud verbally, ganun. Tama ba yun, Kurt?
2: Karamihan po actually, ganun po. Mas more on nag-iisip
0: mas malikot ang pag-iisip. Malikot ang pag-iisip mo, Kurt. No?
2: Hindi naman.
1: Kausap lang niya lagi, katabi niya eh. Si Ina.
0: Wala ka ng ibang kausap, si Ina na lang. Anyway, sige, mukhang ano ba ang ihahatid mo sa amin, Kurt, dito sa ating Bridges on Air?
2: Actually po, ipapakilala ko lang din po muna yung sarili ko. Isa po akong junior multimedia artist po sa Commission on Filipinos Overseas. So, ang ginagawa ko po is actually more on the background nga po tulad ng nasabi po. Sa creative side po ako. So, tumutulong po ako sa mag-edit ng mga graphic layouts and mga videos na napupost naman din po sa ating social media pages din.
0: So, meaning talaga sa social media ang ano mo, sa ang concentration ng ano, graphics, yung mga poster, yung mga teaser, alam mo na, yung mga... Yun ang ikang pinagkakaabalahan mo ngayon sa CFO.
2: Yes po.
0: Okay.
1: So ano yung ano ang event ngayon na may involvement ka, Kurt?
2: Ah, recently po actually po last August 1 po is nag-participate po ang CFO sa Yugto Bulacan Coalition Youth Leadership Summit po sa pangunguna po ni Attorney Jay Tiam ko po as a panel speaker po. And actually po, ang yung leadership summit po is actually a 3-day summit po para sa mga young leaders ng Bulacan. And inorganized po ito ng Kabataang Volunteer Initiative po. And ang layon po nila is para ma-enhance po yung skills and ma-empower po yung mga young leaders po natin na nasa Bulacan.
1: So ano and, ang naging papel ng CFO dun sa programa na yun?
2: So, yun nga po, tulad na nasabi ko po kanina, sa participation po ni Attorney Jay Tiam ko bilang isang panel speaker po doon, ipin-resent niya po, in-introduce niya po yung mga programa po ng CFO at ayun po, sa mga kabataan po ng Bulacan para mas maging aware po sila, lalo na po sa differences po sa ibang mga migrant serving agencies po. At syempre naman po, para malaman po nila yung mga programa po na ginagawa po ng CFO.
1: Nabalitaan namin, Kurt, ikaw naman ay closely working with the Office of the Secretary din. Si Secretary Clink ang ay tumulak pa abroad. Saan ba nagpunta si Secretary Clink?
2: Oh, actually po, nasa US po siya for about 2 weeks po. So marami pong engagements po na mangyayari po doon. Itatap na po yung mga migrant una nagpunta po sa ibang bansa as well as yung mga organizations po actually.
1: So ito ay official trip ano yung lakad ni Secretary Clink.
2: Oh yes po.
0: At meron kundi ako nagkakamali Sir Ares at Kurt. Iba naman tong sasabihin ko no? Ano na. Mukhang ang CFO ay nakipag-tie up na rin sa SSS.
1: Wow.
0: Para dun sa mas pinalawak na social services para sa mga Pilipino diaspora at mga OFWs. Tama ba ako doon, Kurt?
2: Yes po. Actually po, very recent lang din po yan. And meron po kaming post po sa social media.
0: Ikaw ba gumawa ng post na yon?
2: Hindi po actually, pero nakita ko lang din po.
0: Pero ganun yung ginagawa mo sa CFO. Mga ganun. Mga graphics na ganun. So, pero would you know kung paano makakatulong yung ikang I think collaboration naman with SSS and CFO?
2: Oh, ngayon po as of the moment po we're in the works naman po. And kapag ganun naman po yes, mapo-post din naman po siya or like yung mga information po na pwedeng ibigay po na pwedeng magamit po ng ating mga constituents po natin ng mga non-resident Filipinos malalaman din naman po nila yan kapag in-upload na po sa ating mga social media pages at sa website din po ng CFO po.
1: Ali Kuya Ray, kung masagot ko lang yung tanong mo tungkol dyan sa tie-up ng CFO at ng SSS. Kasi may matagal na may programa yung SSS na hikayatin yung mga lalo na yung mga OFWs, yung mga papaalis na ituloy ang kanilang membership sa SSS. Tulad din nung ako ay naging migrant worker, tinutuloy ko pa rin yung paghuhulog sa SSS para hindi maputol yung kasi meron na ako dati. So pwede namang ituloy.
0: Ano, parang voluntary,
1: voluntary contribution. So ganito din ang takbo nung partnership ng CFO sa SSS is para naman hikayatin yung mga, di ba, yung constituency ng CFO, yung mga permanent migrants na, yung mga naninirahan na talaga sa abroad na makaakala nila porket nandun sila, hindi na sila pwedeng
0: maging member ng SSS.
1: Eh, pwede pa rin naman. May may certain provisions na pwede pa rin sila. So, doon papasok yung CFO sa information campaign ng SSS.
0: So, pero nagsimula na yung information campaign na ito.
1: Nagkapirmahan na sila ng Memorandum of Understanding si Secretary Clink at yung Pangulo ng SSS. Yung detalye kung paano nila gagawin yung programa is aayusin pa ng division naman nila, Gyros yun.
0: Ayun,
1: yung program management.
0: Siguro sa mga susunod na edition ng Bridges on Air, baka pwede nating mas kuhanan ng detalyado.
1: Nilalatag pa nila yung nitty-gritty ng kampanya.
0: Okay. So, di ba yung mga OFWs nga eh, nagbabayad ng ano eh, ng, di ba, ng OWA membership.
1: Oo. Oh.
0: Nagbabayad pa rin yan ng PhilHealth. Meron pa rin yan eh. May PhilHealth pa rin sila eh. I think, mandatory yata yung PhilHealth sa kanila, kundi ako nagkakamali.
1: Kasi lang araw, pagka ikaw ay registered na OFW, merong tinatawag na OEC, yung Overseas Employment Certificate, na kukunin mo sa, wala pang DMW, kukunin mo sa POEA, na yun ang number one dating reklamo ng mga OFWs kasi konti na nga lang yung oras mo. Pipila ka pa dun sa POEA.
0: Para sa, sa OEC.
1: Ang tingin burden mo mga OFWs, is it's a burden. Konti na nga lang yung oras mo. Ganun pa. Hindi ko lang alam kung na-streamline na nila yun or outright inalis na. Pero nung dating nakakausap ko si Secretary Toots Opley, may mga iniisip silang way para mawala na yung ano, mawala na yung burden na kailangan pa nila
0: kumila. Baka online na. Mga ganun.
1: So hindi ako familiar ngayon kung inabolish na nila or itinuloy nila sa ibang
0: platform.
1: Okay.
0: So Kurt, so sa trabaho mo naman, balikan ko lang yung trabaho mo as junior multimedia artist dyan sa CFO, ano yung pinaka-challenges na kinakaharap mo?
1: Oo.
0: Kasi alam ko si Sekang is a very, very busy person. Napaka-ano niyan eh. Napaka workaholic yan eh. Diba? Ewan ko lang kung nakakaupo pa kayo. Pero ano, ano yung mga challenges sa CFO?
2: Siguro po ang isa sa pinaka-challenges ko po bilang isang junior multimedia artist is kasi po under po ako ng Management Information Systems Division po. And isa po sa pinaka-function po ng division namin is to provide support po kapag kailangan din po ng ibang division. So aside po sa division po namin na kinikater po namin, nag-help din po kami sa ibang divisions sa paggawa po ng mga, sa mga pangangailangan din po nila.
1: So, kumbaga, pagka may kailangan ng social media card ni Migrant Integration Education Division.
0: Kayo ang gumagawa nun.
1: Tatawagin niya yan si Kurt. Tsaka si Ina. Yan ang magka-tandem din.
0: Okay.
1: So, hindi... Kung saan-saan niya yan si Kurt, napunta na yan sa... Kung, halos lahat ng projects ng CFO, katali sila.
0: Nandoon na sila.
1: Kaya, one of the most popular persons in CFO, yan si Kurt.
0: Wow.
1: At si Ina.
0: Talaga naman.
1: Yan ang aldab ng
0: Ina. Teka, aldab?
1: Well, laos na nga.
0: May aldab pa ba?
1: References natin.
0: Pero kanina, may nabanggit ka, bunso si Kurt.
1: Oo, isa sa mga batang employees.
0: Pero may bunso rin kami dito. Sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ito si JP.
0: Hindi pa yan. Ang bunso namin, ito si Step. Yan ang bunso namin. So may bunso kayo doon. Kurt, meet Step. Yan, bunso din namin yan. Okay. Alright. Sige, Kurt. Maraming salamat. Thank you very much, ha?
1: Thank you, Kurt.
2: Thank you po. Salamat po sa opportunity.
0: Thank you very much. At ayan mo, kukontakin ka rin namin sa magpapagawa rin kami ng...
2: Sige po, Kurt.
0: Thank you very much, Kurt. Maraming salamat. Yan, talaga naman. Yan ang sinasabi ko, yung mga trabaho na hindi ko na kayang gawin. Yung mga, sa mga bata na yan, di ba? Yung mga younger generations. Alright. So, alright. Magbabalik po kami para sa ikalawang pahina naman ng ating programa, para sa ating segment. Ito na po yung sinasabi namin sa inyo ni Ares. Humanda na po. Maghanap na kayo ng, ng plato at kutsara tiridor. Maganda na kayo ng maaring iluto dahil... isang chef, master chef.
1: Ang makakasama natin. Hindi lang basta-basta chef.
0: Hindi lang basta-basta

0: at sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service, Presidential Broadcast Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa panguna naman po yan ni Secretary Clink Ang. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Siyempre, kasama pa rin natin si Sir Ares Gutierrez. Ares?
1: Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa Bridges on Air.
0: Yan, ako. Ares, tulad ng sinabi natin kanina do sa bungad natin sa ating programa, medyo ano to, nagutom ako. Oh, bigla akong natakaw. Ano kasi mukhang professional at star-studded na chef ito makakasama natin para sa ating Pinoy Ako segment.
1: Hindi lang yan basta-basta chef. Siya ay nagtuturo ng mga chef.
0: Yan,
1: master niya. Chef.
0: Master chef na siya. Okay. Pero nakikita ko, nabivisualize ko kung paano siya magturo. Stricto ba siya magturo? Kasi, di ba, pag ang mga chef talagang dumadaan sa matinding training yung mga yan.
1: Tama yung nakikita natin ng mga sikat na chef sa TV, di ba? Oh. Naninigaw sa kusina.
0: Naninigaw, hinahagisan ng ano. Pero, ang outcome naman, from the discipline na nakukuha nila, talaga namang world class yung mga produkto nila. Ito, Filipino world class din. At hindi ako nagkakamali, may nahagip po akong balita tulad na napag-usapan natin kanina. Naging kaklase mo pa pala ito.
1: Oo. Kasabay ko umuuwi yan.
0: Pero maganda yung kwento ni ano, itong makakasama natin. Hayaan natin siya ang magkwento. Kung paano siya nagsimula, saan siya nanggaling, paano siya nagsimula sa kanyang profesyon, at paano niya nakamit yung kanya status ngayon. So makakasama natin para sa ating Pinoy Ako segment si Ginoong Master Chef, kung tawagin ko, Arnulfo Golciano Ragadio. Master Chef Ragadio, magandang araw po at welcome sa programang Bridges on Air.
2: Magandang umaga at magandang araw sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Thank you very much for giving me the opportunity.
0: Nako eh, kami po dapat magpasalamat, Ares.
1: Oh, sa oras na actually ang tagal ko na tong inaawitan. Napaka-busy tao nitong si Chef Pong tawag.
0: Chef
1: Pong.
0: Chef Pong.
2: Yes, P-O-N-G like ping pong.
0: Chef Pong, ayan. Magkaklase pala kayo nito si Ares, ano? Naging magkaklase pala kayo nito. Okay, so mahaba-haba na rin pala na pinagsamahan ninyo ni Ares.
1: Matagal din kaming hindi nagkausap nito. Dekada ang binilang.
0: Okay.
1: Kumbaga, salamat lang sa teknolohiya kaya nagka...
0: Sabi nga nila, no, Chef Pong, Master Chef Pong at Ares, yung high school is the best years sa buhay ng isang tao, isang estudyante. Doon mo makikita talaga yung mga people who can you can consider friends talaga for life, ano. So Chef Master Chef Pong,
2: yes sir,
0: tanong ko lamang po sa kasalukuyan para lang po may idea yung mga nakikinig at nanonood sa atin, nasaan kayo ngayon?
2: I'm here in Indonesia, Jakarta. I am in Jakarta, Indonesia.
0: Jakarta, Indonesia. At sa kasalukuyan po ano po ang ginagawa niyo ngayon diyan being a master chef?
2: Now I am into teaching. Bali, nagtuturo ako, sharing na sa mga knowledge na natutunan ko. So I was on the operation for 25 years. So I started my humble beginning dyan sa atin sa Pilipinas, sa Heritage Hotel, Peninsula Manila. So I started from there, then the rest is...
0: o mga restaurant.

0: culinary arts. Sa Indonesia rin yan. Ano, culinary instructor. Mercantile Athletic Club. Ano po, at sa Indonesia din yan. And naging general manager siya doon. At sa Maison Bleu Center for Culinary Arts, naging culinary instructor din siya sa Jakarta. Marami, mahaba.
1: Mahaba.
0: Ano, mahaba. Pero
1: nag-cruise ship pa yan.
0: Oo nga, kasabi ko nga, kung isa-isahin ko lahat, baka kulangin tayo sa oras sa segment natin, sa haba ng

0: ng ika nga pinag ika nga naging involved si MasterChef tungkol dito ano. Pero MasterChef Ragadio, bakit nyo naisipang tahakin itong profession na ito? Bakit wala ba kayo ibang profession noon na iniisip?
1: Payat payat po nag-chef ka.
2: Yes, no, actually my story as a chef is very common or very classic.

0: sabi mo nga, pinapanood mo lang yung
1: Lola.
0: si Lola, Lola Angelina, and how how she cooks, tapos ikaw yung nagpe-prepare, di ba? Tumutulong sa kanya. Pero kailan ka nagsimula na ikaw na mismo ang magluto? Kailan ka pinayagan ni Lola Angelina? O sige, Arnulfo, ikaw na ang magluto para sa araw na ito.
2: Okay. Nung una, nung buhay pa siya, hindi niya ako pinapayagang magluto.
0: Okay.
2: So that is the time that

0: yung college na papasok ka na for schooling noon? Kasi HRM ang kinuha mong kurso, di ba? Pero paano ka saan ka nagsimulang mahilig magluto?
1: Going to college. Yeah. Going to college. Doon ako natuto magluto. Kasi namatay si Lola noon, year 1984, if I'm not wrong, or yeah, 85.
2: Mm-hmm.
1: So, doon na ako nakahawak ng kawali, sandok.
2: Mm-hmm.
1: Kasi nung una, puro pering knife lang hinahawakan ko noon eh.
2: Okay.
1: Tapos umiiyak pa ako nang sabi ng lola ko, ayan ang dapat mo muna matutunan.
2: Okay.
1: Magbalat ng sibuyas. So, so yun, naging ano ako sa knife skill.
2: Okay.
1: Nagkasugat-sugat yung mga daliri ko. So, it's normal for a kitchen na dapat masugatan ka or mapasok ka.
2: Mm-hmm.
1: Pag hindi ka nasugatan at hindi ka napasok sa...
2: Parang kumbaga binila na.
1: Yes, something like that. Something like that.
0: And then nag-HRM ka sa Our Lady of Fatima University?
1: Our Lady of Fatima University.
0: So bakit, paano ka napunta na yun na talaga yung kukunin mo? Kasi sa totoo lang sa Kuya Ray, wala sa personality niya na maging
2: teka pag sinabi mong wala sa personality niya
0: sa pagkakakilala ko talaga
2: sige sa pagkakakilala mo habang nakikinig si Master Chef dito, ano nung madalas kayo magkasama, di ba, magkaklase kayo, ano ba ang personality niya at sinabi mong wala sa personality niya na ano papasok siya sa ganung kurso?
0: Yeah, mga bata pa kami noon, mga wala, puro lang kami kalokohan.
2: Okay. All right.
0: Namamasyal kami sa Santa Cruz, naghahanap ng kung ano-ano doon. Sa Binida, ginagawa yung LRT.
2: Okay. So doon lang kayo noon?
0: Well, ganun lang eh. Tapos sabay kami uuwi kasi taga Project 8 yun eh.
2: Okay.
1: So, tapos kukuha tayo ng gagambang bahay sa inyo. Tandaan ko nun. Umasok tayo sa bodega, tapos kumuha tayo ng gagambang inuwi ko.
0: Ganun lang yung mga katuwaan lang ng mga bata. Pero yung traces na papasok siya sa culinary arts o sa HRM.
2: Tapos magiging master chef siya.
0: Oo nga eh. Kaya lagi kong sinasabi kahit nung sa mga klase namin. Kasi nawala siya sa sirkulasyon namin eh. Mm-hmm. Lumipat siya ng eskwelaan.
2: Mm-hmm.
0: I mean, hindi nyo alam ano nangyari dun kay Pong. Kumbaga kung may success story sa batch, ito yung success story.
2: Mm-hmm. Ayun. So, may tuturing nga na success story si Master Chef Pong. Okay.
0: O, lagi ko pinagmamalakihan sa mga kaibigan namin.
2: Okay.
1: Now, thank you.
2: Now, Master Chef Pong, paano, well, siyempre, sabi nyo nga, nag-start kayo sa Heritage, ano, tsaka dun sa isa pang hotel. When was the time na talagang sa abroad ka na gumawa talaga ng pangalan?
1: Okay, after my cruise ship, nung pagkatapos ko mag-cruise ship,
2: sinasabi niya, no?
1: That was my marriage.
2: With marriage?
1: Yes.
2: Cruise ship. Wow.
0: Hindi ka basta-basta makakapasok doon. Napakahigpit ng standards nila.
2: How gano'ng kakatagal doon na Master Chef Pong?
1: I have two contract. Actually, then I moved to a lot of land bases.
2: Pero may pagkakaiba ba ang pagiging chef sa isang cruise ship compared sa land base?
1: Yes. I learned a lot. Yeah, I learned a lot. Yung movement mo, yung off days mo, yung job scope mo, yung length of work, mahaba yung oras ng trabaho, and walang day off. So that's the life in the cruise ship.
0: Walang day off sa barko? Parang ganun?
1: Meron siyang off, pero yung time off lang pag magpapahinga ka.
2: Nandoon ka pa rin sa barko. Ganun na 'yun.
0: Siyempre, hindi ka man makakaalis ng barko.
1: Yes. Ayun ang ano noon. Pero economically wise, yes, it's a good. I mean, yeah, because you will be earning dollars.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: At saka yung mga kliyente nyo dun sa Queen Mary, mga hindi basta-basta. Kasi meron akong naging ka-opisina sa Dubai na ano, na isang buwan siya nasa loob ng Queen Elizabeth.
1: Wow!
0: Isang buwan siya, dun siya nakatira. At hindi yung naipon niyang, yung mga naipon niyang pera sa isang taon niyang pagtatrabaho, doon niya ginagasta sa loob ng cruise ship.
2: So, ibig sabihin, talagang...
0: Talagang
2: kailangan mo talaga na may pera ka talaga to stay there. Di ba? Ganun lang naman yun. Okay. So, bukod dito sa Queen Mary 2 na nabanggit mo, Master Chef Pong, naging sous chef ka rin pala sa ano?
1: Yes.
2: Sa Netherlands, tama ba?
1: Yes. Netherlands Antilles. So, it was an island in Caribbean.
2: Mm-hmm.
1: So I started as a commis. So I started as a commis 2.
2: Mm-hmm.
1: And then commis 1 and then demi chef de partie. Naging demi chef de partie ako sa Peninsula Manila, and then when I joined also the cruise line, I am also the same as demi chef de partie. Then when I joined the Curacao, from chef de partie going to sous chef. So mm-hmm. I am stepping slowly juga for my sorry, I am Juga because I am used to speak Bahasa here. Sorry,
2: oh,
1: sorry.
2: Yeah.
1: Sana ina. I am mixing English and Bahasa dito. So, yeah.
0: Eh, dito na naman Bahasa eh. Bahasa Bisaya abin yun.
1: Bahasa Tagalog.
0: Bahasa Tap abin yun.
1: Yeah.
2: Pero, gano'n ka na ba katagal sa Indonesia?
1: I am here for 13 years.
2: Oh, nagmet pa kami ni Aris
1: sa Singapore. Yes.
0: Ang wife niya.
1: Remember, Aris, nagmet tayo sa Singapore, no?
0: Oh, sa Singapore no, tayo no, nagkita nun eh.
1: So, yung last nating met personally. Yeah.
2: So, 13 years ka na sa Indonesia and of course, you have a family there na. Ano po?
1: Yes, I have.
0: Yung wife mo, di ba, Indonesian?
1: Yes, she's an Indonesian. I have one daughter.
2: Wow, okay. And of course, meron ka pang stint o naging ano ka rin, head chef ka sa Singapore. Doon sa...
1: Yes, that was my life in Singapore.
2: Gano'n ka naman katagal sa Singapore?
1: Almost 5 years.
2: Aba, yan.
0: Ano din siya, yung mga napuntahan nga ni Chef Pong na ano, na mga lugar, yung mga lugar na naririnig mo lang pag may Miss Universe pageant.
2: Tama.
0: Curacao, saan ba yan?
2: Oh. Ito tulad nito isa, Trinidad and Tobago.
0: Oh,
1: yeah. Yes, that was my last overseas. Yes, that was in the island of the Caribbean, and I was proud to say that I am the first Asian Filipino na naging executive chef.
2: Oo, kasi nakalagay nga dito executive chef Grafton Beach Resort and Spa. La Grande Corlan Spa Resort. Trinidad.
1: Yes, handle ko dalawang hotel yung handle ko.
2: Wow.
1: That time.
2: Okay.
0: Sipin mo executive chef. Ini yung pinakamataas sa
2: may bala ka pa bang
1: umuwi
2: na
1: May bala ka pa bang the main dream.
2: May bala ka pa bang umuwi at mag-stay sa Pilipinas sa dami na narapuntahan mo?
1: Meron. Ano pa rin ako, syempre, I love Philippines. Philippines.
2: Okay.
1: Yeah, mahal ko ang Pilipinas.
2: Pero siguro matanong din namin ni Sir Ares sa Master Chef Ragadio. Paano mo ma-describe ang buhay ng isang nagsisimulang sabi mo na natin na 'di ba naging commis 1 ka. Tapos and then slowly pumapanik hanggang sa maging sous chef, hanggang sa maging executive chef, hanggang sa ngayon nagtuturo, nagiging instructor ka. How will you describe the life of a chef starting from, you know, the start from the bottom all the way up na kinararatingan mo ngayon? Kasi sigurado yung mga nakikinig sa atin, kasi dito sa Pilipinas
0: maraming nag-aaral.
2: I think
1: yes, it's very in demand now around the world, yeah. Culinary schools.
2: Yeah, pero how would you describe it?
0: Oh, kasi sa amin naman hindi nakakaintindi. Ang isa lang description namin, nagluluto lang kayo.
2: Oh, yun lang.
0: Pero yung lang na yun, hindi yun lang.
2: Oo. Kung minsan alam mo, ito Master Chef Ragadio, This is not meant to offend anyone. No. No? Kasi, pero kasi nasabi yes, na, yes, pag sinasabi nila, ay, chef, ano lang yan, glorified kusinero lang yan, yung mga ganon. Di ba yung yes, mga panunaw ng iba ano. Pero alam niyo, kumisan, hindi nila naintindihan eh, kung anong ibig sabihin ng chef, ng sous chef, ng executive chef.
0: Paano ba siya umaangat?
2: Oo. Magugulat na lang sila. Oo. Paglabas nung sous chef o executive chef, iba yung lifestyle. Di ba? May magarang sa skype, may magandang pain. Ibig sabihin, yung lifestyle niya na susustain niya. So, ibig sabihin, doon sa mga nagsasabi, ay, hindi, yung mga chef, ano lang yan, glorified cuisinero lang yan. Kaya gusto kong marinig at maparating sa ating mga kapatid, paano ba ang buhay?
0: Ano yung pinagdaanan niya?
2: Oh, hanggang sa marating mo yung kinaroroonan mo ngayon.
1: Okay. Let me start. Okay. Okay. Being a chef is a very honest profession na hindi mo pwedeng sabihin sa isang, sa kulig mo na, can you please pakiluto naman to para sa akin? No. You need to do it and show it to them that you can do it. Okay. First thing, to be a chef is you need to be dedicated. Yung discipline mo and yung sacrifice mo. The more holidays, the more there is a big events like Christmas, New Year, all of the holidays, doon nagbibisi ang mga hotels and restaurants.
2: Mm-hmm.
1: And siyempre, dapat maging fast learner ka rin.
2: Mm-hmm.
1: Fast learners, and then you need to motivate yourself, then you need to motivate your colleagues.
2: Mm-hmm.
1: And you need to know what is the trends that is happening din sa surroundings, I mean sa business industry. But the number one bottom line is yung dedication mo, yung discipline mo, yung punctuality mo, mix of your social skill and your hard skill. Magaling ka nga magluto, pero yung social skill mo is hindi naman, hindi mo naman naibabahagi sa tao.
2: Mm-hmm.
1: Yung communication mo is hindi ganun ka-detailed. You cannot be a successful chef.
2: Mm-hmm.
1: So it's a mix. It's a mix of everything.
2: Mm-hmm.
1: And hindi ka rin pwede kasi maging emotional sa kitchen kasi mostly kitchen is a very rough and a tough environment. Siguro napapanood nyo yung Hell's Kitchen kung paano magsisigaw si Gordon Ramsay, yung mga chef. So kinakailangan, mindset mo is andun. So you need to be strong physically, mentally, and spiritually strong.
2: Mm-hmm.
1: Why I always say like that? Yeah, mentally, you need to be your mindset. You need to think that bakit ako nandito? Bakit ako magiging chef?
2: Mm-hmm.
1: So, yung mindset mo muna. So, okay, I want to learn and I want to become fame. I want to become a good chef.
2: Mm-hmm.
1: I want to become a master chef. Pero paano ako magiging master chef? Kung yung mindset mo is broken. Mm-hmm. Kung yung mindset mo is hindi fixed. And then one more is the physically. You need to be physically fit juga if you will be a chef because you will be doing a lot of movements, a long hour of duty, carrying sauce and pots heavy, hindi yung mga kaldero sa bahay.
2: Mm-hmm.
1: And then, spiritually, when things get down, kung hindi na nagiging align yung nangyayari sa paligid mo, magdadasal ka. So, ayun ang palagi kong sinasuggest sa mga beginners or sa mga gustong tumahak sa overseas working because iba ang land base at iba ang working sa ibang bansa lalo na sa cruise ship.
2: Mm-hmm. Bakit mo na sabi yon, Master Chef? Bakit mas iba sa land base kumpara mo sa mga luxury ships na naka sea base? What makes the big difference between the two?
1: The big difference dun sa land base and the sea base, yung land base yung time management mo pag gumagawa ka ng mise en place, okay, mise en place is yung preparation of all ingredients before you are going to execute the things or before you're going to cook. You need to make sure that yung timeline mo ng mise en place, for example, breakfast going to lunch.
2: Mm-hmm.
1: While during breakfast, nag-prepare na kayo ng lunch noon.
2: Mm-hmm.
1: So you need to be double time. You need to move hustle. And there is a time na kinakailangan matapos mo yung yung time. If not, hindi ka makakapagpahinga. So ayun ang life at the cruise ship. And then during the lunch service, mag-prepare kayo ng mise en place for the dinner service naman. Wow. And then during the dinner service, mag-general cleaning kayo, because every day in the cruise is you need to do a general cleaning because of the USPH, of the United States Public Health, especially pagkadadaan kayo sa US territory, very strict sila. Minsan may umaakit na Coast Guard, magche-check ng hygiene and sanitation. Pagka yung ship is medyo madumi, bagsak. So hindi kayo makakapasok sa US territory. So ayun ang ano, I can say it's quite hard time. Not like in the land base, you have a lot of time. So pagkatapos ng duty mo, pwede kang mamasyal. So that's the differences sa cruise and working land base.
2: Grabe pala sa cruise ship. Ano 24 hours pala movement doon. Grabe. Kung baga
1: Hindi naman sa 12. Sorry. Okay.
2: So hindi naman siya 24 hours, may break din naman.
1: Meron. Yung break niya is tinatawag na split shift sa mga restaurant. Okay. Bali split time. 12 hours if yung the working time.
0: Pero yung sinasabi ni Chef Pong yung mabilis yung galaw dahil
1: yes.
0: Ginagawa mo yung breakfast at the same time ginagawa mo yung lunch. Ipahinga ka lang ng konti, tira na naman kayo ng dinner.
2: Alright. Yung nga sinabi ni Chef Pong, ni Master Chef Pong, kumbaga, hinahanda mo na, Ben, tama yun, hinahanda mo na yung breakfast.
1: Mindset.
2: Mo. At the same time, hinahanda mo na rin yung lunch.
0: Tanghalian.
2: Diba?
1: Yes.
2: Kaya kung wala kang presence of mind, at saka baka naihalo mo yung lunch dun sa breakfast.
1: Yes. So,
0: ayun. At saka, marami kang niluluto. Hindi ka nagluto just for 5-10. As in, 100.
2: Tsaka iba-ibang putahe yan, di ba, Chef Pong? Iba-ibang...
1: Yes. Marami.
0: Pero anong expertise mo sa na putahe pala?
1: Expertise ko, I can say, international food. I can do Italian, French, German, Filipino, Chinese. But my favorite dish to make is French cuisine.
0: French lang alam ko dyan. Ano ba mo alam?
2: Ako nga, isa lang. Ewan ko kung napopronounce ko pa ng tama. Croissant ba yun? Tama ba yun?
1: Croissant. Yeah. French. One of the technical bread to make. Yes. A lot of things.
2: Talaga?
1: Yeah. Buttery. Yeah.
2: Sa naman? Sa Filipino dish, ano ang masasabi mong pinaka gusto mong i-produce?
1: Now here, adobo, syempre. Adobo. And caldereta. Those two is one. Yeah, one of my, I can say, I'm very proud to introduce here dito sa Indonesia yung adobo and the caldereta.
0: Na-fusion mo na ba yung adobo sa, yung iba din yung pagkain sa Indonesia, sa Indonesia Malaysia eh.
1: Yes. I make imbis na toyo gamitin. I use the balsamic vinegar.
2: Balsamic vinegar.
1: Yeah, balsamic vinegar. So I saute with olive oil and then I use balsamic vinegar and then reduction. So basically it's an Italian vinegar.
2: Mukhang masarap. Nagutom tuloy ako, chef. Teka muna, sandali. Makauwi nga sa bahay, baka pagluto.
0: Chef Pong, meron akong pinasave na litrato sa atin.
1: Yes. Okay.
0: Ewan ko kung na-flash nila.
2: Okay. Yung litrato.
0: May litrato kami pinasave.
2: Ni Chef Pong. Ni Chef Pong yan?
0: May ipapakita lang namin sa'yo.
2: Okay. Sige. Nakikita ba ni Chef Pong?
0: Adyan na ba?
2: Nakikita ba? Okay.
0: Anong naaalala mo dyan?
2: Nakikita mo na ba, Chef Pong?
1: Hindi ko nakikita.
2: Hindi nakikita ni Chef Pong. Kailangan makita ni Chef Pong. Sandali lang, Chef Pong, ha. Medyo inaayos lang ng ating mga technical people dito para makita ni Chef Pong. Talagang pinalagay pa to ni Ares, ha? Mukhang parang ano ba to? May trivia ba rito, Ares?
0: Medyo gusto ko kasing i-connect sa sa nangyari sa kanya ngayon.
2: Okay, sige. Tingnan natin kung nakikita ni makikita
0: nakita
2: ni
0: mo ba, ba?
2: Nakikita ba yung ni Chef Pong? Makikita ba ni Chef Pong? Ayan. Okay. Nakikita mo na ba, Chef Pong? Nakikita mo na?
1: Hindi ko makita.
2: Hindi makita daw ni Chef Pong eh. Ayan. Ah? Okay.
1: Or maybe because I am not using...
0: Oh, sige. Ganito na lang.
2: Okay. Ano? What? Ano yan? Ano yan? Sige nga. Pakita niyo na lang, ano, Step o PJ kay Chef po. Kung merong photo dyan, ipakita niyo dun sa monitor niya para makita niya kung ano. Alright? Para makarelate siya kung sa sinasabi. Pero ano to? Building ito?
0: Yan yung building na alam ko kung maalala niya.
2: Uh-huh. Kung maalala niya?
0: Kung maalala niya.
2: Oh, anong circa to? Anong
0: 80s ito.
2: Ah, 80s. Okay. Oh,
1: 80s.
2: 80s, oh. 80s. Okay.
1: Sige. Panahon natin.
2: Tingnan natin, ha. Ano, okay na ba, Step o PJ, kung makikita ni Chef Pong? Okay. Ah, sige. Pero may communication lang. Ah, sent na sa WhatsApp. Nasa WhatsApp mo pala. Nasa WhatsApp mo pala.
1: WhatsApp.
2: Sige.
1: Okay.
2: Tingnan, bigyan natin ng time si Chef Pong na makita sa kanya WhatsApp. Kung ano lumabas
0: eh,
2: na.
0: I'm sure maaalala niya itong building sige. Na to eh.
2: Okay. So building to during the 1980s.
1: Ito yes. I know this building.
2: Oh, sige.
0: Ano naaalala mo dyan sa building na yan?
1: kumain tayo ng dyan, saging na may ice.
2: baka yung ano?
0: No, ano yan, Kuya Ray? Yan ay building.
1: Yeah, malapit. Yeah. I remember.
0: High school kami sa Letran. Talid. Okay. Ngayon, dahil magkaibigan nga kami, lagi kaming sabay kumakain. Diyan kami kumakain sa building na yan.
2: Mm.
0: Ang kinakain namin dyan, yun nga, yung naalala ni Chef yung saging.
2: Minatamis sa saging.
0: Minatamis sa saging.
2: May yellow, may crushed eye. Mm-hmm. Tama, crushed
0: eye. Pero talagang kinakain namin dyan, lugaw.
2: Lugaw?
0: Tapos...
1: Yes.
0: Naalala mo ba yung Chef na ano, na minsan... Well, hindi nga minsan eh.
1: Madalas.
0: Kulang yung allowance mo, kaya yung in-order lugaw, walang laman.
1: Yes. Only the rice and the taste. And the...
0: Diba?
2: Para lang malasahan, yeah. Para magkalasa.
0: Ngayon, pag naalala mo yung panahon na yun, na lugaw lang yung kinakain mo, anong reflection mo na yun lang dati yung
2: kaya mong bilhin.
0: Yung kaya mo ngayon, lahat ng gusto mong kainin, pwede mong gawin. Hindi lang kainin.
1: Actually, yeah, pag naalala ko yun, it's like a time change. Yeah. People change.
2: Mm-hmm.
1: And it's up to a person kung gusto mo talagang magbago or umasenso. Mm-hmm. So, hindi mo masasabing swerte, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Kasi nasa tao ang pagiging asenso, di ba? Like when I am teaching my students, I am always saying to my students, I can give you the 70% of all of the learning, of all of the knowledge that I can share to you.
2: Mm-hmm.
1: But the 30% is ikaw or kayo ang mag-execute niyan. So kung hindi nyo mapapasok yung 30%, hindi magiging 100% na magiging successful kayo. Kasi hindi nyo binigay yung best effort nyo para maging best chef kayo. So, the 70%, yes, I can give to them. But the 30% is they need to fill up that 30% to become a successful chef.
2: Tama. Yeah, maganda yun. Ah.
1: Pag naalala ko yun, yes, it's like a big lesson. Yes. Mm. Minsan, i-delivery pa ako ni Aris eh. Sige, kung magbabayad. No, Cosme. It's okay. I'm okay. I'm full. Gusto pa ako. So, yun ang ano. Yeah, because Aris is one of the best friend la. During those days.
2: Pero maganda yung sinabi ni Chef pa, ni Master Chef pa, Aris. 70% I can give.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung 30%, it's all discarte up to you. Discarte mo na yun, di ba?
0: Pero coming from him, alam mo, eto, disclosure na naman. mga teacher enemy number one kami, tapos yun, ituturo.
1: Yes.
2: Teka muna, sandali lang. Magandang angulo yan, ha. Teka muna. Teacher enemy number one. nung mga panahon na yon, high school.
0: Pagka may konting commotion sa classroom, kami sa amin kagad nakatingin teacher.
2: Eh mukhang hindi naman ako magtataka eh. Pero hindi ako nagtataka doon, Master Chef, lalo na kay Ares.
1: anyway. Pero si Ares, isa sa matalino sa classroom.
2: Uh-oh.
1: I can say, Ares is one of the smart, yes, in the class.
2: Uh-oh. Pero siya rin ang yes, spark ng kaguluhan.
1: But pero matalino siya. Ako yung palaging nasa tabi ng basurahan sa row 4. Pero si Ares matalino siya. I remember.
2: Okay.
1: Ako yung nasa tabi ng basurahan palagi that time. Yes.
2: Pero tingnan mo yan. Pag-tagpi-tagpiin natin, Ares, ha, at saka Chef, Master Chef, Pong. Okay. Sabi mo nga, hindi ikaw yung pinakamatalino sa klase. Nadudung ka sa likuran, nasa lapit ng, ano, ng trash can.
1: No, yes. Oh, classic.
2: Kayo yung teacher enemy number one. Oh. Diba? Hindi ako nagdududa ron, lalo na kay Ares. Kasi tulad sabi mo, matalino siya, spark siya ng klase. O spark siya, spark yes, din siya ng kaguluhan
1: siya,
2: doon.
1: Siya.
2: Pero, ibig sabihin, unang-una, from being at the back of the class, nasa tabi ng, sabi nyo nga, sa tabi ng trash can, ngayon, nasa harapan ka ng napakaraming tao, nasa harapan ka ng klase, imparting your knowledge,